0: purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may communalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama. With the post.
3: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
3: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
9: mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo
1: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo
1: happy kanunay
3: DTX 500.
1: Masaligan
3: epektibo
1: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo
1: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
3: nga sa masami
1: amo naman
3: ang ginahal dinas sang mga nagkalain-lain nga allergy
1: DTX 500
3: masalika
1: DTX 500
3: Eye Care Gold Capsule ang kapsula nga gihugot obra para sa mata mas epektibo pa Eye Care Gold Capsule mas pinasaka ang level sang lutein vitamin A vitamin C vitamin E zinc nga ginpapaskog sang dilberry extract kung pigaw na imo panulukan ikaw may cataract pterygium astigmatism nga glaucoma mag Eye Care Gold Capsule ka na para sa mas epektibo na kombinasyon para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Momshie!
10: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabasang ang butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
4: Mabasang sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsak nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement!

0: isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.

0: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline?
1: May na-discover na akong timplado na at may sustansya.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Connor Brunson fires free corner.
0: K5 News FM Philippines 2026 NBA Special Coverage. NBA Special Coverage.
6: Mayungaga syudad, God probinsya sang Iloilo. Mayungaga Western Visayas, mayungaga Pilipinas, mayung aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa atong special coverage sa NBA Finals Game Number 5 kita. Ang pamangkot subong. Mapalawig pa yan ang serye o kon tapuso na sang New York Knicks. Ang ininga serye ka makuha ang kampyonato matapos ang 53 katuig. Katapusan nagkampiyon ang New York Knicks sang tuig 1953. Opo, nakaroon ng ato Assistant Vice President, K5 Ray Espia Omalay. Good morning, K5 Ray.
7: Good morning, K5 Enrico, K5 AJ, no? Welcome back to myself, no? Kangligad to sa Boracay, lang ko galantaw sa inyo live coverage. But this time around, let's go sa game number 5 for NBA Finals.
6: K5 AJ, good morning.
8: K5 Rick, good morning, no. So bantayan na sa K5 News FM Iloilo ang aton nga special coverage. Subong adlaw game 5 sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs.
6: Antes mag sugod, may mga data kita diri nga nakuha. Only one team ang nakabalik sa sining 3-1 sa NBA Finals sa record. Ang nakakuha diri amo ang Cleveland Cavaliers sang tuig 2016.
7: 2016. Kontra Golden State.
6: Naka 3-1 the time. Kag ang tatlo kasunod-sunod nga nabiling nga hampang na kuha sang Cleveland Cavaliers.
7: Asta nga sila gid champion.
6: Ayan masulit ini sang San Antonio Spurs o kon manging kampyon na subong adlaw ang New York Knicks.
7: Nag-text si Wembanyama sa ako na balya tinguan na muna. Balya.
6: Sa record sang NBA, ang ining naka-record na 3-1, 37-1. Buot silingon, sa 28 ka mga team na naka-3-1 ang record, 37-1. Buot silingon, nadako ang porsyento nga mabudlay na makabangon kon ang record mo is 3-1 mga K5. Now, kon isa pa lang daog mo. Pero sa NBA kuno ay isang imposible. Kadamo sa mga record subong mga season kaga playoffs sa nga nakapagkit sa history sang NBA.
7: Sila-sila gapon ang first five, no? Si Pax, si Champagne, si Vassell, si Castle kag si Wembanyama. No? Si Pax di ano subong di most ano top player, no? And most hated player sa iban.
8: Idol yan si
7: pero,
8: Smith.
7: Ti elan tawunta, no? Base magbawi man si Pax sa mga ano ya, sa mga game niya subong ano.
6: Pero ang basol kay Pax, pero damo pa na nagabasol, no? Kay Wembanyama, kay duha ya ka free throw ay managsulod.
7: Gani.
6: No? Duha ka free throw nga very important ay managsulod kag si Mitch Johnson, huwag mo magkatawag sang timeout. Pero may nagadepensa man, nga kunara ka sa ball game daw, hindi na makasulod sa pamensaron mo.
7: Oh.
6: Kaya abi mo, nakaabansi ka na to na time kaki-5 baray. Kaya siling sa mga iban nga nag-react, sila niya, abi niya nakaabansi na sa kay Odianobi.
9: tiga ama free throw ka pa. Kung mapasulod mo lang sa layup, doon di siya magyapon.
7: Pero tiga lang kay akong utokay nga hampang, marot-marotay, maminarot kagid basta gamay na lang oras because sa kada mo eh, hindi niya first time kay Five Enrico nga 2 segundos na lang, 1 second na lang, no? May mga himala pa nga nagkakalatabo.
9: No.
7: So dapat surbula na igid, no? By inyo lang kay Mamo, nag-meeting kami kagabi via Zoom conference sa Spurs, no? Kagin pang sermonan ko sila. Nga hindi na nila pagliwaton.
9: Pilang igal. Kung sa bagay, ti makatuon ka kung saan niya, isang leksyon sa mga sala mo eh. Maging imo na sila nga experience siya. Amo na yung hambal nila sa saling NBA Finals, ang disbintaha sa San Antonio Spurs, amo ka mabataon sila kulang sa experience.
7: Kaginabalan ko naman, after ko meeting sa Spurs, nagtawag man sa akin si Jalen Brunson. Taging meeting ko man sila, ambal ko pa perdi lang kamo sa Game 5. Mamula, yung ginang feeling, nga ara kamo sa home court nyo ma-champion. Ambal natin, sige sir, ambal niya. So, expectaro nyo nga, Spurs ang madaog karon.
9: Alas 8:43, samtang ka monitor ka muna, timpla ka mo sa inya healthy nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Samta nagalan tao kag nagamonitor sa ato sa ring NBA coverage mga K5 ginapakita.
7: Do sa mani Pacquiao man si ano no, Jalen Brunson no.
9: Oo.
7: Antes magiyang pang pregid.
9: Gapang buyo
7: sa tubang sa kamera.
9: Ari na. Wala to naton ang tip off mga K5. Win or die game on the part sang San Antonio Spurs. Makabawi ayan pero sa Gyapon si Spurs head coach Mitch Johnson gambal nga makabawi si De'Aaron Fox sa mga Game 5. Kailan taon ta? Kay Efren Reyes, good morning ko no, SM Rayo.
10: Good morning sa inyo.
9: Good morning,
7: kay Mablaw. I-share ang live ta, share ta.
11: Mga ka-K5.
9: Arina! Ang tip-off, mag-jump ball, cut kag si...
7: okay.
9: Victor Wimbanyamang bola yara sa New York Knicks.
11: Brunson, nagkadala sa burag, ginabantay ni Castle, grabe nga dipinsa, sumungusang San Antonio, K5 Ray. Brunson, pinasa kay Carl Anthony Towns, top of the key, to Bridges sa kailin. Bridges, nga pangita sa masabi, nalik kay Jones, kay Brunson. Brunson, Vic versus Wimbanyama. Brunson, nag-drive. Brunson, nag-tira.
9: Wild! Rebound by Fox. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, sumungo nagkadala sa bola. Again sa kay Carl Anthony Towns. Wimbanyama, ginatag sa kay Castle. Castle, again sa kay Bridges. Kapakita sa mga pasahan. Castle, ginatag kay Fox. Fox nag-dribble. Gimbalik sa kay Champagne. Gimbalik kay Fox. Gimbalik kay Castle. Castle
7: tira sa tres!
9: Why sumulod? Rebound by Anunobi. Anunobi.
11: Brunson, to Hart. Just Hart. Nag-discarte. To Brunson, to Towns. To Anunobi. Anunobi nag-drive.
7: Anunobi!
11: Kick out pass to Bridges. Bridges to Hart. Anunobi. Sa kilid. Versus Wimbanyama. Anunobi. Nag-discarte. Anunobi. Nag-drive. Op!
7: Nakadus mo si Anunobi.
11: Recover ang bula.
7: Nakadus mo. Sa wala ba to?
11: Hart. Nag-jump shot.
9: Wala sunod. Rebound by Wimbanyama. Ginatag sa kay Castle. Castle. Ganda na siyang bula. Nag-dribble si Castle. Ginatag sa kay Vassal. Vassal. May screen si Wimbanyama. Vassal. Ginatag sa kay Castle. Castle, again sa kay Bridges. Castle, na-penetrate. Sa sinitil na buya ng bola, nakuha sa New York Knicks.
11: Hart, nagpadali-dali patapok sa bola. Hart, nag-penetrate. Kick out pass to Bridges sa kilid. Bridges nag-pick versus Champagne. Bridges nag-jump shot.
9: Why sumulod! Rebound by Fox for my foul. Nga gitawag ang referee. Now, kaangay may tabon subong ang mga ring. Now, sa magtimbang sininga team, dugay-dugay, duwa na kami notos ang nabuhin sa first quarter. Why gapon sang score?
12: Full iPhone. Now.
9: Alas 8:46 bula sa New York Knicks. Zero sa Japan ang bula kay Hart.
7: Na-rebound na to, may foul pa.
9: Hart, galing na kay Jalen Brunson. Ginatag sa kay Hart, nag-layup! Why sumulod? Rebound, pero may foul ang itawag ng referee.
7: Ginlapakan ni ano?
9: Ni may foul kay Champagne.
7: Si Champagne yung may foul?
9: Siyang may foul. Daw man ninit subong ang scoring sa first quarter. Why pa sa may nakabuslot sa ring? Zero all.
7: Ari ang depensa na yung grabe ni mga kabiyanan. Expect aron tani ang low scoring ka K5 Enrico.
9: Dalang kay ginakuan ko siya ng foul. Daw ay ito na tandog. Bula sa New York Knicks.
11: Brunson nag-inbound. Gimpasa kay Anunobi. Mag Lastats versus the Aaron Fox. Si Fox na yung muning kwantani, hero. Kaso kay naging hera na lang siya.
9: Okay, bula sa New York Knicks, mag-inbound si Jalen Bronson.
11: Gamangita sa pasahan, Bronson wala to Karl Anthony Towns versus
9: Vassell. Okay, dalang, nabuyan lang bula, pero last stats. Now, sa San Antonio Spurs. 8 seconds, sa ilan sa nga shot clock.
7: 2 minutes ang natapos sa first quarter, nga wala pa siyang score.
11: Amo na yung dapat ang ipakita ka Spurs, hindi lang siling agresibo sila sa opensa, kundi dapat sa depensa. So, bula sa Knicks, Bridges ang inbound, ipasa kay Towns. Towns, nag-drive, Towns.
9: Naging double team, natapal.
11: Tapal ni Banyama.
9: Nakuha ni Deron Fox. Ginatag sa kay Champagne. Ginatag si Dalo!
7: Wimbanyama!
9: Yes! Slam dunk by Victor Wimbanyama.
7: So, Wimbanyama, the first slam dunk by Wimbanyama.
11: Ano no, Ben? Nagpatapok sa mula. Ginabantay ni Vassell to Bridges sa kilid. To Towns. Towns. Ginin double team ni Fox kag ni Wimbanyama. Bronson open for three.
9: Nagkatawa!
7: Naginano ka muna!
9: 3-2 ang score.
7: Eh, nagano sila yan. Nag-meeting anay.
9: Fox, ganda na bola. Ginbalik si Babaw kay Sampini. Balik kay Fox sa left court. Nagtira sa tres. Why sumulod? Rebound. Dalang may arasang. Okay.
7: Tama so, katawa. Okay. Inano ni sila yung managano ka muna.
9: Gin-double team ni Labi to si Carl Anthony Towns. So may tawong ligwang. Ligwa si Jalen Bronson.
7: Ay, na nagibatayan si Jalen Bronson to isang isa. Ay, gin may naglahi sa ilan. Ano man nga.
9: Okay. Back to the ball game.
11: Bronson, nagdala sang bola. Bronson, nagasinya-sinya. Sambalya, hindi nyo ko mag-screen. Eh, kaya ko ni. Versus Castle. Balya, so, Towns. Towns one-on-one against Wimbanyama. Nagli-up.
9: Rebound by Victor Wimbanyama. Wimbanyama, nagdala sang bola. Batok sa kay Carl Anthony Towns. Sa may nag-penetrate. Nag-tira, tapal. Pero offensive rebound by Champagne. Sumulod na.
11: So, 3-4. Pabor sa Spurs. Hart, nagdala sang bola. Hart, ginharas ni Castle. Hart to Bronson. Bridges. Bridges versus Pax. Bridges ang ka-discard eh. To Towns. To Bronson. To Hart. To ano nobe sa kilid versus Wimbanyama. Ano nobe, nag-dribble. Nag-drive. Ano nobe, nag...
9: Ilang post ane.
11: Kaso kayo mag-slood.
9: So na block
11: posterized ane.
9: Ni Juan Ari Fox. Nag-delay up. Why sumulod? Rebound by Carlton Towns.
11: Next round, nagdadali, patawag sa bola. Ano na ba? Open na naman for drive.
7: Wala.
9: Pero may foul.
11: Foul against?
9: Nagtawag ang referee. Against Champagne. Champagne.
7: Ano tabo itong, ano na ba? Kalmo daw yung banyama? Kaligwa-ligwa naman. No? Sumulod naman siya. Ano na yung ligwa-ligwa naman, no?
9: Nakala. Paul si Ariel. Nice defense by Victor yung banyama. Grabing tiklo danay. No?
7: Oh?
9: Pero labot.
7: Labot siya niyang at.
9: Middle finger yung kalabot kay ti pila kalaba ang middle finger mo.
7: Ang balit ni Wimbanyama, fax you!
11: O na nga, Pretro. Sumulod. So,
13: ay, nako.
11: Good morning, Linda Kaiser. Ryan Christ Inot, no? Police Captain Ryan Christ Inot. Sa Mulo, nagalantaw ina sila. Mga tropa tada.
9: Okay. Iguales 4.
11: Kadwa nga Pretro, gintulok sa masakit ang ring. Nagtera.
9: Sumulod.
11: 5-4.
7: Si ano no, big niyang ano?
9: Ang ginabantayan ginila si ano no, big na kong factor eh. Sa kay Castle, dribbling the ball. Castle, kalisang bula. Nabuyan, pero na-recover. Yata kay Champini, ginatag sa kay Vassell. Vassell, nag-ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, again sa kay Carl Anthony Towns. Wimbanyama, nag-1-on-1. Wimbanyama, may foul. Gintira. Lang daw dako na ako shooting no pagkapito ya gintira ni Wimbanyama. May free throw.
11: Ari naman ang balatian ni Towns.
9: Oo. Ari kay na napikan si Wimbanyama babi matira sa Nobe. Oh, pero nalabot ang kamot ni Champagne. Nice fake no by OG Nobe, the hero sa game number 4. Okay, arang free throw. Ang iyasa ni nga kwan orasyon. Gintira. Sumulod.
11: 5-all.
9: 5-all ang score. Pero may isa pa ka free throw si Victor Wimbanyama. Si Champagne nagwa na kag si Daron Fox. Laban-laban. Sulod na ni si mga kababayan, Dylan Harper.
7: Si Cornet, first nga na-report nga nagabatsyag siya, naglain matsyag niya, nga hindi sa kampang, no? Pero damo, da, saan niya, ano eh, no? Saan niya pwede mabulos, no? Si Olinik, no?
9: Okay. Ikalawa nga free throw ni Victor Banyama is 6-5, sumulod.
11: Bronson, nagdali-dali patabok sa bula, ginaharas ni Kassel.
7: Bronson, nga nagahuro-huro. Oh, permilin siya nagahuro-huro, nalasang bula, pero nagasulod.
11: To Bridges, ginabantay ni Harper. Ara na, si Harper. To Towns,
7: nagdala. Towns, nagdala sa 3! Wala, sumulok.
9: Rebound by
7: Kassel.
9: Johnson. Caldon Johnson. Naharap kayo ng Banyama, ginatag sa kay Kassel. Kassel. Kalsang bula, ginatay kay Kel Johnson. Johnson, nag-pintrit siya ng area, nag-fake, nagtira, why sumulod? Follow up by Victor Wimbanyama.
7: Amo na iyan ang mga tirada.
9: 8-5 ang score. 7 minutes and 9 seconds.
7: Namomo si Bridges.
11: Okay. Bula sang next. Bronson, nag-dali-dali, nag-kick out pass to Ananobi sa kilid. Ananobi, nag-jump siya.
9: Back, why sumulod? Rebound by Kassel. Kassel, kalsang bula. Kassel, again sa kaya Jalen Bronson. Ginagapagita sa mapasahan. Okay, ginahatag sa kay Dylan Harper. Ginahatag sa kay Victor Wimbanyama. Against Anunobi, Victor Wimbanyama. Nag-dribble, ginatag kay Dylan Harper. Pinoy shot! Counted!
11: Amuning
9: 11-5.
11: Ara na. Ka-abansin naman ang Spurs. Ayhan, ma-sustain.
7: Bakbakan, dapat bakbakan ang bakbakan. Bakbakan nyo sa first quarter.
11: Versus Keldon Johnson, Hart. Gapang ito sa Santo Towns.
7: Towns! Sa penetrate ni Pasa.
11: Ano-no-be?
9: Ano-no-be for three. Bang!
11: Ari naman siya.
9: Sumulod ba? 11-8 ang score. 6 minutes and 16 seconds sa first quarter. Si Dylan Harper naglasa nga bola. Gapang ito sa pasang ginatag kay Kassel. Ginatag sa kay Vassel.
7: Vassel for
9: three! Rebound
7: wala si Wimbanyama.
11: Carl Anthony Towns.
7: Dapat kung may mag-aboy isang tres. Sara si Wimbanyama. Dalom. Palungap.
9: Sa Guapman si Victor Wimbanyama.
11: Nagadiskarte versus Keldon Johnson. Bronson 1-on-1. Bronson against Johnson. Bronson nagtira. Wala.
9: Rebound.
11: Okay. Last touch.
7: Last touch by Ananobi.
9: Basel.
11: Ah, si Basel.
9: Okay. May timeout. May patawag ang referee. Ang referee. Timeout ang New York. I think New York Knicks or San Antonio Spurs. Hmm. Now, check natin kung sino nagpatawag sa timeout, mga kaki 5. Now, kay ang score, 11-8.
7: We have 649 live viewers right now.
9: Okay.
7: Screenshot na dira, kakay pa balira apin.
9: So, nagpatawag sa timeout, amo ang San Antonio Spurs. No? First timeout, 11-8. No? Ang ambagin nila, no? Isa sa mga palmangkutan, Andre, kung paano masustain. No? San Antonio Spurs, kaya kung lang tawag natin, ang apat kahampang, ang game 1 to game 4, nag-abansi ang San Antonio Spurs ang double digit. No? Sa tanan nilang hampang.
7: Kung
9: galing kaya problema kung paano na masustain.
7: Kung isip-isipon mo, sa kung wala lang sa mga kapalpakan kag kung nasustain lang sa San Antonio Spurs, ang ila sini nga abansi, ang game
9: no, three,
7: ang one, game 1, iyagid man to sa Knicks. Ang game 2, iya na to sa Spurs. Ang game 3, iya pagid sa Spurs. No? Siya, kung isip-isipon mo, ang game 4 to, iya pagid to. So dapat 3-1 na tani ang score. Babo na tani sila, baliskad.
9: Baliskad.
7: Oo. Galing kay inabotkit sila sa ila sininga kamalason, no? Sa atong sininga mga ka-K5, kay tungod man, sa sining mga...
9: Panang, ang pressure man.
7: Pressure, kag tawag ni, ang miscommunications nila.
11: Kag isa pa, advantage para sa New York kay Fibre kay ang ila sini nga coach veterano plus pa sang ila sini nga mga players nga mga veterano sa part naman sang Spurs ang ila sini nga coach daw si Kanjer lang niyata
9: si Mitch Johnson na naman nagbulo sa kay Kwan kay Greg Popovich. So 11-8 mga K5, babansi sang tatlo ka puntos ang San Antonio Spurs sa nabiling nga 5 minutes and 51 seconds sa first quarter.
11: Low scoring ka kay Fibre. Grabe nga dipinsanay.
9: Tapos nakalapaw na kita sa tunga sa first quarter ang score 11-8. Kay dugay naka-score do sobra 2 minutes kag naka-score subong first quarter ang magtimbang sa ning team. Sa ni Ma'am Laura sa guys ay amo doon ja ang pagbalo sang San Antonio. Kay 1-2-3 na may daya gingaga kay Mark Anthony Esquerdo. Da shout out sa amon di lola sa Sipalay Glantaw live sa NBA samtang gakaon kamuti. kay Genesis Shonzon, kay RJA Caldo.
7: Namit na parisan ang kamutis ang DTX Coffee Mix.
9: Namit na parisan na DTX Coffee Mix, ipare sa kamuti. Kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan sa may barangay Manit sa may syudad sang Pasi. Kay Sir Celes Roberto, gamonitor from Gwangyang, South Korea. Kabi kay Kairi Hong Ko. Kag-subuman kay Glenn GT Works sa Trangko. Kay Ronnie Ruby. Kay Sir Blair Bratuliano, mataksik ang mobile patrollers nato na. Kay Efren Reyes, good morning. Kay Dariel Diwan Bailon.
7: Dapat dipinsa kag less ang Paul sang nga i-commit sang San Antonio Spurs, no? Ano to siro totong naka ano nga nagsunggo-sunggo yan si Wimpio?
11: Upo dyan man na dati sa Spurs si Suchan.
7: Ah, so yung sapak lang siguro ah. Pagaling mo yung pakialam si Wimpio dyan, kasok-sok ni Monix.
11: Napapansin lang ah. So, bulas ang next.
7: Ah, hindi. Amo to sang colorful ang buhok niya. Tisubong hindi na.
11: Hindi na. Heart to Bronson. Bronson nag-drive. Kick out pass to Hart sa kilid. Taway-taway na naman. Jusar for three.
9: Wala. Good. Rebound by Vassell. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper, nagigas ang bola. Nag-penetrate sa Sederia.
7: Dylan Harper! Salud!
9: Sounded!
7: Mga kababayan ko! Dylan Harper na.
9: 13-8.
11: Hart. Pinoy na.
7: Oh, miscommunication!
9: Pero may kickball. Kicking violation. Alit ako maglusot si Dylan Harper. Pero pa siya kay Dawai Kadlok.
7: Kagin mas bayad siya kumpara kay Pax. Ah. Damo ka kumpara. Ganing ang balila. Dapat si Pax kunog na... Ano? Oh, si Cornet nagsulod.
11: Si Cornet.
7: Naga-maitisisa. Naga-maitisisa
9: dito yung bayo. Kuha niya sa inyong trangkaso.
7: Kuha trangkaso yan.
11: So, nagpagitan sa masahan to, Jus Hart.
7: Padalaan ko sa gabi ah.
11: Hart versus ginpasa kay Bronson versus Harper. Bronson, naga-discarte. Bronson, ginpasa kay Hart sa kilid. To Towns nag-peg to Hart. Hart nag-drive. Hart, ginkick out to Siamet to Bridges.
7: Wala!
11: Tuba!
7: Okay, ano mo lang dinatag? Dylan Harper, mga kababayan ko!
9: Dylan Harper, nalasang bula, ginatag sa kaya Calden Johnson. Johnson na penetrate.
7: Sulod!
9: White Sublot! Rebound by Calden 3,000.
11: Bridges!
7: Okay, Johnson! What a steal!
9: 4-3!
7: White Sublot! Rebound by Cornet!
9: Nabuya na bula!
11: But my foul.
7: My foul!
11: Against? Okay,
7: pushing foul.
11: Jus Hart.
7: By Jus Hart. Cornet, the great, mighty CND Tribayo. Sa trangkaso, Bosip, Onilanat, game padalaan, takagabi, si Cornet.
11: Umpawansa na yun. Kamal ni Cornet, gusto ko muna tira ko di balas lalong. Kinakamaitisi ko.
9: Okay. Magapabili ng bola sa San Antonio Spurs, Calden Johnson, ang mga inbound. May mga instructions ang, na hapon siya to.
7: Ang idol ni Ma'am Nadeline Sautong.
9: Ano siya?
7: Nga si Johnson.
9: Johnson.
7: Di ba nanda idol ya? Hindi pa nampunan niya na kuno mo.
9: Okay. Ang bula kay Dylan Harper. Harper, ganas ang bula.
7: Dylan Harper! With no doubt! With no kulba! Sulod! Dylan Harper!
11: Shot by Harper!
7: Dapat ganit ako ang break si Dylan Harper, ding! Mandam na kamunin yung matagahan break ni nga mo, nga kababayan niya.
11: Bronson, against Harper. One-on-one. Puro ni sila wala hon nga dua. Bronson. Nagadiskarte. Dola sang upod lang. Bronson, gimpasa kay Shamet. Shamet. Naga-discarte. Naga-dribble against Basel.
7: Shamet, hindi karoon ng pagkaon ha.
11: Shamet. Nag-pick, nag-tira.
7: Palso!
11: 24 seconds, so, violation.
9: Shot clock, no?
7: Okay.
9: Grabing depensa sa San Antonio Spurs. Dukaduan ni Cabezas nga igo mag-kwan na shot clock violation.
11: Grabing nga
9: reverse lay up ni Harpero. Mga galawang Pinoy.
7: Wisi Mark Caniban, shout out kay Andre Bulambaw sang Australia. Pa-shout out kami diri sa La Paz, mga sir, gapamati kami sa inyo. Kay May Imba Ila.
9: Kay Marlo Apitong Bucanes, lang muna ya sa dia. Sa dia unta ni ari ang bola sa San Antonio Spurs. Ginatagi Calden Johnson.
7: Calden Johnson! Kipasa! Kay Pax! Pax!
11: Wala! Poklo!
7: Poklo na naman si Pax!
9: Okay, ang
11: buyan pa. Kabugon.
7: Ambal ni Sharon ni Jolan Bolson.
11: Pero doon natape ah.
9: Pero daw bulasan niya San Antonio Spurs.
11: Ano no, Ben? Nagsulod?
8: Carl Anthony Towns nagwa, Robinson nagsulod.
7: Robinson Marquez nagsulod.
8: Ara na siya.
9: Oo.
8: Oh. Amo ring pinaka-pan, pinakatanda.
9: Oo. Robinson Saro.
7: Robinson Saro. Robinson Saro.
9: Oh, dila na perga tag tsaka y Champagne.
7: No puya ang mga mga sigara sigara sigara sigara sigara. Ano na ba? Sigara sigara sigara. Tapal. Tapal.
9: Nakuha ni Fox, Fox, Fox, Fox. Fox,
7: Fox. Tag-tee. Fox, kapalpakan by Fox, ladies and gentlemen. Ano, Fox, man? Kadlaw-kadlaw pa, maringi siya, makagisan, ginulo mo ko.
8: Kapal ni Johnson. Next week ko, tira mo na to, kay open ka na. Gitapas mo pa sa akon.
7: Ay, nako. So, bula sa New York Knicks. Nadlock pa mabasulan mo.
8: Alvarado. Alvarado. The smallest guy subong sa court.
7: Alvarado. Alvarado, nga wala nag-abarado.
8: Alvarado, isa ni siya.
7: Tatos mo! Tatos mo! Tatos mo pa sa wala ba to?
8: Bro, Jonah, drive it and draw. Wala, wala. Ibon, bye.
7: Champagne.
9: Champagne, ganun sa bula. Ginatag sa kay Dylan Harper. Our kababayan. Dylan Harper, Harper. Harper, Harper. Ginatag sa kay...
7: John, John, for three.
8: Slow.
7: Ringless. Ringless, ladies and gentlemen. Ringless.
8: Pulo na.
9: Pulo na kapan si double digit naman.
8: Bronson. Naglibot-libot.
7: Naglibot-libot. Pero bakit gampang sa
8: pito.
7: Bronson, wala kapasahan. Ging pasa kay Bridges. Bronson, gibalik kay Bridges. Ay, gibalik kay Bronson. Go.
8: Ano na ba? Ano no be against sa Johnson? My screen si Robinson. Ano no be?
7: Ano no be na mo de?
8: Wala, wala. Iban by Robinson.
7: Robinson Charo.
8: To Alvarado. To Bronson. Bronson. Against Johnson. Bronson nagadiskarte. Bronson nagadribble dribble. Bronson nabuya ng bola. Intercept by Hornet. Kuha ni Johnson. Nagtira wala. Iban by Stanley. To Bronson. Bronson against Harper. Bronson. Hambali, hindi ko kusulod kay Pinoyaw. Bronson, nag-back!
9: Sulod!
8: Grabe si Bronson, daw wala sang upon.
9: Ay, 10-10.
8: Yan lang tanan. Tano, Bronson, man.
9: Dilan, Harper, gano'n sa bula. Ayo, Harper.
8: Sadya lamang.
9: Ara-ara, nag-agent sa kay Robinson, agent sa kay Robinson.
7: Dilan, Harper.
9: Harper to Fox. Fox, atang i-champagne for three.
7: Champagne for three!
9: Why, sulod?
7: King Luad, ang bula.
9: Rebound by Hart. Aura, Alvarado.
8: Alvarado, ang tikang yan, nugbo-nugbo. Alvarado.
7: Oh, Alvarado. Alvarado. Why nag-Alvarado? Kaya itong dahada, sige, plus.
8: Alvarado.
7: Alvarado. Wala.
8: Paul C. Cornet.
7: Robinson Saro. Wala na kasulod.
8: Ara na, mapretro si Robinson.
7: Sumulod si Bimbanyama. Nagkakagat-kagat sa mouthpiece siya.
9: Okay. Ayo. Ang score, pila taong score? 18-10.
7: Sorbol na ang hayang kilala ko.
9: Nakakwanta na eh. Naka-double digit naman yung avance eh. Mm. Now, the same Japan ang sinabi
7: 700 live viewers.
9: First four games.
7: Kakipay balira apin, 700 live viewers, screenshot.
8: Good morning kay Ma'am Ana. Ma'am Ana, distack.
7: Diskrabento, Ma'am Ana Diskrabento, may anak kamo bala sa mga sinsilyo ng 2007, 2015,
8: 2005.
7: 2005 gabay ng 5 centimos kag centimos.
9: Okay.
7: May pabaylo kay Ana Diskrabento.
9: May posinto dala. Libre ads, libre ads. Kay Francisco Subiron, na pamilya Subiron. Si Sir Efren Reyes ko Toyotoy Kadlao, si ni Janfred Alison Arin adin na to, Arin Sol. Next mga champion sa Game 5. Kadlawin si Ma'am Ana ba? Ana, good morning.
7: Ana, discardamento, nagapagita sa 5 centimos, 5 centimos, nga year 2006, 2005. Mabakal sa mahal nga presyo.
8: Sa pesos naman, nagapagita sa 2005.
7: May ara ka ba na sa piso, may ara sa QR code sa likod, ipabaylo kay Ana Sacramento.
8: Kay Sir Johan Sinayo at sa Tagaliganis daw, mayong aga.
9: Shout out kay Police Captain Inot sa
7: Police Station 4.
8: Sir, good morning.
7: Good morning, sir.
9: Nike sampo, ano na? Sampurong mais lang. Igay Lloyd Jean. Kay J.K. Cerizo, Litsog.
7: Boss Alexander Brian Amado. Okay. Why pa?
9: Kay Juan Sinayo. Pa-shout out ko sa Liganesda.
7: Krillin Mapagmahal. Salamat kayo, mga idol. Jason Pareño Gadot. Pa-shout out taga Kubay, Kubay Haro.
8: Are kakay fiber, kakay fiber, pakaisa ko ning si Toto Ding ambot kong paldo ni isang game 4. Oo. Kay Sparsy sa mo.
7: Dati balday.
9: si Domier Remigio, palpak permi si Fox.
7: Ambalan gani nga ima. Damo gambal nga mga analyst nga dapat kuno si Dylan Arter nang gaan sing lambo nga time. Pero galing kay ti respeto man kay Aaron Fox kay mamutitigulang na sa ano, mas tigulang.
9: Veterano.
7: Veterano.
9: Oh, kag isa pa kung experience gani, grabe ni experience ni Fox eh, naka-final si sa Western Conference, no?
11: Golden State, okay, Fabric.
9: Anong sa Sacramento Kings pa siya?
11: 2023?
7: Lawig ni sa Sacramento bago sa ikaduwaya pala niya team ang Spurs, di ba?
9: Oo. Ay, yan, nag-drop ni siya Sacramento Kings, gini. So, kay Rony Ruby, na may dayaging agas par sa Giyapon ko na.
7: Sino naman ko na makaon sa takway ang bal ni Kaki 5 Aaron Repullo? Uy, namin pa ng takway, ha?
11: Uy, abi ko si Kwan, si Kaki 5 Aaron Fox.
7: Oh, Kaki 5 Aaron Fox. Fox. Karon magi-basket si Kaki 5 Aaron, magtira si Kaki 5 si Fox. Mag-text karon magi-basket ron si Fox, iliwagon mo. Ah, nagkadala siyang bola.
9: Di Aaron
7: Repullo Fox.
11: Kag wala hon man ning daan ni Kaki 5 Kaki 5 si Kaki 5 Aaron.
9: Si Arnold Ramos Navarra sa may Rotterdam Olympic Boreas Offshore Wind Farm.
7: Why pa break, pa break, pa break? Break? Okay. May ara lang kita sa gamay nga difficulty sa aton sining live. Mabalik kita dugay-dugay mga ka-K5. 1 minute remaining of the time for the first quarter. Sa aton sining mga ka-K5, 10-18 ang score mga ka-K5. Abansi sang walo ang Spurs mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinarangga ng mga taga-Palamatin.
9: Okay, so may foul sa kay Robinson. Si Robinson, nubo niya sa nga free throw percentage.
7: Amo na, ha? Amo na, permit na gina-foul si Robinson. Wala! Ay, wala! Mamo, Robinson Haro Supermarket. Okay.
11: Poklo, puno sang ring.
7: Amo na, permit na gina-foul ni si Robinson. Kaya mo na, sa tanay.
11: Sang game.
7: Mamo, kung makasulod ni free throw ya. Grabe, palakpak sa tabo. Mamo, kisalang makasulod mo.
9: Oo.
11: Robinson.
9: Wow.
11: Tulog
9: grabe
11: si
9: Suya.
7: Rebound
9: by Victor Wembanyama. Ginatag sa ka di Aaron Refugio Fox.
11: Kaki-5
9: di Aaron Refugio Fox. Kaki-5 di Aaron Refugio Fox. Ganda sang bola. Against kayo ng Nube. Nag-penetrate. Nagtira.
7: Sunod!
9: Dapat lumutangan mo Refugio.
7: Hindi.
11: To Branson, ginagabantay si Kaki-5 Aaron Repullo Fox. To Alvarado. Alvarado versus Ciampini. Alvarado naga-dribble-dribble gimbasa kay Branson. Branson sa Ciampini, naga-dribble, hindi makasulod. Branson,
7: nagtira sa tres! Sulod!
11: Wala sa ngopon, pero may sanig siya.
7: Grabe, masakit ang tres ni Branson mga Kaki-5, no?
9: Di Aaron Repullo Fox, ganda sa bula. Sa sinidariya, gibalik sa kay
7: Castle.
9: Pasir gatag, iwan pa dyan.
7: Iwan pa dyan for three. Solo.
9: Wide sulod. Rebound by Castle.
7: Ano nabi?
11: To Bronson. Bronson. Against Champagne. Bronson, nag-drive.
7: Namomo! Namomo! Namomo! Bisa wala ba to?
11: Wala sa nung magkakipay. Maluyang iyang atuhod.
9: Galing may foul. May foul.
7: May foul?
9: Gina-check may foul. Ginauyatan siya ni, ang wala siya ni TL. Ni Jalen Bronson pero nakakuha na. Mayong lakad.
7: Nagkatololo ni Bronson. Nagkatol. Nagkalot ka.
11: Blocking foul.
7: Si ano no video model sa movie ng Cheese Snacks.
11: Parehas na ng ilang color. Chocolate.
9: may jump ball.
7: Ang referee.
9: Na, amo to reklamo ni Jalen Bronson. Sino paano jump ball to nga gaparang dosmo. Nako, oh. Why ito sang foul? 2013.
7: Malaga pala nam go kay mo.
9: 42 seconds sa nabilin sa first quarter. Okay, may jump ball to nga kay Vassell kay Jelena Bronson. Ang bola nakuha ni Kassel. Ginatag kay Di Aaron Refugio Fox.
7: Kaki pa Aaron Refugio Fox para maswerte kita.
9: Oo, Di Aaron Refugio Fox to penetrate. Nahuto ka ba mo? Nung nga pasa sa gwa. Nag-fix si Vassell.
7: Johnson! Solod!
9: May foul gitawag ang referee.
11: Alvarado.
7: Okay. Ah, sus kanugon. Apple counted.
9: YY 2013, no?
11: Paul si Kaki 5 Bon.
7: Si Kaki 5 Bon. Johnson Sapio.

0: si Pito Apollo.
1: Pulo.
0: 23-13. The same scenario sa game 1 ka game 5. Hasta sa game 1, game 2, game 3, game 5. Naaban si Angel Santonio Spurs, mga K-5. Pero pamangkot na rin kung paano ni ma-sustain sa Angel Santonio Spurs ang ila sa ring abanse.
2: Ninyo si Blante. Boss, shout out ko sa Angel 8 Store sa Santa Barbara. Okay. Nagatanaugin sa inyong alive. Go, go, go sa duha ka team.
0: Kay Giovanni Tondag, mga kilalang player. Kay Johnson Salazar de la Cruz. San Antonio Spurs, bayas sa lagi ka mong announcer. Why gonna enjoy la lamon? Siyempre dito sa Malugdaog. Kaya bansi mo. Next for the win, all in 5. Sa kay Chase Besa. Kay Wesley John Piñas, pa-shoutout sa Kawayan Negros. Kay Butter, nagahulat, magbao sa talamnan. Madaog na yung Spurs. Kay Mamlos Maria Gramon sa may Banuas ang Banate. Kay Kukok Besa. Kay Dodoy Romy. Kay Badjao Galantaw sa Makati. Good morning, kid. No? Kag dalang. Damo, di ka pa shoutout. Makitaan talang. Oh. Kay Rinan. Kay Sir Rinan Geralda. Good morning, kid. Kay Sir Nino Simblante. Pa shoutout sa Angel B Store sa Santa Barbara. Man, no?
3: Kay Ramram Espeha, Ramram Espeha.
0: Kay no? Igay Lloyd the Jean, no? Kay Siegfried Tabanda. Da kay sa may tubungan, Barangay Ingay. Kay Rodolfo Gan sa Pitana. Sa pakaisaya kay Remy Lobrico, happy birthday ko no. Pa shout out Tuto Agans. Said o pagide dalang
3: si Kokok Besa. Shout out kay Dodoy Romy kag Badjao nga galantaw sa Makati. Oy, sa Makati pa. Sa sir, nga mga K-5.
0: Kay Sir Romeo Pasquin Jr. Sa may Barangay Rizal Uton. Kay Sir JP Canoy na sa may Periyahan kuno sa Corazon diri sa San Pedro Antique. Kay Marlo Apitong Bukani. Maya dayag nga aga kay Kobe Ayana Vigar from Mandurriao.
4: Bilang scoring tara subong ka K-5.
0: 23-13.
3: Ang score sa nga ton, mga players?
0: Ang score sa mga players na to, no, check na to, ang kapanguna. Team, no, sa New York Knicks, kapanguna si Jalen Bronson, may 8 puntos. Kag si Anunobi pa lang, may 5 puntos. 2 pa lang ka players sa New York Knicks ang nakascore. Si Jalen Bronson, kag si Anunobi. While sa San Antonio Spurs, kinapangunahan ni Victor Wembanyama, may 6 na kapuntos. Ginasundan ni Champagne, may 5 kapuntos. Si De'Aaron Fox, may 2 kapuntos. Si Dylan Harper, may 7 points. Kag si Calden Johnson, may 3 points, mga kakipay. Amaning scoring, 23-13. Pulok aman si ang San Antonio Spurs. Back to ball game, sana partner. Alas 9:15. Mga pi kita, healthy nga kapi, detox copy mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Back to the ball game kita, mga K-5. Bula sa San Antonio Spurs, ginatag sa kay Castle. Castle, nagkita sa bula, against Shamit. Nakapita sa mapasaan, ginatag kay Bryant. Ginatag kay Fox, nagkita sa bula, against Alvarado. May screen si Wembanyama. Fox, nagkita sa bula. Fox, nagtira sa tres. Why sumulod? Rebound by Carl Anthony Towns.
3: Bisan blind ang tubang yan. Sige, tira ni Pax, no? It's a waste of ball. Sa tonsin ni mga ka-K5, no?
1: Alvarado versus Pax. Alvarado, nag-drive. Alvarado, kick out pass to Anunobi. Nag-pick. Anunobi, nag-drive. Kick out pass to
3: Towns to Bridges.
1: To Alvarado. Tapal ni Wembanyama.
3: Tapal! Diba, no, kay mo yung 5-footer. Timo, matira. Timo, 6-footer man siya, no, eh. Sa Alvarado, eh.
0: Ginatag balik sa kay Bryant. Ganda sang bola. Bryant, ginahatag sa kay Castle, ginatag kay Fox, ginatag kay Champagne, nag-fake sa tres, nagtira!
3: Sulod! Champagne!
0: Dako na yung papel sila sa Game 7 sa Oklahoma City Thunder eh.
3: Mayugi pa sulod si Bryant, no? Nagpati si Mitch Johnson kay Wimby.
1: McBride. McBride, nag-discard eh versus
3: okay, Bryant. Tapal!
1: But?
3: Na-out, last touch with Victor Wembanyama.
1: Nga si Alvarado, eh.

0: namin yung gina mag...
1: Tres-tres? Okay lang mag-tres-tres ako. Okay, no?
2: Labot eh.
1: Mabasa yung Bronson.
2: Nubo-nubo ka pang daan?
1: Nubo-nubo. Ding kada. Ngayon, diwal pa bibig ni Mimba Yama. Bala, abot ko na niya.
0: Kaname ka, pek ni Champini. Do, bitirano lang.
1: Si, ano, no, binaglupada.
0: Alvarado, napakita pa saan? Gimpasa kay Carl Anthony Towns sa kilid versus Champagne. Towns. Nag-pick. Gin-double team. Towns to Siame.
1: Tapal na naman! Wimbanyama! Victor Wimbanyama. What a tapal, man!
0: Daw, 3 blocks na ni Siamo.
2: Gapamalakpak si David Robinson. May Robinson ba ng San Antonio sa una?
1: Oo.
2: Pero ano nga?
1: Ano sa Robinson na City Paper?
2: City Paper.
1: main branch.
2: Branch up.
1: My Paul.
2: Sakay.
1: Blacking Paul.
2: Alvarado. Number 5.
3: No?
2: Okay. Daw dako nga factor ni Champagne kay duha na ka-tres ni ang na skorya. Okay, 26 sa 13. 13 point lead. Na kan pa man kot di kon sustain nila.
1: Oh. Hindi magpasugot ni ang Spurs nga makuha subong sang Knicks.
2: Oh.
1: Ang basang Spurs sa game 6 yun lang kwa.
2: Oh, kun sa game 7. kita na kita liwat. Okay.
1: Okay.
2: 26-13 ang score. 10 minutes and 24 seconds sa second quarter. Okay, si Bryant kinatag si Castle. Castle against kay Bridges. Castle dribbling the ball sa may rainbow territory. Against kay Alvarado. Castle dribbling the ball sa Gapol. Why please ang scores Castle? Pinitit siya dead area. Nagtira, natapal ni Carlton Towns.
1: Kuha ni Victor Wimbanyama. Pasa kay Kapal at kuha pag ni Victor Wimbanyama. Paul!
0: 24 seconds violation.
1: Okay.
2: Grabing ka depensa sa New York Knicks. Sala ko na kamuman kami may harapan. Ariyo doon na lang.
1: Ano nabi? Nagaputi ang iyong mata.
2: Kay Wimbanyama, tali sa dalom, drop paso. No? Laban-laban na sure ball na to.
1: Gani.
2: Oh, ay makita.
0: Alvarado, nag-dribble sang bola, patabok sa court. Alvarado versus Harper. Alvarado.
1: Oh, 8 seconds violation.
2: 8 seconds.
1: 8 seconds. Way katabok. Way katabok. Kung sa ends pa, out ka na.
2: Nabdan ka ka-time.
1: 8 seconds.
2: Way
1: katabok eh. Nice defense. Nakabilin. Nabilin ang iyang ano.
2: Nice defense sa atusing kababayan.
1: Dylan Harper.
2: Dylan Harper.
0: Ambal ni Bridges. Ipasa. Kadabok upod mo.
1: Kaya katinguha mo ng bata.
2: Okay, Castle, may screen si Wimbanyama. Ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, sino?
1: Si Kewe, sino?
0: Alvarado na, gawa mo na.
1: Alvarado na kabalos.
0: Alvarado! Wala! Pass to Bridges, to McBride, Carl Anthony Towns, top of the key. Nag-pick against Wimbanyama.
1: Hindi makayanan ang depensa sa Spurs sa sining mga trion, mga kakipan.
0: Alvarado versus Bryant.
1: Alvarado!
0: Wala!
1: Kabos! Kung ano kakabos ang height niya, kabos mantiraya!
2: Okay, Harper, the penetrate! Natapal ni Carl Anthony Towns sa likod.
0: Pero may foul. May foul sa dalom.
2: Okay, dahil nga na-check on may nagtawag foul. Again sa kay Nunubi. Okay. Nice performance na sa aton sa ning kababayan, Dugong Pinoy Dylan Harper.
1: The half Filipino, half American.
2: Okay,
1: Dylan Harper.
2: May foul ang kitawag again sa kay Anunobi. Na pero na block sang tiraya ni kuan eh ni Carl Anthony Towns.
1: Kababayan! For
2: free throw.
1: First free throw sumulod.
2: 27-13.
0: Lubiterano si Harper pampangon gidyan no. Oh. Suntuig sakit-sakit na ni. Wata si Alvarado, sigdasig siya.
2: Ang replay ni.
1: Alvarado, nagtigo ang bata. Why?
0: Galing kay Limaya Katigang, ang kontraya isarang.
1: Di ba si Alvarado, matulang kayaan na mo yung Anthony Ganto, yung salbar lang sa kanon ni Anunubi mo?
2: Okay.
1: Pasalamat sa kanon yung salbar sa Anunubi.
2: Ikaduwa siya free throw ni Dylan Harper. Sumulod!
1: Dylan Harper.
2: 28-13.
0: Bula sang New York Knicks. Alvarado, nag-dribble-dribble na naman sang bula. Ginalagas ni Harper. Alvarado.
1: Abala, bisan gamay lang ako, pamatulaan ko sa inyo, hindi ako magpapirdi.
0: May screen si Towns.
1: Ako si Alvarado.
0: To Towns, nag-pick. Balik kay Alvarado. Agis Champagne. Balik kay Towns. Versus Wimbanyama. Kick out pass to Hart sa kilid. Hart. To back to Towns. Towns versus Castle. Or Basel. Towns, one-on-one. Low post. Towns. Nagtira, pilit ka tira. Sulod!
2: Grabe nga tira ni
1: Towns.
2: 28-15, 8 minutes and 58 seconds. Okay, sa karon Castle gadlas ang bola against sa kay Hart. Sa may Rainbow Territory. Nagpakita sa papasahan, ginatag sa kay Dylan Harper. May screen si Victor Wimbanyama. Ginatag kay Victor Wimbanyama. Wimbanyama, ginatag kay Castle. Balik kay Wimbanyama. Nag-fake. Nag-hatag kay Dylan Harper for 3! Why sumunod?
1: Rebound!
2: ang rebound ni
1: Johnson.
0: Nagagaway.
2: Okay, nagagaway.
0: Si
1: last touch by Towns.
2: Last touch pa si Towns. Mm.
1: Okay.
2: Grabe si...
0: Tako man si Bryant, no?
2: Bryant.
1: Okay. Si Bronson, masulod. Matapos na nagpahuway.
0: Dako man si Bryant, no?
1: Dako, dako. 19 years old pala ni. No, buot ng bata ni. Mamagsaranay kami ni isang una mo.
0: Nablos ni Kobe.
1: Parinti lang.
2: 28-15, nagatag sa instruction si Micah Brown kay Alvarado.
1: Amugin ni Fermi nga first scenario. Umandabla ka mo Spurs, hindi nyo na ma-sustain ha. Oh. Ako yan, hindi kuya Spurs, pero galing kay gusto ko lang mapamatundaan yung subong nga ang inyong pag-i-abanse, ma-sustain ninyo hasta sa punta.
2: Oo. Oh. Sakay Victor Wembanyama against kay Karl Anthony Towns sa may right side court, nagtira sa tres.
1: Sulod! What a easy three-point shot by Victor Wembanyama, ladies and gentlemen.
0: Hart, ginaharas ni siya pass ni Castle. Hart, ginpasa kay Karl Anthony
2: May foul. Okay.
0: Against Wembanyama.
1: Ang bali yung Wembanyama. Ano to?
2: Okay, i-check na kung pila ng foul ni Victor Wembanyama. Now, ang score subong is 31-15. Victor Wembanyama mayara na sang dua kama personal foul. Now, Victor Wembanyama, dua ka personal foul na. Hmm.
0: Muning timeout.
2: So, may timeout.
3: Kailangan yung foul na ma-foul out ka. Lima.
2: Anom. Ah, so may challenge nga ginpatawag, no? Ang
1: basta si Victor mga ka, no, Paul, may challenge kina mamuti, hindi gusto sang coach nga madugangan, Paul ya.
0: Oh, kaya gina reklamo kay Five Break nga ang sakay Towns wala in kuan, kun bakit tiklod man to? Tapos ang sa iyang kuan.
1: Pero magamuni ang plastada, dapat masustain nila. Dako-dako, Bansi. Gakulap sila by third and fourth quarter. Hopefully, hindi lang.
2: Doon mo ni Gapo ng senaryo eh. Makita na ito, Bansi, diyang sa Antonio Spurs sa double digit.
1: Kung ano, kung hasta lang sa second quarter ang pangalan.
0: Daugan sila eh.
2: Daugan.
1: Tapos na. 4-0 na may champion na ta. Tapos na.
2: So, champion sila hasta lang sa first half?
1: Oo, first half lang. Tanihan mo lang na, stop lang.
2: Pa-shout out kay Paul Joseph, kay Wilmar Caniban, kay Renato Bernard sa Australia. Gabi ba, elektrisyan lang mo ni Toro? Panagaan yung Spurs mo nga, kay Mark John Camayra. Grabe ka raw ka Spurs ba? Wow, no, damang lang. Si Wimbanyama, siguro taga diin niya nga classic damang man. Lagbak raw kaw ya?
1: Lagba.
2: Daw dose ringgit tambal na kay PG tunay kay Roger boarding house sa kay Gmar Galantao kami sa inyo lang.
1: Dalong ko kanini si Wimba Nyama sa barangay Tumkon nila Yapututan.
2: Hindi ka naman import
0: ang, mo import.
1: Hindi, dalong ko to sa barangay Tumkon nila Yapututan kay gadong sa maringit sang ano?
0: Sa
1: Rapol. Sa Jamango.
2: Hindi black lang. Ang iyak amo tamo imo to kon tokon.
1: Amo na na yaw. Subuon mo lang sa tumaningit.
2: Oo. Abi ko gani makuha kamo pusok sa akin. Oh, ayo hindi ka na magita sa
1: ringgit. Oh, galingin ulo ko magsagik paningit to.
2: Oo, pa sakit tangla. Ara ka isa ya lang ka. Isa lang ka tindog na bot. Oh, ti ang wingspan ni mga 8 gid mo. No, meters ang kanya ang wingspan.
1: Johan Sinayo.
2: Na, 8 meters centimeter.
1: Na ya na ya aban si makasudan kita sa baboy. Meters ko ras, meters.
0: Pamuyo lang sir makasudan baboy ah.
2: Kay Ariel Esquilaga sa Velasco, Lemery Fuentes kag Esther family. Kay Rafi Cardinal, pa shout out sa Gilid Prince sa may banwa sa Pututan.
1: Hoy,
2: taga Pututan.
1: Taga Pututan da. Kamusta mo? Kamusta Pututan da? Ha? K5 ba? K5 kamo gantaw, naman yung lipatan yung K5 ba?
0: Kay Sir Batik Tiranel, good morning.
2: Kay Rica Puyan Lopez, nagatudlo sa Lilas Pandan Festival. Kay J-Boy Season. Kay Johnson sa Larazar de la Cruz. Kay Igay
1: Ma'am Bings, Lloyd J. Bings PSJ. Good morning, Ma'am Bings, Bings J. Nagapamatigid sa ito si Ma'am Bings. Sa kay Rapi Cadernal, sa barangay Bagakay, Pototan, Iloilo. Pa shout out kami. Ari kami galantaw di sa kilid siyang Prince Pototan. Mga driver ni, tricycle driver ni. Mga shout out mga taga tricycle driver da.
2: Kay Jan Abordo, good morning. Kay Nol Villaruan, kay Johnson sa Larazar, kay Willie Salanap. Gamito from Bacolod, kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Banwa, Sotariduna, Mark Joseph. Kay Sir Review Justin, sa may Santa Barbara. Madaog yung Spurs ninyo, pero baldaw yung Banyama, sir ni Patrick Manzanares.
0: parang kay...
1: Pangape, pangape, kamuna sa mga kalantaw sa klinika DTX Coffee Mix, ha? Ang kape nga kampiyon ni Dr. Ramil Itang Oy, may chia seeds, di sugar-sugar cane extract, ang palaya, ang klinika di alternatibo nga DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: Kansa okay. Inyo din, ano, magamit makamusang klinika Dio Fresh para nga hamot-hamot ang inyo sininga.
1: Why na to, no? Siguro ka, bakasyon na to si, ano, no? Si Caruso Dio Fresh.
0: Oh, Caruso Dio Fresh. Kasi
1: pwede. Uy! Na-steal!
2: Na-steal ang bola! Arak ay
0: McBride.
2: McBride.
0: McBride to Towns. Top of the key. Ginabantayan ni Cornet. To Brunson. Ginabantayan ni Harper. Brunson. Duwala lang sa upon niya nakita. Brunson against... Ginpasa kay... Ano nubi sa kilid? McBride. McBride. Nagadala sa bola. McBride. Gapagitan sa pasahan. McBride nag-drive. At pass to... Ano no? To Bridges. Sulod! 3 points!
2: 31-18. 36 puntos ang avance sa San Antonio Spurs. Dylan Harper to Vassell Castle. Nagtira. Wide sumulod. Nakuha ni Vassell for 3. Wide japon sumulod.
0: Rebound by Carl Anthony Towns. Towns to Juice Hart. Pinabantayan ni Castle. Towns. Nag-drive. Carl Anthony Towns.
2: Wala. Sumulod.
0: Rebound by
1: Cornet.
2: Okay, may nabuyan ang bola. Bola sa San Antonio Spurs.
1: Reklamo siya. Brano man, amon to bola. Ang balay sa referee, ka na mag-bias mo ya.
0: Buwis buhay si Kwan, si Art. Bakas-bakas.
2: 31-18. Dylan Harper, galasang bola against sa kay Bridges. May screen si Cornet. Bridges si Dalom. Gibalik si Babaw sa kay Castle.
1: 4-3!
2: Why sumulod? Rebound by Carl Anthony Towns.
1: Ano, Adel 3? Duwa ka tri nga gibunan nga wala makasulod mga kakipay.
0: Ginulat sini ang mga upod. Ginpasa kay Carl Anthony Towns. Top of the key to Brunson. Brunson nag-drive na naman. Brunson, ginpilit. Wala.
2: Sumulod rebound by Bryant. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper against McBride. Ganas ang bola sa may left side court. Nag-pintrit si Nideria. Pull-up jumper. Sumulod.
1: Sumulod. Dylan Harper, kababayan.
2: Handed shot by Dylan Harper.
1: Our kababayan.
0: Daw move ni Kakipay Enrico.
1: Yes, so. Saan wala pa si Mabalda?
0: Oh. Hard. Towns. Towns, kinaman tayo ni Brian. Towns, nag-dribble-dribble. Gimpasa kay Bridges. Bridges nag-penetrate. Kick-out pass to Juice Hart.
1: Juice Hart for 3!
2: Yes! So, malod. 33-21. Double digit niya pa ban si Onsi Kapuntos. Si Castle nag-dalat sa nga bola. Stephon Castle. Again sa kay Hart. May screen si Cornet.
1: Hindi pwede ba bayan si Juice Hart sa 3?
2: Oh, ginatay kay Cornet. Nag-dribble, paitaas ang pasahan. Ginatag sa kay Dylan Harper. Pero may miscommunication. Abiya mag-cut, no? Hindi mag-cut si Dylan Harper. Nag-cut pero why mapasa. Ginhalina ni Dylan Harper. Yung ginpasa.
0: Na ano, Cornet man?
1: Ano, Cornet man? Naka-detribayo, may tisimisa.
0: Galing kayo yung cycling yan, nagraginit. Si Bambayabing Banyamaw. Ano pa galing si Biyombo sa ilaw?
2: Si Biyombo, mo na yung veterans man. Galing kayo may edad na. So ay pampakita ng pasulod sa finals.
1: Sabayan niya na yung mga bata.
0: So Brunson. Against
1: si Brunson, bata pa mga ipunod itigulang Lida Churaya. 27 anos pa lang niya.
0: Brunson, 1-on-1 against Johnson. Brunson. Brunson agad diskarte. Brunson pinilit na naman nag-teardrop.
2: Why sumulod? Nakuha last touch by Cornet.
0: Follow-up tanay ni Johnson, ni Robinson, pero why Japon sumulod?
2: Eh, paulan niyo naman si Mitch Robinson.
0: Ara na si Panungkit.
1: Ara na.
2: Nagsulod na si Wim Banyama.
1: Ma, hindi ko na nagpaghayaan eh. Hindi na ako magpasugod siya eh. No? Gimbinlaan ko sila nga 15 nga bansi. Subong 3-3 na lang.
2: Kay Danica Shien Tagnawa Tabladilla.
1: Robinson Haro, nagkadalas ang bola. Game pass kay Bridges.
0: Bridges. Game pass kay Hart sa kilid. Cross pass. Bridges against sa
1: Pak. Hindi ka panipa si Pak
0: sa Hart. Nakira sa 3. Wala.
2: May sumulod. Rebound. By
0: Bronson for 3.
2: Yes! 33-24. Siyam kapuntos na lang abanse sa San Antonio Spurs. De'Ron Fox dribbling the ball. May screen si Mbanyama. Nagtira sa free throw. Why sumulod?
0: Rebound by Josh Hart.
2: Oh.
0: To Brunson. Patabok sa bola. Ginamatay ni Harper. Brunson. Ginatiro take load si Harper. Ginpasa kay McBride. McBride. Robinson to McBride for 3.
2: Wala. Rebound by Fox. Ginatag kay Vassell. Vassell, ganda sa bola. Vassell, pinitit si Nideria. Talak, taway!
0: Wala!
2: Wala!
0: Pero may foul. Foul.
2: May foul. I think, goaltending.
0: Oh,
2: goaltending. Kaya itiang bula para sa ring. Naging tandog na ni Robinson. Mitch Robinson Haro.
1: Nagsara naman si Robinson Haro, mga kakipay. Akigan.
0: Replay.
2: Really?
1: Ara na. Di ako nagtandog na eh. Nagbongo na sa ano yo. Oh, okay. Nagbongo na sa ring eh.
0: Pag bounce.
1: Oh, pag bounce. Oh, nanatalo. Oh,
0: ginpagway. So, two points.
2: So, automatic 2 points sa goaltending sa Kai Mits.
1: Bisa lang kung pok nakanagwa na. Mm. Kaya ara sa babaw ang bola.
2: Basta ba ito, tadlong pa. Ara pa sa ring.
1: Kapabayaan nanay, no?
0: So, Bronson. Against Pax. Bronson nagtera. Sulod.
1: Kaya sulod na subong ang mga pinaway shots ni Bronson, no?
2: 25-26, Fox dribbling the ball. Ginatag sa kay Calden Johnson. Ginbalik sa kay Fox. May screen si Wimbanyama. Di Aaron Refugio Fox, back to Wimbanyama for 3. Why sumulod ka, boss?
0: Para naman si Wimbanyama.
2: Ginatag kay Mitch Robinson.
1: Na naman ang tira ni Wimbanyama.
0: Ginbasa kay Bronson. Bronson, ginabantay ni Basel. 1-on-1 against Basel versus Bronson. May screen si Bridges. Nag-turnaround. Bronson. Bronson nag-fake. Bronson to Bridges. Pinali kay Bronson. Dudwa lang silang player. Bronson nagtira.
1: Sulod! Tres na naman!
2: Grabe 35 si Bronson. Wala ka puntos. 2-point shot. 35-28. Piton lang abansis ang San Antonio Spurs. 3 minutes and 58 seconds. Dylan Harper against Kai McBride. Harper, ginasang bola. Ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, shooting area. Nag-penetrate. Nagtira. Why sumunod? Rebound by Wimbanyama, nagalabaw kita ang kamot.
1: Grabe nga, upa, ano iya ba? Oh, ampang-ampang siyang bula, abaw ba?
2: Ibagin ko mata, askaw. Wimbanyama, nagalasang bola, nag-dribble. Again sa kay Mitch Robinson, gintapi. Nakuha ang liwat ang bula, ginatag kay Fox for 3.
0: Fox! Kaki Aaron! Aaron!
1: Repoyo Fox! For 3!
2: 38-28!
0: Bula sa New York Knicks. Pulo kumuntos ang ginalagas nga bansi. Bronson against KK5 di Aaron Repoyo Fox. Bronson. Bronson nag-turnaround. Namigit si Kakipaib Aaron. Bronson nag-teardrop. Kabos.
1: May at foul.
0: Ginatake si Kakipaib Rick. Nanotis niya. Ginatake yung dipinsa ni Kwan, ni Pax.
2: Mas magamay si Pax sa Iyabi.
1: Pero may personal niya siya. Mamukagin sa kontra na isang high school eh.
0: Kung sa bagay.
2: 28-38. May 15 puntos sa
1: Sager. Huwag kagay palso yan. Tira ni Robinson sa free throw. Basi subong pa lang.
2: Bronson.
1: Bronson, bebe,
0: 15
1: palso.
0: Points.
1: Bebe, kung magpalso, bebe.
0: Ati palso. Guru na, kung takana yun mo ni Bronson.
1: Na, ano man nga na, hindi madala sa lango-lango na lalog-lahog talang kapay. Baliyaw, grabe ba? Doon nasa sulayan, kita ko sa ngakon nga. No? Kung sumulon si Champini, kag si Castle, out si Bronson. Si Cornet, bisag lain matcha, gipilit. Mamang kinanglan tani, buliligay kita. Istorya sa niyong banyama mo.
0: Rason ni Cornet, may tisiman ko. Bronson, ikaw ang apertira.
2: Sumulog.
0: Awa, plus ang awa.
2: 38-29. Diaron Fox, nilasang bola. 3 minutes and 12 seconds sa second quarter. May screen si Wimbanyama. Fox, ginatang skilid sa kay Castle. For 3. Why sumulog?
0: Rebound by Anunobi. Anunobi, ginapangita si Bronson. Ginpasa kay Bronson. Bronson against Castle. Basel. Bronson, binalik kay Bridges. Bronson against Basel. Bronson nag-dribble-dribble. May screen si Bridges. Bronson, dubala lang sang upod ng matawhay. Bronson nag-dribble-dribble. Gipasa kay Bridges. Top of the key, nagtira sa tres. Bang!
1: Mabudlay ni kung mag-abansi na ang Knicks. Amo na dang mabudlay.
2: 38-32, 6 points lead.
1: Kay Garatol na ni ang ano eh, ang Spurs eh.
2: Castle, pero may foul gitawag against Sakai Hart. Okay, na lang may concern na sa aton sa ning live.
0: Si Bridges ni alin game 1 hasta game 4 daw mahina sining iya contribution ka kay Fabre mo no.
2: So may foul kay tawag ang referee against kay Carl Anthony Towns. Tungod nga ang foul is a shooting foul. May duwa ka free throw nga pati kayo nun si Stephen Castle. Ang score, 38-32. Now, 2 minutes and 34 seconds. Nabilin. Siling Mamda ni Cashin Tagnawa, Tabladillo, siya palipaya. Anay ang Spurs. Kay paring sit Caripiano daw. Sa may barangay Pandak, Pabia. Saan pa ito na na? May anahiyad gin. Nga pagpamati na. No, sa nagabiyahi aganan pa kadto sa Bangga 5.
0: No, dira sa may Bangga Kabo, no? Sa Manduriao kay Patrick. Sa tin-tin, turo-turo, damo-damo. Dahil sila subong ka pamati sa mga tricycle driver, kay e-bike driver, dira.
2: Gamonitor.
0: Oo, gamonitor.
2: Eh, pilada, pilada. Laban-laban, gawin natin sila.
0: Base may arat na gusto mag-join sa amon nga pantran, gali. Kasi malapit po sa ilang mo.
2: I-announce na. Oo. Selling ni ano SN Travel Stories na nice Robinson Haro. Wala na yan Robinson Bacolod. Ako alam na Robinson Haro kag Robinson Iloilo na na main.
1: City proper. O, Robinson Bacolod. Why not?
2: Why? Damot na Robinson. Tama, may Robinson Pabia.
1: Oo. Depende na siya. Mag-iba na si Robinson City proper nag-retire na to eh.
2: Oo.
1: Pero Robinson pagin sa isa ka...
2: player?
1: Player sa mong team sa din ganito.
2: Si Duncan?
1: Hindi.
2: Duncan ang Robinson?
1: Ang active sa mong meron, di ba?
0: Ano sa? Si Duncan
1: Robinson. Si Duncan niya sa Spurs na isang una.
2: Hindi, may isa pa kay Duncan Robinson.
1: Ah, Duncan niya yung Prido.
2: Robinson.
1: Si Duncan, kaya niya Prido yung kitiya.
2: Oo, Duncan niya lang niya, Prido Robinson. Kaya the time, the story yasin ha, dogampang si Duncan Robinson.
1: Di pa namkon sa nanay, dito sa gin pang ano, si Duncan niya sa Spurs, amog yung pangalan. Teka yung maliya, Prido Robinson man mo.
2: Robinson.
0: Si Duncan Robinson. Doon
2: sa kanya sumong gampang eh, sa Detroit.
1: Detroit, kaya naman sa Detroit Piston.
2: Kay Jerwell Mala. Ay, kay ako si Lloyd, gabi ba? Kay napag-usagap sa free flight sa Arab Langlis, K5. Gamonitor from Qatar. Pulauta, agahon ron. Odya, alas 4, umpisa kayo na, alas 3 ang kagahon.
1: Kaya.
2: Ay, kagahon, subuntos Qatar.
1: Karaya na, ma'am.
2: Karaya. Dalang kay Jose Felix Cortez. Sinalaw-law, yes, first. Aban, sinaw, pierde naman later.
1: Amat-amat naman, tata.
2: Daw credit card lang ba?
1: Oo.
2: Buy now, pay later.
1: Happy now, cry later.
2: Abansi now, pierde later.
0: Importante, yamos, viewed ang aton nga live.
1: Oo. Pinagadamo, no? Subong, no? We have 700 live viewers, no? Sa aton sining mga ka-K5, ha? Okay. Kung madula, gani live namon, liwatan nyo lang liwat lang tao sa K5 nga page, ha? Mabalik lang na.
2: Kay Jasmine Promise, pamilya Prudente, kay Charmin Joy Prudente, San Gomez, San Enrique.
1: Ang mga taga New York Knicks, ang laway lang galing sa mga fans ng New York Knicks. Nga magdaog ani New York Knicks, wild sila. Amo na nga kung may salakyan ka to sa New York, hindi mo pagparking sa gwa. Itaguon bugid kay kaluluoy.
2: Ang hotel kita ni Rato ni Wim Banyama, to pinakabuin na itlog.
1: Oy, nabuin na itlog si Wim kaluluoy man to si Wim Banyama to. Tapos ang salakyan sa Spurs, ginapang pulpog nila. Ang mga restaurant kaway kalabot-labot, ginapang lampos sila, pang guba nila, hindi manami. Hindi manami ang Knicks. Ang mga fans ng Knicks, hindi manami.
2: hindi ka control eh, no? So, aring kinaulat ulit natin, ang free throw ni Castle, Stephon Castle, shooting guard sa Antonio Spurs, unang free throw, sumulod. Ang score is 39-32. 2 minutes and 34 seconds remaining sa second quarter. Usually, sa halftime, gabansi ang sa Antonio Spurs. Sa mga last minutes sa ginampang, din sila nag-collapse. Ikaduha siya free throw ni Stephon Castle. Gintulok ang ring, gindribble ang bula, ginbuyan, sumulod. 40-32.
0: Bula sa New York Knicks. Bronson, ginaharas ni Castle. Bronson, nagpatabok sa bula. Bronson, to Bridges. Nagtira sa tres.
2: Wala. Sunod. Rebound by Champagne. Ginatag sa kay Vassell. Vassell again sa kay Bridges. Vassell. Ginatag sa kay Fox. Ginatag kay Castle. Castle. Si Didiria nagtira. Wai sumunod. Kabos. Follow up. Wai. Nakuha ni Jalen Brunson.
0: Bronson. Nagkitali-tali against Darren Fox. Bronson. One on one. Nag-low post. Bronson. Ginadouble team. Pero wai ginpasa. Two hearts sa kuha. Two bridges na naman sa kilid. Wala.
2: Sunod. Niluan. By Champagne.
0: Gintiluan niya lang.
2: Champagne. Nagkita sa bula. Ginatag kay Fox. Fox. Sa may rainbow territory. Ibalik kay Champagne. Ibalik kay Fox. Fox. Nag-dribble. Shaded area. Nag-pull up jumper. Wai sumulod. Rebound by Anunobi.
0: Anunobi to Bronson. Stop and bump. Wala!
2: Sumulod!
1: Rebound
2: by Vassell! Atake Castle! Castle, dribbling the ball! Castle, ginahulat
1: ang ball! Hulat-hulat mo! Hindi maguroro!
2: Sando na, sigtaw!
1: Guroro ka mo!
2: Castle, napenetrate! Nag-dribble siya dito area! Pakita sa pasang, ginatag sa kay
1: Castle! Hey, naano! Naano!
0: Cornet man! Jusart, nagderetso! But my foul!
2: Pakirapagin! Sulod!
0: Sulod pa?
1: Sumulod pa! Foul counted! Naano mga klase, Cornet!
2: Tiklod ni Fox sa sumulod. Ari si Patrick Ewing nangayaw dito sa my Frost Bank Center.
1: Taga-Knicks na.
2: Na, no man nga foul. Dapat na widan mo lang kung paulon mo lang. Mm.
0: Ginaboy na lang ni Hart, oh.
2: Oh, inaboy na lang. Tiniklod mo.
0: Galing kay grabe.
2: Ano man ang mga decision making ni Foxman.
0: Galing kay grabe. Galing kay grabe.
1: Ni Hart.
2: Oo. Oh. Balay nagig nga lapaw na. Taling na widan niya na lang. Nga hindi na makatira pa. Hindi. Nag plus one pa gin. Sige na check. Dergani kung may ara pa sa flagranto. Kahit tiniklod mo.
0: Oo. Oh.
2: Oh, may pagtiklod pero no, hinay lang tiklod eh. Intentional pero hinay nga tiklod. Laban-laban ba? It's a regular foul lang.
1: Hindi man saya ko nga excessive Usog, foul.
2: Oh, excessive foul nga daw tiklod. Gid nga daw grabe yung tiklod. Na daw maungad. Gid. So, gina-check sa buong sang referee kay Mayara sa nga kunbala flagrant foul.
1: Amo ni dapat ang mga panglikawan nila, no? Ginambalta na kina, no? Mga panglikawan nila nga tawag ni ngayimuon, no? Oh. Especially ang mga pagpasa, dapat i-secure ng bola, ang pag-hold sang bola, ilikawan nila ng mga miscommunication nila.
2: Oh. Eh, basta ganit sa final, siya sure bula, nahin ang foul mo. Why niya mga foul counted? Mga sanguna niya ganit sa chimpo to sang bad boy sa Detroit. No, grabe, sa una ka physical, ganit ka hampang.
0: Hard foul.
2: Basta ganit finals, dapat hard foul. No, nga makabatsyag mo na sakit. No? Isa na mag-foul da. So, gina-check subong ba flagrant foul pa ang gintawag sang referee. So, buwan sa lingon, may ara sang free throw si Hart. Pagkatapos na ball position sa New York Knicks. Okay, sa daw direct na ito may buluan ang experience, no? Lapaw ng kontra mo, kung paulon mo ba lang, hawidan mo lang, ipunggan mo lang, hindi na makakuan, makahulag pa. Dato ya, tiklod nga daw gamay. Maki 5. Kamo ni nga gina-istorya ni Darren Fox, silang tiklog ko ito. Tama, gamay lang ito, oh. Now, ito persa.
0: Doon ka lang ito. Doon na sa lapay lang gani.
2: Darren Fox, gintawagan sa flagrant foul. So, ara sa free throw line si Josh Hart. No? Josh Hart, maka free throw.
0: Josh Hart, veterano man eh.
2: 40-34 na kung mapasundan, plus ball position pagid.
0: Hart, gintulok sa ring nagtera. Sunod.
2: Sulod so, ball position, mga pabilin sa New York Knicks. Ha? Magwa ni karon daw 5 points sa plini. Okay, ang score is 40-35. Lima lang kapunto sa abansi sa New York Knicks. Ha? Si Shaquille O'Neal, ginapakita sa screen.
0: Hart, nag-inbound sa bola, ginpasa kay Bronson, ginaharas ni Harper. Hart, gin-double team ni Cornet, ito naman si Robinson. Robinson kay pass to Bridges. Bridges nag-drive, nag-aliop, nag-teardrop, sulod.
2: Sumulod.
0: 2 points.
2: 40-37. Tatlo na lang!
0: Ang pilagi na, 3 eh?
2: 3 ang abansi, nagtatlo na lang.
0: Amugid ning masakit para sa Spurs.
2: Fox, ginatag kay Basel, ginatag kay Dylan Harper. Harper, nagtira. Kabus, rebound.
0: By Champagne, pero may?
2: Foul.
0: Foul against?
2: Hart.
0: Josh Hart.
2: Si Josh Hart, gintawagan sang foul. 47.2 seconds remaining sa second quarter. 40-37. Ari kayo na, oh. Nice pass, no? By Josh Hart. Kay Michael Bridges.
0: Teardrop,
2: no? Okay, back to the ball game kita. Bula, yung San Antonio Spurs. 40-37. 47.2 seconds remaining second quarter. Fox again sa kay Anunobi. May screen si Cornet. Fox dribbling the ball. Fox, nag-dribble sa gayapon sang bola. Hindi makahalin sa depensa. Tira sa tres. Why sumulog? Rebound by
0: Josh Hart.
2: Josh Hart.
1: Pulok-pulok ka mga tira, bala. Nga damo pa time para mag-penetrate. Nantaw, bala. Pila lang ka segundos. Kaya pa ya ipasudlon sang next. O, araw.
0: King out pass. Cross pass to Josh Hart. Top of the king. Laban tayo ng Harper. Nag-penetrate. Hart, nag-teardrop. Why wala. Sumulog? Rebound by...
2: Rebound by
1: Fox. K5, Aaron Repullo Fox.
2: Nabilin nga 10 seconds.
0: Amo na tayo minimo mo sa game 4.
2: Oo, ginawa mo ginpilit.
1: Oo, amo na. Kung hindi ipapatay-patay mo lang oras. Why again?
2: Fox.
1: Amo na, adiram lang. Galing ka na pa sa pasa mo lang.
2: Basel, nagtira. Tapos second, sumunod.
1: May foul pa.
2: Okay, gina-check ko may foul pa. Or obos ng oras.
1: Half-time.
2: 42-37. Counted, no? Ang count sang referee. So, 5 punto sa kabanse sang San Antonio Spurs sa pagtapos sang halftime. Sang first half, 42-37. Sang San Antonio Spurs sa pagtapos sang halftime. time. Sa first half, 42-37.
1: I-standby ka mo mga kakipay ba sa aton sining mga kuturan para sa aton sining mga i-play mo ang ano to ang presentation da sang NBA ta samtang gaulat sila sang live tira sa ano sa Facebook para sa aton sining halftime break.
2: Halftime no. Panglabagon tanay ang leading scorer

0: sa San Antonio Spurs si Victor Wembanyama. Ang leading scorer gid si Dylan Harper. May 11 points. Si Victor Wembanyama may 9 points. Si Champagne may 8 points. Si Fox may 5 points. Si Vassell may 4 points. May 3 points si Keldon Johnson. Tag si Stephen Castle may 2 points.
1: Mm. Sa bahay naman sang New York Knicks kagi 5 break. Grabe si Brunson, no? 16 points sa sulod gid lamang sang duha ka quarter. Josh Hart 6 points. OG Anunoby may 5 points. Si Michael Bridges may 8 points. Kung sang nagligad naga kwan ni si Anunoby naga wagid sang pagpamuntos subong may 8 points sa kaki 5 break. Kaki 5 break. So amo pa lang ina nakapuntos, no, sa part sang New York Knicks.
0: Okay, so 42-37, standby ka mo mga K5 ka magbalik kita sa third quarter sa saninga hampang sa Gihapon. Na nakabansi ang San Antonio Spurs kay nasang double digit, no, 13 points ang nadakol na kabansi. Pero nakalagas diri ang San Antonio or ang New York Knicks kada panubo sa lima before magtapos ang half time. So balikan na mo kamo pagkatapos sa play importante 5-0 paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Bye Bye Norte, Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
14: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men!
18: Nortes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
18: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
4: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
4: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
4: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
4: D3 Bio with PCO.
21: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
4: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
4: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
4: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
17: My family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na.
17: DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
17: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
17: Garantisado.
4: Epektibo.
17: Aramis mo.
4: DTX 500.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Queen's Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
24: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
24: Mighty C.
26: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
24: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
11: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabasko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
28: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
30: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Gadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisigid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisig experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligat.
7: Epic.
10: Tibo!
7: DTX 500!
12: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
10: DTX 500!
7: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
10: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500!
7: Masalrikan!
10: DTX 500!
7: D3 Bio with Physio!
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio! Ang D3!
10: Yung may Physio!
7: Ang Physio!
10: May D3.
7: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM, Philippines, 2026 NBA Special Coverage. NBA Special Coverage.
5: Pabalik pa K5 sa ato sa special coverage sa NBA Finals, game number 5. Ang unang posisyon sa San Antonio Spurs pero may yara sang turnover on the part sang San Antonio Spurs. Ang bola yara sa kay Michael Bridges, nag-teardrop sumulod. 42-39. Tatlo ka punto sa abansi sang San Antonio Spurs. Sa karon nagdala sa ang bola, ginatag sa kilid, 4-3, Champagne sumulod. 45-39 ang score, mga K5, na? 10 minutes and 32 seconds sa third quarter. Ginatag sa kay Robinson, ginatag sa kay Jalen Bronson. Bronson, nagtira, paboy sumulod. 45-41.
6: Sa siningatin niyon na Spurs ang bulag na dala ni Castle.
5: May, illegal pick si Champagne. Moving pick. Ang itawag sa referee, offensive foul.
6: Ang bali ni Miss Bunson na likawan nyo na. Ha? Yeah. Hindi kita dapat ka-turnover. Less turnover dapat kita. Pero makulaps naman kita karon. 41-45 nang score.
5: 45-41.
7: Bula sa New York Knicks, Bridges. Bridges nagadala sang bola. Bridges ginaharas ni Pax. Bridges

0: Pinpasa kay Jus Hart. Hart, top of the Kator Binson, to Bronson. Kinabanta ni Castle, grabe di Binsas ang Sparsbong. Bronson nag tres. Wala.
1: Bound by. Bound by Robinson Saro. Balik kay Bronson.
0: Bronson. Bronson. To ano nobe? Nag-drive. Naboyan. Gintirang
1: pa. Pali Wimbanyama. Wimbanyama ang dalas ang bola. Ginatag si kay Champini. Ginatag si Kilid. Pag sa dalong.
2: Pasahay. Pasahay dapat.
1: May foul pag. Gina-check ka lain si Wimbanyama kay may tiklod sa likod. Ang ato si nga si Jordan Clarkson. Nagapay munong sa bench. Aray nag-kwan pa si kung may si Wimbanyama. I-check no? Kung flagrant foul. Ang foul sa iya ni Robinson kay gin-tiklod samtang nagadang. Delikado mo ni subong kay on the part sa kay Wimbanyama kay once nga ma flagrant foul ni
0: Ay,
1: Cole.
0: Ay,
2: oh, pabatay, pabatay. Ito ang basang referee karoon ha.
1: Pwede naman pasulod ang tingog sang referee.
2: Sino nag-tiklod? Si Towns?
1: Robinson.
2: Ati kinilogyam lang yung Brady Paxkin ha.
1: Oo. Dawa mo na eh. Bala mo delikado eh. Nag-take off na. So, bawal ang mag-tiklo. Dapat nuyatan mo na sa hawak na lang.
0: Hawak pa
1: lang. Mapunggan. No, or pabayaan mo lang eh. Kahit yung nakabansin na mo. 47-41, 9 minutes and 42 seconds. Nag-instruct sa buong si Mitch Johnson.
2: Ikawan ang turnover ha. Pamati ka mo sa ako na mga kamuha.
1: Ha? Sila mo, hindi na masulit. Oh! apat na kampang. Abansin kita firme.
2: Abala Mitch Johnson ha. Pamati ka, Aaron Repuyo Pax. Kung 10 seconds, 15 seconds lang bilhin ka ron, 24 shot clock of the time, ha? Ubuson mo! Nakuha ka, paul kay mapaul na sila! Hindi ka magpinasikat ning ham, ha?
1: Gina-replay sa wong.
2: Para na, matihanta.
1: Okay. Mapasulod ta ka kay Five Lawrence, ang tingog. Okay. Do I get solid?
3: Morning, prone to injury. Therefore, the bucket will count. Lemayama will shoot two to make one, and they will retain possession of the ball.
1: Sige lang. Okay.
4: So the exact same scenario.
1: So may yala sang flagrant foul. Naging tawag again sa kaya Mitchell Robinson. May malang referee kay consistent.
2: Oo. Oh, kagi makita, tado patas. Consistent ang pag-tiklod si, ni tiklod ni Fox kay na si ano, si Joe ano si Hart.
1: Joe Hart.
2: Oo.
1: So gina flagrant foul. So that's why nga may free throw si Wimbanyama plus ball position.
2: Patas-patas lang.
1: Six player with five blocks in any half of the finals game.
2: Pero hindi pa masulod.
1: Double na siya eh.
2: Pero hindi pa ni masulod ni Wimbanyama ang free throw niya eh.
1: Oo.
2: Sa pagkabanta ko lang eh.
1: Naginawa madalas. Naginawa orasyon niya eh.
2: Oo. Pero hindi eh. Doon mapalso niya eh. Ng tabla oh. Oo.
1: Kaya hindi ba alin pagina? Guro, kamaytisi kaya gaya namin. Sa nagbanawan. So may isa pa yung ka-free throw. No? So
2: duwag
1: yung ka-free throw. Ang tawag, pro-counted pagin ang tira. Grabe, kung sumulod to, kag masulod pagin sa ball position nyo, pala ka-points ba? No? Ikadwa ka free throw, sumulod.
0: Oh, 3 points na.
1: So 48-41. So pitong abanse sa San Antonio Spurs. Pag halftime, kaina lima ang abanse.
2: Ball position pa, no?
1: Ball position pa. So, baga inbound dito si Vassell. Nagpahitaan sa Pasangin at tag kay Wimbanyama sa may kilid. Again sa kay Robinson. Gibalik sa kay Castle. Castle dribbling the ball. Castle ginatag sa kay Fox. Ginatag sa kay Champini. Nag-fake for three. Bang!
2: Bang! Solon!
1: Champini. Dutatlo ni Katira. No? 3-point shots na nga ginimo. Back to the ball game, New York Knicks.
0: Bronson to Hart sa kilid. Gimbalik kay Bronson, ginahara si Champagne. One on one. Bronson, nag-discarte kung ano yung sining ang paghimoon. Kay mas madako ini si Champagne. Bronson, nag-drive. Sugat ni Wimbanyama.
1: Okay, dalang kay medyo ang connection na ton. Ara na.
0: What?
1: 51-41 na last touch. No, last touch ang New York Knicks. So, magpabili ng bola sa New York Knicks sa 51-41. Si Stephen Castle, may tatlo na ka-fouls, may duha lang ka-puntos, may mataas pang iya. Fouls! Fouls na kitawag kay referee. Kay Stephen Castle. So, magpabili ng bula sa New York Knicks. Gareklamo si Jalen Bronson. Sila akob shooting to. Why ko gain na pa-free throw sa inbound pass? Ginatag sa kay Jalen Bronson.
0: Bronson. Against Castle. Bronson. Ginpa-kick out pass to Hart. Hart! Ginpasa kay Anunobi, top of the K versus Basel. Anunobi, gin... drop pass kay ba
1: Bridges
0: kay Led
1: nagtira wala sa rebound ba

0: Nagtira Aliopa sa kay Wimbanyama pero may foul gitawag ang referee against sa kay Anunobi.
1: Anunobi OG.
0: 53-46. Pito ka punto sa kabanse sa San Antonio Spurs. Sa kay paring Ruben Celestial the second. Dasa de Kahomsa, good morning gida. Kay Melchor John Gallinero Doronila. Time out man Spurs, kapo niya players mo. Siling ni Edski Alams na.
2: Dauna pa hingalya Spurs ang sa
0: San Antonio.
2: Ang una pa hingal ang Spurs ang sa New York.
0: Okay, so may mga substitution nga sa magtimbang nga team. Okay, back to the ball game kita. Dylan Harper against sa kay McBride. Dylan Harper na penetrate si Ned Arianag.
1: May sulod na naman.
2: Grabe. Grabe. Bago nga sulod.
1: Dylan Harper.
0: Dylan Harper, 55-46.
2: Harper, ginabantan si Bronson. Ginbasa kay Josh Hart. Kay Bridges. Bridges, ginaras ni Castle. Bridges, nag-dribble. Tapos daki. Bridges. May screen si number 55. Bridges to Anunobi nag-back sa kilid for 3.
0: Oh, tapal ni Basel.
1: Grabe na. Gapilit ang bola.
0: Naka-fake ka, ha? May ara pa nga follow-up.
2: Grabe recover ni Kwan. Ni Basel, eh. Yung footwork ni Kwan. Ni Basel.
0: Oh, dasig siya magbalik, no? Ang ibang tuya, we get na to, eh. Oh, grabing reaction sa bench sa player. Yes! Amo na yun!
2: Amo na yung hassle.
0: 55-46, si Shamit.
2: Si Shamit nagsulod.
1: Si Shamit Mitmit.
2: Wala pa yung ikap ka-score. Ginbus lang si number 55, kaya daw wala man sang pulos sa sulod sang court.
1: Ang panyaga, Shamit, kini karoon.
2: Bridges, nagpagita sang pasahan. Bridges, kinpasa kay Shamit. Against Champagne. Bridges, kinpasa kay Juice Hart sa kilid. Ginbalik kay Bronson. Bronson, nag-drive na naman!
0: Sumulod!
2: Jalen Bronson, na
0: nag-down. 55-48, Dylan Harper, nilisang bola. Harper, again sa kay Shamit, ginatag sa kay Castle. Castle, dribbling the ball. Ginadlal balik kay Harper, ginatag kay Champagne for 3. Why sumulod? Rebound by
2: Josh Hart. Hart. Nakuhaan pa rebound si Cornet ba? Hart to Shamit. Ginbalik kay Josh Hart sa sentro. Ginabantayan ni Cornet. To Bronson, nag-tres. Wala.
0: Why sumulod? Rebound by. Okay, gintulok ang bola. Pero nakuha ni Champagne, ginatag sa kay Dylan Harper. Harper, again sa kay Josh Hart. Agad, tinulok kayo sila. Harper, napin-reach skill.
2: Ato na naman!
0: Rebound by Anunobi.
1: Anunobi. The model of Mubi.
2: Okay. Anunobi, nag-drive. Nag-drive again sa Duas.
0: Sulod!
1: Anunobi.
2: Bakas-bakas.
0: 55-50. Nagpatawag sang timeout ang San Antonio Spurs.
2: Grabe
1: nga. Time out. Hindi pwede nga magsigisiging momentum sang Knicks. Kahit kung magsigisiging momentum sang Knicks, ang aton sininga sa puan karon uga na lang git.
2: Hambal ni...
0: Imbes niya siya, mit. Ang aton sininga panyaga, mangin siyuway. Lawai.
2: Hambal ni Sir Silent.
1: Lawit.
2: Daddy, anay ko na matapos. May game 7 pa para may kilingawan pa sila. No problem, gina, sir. Basta hindi lang matapos.
1: Pero sa sininga mga trinyon, i-share ninyo ang aton sininga live, no? Sa aton sini nga mga ka K5.
0: Ari may kapaman ko to pila ko no ang box sang DTX coffee mix. O galing kaya nga lang yamin dito kayong chindik inin check.
2: Yani 180 ah.
0: 180 ang box.
2: Nami pagid kong bulyom kay free delivery.
0: Kay Sir Marlo Calanza pa shout out kay Bento. Kay AJ Jicks Armada Apostol. From Barangay Timbao, Binyan, Laguna. Grabe mga Ilonggo ni dito nga nag-install sa bongo. O dito nag-tiner sa ibang lugar. Dirigya po ga-monitor. Kay Johnny Kerubin, nag-monitor sa Barangay Sambag. Kay Sir kay parang Francis Sir Sabada, miyembro sa Pawituda. Naban-naban galano, kita na sparkingan sa bong sang agana, no? Sa Agpawituda da, kagang biyahe, pakadtumadi sa area sa Santa Barbara. Tunog kita na subong.
2: Tatay ganito kaki-pebre sa Concepcion subong o samtang nagakidgid sang tambo nagapamati sa
1: atin. Ah ba? Namit man o pamit ang pasaba pagata-gata sa tambo. No?
2: Sudanya daw ang subakya dawat.
0: Oo. Dawat. Ang dawat.
1: Dawat.
0: Ang kasag. Gamay ng kasag sa mga bato-bato na.
1: Nabiyo sila sup-supon mo na do. Pagiting kiton mo na do.
0: Saburuso.
2: Mga lapit-lapit lang.
0: Oo. Kay Melchor John Gallinera Doronila. Kay Edske.
1: Si Tita Rina Mapada sa Rizal ka pamati na sa ton. Tita Rina Mapa.
0: Speaker kapon dito kami. Speaker tong monitor nila K5 race sa sulod kay sagwa.
1: Ang balon mo siya nga TNBA ni kapamati ka mo datanan. Tanan nga managapanyaga nakikita Rina Mapa. Kaya nagkabakansang iyang klinika dito.

0: ko pa mix available na siya ha. Ah. Kay Tita Rina Mapa sa Rizal Lapus. Hmm.
1: Kay Imark Agravante Joso. Kay Toto Ding Cordova. Kay Jeron Lazo. Kay Iga Lloyd Jean. Kay Rony Palua. Sa barangay Agdahon, Pasig City. Sa Ario, Manampunay Street.
0: Manampunay, ah.
1: New York City.
2: Leon. Leon.
1: Oh, grabe ba? Daw Robinson sa Roman. Mm.
2: Kay Jeep Bactol daw sa may Concepcion, sa may power planta, nagalalantawag sila sumong sa aton.
1: Kay GR Mercadero Susan, pa-shout out is Bico, no?
0: Oy!
1: Kinala mo ni
0: sir? Si Susan Family, ah. Mayong aga na sa inyo, no? Sa mga Susan Family, good morning! Salamat sa pagpamati din sa K5.
1: Kay Michael Espiamba from Bacow, Canada.
0: Bacow, Canada.
2: Sino na si Jayara Daisuke? Classmate ko na eh. Doon nalipat ko na sa iyo. Aming okay, pagkilala ka din, mate.
1: Kay parang set Karipiano na pa-shoutout ko no kay Prito P. Gamusa. Gamonitor na sa tanahin parking handa sa may aganan kag sa may pandak.
0: Pabiya.
1: Pabiya ni Medaya ginga agada. Oh, gami isin sila din aton. Mga idol, ano ang madaog sumong? Ano ang madaog sumong, Vincent? Alaban naman, madaog sumong, abansi pagkatapos.
0: Tinaban eh. Hindi man pili nga di sa mga bansi.
1: Ang madaog sumong, abansi pagkatapos ha. Kay Kit Sandria, shout out sa mga taga Iloilo, watching from El Salvador. Nabadaan mo kita ng mga OFW ho. Sa El Salvador ko, no?
0: El Salvador Benedicto
1: Haro.
0: Haro.
1: Back to the ball game kita. Nagadalas mong si Deron Pax si Atake Dylan Harper. Harper nagdasang mga bola. Nag-pull up jumper.
2: Sulog na naman.
1: Kalami katira ni Kwano, Dylan Harper. No? Smooth, smooth lang.
0: Smooth, no? Smooth lagi siya.
1: Oo. Dumidjoy na knife. Hindi matapal ang step back niya. Left-handed shot.
2: Bronson, again Sarper. Bronson, parehas din sila nga walahon ang nagpamunto sumong sa ilang tagsakatin. Bronson, ginaras ni Harper. Grabing dipinsas ang Spurs. To McBride, to Bridges, to Shamet, nag-peck. Yung pasa kay Jusard, nag-peck. Again, sumimba niya man, hindi katira si Hart. Shamet for three! Wala!
1: Ay, sumulod, rebound by Wimbanyama. Wimbanyama. Ginatag sa kanila ni Harper. Harper. Aga pa kita sa pasang ginatag sa dalom. Sinapasa ni kinakunako ko na yung itaas ko na iya. Amo na iya.
2: Ginaduhol
1: yung Mabanyama. 59-50 ang score.
2: Bronson, nagapatawa ko sa mula. Bronson, may screen si Jussart. Bronson sa akin.
1: Itaas ko na iya. Amo na iya.
2: Ginaduhol
1: yung Mabanyama. 59-50 ang score.
2: Bronson, nagapatawa ko sa mula. Bronson, may screen si Jussart. Bronson sa akin. Wimbanyama kitirahan.
1: Bronson,
2: nakatapak sa tail ni Wimbanyama.
1: Pero si Bronson, nakabangon sa gyapon. Gaikang ikang na si Bronson. Ginatag kay Vassel for three.
0: Salon!
1: Grabe!
2: Raining on tres!
1: Gainulan sang tres, pero akig sumong si Bronson.
2: Wala na
1: kami. Ginalantaw ko may technical. Ay, ginsing kita ng referee.
0: Nag-challenge sa challenge eh?
1: We don't know kayo nagsige ng ampang eh.
0: Kung wala sang call ang referee, pero pamatsagan sang coach ka na may dumay something, pwede sa ka-challenge?
1: Oh. Hindi pwede challenge.
0: Hindi, pwede ba? Dapat may call, di ba?
1: May call gi dapat.
0: May call dapat. Pero nga sa mga do mga ano nga klase, ka mga basketball league sa ibang lugar, nga, no, why call referee? Pero ka-challenge sa coach?
1: Why gani, imbes gani nga sports,
0: dapat taya, may boxing. Call ang referee mo. Hindi ka pwede ka-challenge kung wala call ang referee.
1: Hindi pwede ka challenge eh. Anong i-challenge mo kay Wyman kitawag ang referee? Pwede mo lang ma-question pero hindi pwede ka challenge. Dapat kinanglan niya may harasang call ang referee. Diba isang kitawag ang referee?
2: Ano kitapakan siya no?
1: Oo. Hindi, ang gintopan niya guro ba si Tiil? Napag tiraya. I-check na ito karon ang replay sa ni. Sa Tagali Merida, mayad lang nga pagpamati ah. Kay Carlo Doble, kay John Ray Bilonio from Caloocan. Pa-shoutout sa taga-Pasig ko, no? Pa-shoutout kay Jayco Hermosura sa Kabangkalan, sa may Bacolod, sa kay Del Fabrigar Bendol. Kag kay Unizel Arnold sa California. Kay Itik Vincenta sa may Kabatuan. Kay Ginge sa La Bordo. Galantaw live sa Pandak Pavia. Adamos mong galantaw na sa may Pandak Pavia. Agpawi to dada. Ang sa ibang pagkisan na nag-abiyahe ng mga tricycles sa Owners Drivers Association. Pa-shout out sa taga Iloilo from El Salvador. Ama nag-ina. Kay Roderick Managit sa Antique. Kay Jairaya Daisoke. Classmate mo ko no?
2: Gani. Why ko na pa-pakilala ka lang ha. Kahit ilay ng iyang ngalan sa Facebook.

0: Exo para gani.
1: Hindi ko na ex.
2: Taga Concepcion.
1: Lalaki na.
2: Lalaki. Sige. Now, gina-check na ton. Kay may yara sang gina time out. Okay, patawag ang aton siya ng New York Knicks. No? May yara sang substitution si Caldon Johnson sa bumbaga sulod. Magabulos kay Champagne. Eh. Si De'Aaron Fox nagsulod naman. Boslan si Luke Cornett. So may time out on the part sa New York Knicks 55-50. Mochelingon na pariyong score nila sa third quarter kaya kabansi kina sa San Antonio Spurs halftime na lima ang abansi mga kaki-five.
1: So doga amat naman init subong kaki-five Ray, kaki-five Ray ang hampang. So ayhan maku ma-sustain sang Spurs o kung maagaw na naman sa New York Knicks.
3: Depende karon sa ano sa pagkapot naman sa bula nila.
1: Kaya scenario puro pareho ginalin sa game 1 eh. Ang ginapabansi sila sa Knicks kag Lagson.
3: Grabe rahon sila. Kaka-collapse sila mo gini ang ilang ano. Pero subong hindi na niguro sila sigurado na ni bali hindi na ni wala na tayo chance sini. Sa liga to do medyo mat maano pa sila masiling pa sila mabawi ta sunod mabawi ta. Why na ka mo bawian subong matrik ko.
1: Dapat siguraduhin niya na gid.
2: Oo. Okay, ara partner. Okay, dalang kay gina-check na tong connection na ton, no? Sa aton sa ning technical. No? Pero as of this time, no? Kay may time out ara gina-review. Eh? Bow! Wala pa kan gid bang TL ni Kwan.
1: Pimbanyama kalaban. Pimbanyama.
2: So kung tawag na ka-referee, may mo flagrant foul na. Alam mo,
3: ang TL ni Pimbanyama ang gitapakan.
1: Oo, oh, TL. So wala. Okay, five break.
2: Pero why sa gintawag, pero once...
3: Sila pa si Pimbanyama, yan makakuha foul eh.
2: Si Bronson. Kay Bronson, kay Delicado dapat eh. No? Once, hindi ka dapat
1: so,
2: mag-one eh.
1: So, kickball?
3: Hindi, what I mean, si ang gintapakan nga ka-TL, kay Pimbanyama, hindi man kay Bronson eh.
2: Pero Delicado, kay ikaw ang ka-shooting. Si Bronson ang shooting. Matupan ka matipalo.
3: Ah, okay. So, bawal na. Bisa ni Tiongod.
2: So, flagrant siya. Sumahimo, no? Once nga ma-free ground si Wimbanyama, kag magdaog din sa Tony Sports, game 6 hindi sa kampang. Pero okay. Review pa
3: niya. Eh. May ano na siya eh, may do-warning na siya eh.
2: May warning, flag ground 2 na siya eh.
1: So Bronson, si nagdala sa bola, tapos daki against sa De'Aaron Fox, nga wala pa sang puntos. Bronson, nagtiyog-tiyog, Bronson, nagpeck, kick out pass to Bridges sa kilid, natumba, Bridges, siya kaugalingon nga,
2: may jump ball.
1: O jump ball. Nano si Bridges man?
2: Oh, ano, may reklamo
1: pa rin. Why, may nagtantong siya mo?
3: Hindi mo gintiklod siya, gintiklod siya.
2: Why matandog ka? Natumbalan siya.
1: Na-outbalan sa kagipay.
2: Na-outbalan siya.
3: Kaya tungod ang iyang bridge.
2: May ego man sa itsuraya.
3: Kaya tungod ang iyang bridge, no? Biktima siyang flood control project.
1: Kulang sa budget.
3: Kulang sa budget.
2: Substandard.
3: Substandard. Natumba si bridge.
1: So, jump
3: bridges.
2: Alam na ba patapos ng pandamo ni reklamo kung mapierde ni New York Knicks?
3: No, mawald ni, mawald ni.
2: Sa call sang referee.
3: Kaluluhoy naman yung damo naman ni restaurant pasin ni manirado ni.
1: Shami! Turn na ng jumper, wala, rebound by!
2: Caldon Johnson?
1: Johnson.
3: Gindalian niya, gindalian niya. Tani, relax.
2: Pasin mo nag-ubos ang time to. Dylan Harper, nagalasang bola. Again, sa kay Michael Bridges, yata kay Wimbanyama. Ginatag sa kay Fox. Fox, may screen si Wimbanyama. Ginatag sa
3: naman,
2: kilid
3: Dylan
2: kay
3: Harper,
2: Dylan
3: Harper na naman!
2: Bang!
1: Grabe! Dugong grabe. Pinoy talaga!
2: 65-53.
1: Dusi na! Bronson nagadali-dali. Bronson ginabantayan ni Basel. Bronson nagadiscarting. Wala lang sang upod. Bronson nagdrive, ginapilit, ginputos ni Harper kag ni Basel. Naginagawain, natumba si Bronson. But may jump ball siguro.
2: Okay, balikan ta lang to. Kung magdaog din ng San Antonio Spurs pag game 6, kaya ba si reviewon ni sang referee kag i-assess nila kag sumaka blast flagrant foul. Galing kay TY tawag referee sa game the time.
1: Kuan na ini inang questionable inik tama. Kag five break kag five break.
2: Kay isa lang ka flagrant foul diri si Wimbanyama mahimo kuan gid siya ma-suspend siya. Sa isa sa nikahampang diri sa NBA Finals mga K5. So amo ni nga ginabulbantayan haton nga dapat magalong si Victor Wimbanyama. Okay, so, John Johnson. Daw kita
1: dakin. Ginabantayan ni Harper. Grabe nga dipinsa. Subong Bronson na pinawi.
2: Why, sumulat. Rebound by. Okay, tumbas yung Banyama.
1: Rebound by.
2: Ginauyatan ang itsura.
1: Johnson.
2: Ni Wim Banyama. Na igo sang siko. Na, pero why man sang foul na gitawag ang referee sa kay si Caldon Johnson.
1: Foul.
2: Okay, dahil lang kay na igo man si Wim Banyama sa itsura.
1: So, ara na ang dua ka mga Pinoy sa sulod. Jordan Clarkson sa New York Knicks. Kag Dylan Harper, kaki-fibre, kaki-fibre.
2: Oo.
1: So mainit-init ini sumong. Ang grabe nga panay ni nga.
2: Areng replay oh. Kayo man ba nyama gala bao kamot? Pero
1: kamot rin di manungod ah.
2: Hindi ugod sa oh, pagpanaog ka siko ni Robinson.
1: Mula sang New York.
2: New York Knicks ang bola.
1: Ginagrabe nga depensa ni Harper.
2: May foul gitawag ang referee. Racking foul. Daw medyo physical na subong ang hampang to ni Tina, no?
1: Grabe si Harper.
2: Kitaan ta subong sa itsura ni Jalen Robinson do na daw na init na si Jalen Robinson, no? Tungod sa physical na nga hampang. Ariyo, dala bunggo.
3: Bunggo.
1: Simple lang.
3: Kaya baldahon tani kadaan para kung magdahog kita dire subong sa game 6, gakiang-kiang sulit. Jalen Brunson.
1: Diba, ligad kay kay Five Break, kagabantay kay Brunson, si Pax, subong si Harper na. So, it means...
3: Hindi kayo wala si Pax na mo.
1: Ang dipinsagi diyan ni Harper, grabe. O, bola sang next. Brunson nag-inbound, ginpas. May ano naman to?
2: May foul naman.
1: Foul na naman.
2: Subong daw, gamay lang ang contact, doon natanggal sa referee.
1: Against Johnson. So, may foul si Keldon Johnson against Anonobia. So, inbound sang bula sa New York Knicks.
3: Wala pa penalty?
1: Why pa? Hart, nag-preparar nga pasudlon. Just Hart.
2: Pisikalay na yun na subong.
1: Pisikalay na.
2: Initay na eh. Kung kay sabi sa referee man na mo. Kung kay sa once nga hindi patawagan sang referee. At nag-umpisa nga baslanay.
1: Brunson nag-inbound sa bula, ginpasa kay Clarkson. Brunson against sa Harper, may screen si Hart. Gin double team to Bridges, alang-alang pasa to Clarkson.
3: Gin out pass na.
1: Mayo laki na recover ni Clarkson. Ano no, B?
2: Wild rebound by Castle.
1: Castle.
2: Ginatag kay Wimbanyama. Ginatag sa kay Gindap pass si Dalo.
1: Harper!
2: Harper, may foul. Nga kitawag ng referee against sa kay Jalen Brunson. Ang foul.
1: Hart.
2: Or sa kaya Juice Hart. Ariyo, nice sa defense. Tumbuan ay nakuha ni Wimbanyama. Keldon Johnson, the pass. May foul si number 3, Juice Hart.
1: Juice Hart.
2: Diba? Check me kung nabula. Kamot.
1: Kakabot.
2: Dito ang pihak ko. Ang right hand ang nalabot.
1: Grabe si Harper, no? Grabe nga.
3: Pus! Gugong Pinoy. Tawag ni. Exposure kay Dylan Harper.
2: Ang
3: ginestoryana ni sa subong sing iban nga team siguro, no?
1: Nakita
3: nang ilang performance si Dylan Harper. Eh.
2: Shooting foul ang tawag, that's why nga may duwa ka free throw Dylan Harper. Dugong Pinoy. Iway sumulod. 65-53, 12 sa Gyapon ng advances sa San Antonio Spurs. 3 minutes and 35 seconds sa nabilin sa third quarter. Kapit lang. Kwan pa yan, ma-extend pang serye. O kung mahulog na ang balon. Kag mga confit. Ay kadwa nga free throw ni Dylan Harper. Sumulod. 66-53 mga kaki-5. Ang bola yara sa New York Knicks.
1: Brunson, top of the key. Patabok sa bola. Brunson na screen si Josh Hart. Gindrap pass kay Hart. Anonobe nag-pick. Ginabantay. Anonobe nagtira sa tres. Wala.
2: Sumulod. Rebound by Castle. Castle nagtira sa bola. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper against Brunson. Harper. Nag-turn around. Nagtira. Ay sumulod.
1: Yaman Japon.
2: Palihapagin.
1: Grabe.
2: Grabe. Dylan Harper. Si Dylan Harper amo subong ang nagapang-score sa game number 5.
1: So Anonobe, ginpasa kay Brunson, top of the key. Gin physical, up.
2: Up.
1: Grabe nga, foul. Physical subong ni Harper kay Brunson.
2: Pardo sa wise ka lagya.
1: Ambal ya, bala, timo dyan. Basta pantay lang kuya.
2: No, ay ka sa fact, look ka lang. Asa free throw lang da.
1: Oo, may bawi o mo na Japan's piak.
2: Wise ang reaction. 68-53. Yara sa free throw line si Jalen Brunson.
1: 25 so, points na siya.
2: 25 points. No, man yung problema. Isa kasi si Jalen Brunson, kung mag-score sa primero, no, daw, ma-pierde sila.
1: So, Brunson, ginayapta ng bula, ginadribble-dribble, ginatulok sa masakit ang ring. Unang atira...
2: Solid.
1: Jalen Brunson, 26 points. 68-54.
2: Grabe ang bench points, so 24-0.
1: Oo.
2: Amo ning dako sa ning factor. No, on the part sa San Antonio Spurs kay 24-0 nga ang bench scoring sa New York Knicks, why kapang score? Hmm. Huh? Zero.
1: Si Harper pala na 21 points na.
2: Oh, si Harper, si bench scoring, scoring pa lang 21 points na.
1: Bench na siya eh. Oh.
2: So, ikaw na kapit, Brunson Chulod. 68-55, 13 points lead by San Antonio Spurs. 2 minutes and 55 seconds.
1: Si Pax Duway na ginapampangin.
2: Si Castle, naglalas ang bola, pero may foul si Dalom. May gitgitan si Dalom.
3: Ano, Gonzan Tres.
2: Si Anunobi, ang gintawagan sang foul, may kimpitan ay sang siko sa Dalom.
3: Stick to subong mga referee.
2: So, team penalty, dua ka free throw on the part sang San Antonio Spurs. Ang na-foul dito si Skaldon Johnson. Si Skaldon Johnson nagpreparar sa iya sa nga free throw. Ang kababayan na ton nga New York Knicks, si Clark, Clarkson, ara naman sa sulod ah. Okay, Skaldon Johnson, unang atira, sumulod.
0: Nagatingwa man ang kababayan ta.
1: Galing kayang problema ni kay damo siya dira kompetensya nga kapareho niya nga posisyon sa New York.
2: Ang mga nga daw limitado lang ang kwan, time. Ang time yan oh, on the part sa kay Jordan Clarkson. Ikaduwa sa nga free throw na prepare Jordan or kwan Skaldon Johnson. Si Skaldon Johnson. Ikaduwa nga free throw kabos. Pero nakuha ni Champagne ang bola. Ginatang kay Fox, ginatang kay Castle. Ginatang kay Skaldon Johnson ang fake. Nag-penetrate, aliyo pass to Cornet.
1: Wala.
2: Why the tapal?
3: Why? Hilingin ulo ya.
1: Brunson, pinpasa ka dyan sa Turak. Kasi sa kakilay na kira.
2: Wala. Wala. Sumulod. Rebound by Cornet.
1: Cornet.
2: Nakuha ni Castle. Nabuyan pa tasi. O galing kayo nakuha ni Castle ang bola. Passing the mid-court area against kay Jusak. Doon
3: ka pa si Clark. So
2: Castle. Castle. Dribbling the ball. Castle. Ginti na may foul. Gitawag ang referee.
1: Nano si Cornet man. Doon kaluya katuhon ni Cornet tao.
2: Oo daw.
1: Namin ang aliho po. Ah, yung lumpat yan, nubo-nubo.
2: Hindi, tapal. Nalabo, tabi ni Kwan eh. Ni Robinson. Okay, dalang. No?
1: Ay, liyap ba? Kung ilang post yan lang ba yan, no? Yung slam dunk yan na lang.
2: Labo ito ni Kwan, no? Ah, hindi. Si no, ni number 55 yun, ikaw, New York Knicks.
1: Si... Si ito kayo ng Malmuligan.
2: Number 55 of New York Knicks.
1: Ay, Petro Mintes.
2: Si Hawk Porty. Si Hawk Porty, number 55. Unang free throw ni Castle, why sumulod? Daw mala, subong si Castle, kasi Castle subong, may 2 points pa lang. 0 out of 7. No, sa iyas nga field goal. Mocha lingon sa score yan, yara lang sa free throw. No, grabe, medyo mala subong, may kayo swerte si Dylan Harper subong, kasi champagne eh. No, amuling mga factor subong, kung nga ang abansi pang San Antonio Spurs. Ikaduwa nga free throw ni Castle, ginabuyan ang bola, sumulod. 70-55.
1: Bula sa New York Knicks. Castle, kinabantayan si Brunson. May screen si number 55. Brunson, against sa Castle. Ginpasa kay Josh Hart. Tapos daki, ginbalik kay Brunson. Brunson, kinabantayan ni Castle. Ginbalik kay Josh Hart. Nag-pick. Hart, nag-penetrate. Ginpasa sa number 55. Hart.
2: Horpokte.
1: Hart, nagtira sa tres.
2: Sulod!
1: Josh Hart!
2: 70-58 ang score, mga ka-K5. No? Abansi, sang na 12 kapuntos. Castle, dribbling the ball. Against kay Jordan Clarkson. Ginpasa skillet, ginatag sa Champagne for 3. Why sumulod? Rebound by Victor Wimbanyama. Ginatag, nakuha ni intercept si Jalen Brunson.
3: Abali, Jalen Brunson. Thank you, brother.
1: Next round, no the run. Brunson, nag-drive.
2: Sure. Why sumulod? Nakuha ni Robinson ang bola.
1: Nag-pass to Clarkson. Clarkson nag-penetrate, nag-liap.
2: Tapal!
3: Tapal sa
2: Pilipino! Diyan ka tumaagi kay pagtumbo ni Wimbanyama at abon talan ka. Talan ka mo, Karim. Arao?
3: Dylan Harper, oh. Pinoy versus Pinoy.
2: Si Juan Harper.
3: Dylan Harper, Pinoy versus Pinoy. Na white din subong siyang kababayan, kababayan din.
2: After last game.
3: Hindi pwede.
1: So si Castle subong medyo maluya.
2: Maalat-alat subong si Castle.
1: So bula sa New York Knicks. Brunson naga-inbound. Ginpasa kay McBride. Ginpasa sa Hawk. Kay sino? Brunson may foul against Harper. 3 points yet again. O kung dos lang.
2: Eh, check na ko na nga tawag sa nga referee. Now, sa aton siya nga
1: Banawan.
2: Foul, Dylan Harper. Now, shooting foul.
1: May kon tres, kon dos. Ay, okay, Tresged.
2: Tresged, tatlo ka
1: free throw. Na marakwa nang isa ni Bronson nakuhaan.
2: Na isaan gid siya.
1: True case siya. Okay. Isaan gid siya sa veterano. Kon may game 7 ka game 6, ka game 5 ray, ka game 5 ray. Tuesday.
2: Sa kuan na Miyerkules kita day Philippine time.
1: Oh, 8:30 ng Japan.
2: Oh, 8:30 kag ang game game 7 sa Sabado na ni. Now, sunod pa nga Sabado ko makalabot sa game 7. Free throw line na subong si Jelen na Bronson una free throw sumulod. Amo na malista mo na. So ang score is 70-60. 1 minute and 26 seconds sa third quarter.
1: Ambal ni ano no, hindi ka pala mag-intra sa akon kay way kagani kita pasulod.
2: No.
1: Tapos tubdan mo ko.
2: 70-60. Ikadwa nga free throw ni Jelen na Bronson. Sumulod.
1: Katatlo na to.
2: So tatlo gid ka ti free throw sumulod no. Faxabong nagdala sa nga bola against sa kay Juice Heart, may screen si Champagne ni si Fax naga trap sumulod. Ah, 72-61.
1: Bronson si against sa Bansi. Harper. Tapos daki Bronson naga-dribble patamos ang bola, ginaharas ni kay Harper to backbrand sa kilid. Wala. Rebound by Harper.
2: Harper na dalasang bola against sa kay Jordan Clarkson. Mangduan at itong kababayan na tapi ang bola pero nakuha ni balik to Dylan Harper sa tres. Wide sumulod. Rebound by Robinson.
1: Robinson, ginapangita, ginpasahan si Bronson. Bronson, nagadali-dali. Bronson, ginpasa kay Clarkson. Clarkson, nag-pick. Clarkson, nag-dribble, nag-jatter, drop.
2: Sumulod.
1: Lapit-lapit.
2: Isan pa nun, nakascore na subong ang mga bench sa player sa New York Knicks. Dylan Harper, nagdalasang bola, 72-63. 30 seconds remaining sa third quarter. Harper sa kilid kay De'Aaron Fox. Why sumulod? Tama tawa ito, Robinson.
1: Robinson. Ginpasa kay Bronson. Ginapatawa yan, patabok sa bola, pero ginsugat ni ka-depensa ni Basel. Bronson, one-on-one, nag-discarte. Bronson.
2: Naubos ang oras.
1: Bronson nag-pick. Bronson. Bronson ginaharas si Basel, nag-pick na iwa. Wala.
2: Sumulod, follow up by Robinson.
1: Robinson.
2: Okay. Ang score, 72-65. Ayan na sa bula. Nagtira. Why? Tapos, 72-65. 7 points lead. Now by San Antonio Spurs. Mucha lungon pag-end sa third quarter. Abansi pa sang 2 kapuntos ang San Antonio Spurs. Nakakita kita pag half-time, 5 ang abansi mo. Isubong 7 ang abansi mga kaki 5. Kapit lang, ari kita sa last and final quarter. Masustain ayan sang San Antonio Spurs ang ilasing abansi. Or liwat naman nga magapangibabaw ang New York Knicks kag kilalaho na nga kampiyon. Tapos ng boxing. Mahulog ni nga balon kagang confetti o galing kay daw mas mayo kung dito sa home court mo ang imos nga kadalagan.
3: Di pro nung mana to sir yan ay namona ni Jolene Bronson mapapirdi sila subungad law
2: dito sa game 6 sa niya
3: game 6 sila
2: padaog
1: kaya namin inman niya kung tapuson mo sa imo
3: pero depende pa na mamuti kung sa game 6 depende pa na ang bali ni Jolene Bronson depende pa na ang bali ka kay Five Ray kung makasugtanay kita sa presyo ang bali ati mapapirdi kami sa game 6 bali pero kung hindi ti padagon ginamon pero subong niya okay kami di nagisuryanay kami
2: pwede ito na istoryahan
3: no
2: laban na bansang game 6 ni Gabi naman yung kita ka New York Knicks to.
3: So na sinanay kami ni Jalen Bronson, maperdi sila subong adlaw.
2: Maperdi sila subong adlaw. Sige.
1: So amar ni Sir Henry Alandone, madawgang Spurs subong makasulan na tababoy. Ako si Lloyd, pisikala na ba?
3: Gabi kay na. Sa mga ano da, sa mga nagabantay na, no? Sa atong sining mga kakipipe. Last quarter na lang. Ari magrabe ni Gudi pinsanay ni sa last quarter ni.
1: Grabe na ni.
3: Bantayanay na ni ngayon sakto.
1: Exciting game na ni, exciting quarter
3: dapat
1: na.
3: Dapat hindi maglapaw sa 40 points ang ilang score si ni sa ano sa fourth quarter.
2: Alas 10 sa kwalitay uno.
1: Gina-agala-agala. Amo gina-sadya-sadya lang namon. Danhel Jau.
2: Mga tikalon ko, no?
3: Ilunggo, tikalon man. Oo. Oh, oh. Tamo gambal
2: na. Pero ilunggo, tikalon mo.
1: Pero jakto na. Oo. Kaya naka-chatay si Kaki Pebre, si Jalen Brunson.
2: Oo. Sa Brothers Barbershop sa Plaza Villa.
3: Wala lang galing ko kabalo kung pick account tong naka-chat ko.
2: Basi, ay to.
3: Team manager yato. Oo. Kasi fake account blaw.
1: Agent yato, agent.
2: But like on the fake account ka, inimuan kay EI. Sabto niya man ka na.
1: Sa Niso Conception daw, nag-alantaw gina ang mga grupo ta daw.
2: Pero sa link ni...
1: Abyan.
2: Ni Kwan ni Dolan, tag-iasang New York Knicks, na dirita lang pa-championon sa aton home court kay da. Yawat pang kita ka ticket.
3: Oh. Tagang lain dire kay mamutaga champion niya sang taga daog sang New York Knicks. Naga wild.
2: Oh.
3: Ang mga fans, kag ang mga gang dito sa New York. Oh. Amo to ang basa mga analyst nga mas grabe pag ikuno ang posible matabo kung mag-champion sila.
2: Oh, laban-laban ka bigto ni Malika Wangid.
3: So tanan subong mga madreto sa ano, naga pinangamuyo gid.
2: Oo.
3: Nga hindi magdaog ang New York Knicks kay para wala sang kamunga matabo sa sa New York.
2: Oo. Bulay pagi ko mapierde pag game 6 sila mo pag pinakalalaban.
1: Amal ni Sir Johnny Arroyo. Amo na yan nami nga Brown commentator sa NBA. Magsila mo lang sir mag komentara na
3: sa mo niya. Ato views pila na 700 plus.
1: To 800 na ni gina.
3: Automatic screenshot na nila rapin.
2: Makahigop gibant sa bao ka baka kun daog ang sports. Kay Arnold Gallego.
1: Bala ka na ya, sir. Niya,
2: hindi ta ni kabing bag ko mapierde ang sports.
1: Problema mo na ya sir.
2: Why my partner? Dalang kayo gina-check na ni Gaton siya nga connection. Back to the ball game kita! Last and final quarter, bulas ang New York Knicks. Ara na mga key five.
1: Hi to Alvarado.
2: Alvarado.
1: To Clarkson nagtira sa tres. Jordan Clarkson wala. Rebound by. Offensive rebound by Josh Hart.
2: Pero nakuha sa New York Knicks. Alvarado. Ginatag kay Carlton Towns. Towns
1: ang fake.
2: Carlton yung bounce. Oh, ginpasa sa mga viewers. Sa mga spectators, ginpasang bola, why anticipate, no?
1: Ni Clarkson.
2: Ang pasa ni
1: Towns.
2: Towns.
1: Grabing hassle ni Alvarado.
2: Grabe, sa kwan pa lang, sa court pa lang dito, spiak, gahassle na si Alvarado.
1: Kulit-kulit, klase ka players na eh.
2: 72-65, mga kaki 5, ginat-focus subong si Dylan Harper, nga may maayo sa ring performance. Subong sa game number 5.
3: Ginamba nila, lain gali ang kombinasyon sang Pinoy, kagsang nga kano.
2: Okay, ang Castle, dribbling na ball. Castle, sa mga extended area, ginaboy sa Gua, Keldon Johnson for 3. Bang!
3: Solon!
1: Keldon
2: 75-65.
1: Johnson. Alvarado, ginabantayan na di Aaron Fox. Alvarado, nag-dribble-dribble. Alvarado, may screen si Carl Anthony Towns. Alvarado, naglusot. Kick-out pass to Bridges. To Josh Hart, to Mira sa 3.
3: Solon! Man!
2: 75-68. Dugo pa nga lang alang tirang New York Knicks katawahay, no? Okay, Kasal, dagadalsang bola again sa kay Alvarado. Kasal, may screen si Vassel. Alvarado, ginatag kay Vassel. Vassel for 3, why sumod? Rebound by Keldon Johnson. Ginatag kay Fox, gimbalik sa kay Kasal. Ginatag liwat kay Vassel. Vassel, ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, slam dunk!
3: Akig-akig?
2: Akig-akig na slam dunk.
3: Dumabuka ang ring, no?
1: So, siya
3: ka. Amo na ni!
1: Alvarado. Ginpasa kay Bridges. Bridges against Wimbanyama. One-on-one. Naga-dribble. May screen si Josh Hart. Nag-switch ang depensa. Hart against Wimbanyama. Hart against Johnson. Ginpasa kay... wala ginpasa kay Clarkson.
3: Di ba saligan? Hart.
1: Hart against Basel. Hart. Nag-dribble-dribble. But
2: na-intercept!
1: Siya galing hindi masaligan. Kay nagaw ni Johnson.
2: Pero may foul. Gitawag ang referee. Kaya pangakin na si Coach Mike Brown. Si Mike Brown.
3: Alo nito. Bravo rip!
1: Ambalya, Josh Hart, hindi ka point guard.
2: Oh. Ari-ari gina-replay subong. Ang ining slam dunk. Ginbuiluhan sa three-point shot. Gin-double pick. Bang.
1: Gin-kuan niya pa sa iri, oh.
2: Oh, gin-double pump.
1: Wimbanyama!
2: The Alien!
1: Ambalya, din ka Towns.
2: 68-77. Kasal, nagdasang bola against kay Shamet. Ginatag kay Vassel. Vassel against Hart. Game balik sa kay Castle. Top of the key sa may Rainbow Territory. Castle against kay Shamit. Castle sa Giyapon. Aliyop pass kay Wimbanyama. Wala, sumulod. Rebound by Carl Anthony Towns.
1: Alvarado. Hart na katali-dali. Hart. Ginhulat si Carl Anthony Towns. Gapangitas ang pasahan. Ginpasa kay Towns. Against Wimbanyama. One on one. Towns nag-penetrate. Gin-kick out pass Alvarado. Alvarado. Gin-guambula. To Hart. to Bridges to Shamet for 3 slam. Landry Shamet
2: 77-71, 9 minutes and 22 seconds sa last and final quarter. Castle nagdadala sang bola. Kapakita sa pasan ng penetrate against Shamet. Castle nagdadala sang bola sa Gyapon, nagatag sa kay Vassel for 3. Bang! Nakabalos man.
3: Deben
2: 80-71 score, 9 minutes remaining sa last and final quarter.
1: Alvarado, nagadalidali nagliyab against Wimbanyama. Wala
2: sa blood, rebound by Vassel. Vassel, nalasang bola.
3: Kalmahe.
2: Dapat sa pass, kay Champagne ay pinamay foul.
3: Kalmahan.
2: Gintawag ang referee against sa ka New York Knicks. Sinyal si Towns.
3: Balya, bula.
1: Or just Hart.
2: Sina replay.
1: Replay.
2: Ah, alam tawon ta kon na sino ang may foul diri, na?
1: Okay. Kaming pasahay ka Spurs.
2: Aling Basel for 3. Ang score 80-71 pero may free throw pass si Castle. 8 minutes and 51 seconds remaining sa last and final quarter. Kapit lang mga KK5 kung sino masundan din isang baboy kung sino masundan din isang sardinas.
1: Si KK5 Karen, naka-advance lagi na?
2: Naka-advance si KK5 Karen.
1: Pula nga sardinas.
2: Ha, pula nga sardinas.
1: So, sundan niya na sa unto ko, no, baboy?
2: Pero laban niya paldo si KK5 Karen ipag cover niya sa kuan palaro. Paldo! Ara na, mahulog na ko ng balon. Aban si Subong San Antonio. Shout out sa Pandak Basketball League opening day. 15 to 35 and above. Sa taga Pandak daw. Daw maitip ang sports how. Kalimay Sir Warren Kandami. Pa-shout out sa Santa Clara Uton, Ryan Librilla.
1: Kadamo sa nagalantaw sa Norte, subong sa aton kaki Pibre, kundi na aton sila may isa-isa. So, shout out na da, sa taga Concepcion da, kundi man da, kabanwa sa 5th District. Share nyo aton nga live.
2: Kobe Ayan Navigar. Maga free throw diri si Castle. Alas sa just 49. Kapamalakpak na si Ma'am Rosemary Agramon kay si Ma'am Rosemary Agramon San Antonio Spurs. Ari may replay eh. Kay gusto nila patawagin sang kwan eh. Sang replay na. Okay. Either may foul or may last touch.
1: Do may contact eh. Ah, kay Hart sa dalom ka kay Pybrick.
2: Oh, dito sa dalom eh.
1: Kay Just Hart yan kay Bridges to. Sa dalom oh. Grabe, triple team.
3: Ang kamot ni Just Hart.
1: Last touch. Ano
3: ni Sinan Putot?
1: Ara, Paolo.
2: Si Just Hart.
1: Paolo kay Just Hart.
2: Ang sa wala yan, labot eh. So, nagpatawag sa challenge ang New York Knicks.
3: Sila palang patawag ha.
2: So,
3: kinakwan.
2: Kaya ang tawag sa referee is foul, shooting foul on Just Hart. Nakapaiti malong reverse layup si
1: Castle.
2: So, may foul gitawag suluyag sa New York Knicks. No? Base last stats lang bla. It's a ball. No, bula lang. Pero, nampakabing kamot sa left side pag igo ka bula. Oh. Dala. Pero, we don't know lang. No? Sa tawag sa ka-referee kon na madala pa siya kahit after sa pag-uyat sa pag-igo sa bula, na igo ang kamot no? Ni Stephon Castle. So, lang tawunta ko na no, ang maging desisyon dari sa kwan?
1: Ang pinaka-gungit-gungit pala nga referee.
2: Oh, si dugay na ni.
1: Idol na ni Chris Paul. Doon siya ni ata kay Pybrick ang pinaka-una nga referee sa NBA mo.
2: Oh. Si Sir Idrick Espinosa kay Nonoy Onyanja. Kay Nonoy Abudo, Tambok sa Sitio Stock Farm, Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Kay Ikon Matulak Alkalde. Kay Ronig Hibonga, kay Jismar Badjango. Kay Jason Mendoza sa may Dumangas. Ari ang kwan, ang desisyon sang referee.
4: Stand. This is an unsuccessful challenge.
2: Unsuccessful. Okay na. Okay na ka kay Five Lawrence, nabatian ta na unsuccessful. Botselingon wa ina sang challenge karon ang New York Knicks kag may isa sila ka time out nga ginuyang. Ari gabot ko ni labot ang wala nga kamot ni Castle. Pero kun wa ina kwan tapal ni Chay. No, duak bilogo si Anthony kag si Bridges gabantay.
1: Bridges kag si Just Hart.
2: So unsuccessful challenge on the part sang New York Knicks. May duha ka free throw si Stephon Castle. Medyo man last mong si Stephon Castle na may yara lang gid ini sang pila nang score ang score ni Castle. 3 points. Sa 27 minutes sampang 3 points, 0 out of 7. Tanan niya nga score nga 3
3: malas
2: points.
3: Malas kagid sa pagkisa kapasulod subong. Hindi ginaw.
2: Ara sa free throw. Why good?
1: What happened to you, Castle?
2: Ang buhanging Castillo.
3: May imo na lang ni Karon nga ano ni sa?
1: 3 points. 3 out of 5 sa free throw. Doon nga, kwa nao? Doon din siya magpati. Uglingon niya.
2: Okay, so ikagaparipanar sang iya sa nga ikaduha sa nga free throw 80-71, 8 minutes and 51 seconds remaining sa aton sa nga
3: wala pagid
2: last and final quarter. Sumulod
3: na. Sumulod na.
2: So, 81-71.
3: Pulo lang abansi.
1: Tos ang ginalagas sa New York Knicks.
3: Kaya.
1: Brunson. Ginaharas ni Castle.
3: Kaya ni, basta pulo lang ka.
1: Kambal ni Castle, why ka pamuntos? Dire ko na mawi on dibinsa ko sa imo, Brunson.
3: Kaya bali, Brunson. Why ka muna dudla nga try 29, beban sa inyo sa muna. Tatap na muna, yung pulo pa.
2: Oo.
1: Oh. Shamet,
2: okay. Shamet, Gandria,
3: Sumulod.
1: Gandria, Shamet na.
3: Kambal nga delicate.
1: Sa dalam ka rin.
3: Delicate, gin sila.
2: Okay, bola kay Champagne ginatag sa kay Villanueva. Sumulod. Okay, why gaban? Tayo na bilhin to si Shamets Dalom eh. So kulang sa 83-73 sa Gyapon ang score. Pulo ka punto sa kabansi sa San Antonio Spurs.
1: Brunson, ngimba sa kay Carl Anthony Towns. Kagina pa na ang matchup against Wimbanyama. Towns, kapangitas ang pasahan. Ba't hindi maginpa sa kay Brunson? Brunson na naman. Kick out pa sa Shamets for 3. Wala.
2: Sumulod. Rebound by Dylan Harper.
1: Grabe si Harper, no?
2: Nagadasang bola. Nagapanalay tayo ang dugong Pinoy sa abilidad ni Dylan Harper. May foul kitawag o kon may yara sang dalang. No? Naguntat.
3: Naguntat si Shamet.
1: Na-injured Shamet, si abi. Shamet.
2: Pagali up ito, do lang alang ang tupayay.
1: Araw-araw. Sumit-sumit tupayay, abi.
2: Op. Bug.
3: Bug.
2: Ang walayagid. So, oh. Tooya. Out balance nga pagtupa mo ng delikado.
3: Boom! Boom! Wala sa ngutod? Wala sa ngutod?
2: Boom! Boom! About!
3: Nasyamit, gid siya! Nasyamit siya! Nasyangit!
1: Ito na naman ang si right. Pierper.
2: Okay, si Champagne, alihupas, na-intercept.
1: Juice Hart!
2: Nakuha ni Juice Hart!
1: Patapok sa mula, laging pasa kay Brunson. Brunson, nag-fake, nagtira, may
2: foul!
1: For three! Nasakit yun naman si Castle.
3: Nasakit naman, three-pointers.
2: Apat na ang shooting. Fouls ni Castle.
3: Top.
2: Ang iya nga kwan eh. Ang iya nga...
3: Ginogdan pa subong ni Kakipay Balira apin si Shamit magawa sa court.
1: Kaya i-check siya ng injury sa nalikod nga paa.
2: Oo. Daw kwan gito, daw to hold, I think, no? Tupa ni Shamit. Out balance. Pero
1: points.
2: Ang good news na ito, galakat ka we. No? 30 Brunson. Points na si Jalen Brunson. Kumag-champion sila, siya ni ang pakilalahon nga MVP. Pero ang unang tira, wala sumulod. Tatlo ni Tanik ka free throw, no? Ang tira ni Jalen Brunson. Matapos yung nagpasangit siya, sang foul sa 3-point shot.
3: Base, kung guwaya ginapasulod mo silingon, nag-ano siya sako, nag-apati siya sa suyanay namon.
1: Brunson, ikadwa nga pretro.
3: Nga mapaperdi sa. Ang bali na sako, bila kay Pebre, isa lang hindi ko pagpasulod na.
1: Sulod.
3: That's why nga sulod subong.
1: Brunson, mayara na sang 31 points. 83-74. Pabor Japon sa San
3: Antonio. Grabe ang New York, oh. Ang orange kag blue. Ang New York Knicks na. Orange kag blue sa New York na. Lagaw ka to nga nakasuksok ka jersey sang Spurs kaya sa putihan ka.
1: Katatlo ko, Tera sa free throw, sulod.
2: Sulod. 83-75, pito or walo ka punto sa kabanse. Si Castle ginasang bola, again sa kay Josh Hart. May screen si Wimbanyama. Castle, dribbling the ball. Castle, ginatag sa guwa sa kay Champagne. Gimbalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, again sa kay Carl Anthony Towns. Wimbanyama, nag-a-posisyon, nag-dribble, nag-pull-up jumper, nag-tira, white sumulod.
1: Rebound by Anunobi. Anunobi to Brunson. Brunson, ginabantay ni Castle. Nagpatapok sa bola, may screen si Anunobi. Brunson, nagdali-dali na naman. Brunson, nag-drive.
2: Sulod na naman!
1: Jalen Brunson!
2: Jalen Brunson, 83-77. Lira na kapuntos sa
3: kabal. Time out ang San Antonio Spurs. Bago pa man sila madalasa.
1: 34 puntos si Jalen Brunson.
3: Easy layup, oh. Easy layup, one hand.
1: May lang ganito, may matawagan foul si Castle.
2: Kaya doon ka tiklod sa likod. Castle. Arena Anya Tawo.
3: Ara na ang mga fans. Gang sa New York. Gahulat talaga
1: mga bantay.
3: Mga bantay kay mga lampos na naman.
2: Wala tawo mong itsura lang mga pamatanon pa to mo. So, lima ka punto sa lang avance. Malawig-lawig pa, 7 minutes and 14 seconds. Remaining sa last and final quarter. Kapit lang, mangin kampiyon ay han ang New York Knicks. O kung ma-extend pa sa serye, mahatagan pa sang tsansa ka mabuhi pa ang paglaom sang San Antonio Sports. Ang score, 83-77.
1: Sa Brunson.
2: Carlo Olivar, ginsakyan sa spirito ni SJA, si Brunson. Go-go K5, Gaspars, bawi para may game 6. Ah. Pasautan ko sa pamilya, Milocoton from Lorenzo Milocoton. Kay Kurt Cabrillos, pasautan kay Kit Cabrillos, kamonitor sa Sara. Dalang damo, gasinulod ng mga mensahe ba? Kay Kevin, double baldang Nexaw. Kay Mateo Martino Hortelio BGN. Pa-shout out kay Lee, ang gwapohon sang Savant. Kay Kevin, kay Summer Sue. Madaog Spurs, ma-i-out ko manok subong da. Dari ka mo panyaga. Wow. Sa dina, kilala ni Kakay 5 EJO. Manok to ko no. Kay RB Buhat, kay Gidson na Gililang. Shout out idol naga irigit kapakabun live.
3: Grabe man
2: ni. Grabe ba termino ba? Selmar Igay. Kay Lucas Arsenio Gomia. Sa may Kamatis Hardware. Sa may Barangay Agnaya Concepcion, Algen Fernandez. Sa kay James Digoma. Manalo, matalo, Spurs pa din. From Santo Tomas, Pasi. Always good nga bonito. Thank you gig kay Idric Espinosa. Galantaw nyo galagabonggid Amon Sound. Galantaw kami diri. Sa di na, Sir Idric. Sa kay Tuto Mark Filitro. Ara na, partner. Back to the ball games kita. No? Nabilin nga 7 minutes and 14 seconds. Nagpatawag sang timeout ang San Antonio Spurs. Matapos nga naghatag naman sang run. No? Ang New York Knicks. Would like on limanik misis lama matabo. Panglama na si Mitch Kwan Johnson. Nga hindi ito matabo ang una sa ni ng mga lapses sa ila sa ni game 2, 3, kag 4. Alas 10:59. Ganga lang kita sa atong sining connection na back sa dito sa ibayin sang Frost Bank sa may San Antonio, Texas mga ka-K5. Ang ining NBA live coverage sa dulong sa usang The Power Trio Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, D3 Bio, the antiviral, the antibacterial specialist, kag sumuman ang klinika Detex 500, the superior antioxidant. At siyempre ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Alas 11 impunto. Pabalik mga K5 sa atong sining special coverage. Nagpatawag sang timeout ang San Antonio Spurs. Bawit na Spurs, di pagpasudlon ang fax. What pulos ko no? Kay Ma'am Laura Sumagaysay, makadapli doon takababoy ah. Kay Jismar Banjango, na kolbaan si Wimbayawa.
3: Grabe, oh. Ang kapot ni Town sa jersey ni, ano?
2: Okay. Back na ball games kita. Bula sang New York Knicks.
1: Ano, B? Mag-game bounce ang bula. Pinpasa kay Brunson.
2: Brunson na subong nagpamirsa.
1: Brunson nag-dribble. Ginabantayan ni Harper. Brunson. Ginaharas ni Harper. May switch sa depensa. Brunson against Wimbanyama. Brunson, nagadiskarte. Brunson, ginaharasan depensa ni Wimbanyama na wicket. Nag-layup.
2: So, nag-layup by Jalen Brunson.
3: Okay na ito. Okay na nga si Dylan okay. Harper ang depensa.
2: Oh. Okay. Back to the ball games. 83-79. Dapat na nakapunto sa aban. Si Dylan Fox naman. Arat naman si Dylan Fox. Fox ang dasang bola. May screen si Wimbanyama. Fox, ginatag sa kay Champagne. Champagne, nag-fake. Nag-penetrate. Tabuyan lang bola.
3: Naagaw!
2: Nakuha ni Brunson. Ganda kay Hart.
1: Hart. Pinpasa kay Bridges. Kimpa balik kay Brunson. Brunson, again, Sarper. Amun ayang nga defender. Bronson, gina-discarte kung paano yung manutsan ang depensa ni Harper. Ginpasa kay Josh Hart, sa Kaylen. Ginbalik kay Bronson. Ginpasa Carl Anthony Towns. Top of the key. Towns against Harper. Towns na...
2: Tira sa 3! Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama, ginatag kay Deron Refugio Fox.
3: Ang mali, hindi ko mali magpasugot na.
2: Oh, hindi magpasugot.
3: Apat na gabansi.
2: Okay, dalang kay Angatuson yung connection. Nagpilit. Doka hina na. 83-79, mga ka-K5. Daw na medyo ara momentum subong sa New York Knicks. Si Fox nagasignal sa play. Nag-dribble sa ibabaw, nabantayan ni Anunobi.
3: Nagpinahinay na siya, wala na siya nagahuru-huru.
2: Oh, ara may ginatag sa kay Wimbanyama.
3: Oh, offensive foul.
2: Offensive foul.
3: By Wimbanyama, turnover.
2: Okay. Daw gintawag nga offensive foul against sa kay Wimbanyama. Aril ang taong tabi kung may offensive foul gitman.
1: Kaya nga dito pa ni Hart, ani...
3: Oh, kagamay-gamay nga daan si Suna.
2: Hart. Si Hart. Hart.
1: Dito pa ni Pax, nipasang kay Harper sa diri sa kilid. Ta, why na, oh? May pusta ni ito kay Towns.
2: Mm.
1: Oh. Base, kuha nila.
2: Challenge. No, gina-check na itong diri. May time out ang San Antonio Spurs.
1: May challenge.
2: Offensive foul. Pero ginalantaw subong sang referee. Ang ining tawag nga offensive foul. Okay. Lalik kay alas 11:03 mga kaki 5. Mayari subong sang review na on the part sang San Antonio Spurs. Gina-check nila na kung anong matawag sa nga referee. Na? Kay shout out kay Rico.
1: So, daw may overturn kagi 5 break, kagi 5 break. Daw may push si Towns. Ano pa, nagtabog si Wimbanyama pagkadto sa landing spot ni Josh Hart.
2: Sa kanilo, so, Octavio, next ko na daw dyan. Sa namahibi, nakaroon si Wang ni.
1: Hambal ni Towns. Doon di ko magpatikita pang push ko ba? Di kay, ang mga referee, tatlo ka referee, nagpadala ni sila sa Mighty C. Nag-order sila isa ka box. Di, amo na nga medyo masipat-sipat sa buong ilang mga mata.
2: Si Igal Selma, naka-text for branding kung si Brunson, no? Kay Boss Bintot Codilla, no? Pa-shoutout from Marlo Calanza.
1: Grabe si Towns kag 5 break, oh. 21 minutes, mayara sang 2 points kag 5 foul. So, siya agad ang foul.
2: So, may foul, no? Gin overturn. Sang referee ang ila si nga tawag na gintawgan si Carl Anthony Towns tungod nga may tiklod sa likod.
1: Wala na makapasulod si Towns. Bula sang New York Knicks. Bronson na kadalit ang isang pain eh.
2: Arana. Back to the ball games.
1: So may
2: okay, ang bula sa New York Knicks or sa San Antonio Spurs. No? Gina-overturn ang tawag. Ang foul si Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Again sa kay Robinson. Ginatag sa kay Fox. Fox nagtira. Why sumulod. Nagkawas. Nakuha ni Jalen Brunson.
1: Brunson, nagadali-dali. Brunson, against Champagne, nag-lay-up. Wala.
2: Baro. Foul. Nagitawag ang referee. Dari na naman.
1: Maro.
2: Maro. Gidya si Jalen
3: Brunson. Ilogi-logi ang style ni SGA. Nag-meeting si Wimbanyama. Wimbanyama, hindi tayo ipagpasugtan. Nga mag-aug pa sila. Kung mag-isa ka bansi, tuntok ang Aaron Fox ka. Itagan mo.
2: Okay.
1: So dapat, lapit na itong tira ni Fox mo.
2: Lapit-lapit na ito. Kumawas pa eh.
1: So may dua ka free throw. Subong si Jalen Brunson. Ginatulok ang ring. Nag-dribble-dribble.
3: Nag-inulsol naman ang mga wala na kaingagaw sa plus 11.
1: Brunson!
2: Sulod.
1: So, dua na lang.
2: 83-18 eh.
1: Ara naman si Cornette. Gin-double tower nila. O kung pagkabos lang si Wimbanyama.
2: Pamuyayaw na si Ako si Lloyd. Gin-pasulod pa nag-iapon ang What the Fox. 37 puntos, Jalen Brunson. Kinalantaw mo yung MVP, kumaga kampiyon ang New York Knicks. Kaduang free throw, sumulod. Duwa na lang ang abanse, 83-81.
3: Gagrenual ni Subong ang mga tao sa New York City.
2: Na buyan, natape ni Robinson ang bula, magapabilin sa Antonio Spurs. 5 minutes and 9 seconds, 83-81. Daw masulit liwat ang mga nagligad niya games. History repeats itself. Partner, liog anay partner.
3: ang natabo dito sa 1999, 3-1 ang score, 3 ang 4-1, 4 ang Spurs, 1 ang Knicks.
2: Ay, malas kid, huwag yan po sulod, nakuha ang bola ni Anunobi.
1: Bronson, nagpatapos ang bola, nagkadali-dali, Bronson nag-drive, Bronson!
2: Nag-re-up,
3: it's a Wallace! Ladies and gentlemen, Wallace!
2: Wallace na!
3: Ang mga hingagaw gid pero why gid hingagaw
2: Bronson ginatangkay Cornet
1: Cornet
2: Dylan Harper ginatangkay Dylan Harper ang bola Dylan Harper nag pull up jumper why sumulod rebound by may foul ang New York Knicks
1: against mayo pa ni si Harper
2: Harper I think Anunobi no ang foul
3: wala na nabaton na ni Wimbanyama nagistorya na sila ni Coach Smith to balyat why natin ni chance ha? Bawi lang ta sa next season.
2: Grabe nga lay-up ni Jalen Brunson. Pataas nga banda, no? Ari nakuha. Ah, so may foul kay Anunobi.
1: Grabe
2: si... Gain positionan niya eh. Si so, why pagyapon sa penalty? Nabulak kay Wimbanyama. Balik back to the ball game si Wimbanyama. Nagpawailan sa gamay. May ginatang instruction. Ginada pa sa kilid. Si Basel na penetrate. Nagtira. Sumulod! 85-83, mga KK5, kapit lang.
1: Bulas ang New York Knicks. Bronson nag-dribble. Ginadiskartehan kung paano niya naman malutsan ang depensa ni Harper. Bronson. Bronson, one-on-one against Harper. Bronson, nag-low post. Bronson. Bronson, mainit ang kamot ni Bronson subong. Bronson, nag-turn around!
2: Wala! Sumunod! Rebound by nabuyan pang bula! last touch! Ay na! Naman!
1: Tatlo na ganyan ka mo pa eh!
2: Daw destiny naging ni sa New York Knicks kay daw dako chances ang Spurs sa nabuyan pa ang bola.
1: Tatlo naging sila.
3: Ipasa daw ang daan, why pagin pasa.
2: Tatlo na sila to sa dalom, why na to player sa Knicks.
1: Puro sila. Ibang by Bronson to Hart. Ginbalik kay Robinson sa kwa. Robinson, ginapangita si Bronson. Ginpasa kay Bronson. Bronson against Harper. Ginpasa kay Bridges. Imbalik kay Bronson.
3: Oh, 2 seconds to shot!
1: Bronson nag-
3: oh, wala. 24 shot clock at violation.
2: May foul pa!
3: Foul pa!
2: Pila may na lang foul to. Pa! Tatlo katira!
3: Pila na lang Jay to!
2: Bronson!
1: Na no sparse man.
3: End of time na to. End of time!
2: Ari na?
3: Ari na naman kita sa isang abansi!
1: Nagtumbo pa siya!
2: Nagtumbo! Oh.
1: Bayawan mo na gilang to. 2 seconds!
2: Oo, 2 seconds.
3: 2 seconds na lang!
2: Tumumbo pa.
3: Discard tito yas ang Knicks dahan yang matira.
1: What happened?
2: Gabi mo ning ambang tigulang nagid sa hampang niya si Jalen Brunson ya.
1: Una nga pretro sulod.
2: Isang kaba. So 85-84 may chance makabansi na ang New York Knicks.
3: Pila na lang ka segundos nga tumumbo ka panoy.
1: 3 minutes and 40 seconds ang nabilin sa fourth quarter. Hugtan niyo na ang inyo sining mga paha. Sa may pusta dira kamusta na.
2: Sa isa na ton ka libong viewers.
1: Kada ka
2: pa rin
1: Jalen Brunson 41 points.
2: Ariyo man 996 viewers kita. Ga angan-angan sa mangin resulta. What happened da kay Pablo Lorenz ara na? Nakulbaan mo kumanog tapos na.
1: Mamalira screenshot naman kay inig pamatuod.
2: 1K. Tira sumulod.
1: Abansin na
2: ang New York Knicks, mga kakipay.
3: Abansin na.
2: Dylan Harper, gasang bola. Again sa kay Juice Hart. 3 minutes, 34 seconds. Okay, nagpangita sa mapasaan. Nagasignal sa play. Ginata kay Victor Wimbanyama. Wimbanyama. Dito may blan. Ginata kay Fox. Fox. Nag-pull up jumper. Nagtira. Why? Sumulod. Rebound by Wimbanyama. Oh, nakuha sa New York Knicks.
1: Bronson, si Jaron Fox. Wala kay Fox.
3: Nagpatawahay na kay Abansin na isa. Abansin na isa.
1: May foul against Champagne.
2: May foul pa rin. Or nagpatawag
1: timeout.
2: Timeout. Now, i-check na ito.
1: Duga, initay ang bench.
2: Okay. Ang timeout is New York Knicks. 86-85. Babansi na. Baylo na.
1: Ang momentum.
2: Grabe.
1: Ayhan. Mahulog na mga balloon. Ukon. Mapa-extend pa sang Spurs ang serye.
3: Masakit kag mapait ang kapalaran.
2: Paka-isa ni SJA si Brunson.
3: Ang pangasin kilala ko, daog na, perdi pa.
2: Paldo-paldo na kinamag, amuna, kay Ning Simblante.
3: So, 11 kaina ang ano no?
2: 13, nakalabot 13.
3: Nakalabot 13.
1: So sa mga fans ng San Antonio Spurs ng high blood, hindi ka mo magproblema. Imnin nyo DTX 500. Mm. Hingagaw! Mm.
2: Siling ni Tiso, isang sang Pineda. Kung shout out kay Matteo Martino, Hortilio, VGN. Hindi siya ko na magbiyahe. Kaya daog siya 150K.
1: Wow! Eh, ula kita do.
2: Grabe ba?
3: Grabe.
2: Kay Johnny Abiner, Iyak Spurs, walang kwinta na team. Bakol baraw.
3: 3 minutes left ah.
2: Malawig-lawig pa ni. Ang hinampang pero diri abansi ang New York Knicks. Kabado ang Spurs.
1: Mm. Ginado ka damo basang Spurs nga nag-retire nga nag-comment.
2: Sa limit ni Smart Bajango, lotok ta sardina.

0: Arena. Oh. Arena.
1: Heart.
0: Arena. Abansi na isa.
1: Naga-discarte. Hambalya, relax. Kalmata
0: relax lang. Abansi na isa. Isur bolonta ini.
2: Champion na ni. Champion na ni.
0: Hindi ta pagdali-dalian. Hindi ta pag nagdali-dalian eh. Makuha ta Paul. Makuha ta Paul. Hindi ta pagdali-dalian.
1: Towns.
0: Hindi ta pagdali-dalian.
1: Rebound by
2: Wise Wolf. Nakuha ni Victor Wimpanyawa. Bola, ginatag si Kandilan. Harper.
0: Hindi pagdali-dali.
2: Harper. Harper.
0: Harper. Hindi.
2: Harper. Harper. Harper. Nakuha gyapon siya ni. Ginbalik si Babaw, ginatag kay
1: Wimpanyama.
2: Wimpanyama, nag-fake, nag-penetrate. Ginbalik si Babaw, kay Dylan Rapper. Harper, nag-penetrate. Nag-re-up.
0: Wala!
2: Rebound kay Anthony Towns!
1: Sadya!
0: 2 minutes top of the game! Mapasay sa Knicks!
1: Ginpasa kay Nunobe! Binalik kay Hart! Towns, top of the game! Ginpasa kay Hart!
0: Hila-hila!
1: Nunobe! Nunobe! No points! Why? Nunobe!
2: Nunobe! 88-85! 2 minutes, 7 seconds!
1: Hero na naman si Anunobe!
2: Anunobe! Gin natapal si Dalong Sangre! 88-85! Stand by up! Dalang kay Ibang tapos na daw! Kay Nilo Octavio Kuno, Gogo champion na! Arena, na, ari na! Kapit lang ang K5, Castle, ginatag kay Wimpanyama, tawag si Wimpanyama kung may kulba. Wimpanyama, nag-pick, nag-turn sound. Oh,
0: may foul.
2: May foul, gitawag
1: sa kay... Graduate na si Carl Anthony Towns.
2: Graduate si Carl Anthony Towns. Subong ulihisa nag-graduate, kaya tapos na ang graduation.
1: Carl Anthony Towns. Graduate. Magkakuha na sa ngasining diploma.
0: Nga certificate of appearance.
2: Dari na may baluan. Not only what, mapamatundahan ni Victor Wimpanyama kay Dwyer ka free throw sa game 4. Why sumulod?
0: Mabalik na si...
1: Oh, si Justin Rebs. Oh, amin ko si Rebs.
0: Si Su Chan, why ka kapot sang bola?
1: Pero why patay
2: na kampang siya, kawan, sa game 4, nakampang siya?
1: Oh.
2: Ari, baluon ta kung ma-kwan ang orasyon. Ang orasyon... ni Victor Wimpanyama, ginuyatan ang bola na ginawa sang madalom, gintulok sa masakit ang ring, liwat na, na ginawa, gimbuyan na baba ang bola, nagtira, why sumulot?
0: Why sumulot?
1: Nervyoso!
0: Anong kakatabo?
2: Nervyoso!
0: Anong kakatabo?
1: Victor
2: nervyoso! Islan mo ang sunod ang orasyon mo!
0: Wimpanyama, what happened?
1: Inhale! Exhale! One
2: Kabado.
1: Minute and 53 seconds. Tatlo okay. Ang abansi sa New York Knicks.
2: Tatlo ang abansi. Kadua, ang iya orasyon. Sa sunod, lainon ko na.
1: Oh. Ganit kayong yasiri nga bungot ni Malaskin.
2: Okay, kadua, sumulod.
0: Sumulod.
2: 88-86.
1: Kapit lang, bola sa New York Knicks.
0: Ambas ni Jalen Bronson, inahihinay lang kita. Hindi kita magpahuro-huro. Kay Sir Bulonta, hindi kita parehas ni Aaron Repuyo Pax.
1: Bronson against Basel.
2: Bronson.
1: Basel. Bronson, ginadiskartean. May switch sa depensa. Against Basel. Bronson, nag-dribble-dribble. Duwala lang sa upon. Bronson. Bronson. Bronson.
2: Bronson. Hindi ka pa
0: sumulat!
2: Ego! Antike! Ego! Antike!
1: Ego! Antike!
2: So may shot clock violation. Shot clock violation.
1: Antike! Sumabos ang board.
2: Shot clock
0: violation. Nadunot! Antike! Why?
2: Ang aton ko, Brits. Bronson! Bronson! Bronson! Bronson! Bronson!
1: Duwala sa upon.
2: Gatay ball si Bronson, ipasa kay Bronson. Na-refund ni Bronson.
1: Kaya wala sa sangupon. Siya lang isang gampang.
2: Okay, 88-86 sa K5. Bula sa San Antonio Spurs. Dylan Harper, nagatulok kay Mitch sa kung ano ang i-play nila. May screen. Okay, nag-penetrate sa shaded area. Okay, nag-turn on shot. Nagtira, sumulot!
0: Sumulot!
2: Mahayop pa si Dylan Harper. Wala!
0: Mahayop pa ang kababayan natin.
1: Dobitirano lang. Sumula sa New York Knicks. Bronson.
2: Kapit, kapit, kapit!
0: Kapit, kapit, nagpilit pa!
1: Bronson!
2: Bronson! Bronson!
0: Hindi magpapa!
2: Sumulod!
0: 98!
2: 98! Matapos na yan ang series. Okay, dalang ang Fox! Dribbling the ball! Fox,
1: nag-dribble the ball!
2: Fox! Alang alang, ginata kay Wimpanyama! Wimpanyama! Naging balik kay Fox! Fox!
0: 4-3!
2: Wala!
0: Magdagdag! Ang bola! Magdagdag na!
2: Ang balon!
0: Ang balon!
2: Bronson!
1: Bronson!
2: Bronson!
0: Ang balon for New York Knicks!
2: Bronson!
0: Nilaga! Kapata!
2: 4-3!
0: Balon!
2: Rebound by
1: Harper!
0: Harper! Harper!
2: 4-3!
1: Rebound by Josh Hart!
2: May foul! Sala naman sila! Nag-foul sila! nga may 24 seconds, shot clock may 26.1.
1: Wala git.
0: When Banyama is smiling to town. History repeated itself, it's 4-1, ladies and gentlemen.

0: Way back, 1999, Spurs ang nagdaog contra Knicks with 4-1 sanding score sa series.
1: Kanugon ka na, Mikali, apta ni Dylan Hart. Pero no?
2: So, Josh Hart mag-free throw. Duha ang avances ang New York Knicks. May aras ang 12 points. Josh Hart, the veterano. Unang free throw.
0: Wala, sumulod.
1: Sorry. Sumulod.
2: Josh Hart, wala sang kaba.
1: 91-88.
0: Mawild ang mga fans ng New York Knicks.
2: Oh. 26.1 seconds.
1: Why na, chan-chan balik. 1.1 ng mga viewers naton.
2: So, Josh Hart.
0: Pabayaan na lang ina. Pabayaan na lang ina.
1: Si Shamit, nagbalik na si Shamit. So, why gid ma-injury si Shamit?
0: Si Shamit, para balyan, kanugon sang akong exposure. Oh. Kay manugdaog na kami.
2: Hart, kanugon ang free throw.
1: Wala!
2: Rebound by
1: Robinson!
2: Ano na tabo kay Wimbanyama?
1: Diin ang box out, mga kaki-five, si Wimbanyama, kay kang ikang lang.
2: Kamoy na.
1: Kay do pierde na. Pierde na, mga kaki-five!
2: Habali, Robinson, bisan naulaw lang ako sa Petro, pero kumahayin mo ko
1: sa rebound. Sa rebound!
0: Oh, why not? Gaino na ang next!
1: May rano, why na box out? Diin ang box out!
2: Where's the box out?
1: Ang mong problema kay... kay Wimbanyama, kay gamay lawas siya. No, hindi ka, kwan, hindi ka box out.
2: Unang free throw, sulod. Apat na!
1: 92-88, 21.6 seconds. Apat na pasulan pagid, lima na. Maburubud lang na gawa, taklasoon sa San Antonio Spurs. Matapos ang series.
2: Wala! Wimbanyama, wala na naman makita.
1: Nakuha ni Vassell, may time out, pero 20 seconds remaining.
0: Why na chance, hindi na mag-foul ang next guru, ah.
1: Oh. Matira ni tapos sa quick foul. Pero wala na. Why na? Masurusap note na. No? Masurusap note na mga kaki-five. Gahinog yaw na ang mga fans ng New York Knicks.
0: Ang mga naka-analysar gid sang permi nga pag-collapse sang Spurs, Paldo.
2: Paldo
0: gid sila. Paldo
2: gid. Kaya nga, kaki-five, the matter gid ya kung veterano. Kay iti siyempre ginabasa na yung hampang sang rookie. Pagbasa sang hampang ang depensa, dira sila din manot. Kaya man si Jalen Brunson, no? Igo siya naghanot gani second quarter, third quarter na, no? Third quarter na. So, maski na nung depensa sa iya, kay titungod nga ang kontra niya, mga rookie, si papilagin to ka foul, pasabit niya sa tres.
1: Wala na. Maburubud lang na. 92-88, kay ti apat ang abanse. Okay ni sa PBA, kaya may 4-point shot. Nato na pagbalik mga kaki 5, standby ka mo sa aton sa ning 1.2 nga tausan nga kuno nga viewers.
2: Mamalira.
1: Oo.
2: Ikaw na dabala.
1: Balbal next, Baboy Sudanta kay Frankie Hapson kay Igay Bacol Bronza. Let's go, Bal Asel Brida.
0: Why na? Pako yung masuko na ko, hindi na ko na magpano.
1: Ay Jade Mailom sa Tagahibawan Norte. Langga na lang mong go ang Spurs.
2: Kinakamusta ko lang tagaling pa kaisa ko nga solid Spurs. Toto no. Ding!
1: Kamusta na? So daan kita ka?
2: Kamusta na
1: ka naman natin? Paldo!
0: Why na? End of series, Wimbanyama! Why na?
1: Okay.
0: Hindi ni mag-foul ang ano ah. Hindi ni mag-foul guro ang Knicks.
1: Hindi ni mag-foul.
0: Hindi lang mag-foul.
1: Pero I think ma-quick Tony ang San Antonio Spurs, no? Mag-inbound si Castle. Kung ma-miss ang kwani ang free throw ni Karon, kinatang kay Wimbanyama. Nakumudlay, papasa ng tira
0: wala!
1: Sa
0: wala! Wala!
2: Pero, follow-up dunk si Castle.
1: Follow-up dunk ni Castle. Why na? 92-90.
0: Why, Paul?
2: Time out.
1: Dinosaur naman ni Sudanta. Sa dinak ay makakaunta ka dinosaur.
2: Matisting mga kami dinosaur.
1: Dapli, taginamos!
0: Huwag ba si mag-overtime pa ni?
1: Negros Occidental, Diyos Family Llanos.
2: Sa Aranita ko naman, 4-point shot.
1: Tabagak lang tanay ah. Panyaga, nalang ta si ni wala na Spurs. Sogba naman ta sa Bacau ni.
2: Daog na?
0: Why ni ipasapasa na lang ni Guru sang ano?
1: Bye-bye Spurs, pero ma-quick foul ni Aung Yerpanik. Ang San Antonio Spurs. 16.3 seconds, sana bilhin ha. Sa last quarter,
2: kanami na tani isang pangabuhi ka Spurs.
1: Abot dong ilagi tani eh. Abot nga ng bal na ton nga daw destiny gid subong sa New York Knicks sa mga champion. Kay kun lang tawon na ton na ang bola no sa iyagid eh. Kanamo kay nga sila lang tatlo latos dalom ka ring ang players sa San Antonio. Abuyan pa nilang bola. Last stats pa sila. ikaw kay sa condestiny mo kuno do ay may makapugong amo gid kuno na anda tagna kada pagkit sa imo sin nga palag nga subong nga tuig 2026 ay magakampyon amo ang New York Knicks.
2: New York Knicks. Uy, may nagalantaw sa Lobby GMP?
1: Panyaga naman to sa system ba?
3: BGMP officer ko.
1: Awa. Si Pax gid naghalit. White pulos.
2: To, no? Pila palang puntos ni Pax? More points?
1: Damo, free throw. Okay, so back to the ball game kita, mga K5. Mag-inboundary ang New York Knicks. May pressable. Gaganay mo ang San Antonio Spurs. Ipasulod si Shamit. Kiti tanda ni pa-free throw si Shamit mo.
2: So, Juice Hart, mag-inbounce ang bula. Hart, bakangitas ang pasahan. Juice Hart, inpasa kay Brunson. Brunson, ginabantay ni Basel.
1: Wipas ang foul, gini Brunson. Mo. Brunson.
2: Ginabagin double team, gin triple team.
1: Ginabuhin alang bula.
2: Ito Bridges.
1: Pero may foul against naman. Sa kay Bridges. 8.8 seconds, sana bilhin. Masanag-sanag na. Bako noong court ni Goro sa New York ni siguro.
0: Pero may shooting, may natawala.
1: Penalty. So, dua ka free throw.
2: Travel tani o?
1: Travel, no?
2: Travel.
1: Pero nabuyan ang bula, may foul dito kay Michael Bridges.
2: Michael Bridges!
1: Kung may cool ba, pain eh.
2: May 13 points.
1: Classmate Tanay, isang nga tatlo, si Bridges, si Brunson, kag si Hart sa college. Unang atira, way, si Bulod! May pag-asa pa! May natira pang pag-asa ang San Antonio Spurs.
2: Kadwa nga free throw. Bridges, daw hindi madrawing itsura daw, may beat na siya.
3: Why ano balay na? Bridges! Why pag-in sumulod?
2: Huloy-huloy ng mata, nga daw may beat na. Kung pananglitan nga mag-champion, Bridges. Okay.
1: Bridges.
2: Nagaginawa sa madalong.
1: Medyo ang pressure arak, yapon eh, hindi na madulay.
2: Nagpaslik, natira! Natira,
1: sumulod! Timeout ang San Antonio Spurs, 93-90, may OT pa yan. O kung wala na, anong plano sa Knicks? Ma-quick two, ma-quick foul sila? Para nga may free throw nga duwa, para hindi mag-extend ang hampang.
3: Pero matira na siya, Tris.
1: Pero ako, doon pa matyagan ko, doon ma-foul sila, ha?
3: Ma-foul sila.
1: Ma-foul sila para duwa lang ka free throw. Partner, ari nang salpukan ng mga... Alas 11.25, mamistahan ang San Antonio Mulo.
2: May kayo papistahan na ito, kaki 5 ni Aaron Pax.
1: Sili ni, kung ano, ni kaki 5, Aaron na Lloyd Repuyo Pax.
0: Repuyo Pax. May Lloyd na siya.
1: Oo. Mantinel, takatinabal. Grabe po sa akong ni Rex Dolietti, 30,000.
0: Wow, grabe ba?
1: Grabe ba?
0: Amo niya pa niyaga lang kami karoon niya.
2: Bebe. May ari di gina nag-comment mo. Motdan na mo na ni kung pagka-uton ko rin din nila.
1: Oo.
0: Hindi na naman namin yung motdan mo ko rin din.
1: Sinong paldo ni 20K yo? Ewa kita na. Grabe na. Sinong tangkuloy? Kapamuyayaw ng ibang sinigang
2: mga paldo plus kala. 5.5 ko no?
1: Ati daog na niya.
2: Ati o.
1: Sure ball na niya. Sino may plus 0.5?
2: Ang wala yung ginambal.
1: San Antonio ko na nga New York Knicks. So kasi kung ano New York Knicks niyo?
2: Bisan sinula na da. Ba 1.1 million?
1: Million na eh. Gabi ba? Aldo Manyaki, 5 ba?
0: Apos
2: mo naman.
1: O ga naman na, please, ang bana ko dyan.
0: Apos mo na naman gambal nga, paldo-paldo.
1: So, tatlo ka punto sa kabansi. Nahulat na ito ng pagbalik sa ginampang, mga K5.
2: Ay, Spadillo.
1: Arina! Arina, kapit lang, 8.8 seconds. Anong play diri sa New York Knicks? I think ma-quick ka-foul sila. Woodline ni maka-OT pa eh. Ara may quick foul ya. Basta ako makuha ng offensive rebound. Do I get problema?
2: Kagkong mabuti, may nadaan si Towns kagi fabric.
1: May rehan lang sila. Maka-inbound si Castle. Ara sulod si Dylan Harper, si Daron Fox, si Vassell, kag si Wim Banyama.
2: Sino ayan ang magatira, ang mainit nga kamot? Dylan Harper o kon Devin Vassell?
1: Okay. So, 93-90. Spurs, Rami Reyes. Ari lang bola, ginatag kay... Okay, natag in quick foul. So, that's mungin ang balko, quick foul. Dua ka free throw sa kay Dylan Harper. Quick foul kay para hindi matrisan mo. No? Kay Budlay kung matrisan, ma-OT
0: tapos,
1: pa may chance sa OT.
0: Quick foul man sila to karon.
1: Hindi, ma-quick foul man ang San Antonio eh. Para hindi maubos ang oras.
0: Pasudlon ka dapat ni Dylan Harper eh.
1: Gatulok si Dylan Harper kung i-miss o kung hindi. Pero pwede pa na hindi ma-miss eh. Agi istoryana sa tayo, quick foul.
0: Pasudlo niya isa.
1: Pwede imbis sa ikaduha, pero imbis sa ikaduha. Pwede pa man pasudlon yung tanan eh.
2: Pero posibilidad kay ang lineup subong sang Spurs asang next.
1: Ay! Ang kaba ara gid.
2: Okay gid man.
1: Grabe ni ka pressure abi. On the part sa sini ilabi na gid ko na hindi ka mo abanse. No? Why gid?
2: Pura sa ning kontra nila.
1: Mahulog so, ng balon.
2: May double tower subong, pimbal niya makag cornet para no. sa offensive rebound.
1: Oo.
2: So Dylan Harper.
1: Dylan Harper. Eyo, kadwa nga free throw. Why gapon?
2: Wala na.
1: So my quick foul.
2: No, be.
1: Wala gid. Selin sa Rilan Vergara lang taw sa to. Sa wala gid swerte bili sa kuding abugid.
2: Abugid.
1: Sir Rilan, good morning gid. Oo, panimbang may amot Chris Lago Marquez.
2: Why na?
1: Next ng champion ah. Grabe! Nadamo upan sa New York Knicks sa may
2: si Gigi Pacquiao.
0: Then?
2: Ay, hindi. Hindi. Si, kung ano?
1: Sino si Fraser? Oh. Ari si Patrick Ewing.
2: Patrick Ewing, legend.
1: Mga players, just imagine, 53 katuig. Ang ginhulat, OG Anunoby. Grabe, no? Ang performance ng New York Knicks. Mm. Dalang doon na pundo na siya.
0: Mawild na niya daan, mawild na niya ano.
1: So, 93-90 ang score.
0: Ginuyangan sang Spurs ang ilang na kadalagan.
2: Ang iyang team.
0: Good line nga daan mag-ibawi nga sa next season. Good line.
2: Yawan ka na ni?
0: Hindi,
1: so,
0: hindi.
1: So, isa lang pasulod ni OG Nunobi.
0: Hindi talaga nga kapalaran
1: ni Nunobi. Si Fox ginatag sa kay Wimbanyama. 4-3. Why na sumulod? And that's
2: the champion na!
1: Champion!
2: 2026 NBA champion!
1: 94-90!
2: New York!
1: Masubo si Wimbanyama. Pero hindi maging tama kasadya kay
2: Palgo
1: Yara
0: si KK5 Aaron Repollo Pax Plus 11.
1: Grabe oh.
2: Wimbanyama. Wala gid ka sa Malia, awa gid ka Damaya Elien ah.
1: Congratulations now.
0: Luya
1: Sablinas today.
0: Maluya sila.
2: Si Bronson nagalibion nga daw kaangay sang bata. Pero
1: amo ni hindi mo ni makwan abi matakos ang kalipay no sa saning kadalagaan no sa New York Knicks grabe
2: no dito sa kay break do ka ang ilan ning nag-agi ka sa buho sa dagom kun ikaw makakuha na sang
1: champion just imagine mo 53 years nga ginhulat nila kag 27 ka tuig man ang ginhulat nila before nga makasulod ikaw sa finals kag kwani ang pinaka kuan abi naka sulod sa finals nga ti tripit ang Chicago Bulls.
2: Chicago Bulls.
1: No, tatlo ka sunod-sunod pero ang panit naton umpisa sang 2018 why na sa may nag back to back no nga nakasulod sa NBA finals.
0: Finals.
1: Waay na
0: ang Golden State kadua.
1: Kadua 2017-2018. 2016 Cleveland Cavaliers.
2: Okay.
1: 2017, 2018, 2019, Toronto Raptors ng champion. May katatlo mo ito katuig, ka Golden State na nakasulod sa finals. Tani ilaman ito, Grand Slam eh. Pero after sina, no, lain-lain ang team ang nakasulod. Why na sang naka-back-to-back champion? Pareho subong sa Oklahoma si Thunder na pierdi sila sa Antonio Spurs.
2: Nagsubong, isa ini ka, kwan ka kipay-break, ka history para sa New York Knicks. So, ara, nagkinupanay si Towns, nagkupo sa iya sining saway.
1: Ang katigalahan ko kay ti ara, may kalo na sila ho. Nga automatic champion. No? Automatic ara na ka mga bayo na. Ti ang problema, kung nakani, kung magambal kita nga game 7, paano na lang tong napyerde? Ginano to nila.
2: Kapitalan gina nila, guro ko.
1: Tiyo, lang ko napyerde, gani, ano nila na nga, mga merchant nga na-print na.
2: Basura na lang
1: yun. Oo. Nahaboy nila na. 53 katuig liwat na nagkampyon ang San Antonio Spurs.
2: Next
1: si Fraser niyo.
0: Next.
1: New York Knicks. Ari ng mga legend. No? Players ang New York Knicks, mga KK5.
2: Mas so, naunahan pa champion ni Jalen Brunson ang iasining superstar teammates ang una nga si Luka Doncic.
1: Doncic, no? Muna nga why sila magkakwanto. Nagalinto si Jalen Brunson. Pero grabe man ang pag tingob sang player no sang New York Knicks kagin upod sa na Josh Hart. Si Josh Hart na kagin sa Los Angeles Lakers.
0: Gahili biyon subong si Town. Ang balya, bisan gin pa, ano ni, Paul out nila ako.
1: Graduate ako,
0: pero okay ba na nga mo sa nga resulta?
1: Ang nga ako, siya nga pag-graduate, ang mabato ko siya ni Strophy. Lain kay iba niyang ginabato nila, ang papilang.
2: Grabe, ang pansubong. Sagwa sa...
1: Oh, tanan niya straight dito, alagyan.
0: May iledol.
1: Gainoba na sila, oh. Oo. Ari ni sa 33rd Street, no? Dito sa New York.
0: May nag-push-push na to?
1: Oo.
0: Ah, kay may nakas... Ano ni? Ah, New York Knicks. Sabi ko may nakas-Spurs nga bayo.
1: Ari na, daw lata-lata, no?
2: Kwan?
0: Pabati taguro ang ano, whole video na. Iti, manugtapos naman eh.
1: O, Brian na trophy ni.
2: Dako-dako kung kay break, no?
0: Amo nang ilang bit-biton, actually.
1: Amo niya na mianta sa States. Kaya dasig sila mag-plastar ka stage. Isipa po ilang ka minutos na nakaligad. May stage na gusto nga. Ilawag ni kung sino ang MVP. Pero no other than, Jalen Brunson, ang MVP subong.
0: May himalaayhan nga matabo next season kung makabalik sa finals ang Spurs. Sana sa mga Spurs.
1: Bulabantayan sunod nga season. Uy. Kung siya din mahampang si LeBron James, si Giannis Antetokounmpo. Now, si Giannis, daw dako subong ang report na si Giannis maghampang sa Miami Heat.
0: Ang tatay ang magtatay. Nagbunga ang sakripisyo sang tatay sa pag-training sa iya bata.
1: Pero why not expectar nga mangin amusin ni si Jalen na Brunson no? Na kaliber. Grabe, 45 points. Rest of the team, 49. Amo ni siling yaton nga kwan gid.
0: Halos sa 50%.
1: Oh, 50%. Amo gid siling nga kwan ano nang term gani na nila? Bakwan kablaw? Pabuhat.
0: Bitbiton, bitbiton.
1: Oh, buhat nga buhat, bitbit gid ang bilog na team.
0: Gali bion ang pamilya ni Jalen Brunson. 27 years old pa lang ni.
1: Oh, kadga panabi siya underrated si Jalen Brunson. Nga siyempre ang respeto ulihin ni mo kay Jalen Brunson mo.
2: Kagwala no, siya ma.
1: Oo, hindi siya ma-compare sa mga star player sa ibang nga team, no? Superstar. Pero si Jalen Brunson, sumong pamatud-an niya. He's the one. No, sa mga
2: nagkakadapat.
1: Oo, superstar sa National Basketball Association. Gindala yagid ang team. No, sa kadalagaan si Michael Bridges kag si Josh Hart. Actually, sa tatlo siya na pagkit na guro kay nag-opdalay sa champion sa college sa 2016 sa Villanova.
0: No, destiny, ba? Destiny.
1: Destiny gina.
2: Kaga binas dere ya.
1: Amo na ba nila kung destiny mo sinobing makapugong kaya mo na pagkit. No?
2: Para gid sa inyo.
1: Do matapos ang programa ni Sir Bay, ma-extend lang tanay.
2: Kag binas dere si Josh Hart.
1: Mga key factor on the part abi sang San Antonio Spurs ti Domidio na dula black star player. Ari ba si kon makwanta ni? Mabatian ang interview.
0: Nangayon man din pasensya sa kon si ano mo, si Jalen Brunson.
1: Naka-advance na mensahe.
0: Oo, nga why sa kono ano tawag ni kani? Why ako no mahatag ang gimpangayo ko sa iyo. Kay ang balya kulbaan kami kay basi kag imbes nga daog na. Mamirde pa kami.
4: Whenever someone counts us out, we find a way to come back and do something about it.
5: When the championship was on the line, you took over the game, really. Especially in the fourth quarter, 15 points in the fourth quarter. Just what were you saying to yourself about finishing this tonight?
4: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I could think about is all the hours in the summer. Every summer I had since I ever could remember making this a reality. So whenever I had the ball, I'm just thinking about just me alone in the gym.
5: And you got to share, you're getting to share this with your father. Just how special to you is that?
4: That's it, then. You can see it.
5: You said you've been doubting it your whole life. Too small, not the best.
0: Not that. What have you
5: just about heart?
4: We're going to find a way. Whatever you put in front of us, we're going to find a way. It doesn't matter. It does not matter whatsoever. We're going to find a way every single time we step on this court. Every time.
5: Congratulations, champ.
4: Thank you.
1: Okay, no, very emotional, no, si Jalen Bronson, no, sa mga interview, no. Just imagine na sino man mag-expect. Wag ni may nakakuan eh. May naka-predict sa pagsugod sa regular season nga subong season ang New York Knicks, no, magka-kampyon. Laban da time ang pakot ni mabak-to-back champion ang Oklahoma City Thunder kag ni pagsugod sang hampang, no, sang NBA. Damo ang nagahambal nga ang San Antonio Spurs amo ang maga-champion mga kaki-five. Pero tagabi mo based sa record, sila man ni subong ang naka-record history. Halin sa playoffs, kaisal sila mapierde.
6: Oh, gabi no. Oh.
1: Kaisal sila mapierde.
7: Straight ang ilang ano,
1: oh. Nga-daog. Kaya na 4-0 nilang Cleveland Cavaliers eh. Magluwasan dito sa Atlanta.
2: Oh.
1: Naka-asta to game 5. Or game 6?
2: Game 6. So, kuhan gina, para gin sa New York.
1: So, kita na yung makita sunod. Now, nga season. Ano sa, tabi kayo na ito, ma-extend pa?
6: Saan mo pisa?
1: October pa.
7: October
1: pa, pero bulaban tayan. No? Ang mga mahimo, nga matrade, nga matabo, mga key 5. Ilabagi ko din maghampang si LeBron James kag si Giannis Antetokounmpo.
6: Nga nagpa-trade na sila, mapa-trade na sila.
1: May mga report. Gusto na ma-trade eh. Pero daw, I think daw dako, kuno Miami Heat. No,
6: balik
1: si
6: sila sa Miami
1: Giannis.
6: Heat.
1: Si Giannis ang sa
6: Miami Heat.
1: Miami Heat.
6: Si Yuven Benyama mapabili ni Corona sa Spurs.
1: Kansunod si Mana muna ang NBA Draft. Kag before sa NBA Draft, may mga pag-trade na nakatabo. Kahit may mga involved ini, no, mga player sa NBA draft mga kakipay.
2: So balantayan da son tuig ang rookie na half Filipino.
6: Pero why sang rookie sa MVP yan sa finals, no? Why
1: wala. So ginakuha lang MVP finals. Pero hindi naman malayo, no, ang MVP amo si
6: Jalen Bronson.
7: Sige.
1: So salamat kid Maki 5 sa pag-upod sa aton. Kita na kita sunod naman ya tuig. Na para sa NBA Finals 2027. Ano naman nga team? Ayan, madipinsahan sa New York Knicks. Ang ila sa ning kampyonato sa masunod sa ning tuig. So standby lang sa dugang pag-ing mga updates sa amo sa Facebook page. Kansibang public press program sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sa ning special coverage team. K5!
6: Rey Espeja Umalay.
2: Ako naman si K5 AJ Cordoba.
1: Ako naman si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Philippine Standard Time, alas 11:47 na saga.
10: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

Good morning, Iloilo. Happy Sunday morning, everyone. Kamusta ang inyo sining Domingo? Yari na kita sa pizza 14 na sa bulan sang Hunyo. Ikaduwa sining Domingo sa subong bulan sa tuig 2026. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Dag sa ngalan sa atong Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Main ko po ninyo sa subong agang nyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kagyari na kita sa atong sining programa ng Gdolong sang Balita Informasyon. Subong man, inisyatibo, proyekto, kag serbisyo sang inyong mga lokaps. Ang lasang liwan ko di kada Domingo, ang Ilonggo Cops on Air. Yari na kita sa ika-146. Or rather, no 148 episode na sa subong sining programa naton with K5 News FM Iloilo. Kag ika-23 na kita nung pag-gulup the night sa subong sining simana sa subong man sining atoig 2026. Masinandukot no ang Game 5 sang New York Knicks kag San Antonio Spurs. Napagulang din nagtapos no sa aton sininga sa subong year no sa subong season. Kagamay lang gid ang pansi. Dutayan lang gid magdaog ang Spurs. Pero na sa pilaman ka tuig, nagapansi man ang New York Knicks. Sa pilaman ka dekada no sang ila sininga. Pag ang panganay, kag siyempre no, nagdaogin sa Game 5 no, sa subong sining NBA season. So congratulations guys sa tanan ng mga nagdaog dra sa ila sining team. Kaga dapat sports lang ah. Why na sang ano na dra kay siyempre natapos na ngang pang. Tingayo na lang bala todo sa mga nagdalaog ah. Kag sa ato na sining mga topiko sa subong adlaw. Sa ika-146 episode na sa ataon sining Ilo Cops on Air, dari sa K5 News FM Iloilo. Kaya siyempre, ginacknowledge mo nato na ataon sining mga live viewers. Dari sa ataon sining official Facebook pages ang Iloilo Police or PNP Iloilo Police Provincial Office. Kaya subong man no, sa K5 News FM Iloilo. Kaya sa K5 News FM 88.7 FM no, sa inyo sining mga Facebook live na ataon dara. Kaya siyempre, saan ka pamati sa ataon sining frequency? Sa DYKU 88.7 FM, sa inyo sining mga radyo dira. Kato lang sa aton sining comment section, no, kay pagabasaon ginaton. Ang inyo sining mga greetings and shoutout, no, sa inyo sining mga kakilala dira ilabi na gid sa mga nagahiwat sa ila sining birthday sa subong sining adlaw. Sa subong pizza 14, no, sa bulan sa Hunyo. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Celebrate na aton sining birthday no nga mangin chill lang dapat. Diyan na magpatama dira no dapat in a moderation lang gid. Kag sa aton sining mga topiko sa subong aga. Madamo kita sa mga activities nga giniwat sa subong sining semana. Umpisa sang Hunyo 8 tubtob kahapon nga adlaw. Pwedes nga nakasunod-sunod ang mga activities ang inyo sining Milocaps. Dari sa probinsya sang Iloilo kaysa subong bulan sang Hunyo nga daan nagasunod-sunod aton sining mga activities kag mga launching nato no sa aton sining mga proyekto kag kalakit na dara no ang pagbukas man sang klase sang umpisa sang Lunes kapit sa 8 no sa bulan sang or sa sining semana which is nga nangin na successful ng pagbukas sang klase no dari sa aton sining probinsya. Kadungan man no sang which is nga masubo man or bad news man sa makaturan nato no dito sa Mindanao ilabihin gid no sa area sang Davao and General Santos which is nga nagkadungan gid sang pagbukas sang klase man ang pagtayog sang linog kadungan sang flag raising nila no sang tinlikdan sining Lunes amo na bilang inambal nato no nga ang pag-attend sang flag raising ang nakasalbar man no, sa mga kabataan kag sa mga teachers man nga last city no ang mga 7:30 or 7:40 no sa nga aga ang nagluntad ng mabaskog sining 7.8 magnitude sang earthquake sang linog no na sentro dito sa
Mindanao area. Pinabinig doon sa Jensan and Davao region. Kaga siyempre, no, mo man na ginang-always naton nga gina-remind man sa mga pumuloy naton. Pinabinig doon sa mga estudyante kag sa mga maestra. Kag sa tanan, no, nga mga komunidad naton. Seryoso ho naton na ang ginatawag naton sining Earth Week Drill. O rin yung National Simultaneous Earth Week Drill, no, nga ginaiwat naton na quarterly. Pagpuno naman sa aton sining civil defense, no, nga which is nga tama ka importante, no, kay ang linog nga daan. Nagabot man sini sa mga tion nga why naton gina-expectar. Kasi siyempre, sino man nabi mag-expect, no, nga kadungan sang opening sang classes. Sa aton sini nga basic education. Asang tinikdan sini nga Lunes ang kadungan man sang pagtayog sang 7.8 magnitude sini nga linog. Apila man sini ka mga buildings, no, ang natigayon sini or aksidente man sini nga nagrumpaas man. Kag iba nagalaos mod, kag nagkalalitik man. So pila na ka mga aftershocks ang na-record man sang aton sini nga aton sining ano nung authority which is nga pila man linibo ka mga aftershocks, no, even until kagapon nakasunod-sunod ang mga aftershock na, no, dito sa Mindanao area. Siyempre kinatruma mga aton sining mga kotoran sa sining earthquake, no, kung nalinog sa nga talikdan sining simana. Kag sa nga talikdan sining Martes man, Hunyo 9 June 9, 2026, ang Ililo Police sa Provincial Office na papunaman sa aton sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan, nung nag-lonsar, no, sa Project E-Hero para aton sining proyekto, no, para sa aton sining mga pag-maintenance, no, sa aton sining mga salakyan, which is nga very important man, no, importante again. Sa aton sining mga vehicles man, sa mga patrol cars man, okon, sa mga motorsiklo naton ang pag-maintenar, no, sa aton sini nga mga salakyan, no, agad nga mangin serviceable man. Agad nga magamit, no, sa aton sini nga mga kautoran. Ilapingin sa aton sini nga mga lookups ang pag-maintenar, no, muna importante, no, ang pag-maintenar sa aton sini mga salakyan. Agad nga mangin serviceable kag mangin productive. Kaya siyempre, nagod magamit man sa pagserbisyo sa aton sining mga pumuluyo. Ining ginatawag naton sining launching, no, sang Project E-Hero. Or ginatawag naton sining electronic system to help enhance, repair and monitor oil and lubricants, no. Aginunsar sang Ililo Police Provincial Office. Pagpunguna sa aton sining Provincial Director sang tinikdan sining Martes nga adlaw. Dira sa aton sining Heroes Multipurpose Hall, dira sa salod sa IPPO Headquarters. Kaginitabungan man sa aton sining mga officers, ikan sa aton sining Police Regional Office 6 Headquarters naton. Dila pinagin ng aton sining R4 naton nga nag-attend sa sining activity. Agon nga, ining e-hero nga ginatawag naton, is online or electronic inisa. Reminders, no, when it comes sa maintenance sa aton sining mga motorcycles and vehicles, especially sa aton sining mga patrol cars, agon nga ma-remind, no, aton sining mga drivers and ilongkaps naton sa pag-maintenar sa salakyan kag motorsiklo. So nag-remind sa aton sining through sa online or electronic, no, kag nag-send sa aton sining mga emails kag dira na, no, nga periodic and maintenance sa aton sining mga salakyan dira agad nga ma properly maintain ang aton sining mga patrol cars and or patrol cars and motorcycles naton. Nga which is nga isa kadako ngano nga buligid sa aton sining mga salakyan kag motorsiklo agad nga ma maintain sang maayo kag inanotro sa aton sining logistics and supplies office man dira sa LSO office, no, or LSO sa aton sining IPPO.

0: And of course, no, sa siniman nga simana, padayong aton sining pag-lecture, no, sa aton sining mga kabanuhanan or mga area of responsibility na aton rin sa probinsya sa nga Ililo. Sa sining sila, ano na ito, no, ining empowering defense, key conversation on security enhancement sa dra sa banuasang San Miguel, sa buong man sa banuasang San Joaquin, Bingawan, Dumangas, kagapon man nga adlaw, kaysa dra sa banuasang Anilaw. Which is ongoing aton sining mga collaborations and lectures naton sa aton sining local government unit and of course with our business sectors ilabinigin no, sa security and managers naton sa mga security officers and managers no, sa mga vital installations naton sa tag-sa-tag sa sining mga banwa nga nagkadala kita no, sa mga lectures nagatag sa mga safety tips and reminders sa aton sining mga kuturan ilabinigin sa mga security officers and management no sa mga establishmento no sa mga tagsa-tagsa naton sininga mga kabanuhanan. Abeses no nga sa subong sining semana no nagasunod-sunod ang mga kabanuhanan nga ginabisita sa Ililo Police Provincial Office dira kagdagaliktor dira nga taon sining Provincial Operations Management Unit. Subong mga taon sining Deputy Provincial Director for Operations Aplikata Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. Kago po ang aton sining Provincial Community Affairs Development Unit Chief Police Lieutenant Colonel Sheila Maria Sardoma. And of course, nagupod gid ra ang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rosalan sa mga ginaiwat na aton sining mga lectures. Agon nga ma-remind ang aton sining mga security officers kagasubong man ang mga business owners and managers no sa mga mudos san sini mga individual no nga nagapangatake no sa mga gahiwat sang robbery kangay sa mga termite gang which is nga dapat nga mga alerto no nga taon sini nga mga security officers agod sa tion sang sini nga kay siyempre nakapadulong kita sa bulan sang kapigaduhon tawag naton kag siyempre may mga kuturan pag skiapon kita no nga nag take advantage no sang kauyang man sang seguridad sa mga establishments naton so dapat no nga mangin alerto gid kita and of course kapon man nga adlaw sa taon sini nga pagselebrar no sang ika 120th day or Independence Day naton every June 12 no nga which is nga ika 128 na katuig sang pagselebra naton sang Independence Day which is nga nabatyagana naton kag siyempre no na ginhilway kita gikan sa mga colonizers naton kag sa mga katsila no sang 18 June 12 1898 which is nga synchronized no aton sining pagiwat sang Independence Day kagapon nga adlaw La City Media no, Rala City sa nga aga, alin sa aton sining national headquarters, sa subong man sa aton sining regional headquarters kag diri sa aton sining provincial headquarters, kagtagsa-tagsaman sini ka mga kabanuhanan nga nagiwat sang flag raising no sa aton sining mga area of responsibilities agod nga commemorahon nato no ang ining Independence Day. Kagyari na kita sa ika 128 ka tuig na. Sang aton sining kahilwayan gikan sa mga katsila kag sa mga ano naton mga mananakop naton awis nga damo sa mga baganihan naton kaglakit na mga Ilonggo naton sining mga baganihan ang naghahatag no sang ila sining kabuhi kag subong man sang ila sining sakripisyo kag serbisyo agod nga maguma naton ang kalinong kagkatawayan especially no ang independence sa aton sining pungsod amo ning ginang-enjoy naton sining independence ina ka pangabudlayan or gina pangabudlayan sa aton sining mga baganihan sa tong June 12 1898 no nga gideklarar kailway na ang Pilipinas sa mga katsila pangyara pagyapon kita sa paginahom sa mga Amerikano man abisis no nga sa gradually nangin or natigayon man ng aton sininga kailwayan sa mga iban sininga lahi abisis nga unagin no nga gideklara ang aton sining Independence Day sa tong June 12 1890. So, sa Subong naman, madamo sa mga kotoran naton na nagkapagigbato no, sa kahilwayan. Kaya mo nablambal nila sa Subong. No? Ang aton sining kahilwayan is sa filo Pilipino lang manaton. Kaya aton sining mga manalakop is yara sa mga kautoran manaton ng mga Pilipino. Lagi sana dira no, ang korupsyon sa mga kautoran naton. Di sana nakapag ano sang sang aton sining kilwayan ang pagpamintahan no sang filo man aton sining mga Pilipino labi na gyud no sa mga nagapungko sa pwesto. So always no padayonon nato ang aton sining pag pagigbato sang aton sining kilwayan dag sempre no freely kita nga makapalabot sang aton sining mga ibubunot apang ina proper forum ano kagani proper venue. Kaga dapat wala lang sang mga karasan or wala lang drasang pagpanglapas mano sang kinamatarong sang iba. Kaya sa pag-iwas ang sining Independence Day dari sa probinsya sang Iloilo nang or na pabilin no, nga nangin malinong kagmatawhay aton sining pag-celebrar no, dari sa probinsya sang Iloilo although nga may mga pila sining ka mga rally nga giniwat apang way man ginaglawig no, sang tinikdan sining Bernes nga adlaw kaga nangin generally peaceful nung aton sining pag-iwat sang Independence Day dari sa probinsya sang Iloilo kag siyempre no sa kabukusan sining pungso nato kag ina sa Bulikman sang tanan-tanan labi na gino sa inyo sining mga Ilocaps kag siyempre no sa tanan nga mga agency naton nga nagbulig nga nangin matawhay nung aton sining pag-celebrar sang Independence Day kag siyempre no sa mga kuturan naton dra no nga naghiwat dra sang ila sining mga rally dira nang ina peaceful man kaga mo na bala nung ina proper venue and proper forum man na makabadangat ka mo sa inyo sining mga ibubunot dira apang wala lang no sa mga karasan na pagiwato ng inyo sining mga grupo dira kay sagya po ng inyo sining mga Ilocaps ang padayon nga nagabantay gid sang kalinong kakatawai sang aton sining probinsya. And of course no sa aton sining mga accomplishment naman sa Subong sining simana sa Gyapon no padayon na aton sining mga kampanya no inisipaid campaign nato against illegal drugs which is nagasunod-sunod man ang mga buy-bus operations na giniwat sa mga pila ka mga kabanuhanan naton ilabi na gino dara sa banwasang Limeri Iloilo kahapon nga adlaw no which is nga dako man or lapit man isa ka milyon ang recoveries sa aton sining mga Ilong Cups naton dara. Labi na gino sa pagpanguna sang Station Drug Enforcement Team no sang ORSDET sang banwa sang Limeri Iloilo kaga mayara man sining accomplishment no ang banwa sang Pavia kaga subong man ang banwa sang Uton kag siyempre no way man nagpolihin ng aton sining Provincial Drug Enforcement Unit mayara man sining recovery no sang tinikdan sining adlaw. So sa Gyapon padayon ang aton sining intensified campaign against illegal drugs. Ilabi na gino sa sining pagbukas ang klase na mangin na potensyal targets mandara nga aton sining mga kabataan mga estudyante na aton dara so dapat sa mga ginikanan no alerto gid kita pagbantayan man kag monitoro no, ang mga aktibidades sa inyo sining mga kabataan kag hindi na aton pagpabayaan no, sa mga eskulahan dara hindi na aton pagidugyan man siling kampante na kita nga kumo yara sa eskulahan ang aton sining mga kabataan pero basi naga-engage na dara sa mga bisyo dara. Dapat alerto kita no sa aton sining mga ginikanan dira. This is nga sa sining pagbalik sang klase. Maramo sa Gyapon sa mga individual dira no nga nag-take advantage dira sang kahuyang. Kag nakatintar no sa aton sining mga kabataan when it comes sa pag-engage sa sining illegal nga bisyo no pagtilaw-tilaw sang sabo kag droga dira. Marijuana man inara o kon sabo man. So dapat no sa mga ginikanan dira is always good monitor kagiyahan kag disiplinahon naton sini mga kabataan. So pinala mangina sa mga aktibidades kag mga topiko naton sini madala no sa Subong sini nga Domingo. By the way, good morning dira no sa kay Sir Rena Yabot. Subong man sa kay Mama Sai Skyrene. Kag subong man kay Mama Marian Valentino dira sa banwasang Masin. Thank you so much gid sa pagmonitor sa aton sing program. And of course kay Mama Riza June Maganto. Thank you so much man sa pagmonitor. Kaga belated happy birthday gid ra no sang June 10 kay Mama Riza June Maganto. And of course kay Tilisa Gansas, thank you so much man sa pagmonitor. Kay Nong Iko Cordero Jr. na thank you so much man. And of course kay Mama Nala Rodriguez. nga nakamonitor gid sa aton sining program, no, always gid nga monitor sa aton sining program. Thank you so much gid sa imo sining time, ma'am, kay Ma'am Nala Rodriguez. So thank you so much gid sa inyo sining pagkapod sa aton sining programa sa ika 148 episode na sa aton sining programa, no, sa subong sining Domingo. Kag ika 148 man masimana sa pagkubdanay naton diri sa K5 News FM Iloilo. And of course, sa ika 23 na naton ng episode sa subong atuig 2026. So thank you so much guys sa opportunity nga ginatag sa K5 News FM Iloilo. Kaya pinigil sa aton sining Chief Executive Officer, Dr. Ramiloy. And of course, sa aton sining Area Manager, kay K5 Ray Espiao Malay. Kag sa aton sining Station Manager, kay K5 Warren France. And of course, sa management staff na sang K5 News FM Lilo, thank you so much. Kaya pinigil sa aton sining technical partner sa Subungaga, si K5 Lawrence. Bilita na naman kita sa masunod nga episode sa aton sining programa. Nga nagdulong sa balit informasyon, subong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sining mga Ilocap sa kulasang liwan kundi ang Ilongo Kasonea. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa ataon sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayan Emmanuel Razalan. Kag sa ngalan sa atong Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ingkaw po ninyo sa subong simanang inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yun yung masaligan.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba nakamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
3: TDX 500
2: ang may powerful compound
3: nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500 garantisado,
3: epektibo,
2: para mismo.
3: TDX 500
4: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan, Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kong nadumduman nyo itong telomeres. Ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: DTX 500. Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, giwala kag DTX 500. Guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig pa paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes.

0: No, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
1: Oy.
0: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga selula kung naka DTX 500 kag Mighty Sika or PRC. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Hey, five galingawan time! Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan? Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black? Hey, five galingawan time!
4: K-5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
5: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalay-lay nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa nga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation.
2: Na nagigit
9: ako makabatsyag
2: ng sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa S4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
12: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing
15: performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinong na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligat.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
2: Yung may D3.
5: Mga butika.
2: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
2: Yung may D3.
5: Mga, mga butika.
19: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
20: K5 Galingawan Time!
21: Pedro, nga-late ka na naman sa klase.
22: Balan mo, mami, nadulaan kay na nga lalaki sa dalang kinintos.
21: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka, very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
22: Ah, wala mama. Kadugay, abisi yung magalin. Inayawan ko tapak sa kwarta.
20: Hey, my galing nga one time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
2: Eye Care Gold.
6: Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon,
6: mag-inom sang Eye Care Gold.
4: Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
6: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabalik si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa.

0: ako kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
5: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga kapulunikan.
8: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
8: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
8: DTX 500
2: masaligan,
8: epektibo.
2: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo,
2: DTX 500
8: masamit ka bala ang gina-allergy,
2: DTX 500.
8: Ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
2: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: DTX 500
8: masaligan.
2: DTX 500
8: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
2: Ang D3
8: yung may BCO.
2: Ang BCO
8: yung may D3.
2: E3 Bio
8: with BCO.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio.
2: Ang D3
8: yung may BCO.
2: Ang BCO
8: yung may D3.
2: D3 Bio.
11: Hey, five kalingawan time.
12: Tagbalay.
13: Sino na?
12: Ah, mga pulis kami, sir.
13: Ah, mano tani, sir, aw.
12: Gusto lang tani namon mag istorya.
13: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
12: Duwa lang man kami, ah.
13: Ah, duwa ka mo?
12: Oo.
13: Tika mo de istorya, nai eh.
11: Hey, five kalingawan time!
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
6: Magnesium sa
5: aton. Amo dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
8: Meaning ba
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
8: Kampiyon.
5: Para ang dugo rektato sa transmitter.
8: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo.
8: By turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
8: Extend, kampiyon.
6: Sa rurot gina.
5: High blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
3: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
10: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
17: DTX 500.
14: Masaligan.
17: Epektibo.
14: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
17: Masalikan.
14: Epic.
17: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3.
20: Yung
3: may Physio.
20: Ang Physio,
3: yung may D3.
14: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
21: Hey, five, galingawan time!
11: Ga? Gapati, kabalanga ang babayi. Mas gagwapa kung magtigulang.
22: Ah, huuwi.
11: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
22: Ah, nugay da gani. Kabataon pa gani si Muga.
21: Hey, five, galing nga one time.
1: Five FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio. Ang Ethri nga may visio. Ang visio nga may Ethri. Ethri Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio. Ang Ethri Bio nga may visio. Ang I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sang isa kabulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagit ako makabatsyag sa sakit.
2: TC. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas Forbiotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
13: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino na dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
19: Kagakontrolar.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalikan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako. Natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
19: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
24: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mabakas,
4: mga buti ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, mga buti ka!
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro kapulkatol,
12: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman Roman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabagon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
14: Kaga-kontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: Sugar,
11: DTX 500,
14: Masalikan,
11: Epic,
14: Tipo,
11: DTX 500,
14: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio,
11: ang D3,
14: yung may BCO,
11: ang BCO,
14: yung may D3,
11: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio,
14: ang D3,
11: yung may PCO,
14: ang PCO,
11: yung may D3.
14: D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-Fi News FM. Ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.
5: Botica, I Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
8: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigil
10: kasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masalikan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
10: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Taga pamati, gid ako sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati at sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Manong, sakay ko taxi.
3: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
2: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive.
1: K-5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Makakas, mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Makakas, mga butika!
9: May family history ba nakamuhos ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DDX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
7: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
18: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro kapulkatol.
20: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman for Men.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula gid ang akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan, tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5.
26: K5
25: News FM.
26: K5
25: News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
27: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
28: Trenta minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 subong hapon, Mayong hapon, Western Visayas.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
27: Number one,
25: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Ang oras naton subong 31 minutos nang nakaligad sa takna sang alas 4, kagiyari kita sa aton nga palatuntunan punto legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Punto legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo kagangaton component city, Pasig City. Sa mga kaupod naton yung mga probinsya diri sa Isla sang Panay, Antique, Capiz, Cagatlan. Sa isla kag probinsya sang Guimaras, kag iya lima ka mga kabanwahanan na maayong hapon sa inyo dira. Sa aton nga mga tagpalamati diri sa Facebook Live, sa aton nga K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa tanan nga malabot sa aton nga pagwaragwag diri sa kahanginan sa 88.7 FM sa K5 News, ari kita sa aton palatuntunan nga
16: punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Maayong maayong maayong hapon sa aton yung mga abyan diri. Nga nagapamati sa 88.7 FM labi na gid sa aton yung mga abyan nga mga taxi drivers, sa mga jeepney drivers naton, mga gapamati dira sa karsada. Nagkalipay gid ako nga kapila na gid ako nakasakay bala sa taxi. Nagapamati gid sila sa 88.7 FM. Maayong hapon sa mga abyan naton nga nagapamati sa Facebook Live. Kag sa aton nga radyo sa 88.7 FM, iniyang punto legal. Ako ang inyo alagad niya si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag mag-aup na kita sa sunod nga 90 minutos. Agod, pag-aistoryahan naton ang mga legal nga konsepto kag para man mabalaan ninyo ang inyo nga mga kinamatarong. Happy Independence Day, o kung belated Independence Day sa aton tanan, no? Ang pabangkot bala sa aton yung mga abyan subong, totoo bang malaya tayong lahat? Ang iban, nagahugot pa gani nga about sa malaya in terms of relationship. Ang iba niya nagahugot malaya in terms sa kautangan nila sa mga 5-6. Pero ang ato niya hugot subong, Pilipinas, malaya ka ba talaga? Subong ginaselebrar naton sang June 12 kung sa diin nga paborito gininisang iba nya mga estudyante nga wala nagasulod sa eskwelahan kay wala sang klase. Pero panumdumon nato no nga ang ini nga paghiwat, this is the 128th nga Independence Day nga ginaselebrar sang aton nga pungsod. Independence Day from the Spaniards o kung sa Spanish colonial times, kung sa diin nga ginasakop kita sang Espanya sa masulod nga 333 years. Dira makita naton nga sa pagkalaba sang panahon nga pagsakop sa aton sang Espanya nga may mga kultura kita nga na nakuha sa ila kag kung sa diin nga nakita man naton nga ginaselebrar naton ang 128 Independence Day, dapat ginadumduman naton ang aton nga mga bayani nga nagpakiglaban para maging malaya ang aton nga bayang Pilipinas. Amo na gani nga aryo kasadya sang aton nga mga leaders kapin pagid si BBM kag si VP Sara Duterte kung sa diin nga naghatag sila sang ilang mga speeches sa separate nga mga events. Matandaan naton nga si aton nga presidente Bongbong Marcos naghatag man sang iyang speech kung sa diin gin-emphasize siya ang importance sang unity.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Oo, matandaan na ninyo balang sang nagligad nga presidential election sang year 2022 ang ininga tinaga ni President Bongbong Marcos ang unity permiya gid ini ginahambal. Ang ari nga ni President Marcos no nga ang aton nga pagsaulog sang 128 Independence Day gina-highlight ya gid nga dapat maging united kita kag dapat hindi naton pagbutang into waste ang mga ginpangabudlayan sang aton yung mga bayani. Kag on the other hand naman, mga abyan, si Vice President Sara Duterte naman niya naghambal ya nga ang tuod nga freedom nga dapat nga ma-experience sang aton yung mga kababayan is freedom, no? From corruption, freedom sa mga deprivation of rights such as hunger, mga education, kagalain-lain pang ginaagyan sang aton nga mga kababayan diri sa Pilipinas.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Nagpahanumduman si Vice President Sara Duterte nga ang sovereignty hindi lamang threatened o gina-threat sang mga foreigners o kung ang kalayaan natin, hindi lamang ini-threat halin sa mga banyaga kundi isa ang threat mahalin sa sulod sang aton nga gobyerno.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: In all fairness, nag-a-agree ako sa ila duwa kay BBM kag kay Sara Duterte. Nagapatigid ako kay BBM nga kinanlan gid naton sang unity. Nagin panawagan ni BBM kaupod si Sara Duterte sang nagligad nga 2022 elections. Pero mga abyan, ano ang natabo sa unity?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Kag nagapati man ako dito sa ginahambal ni Vice President Sara Duterte nga ang mga threats naton sa kalayaan hindi lamang magahalin sa sagwa kundi mismo sa sulod sang aton nga gobyerno.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Amo na gani masadya mga abyan kay tungod nga we are talking about the Philippine Independence Day, but the main question ang pamangkutano naton subong, tuod bala nga free ang Pilipinas?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Amo na gani nga mga abyan, no? Ang aton nga kalayaan dapat bala nga hindi lamang ini sa pagplastar sang aton nga mga bandila sa aton nga mga salakyan pag raise ang flags naton every flag ceremony, pero dapat ang tuod nga kalayaan mabatsyagan sang tagsa-tagsa nga Pilipino diri sa Pilipinas.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Paano bala naton mahambal nga may ara gid man sang kalayaan kung sa diin nagaatubang ang aton pungsod sang isa ka madako nga iskandalo sa pamaagi sang mga flood control projects sa mga aligasyon sang mga maleta? Ano pa ayhan kung matawag naton may ara balagid man sang ginatawag nga kalayaan kung mismo sa Senado naton nagakinagamo na kag nagaagaway sang poder?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: May tuod bala nga kalayaan kung sa diin makita naton nga mismo ang mga leader naton wala nagaugyunay kag nagaimpeach pa sa isa sa aton nga isa sa pinakamataas nga opisyal?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Last week, no, ara kita sa Manila kay nag-appear kita sa hearing sa Regional Trial Court sa Manila kag nakita naton gid akto nga kung sa diin nga ang isa ka congressman nga si Congressman Abante nag-file sang cyber libel case against sa ginatawag nila nga 18X Marines.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: Daw hindi tanagid maintindihan ang nagakatabo diri sa pungsod sang Pilipinas, no? Kay tungod nga it is very ironic nga nagaselebrar kita sang 128 Independence Day. Pwede nato na gidman mahambal nga ang independence ng gidman basi sa foreigners o kun sa mga nagsakop sa aton, pero mabatsyagan sang aton nga mga pumuluyo nga wala gidman sang tuod nga kalayaan halin sa mga may mga tao nga poderoso, halin sa mga tao nga korap, kag halin sa mga tao nga kung diin tani nga sila pag-aasahan naton nga maserbisyo sa aton, sila pa ang numero uno nga nagapanakaw sa aton. Amo na gani liwat ang pamangkot, no? Is there really independence kada isa sa aton?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
28: I am sure nagakomentaryo na inisubong ang mga tao nga nagapamati sa aton sa mga jeep, sa taxi, kag kung sa diin man nga kapihan, ginaistoryahan na inyo na ninyo ini nga tsakto, may punto kita subong. Kay tungod nga tagsa-tagsa sa aton, liwat, nagabugtaw kadaaga, baka-baka sang ubra, para lang matagaan sang tuod nga kalayaan ng aton nga mga pamilya, kabataan, abyan, o kung sino man ang mga ginabuligan naton. pero kasubo sang ginalantaw naton sa mga balita nga kung sa diin nga nagaagaway kung sino ang maging Senate President, sino gid man ang majority kag minority, amo na gani nga do ka half-baked bala ang aton nga pagiging malaya, no? Kay tungod nga do hindi ginaton makita sa pangginawi naton diri, labi na gid sa ginaubra sa mga tao sa may kapangyarihan, no? So amo na gani mga abyan, no? Ang akon nga nga mensahe sa aton subong nga hapon mga abyan nga ang Independence Day na iya dapat ya maging buhi sa kada isa sa aton by us doing our part for our nation. Ang tuod nga independence makukuha natin, makakamit natin kung kita mismo nagabuligay kag naga-take part sa iba-iba nga proseso nga makabulig nga magpa progreso sa aton nga bayang Pilipinas. Amo gani nga samtang naga-scan ako sang mga famous nga mga ginpangsulat sang aton nga mga bayani, no, nakita ko gid nga may ginsulat ang aton nga pinalangga nga hero man nga si Andres Bonifacio kun ang father of the Philippine Revolution. Iya ginsulat ang pag-ibig sa tinubuang lupa, no? Ang pag-ibig sa tinubuang lupa ginsulat sang aton nga hero nga si Andres Bonifacio para pukawon ang aton nga mga kapwa Pilipino nga palanggaon ang aton nga pungsod. Kanami ni sang ginambalya, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Amo na gani nga pamatian nato ni ang kanta nga ni para magbinag-binag kita nga palanggaon naton ang Pilipinas.

0: Kabay pa nga maging malaya kita, Pilipinas, no? Labi na gid sa pagpili sang mga insakto nga leaders sa maabot nga presidential election sa tuig 2028. So mga abyan, no?
1: Paul Ray Tolentino.
0: Aton gid nga tandaan, mga abyan, nga ang tuod nga kahilwayan ara gid sa aton nga mga kamot, kag ara gid sa inyo nga indi kamo magpadala sa kwarta kundi gamiton ninyo ang inyo utok, tulukan ninyo ang inyo mga kabataan, kag tulukan ninyo ang inyo pamilya, nga kung insakto bala ang inyo nga mga ginaubra sa maabot nga 2028 elections.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ayon. Subong nga hapon. Aton pag-aistoryahan ang Senado kag ang impeachment. Makahangkahang ini nga diskusyon subong nga hapon. Aton pag-aistoryahan kung ano ba lagid man ang ginatawag nato niya quorum. Aton pag-aistoryahan ano bala ka importante ang Senado diri sa Pilipinas. Kag aton pag-aistoryahan kung ano ang ginatawag naton nga impeachment proceedings. Mayong hapon sa aton tanan liwat, ari kamo sa punto legal. Kag ang aton subong nga pag-aistoryahan ano bala ang Senado kag ano ang iya nga mga ginaubra. Ang Senado, isa ka-importante nga institusyon sa aton nga Pilipinas. Very basic, balaan ninyo bala ang three branches ng government naton. Amo ang executive, legislative, kagang aton nga judiciary.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nakabutang gid ina sa aton nga konstitusyon, labi na gid sa Article 6 of the 1987 Constitution, nga kung sa diin, that the legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines, which shall consist of a Senate and a House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and referendum. Diri makita naton sa Article 6, Section 1, ang pag-ubra sang layi, ang pagdula sang isa ka layi, ara sa aton nga Congress of the Philippines. Buot silingon, no, common misconception sang aton nga mga tawo kung maghambal nga Congress of the Philippines, mambala sila nga ang mga congressman ina. No, that is totally wrong. Because kung basahon naton ang Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution, ang Congress naton ginakompose sang Senate and House of the Representatives.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Makita naton nga ang aton nga Senado nagakompose sang 24 senators kung sa diin nga kada termino nila may ara sang anom katuig. Ano bala ang ginaubra sang aton nga mga senador, no? Diri ginatawag naton ang ginatawag nga the power of the purse. O kung bala ang sila ni ang nagabulig sa aton nga magpasar sa mga General Appropriations Act, o kung sa diin nga amuni ang ginabasihan para maging budget naton sa masunod nga tuig. Makita na ninyo nga nagadebatihay ang aton nga mga senador, ang aton nga mga kongresista sa mga budget. Kung ano bala ang dapat nga maging priority sang aton nga government, o kung ano ang dapat pagabutangan naton alignment sang mga galastusan. Kay siyempre makita naton nga that the power of the purse is vested on the legislative department of our government. Makita man naton nga ang aside sa aton nga power of the purse, no, ang number one nga pinakaimportante nga ubra sang aton nga mga senador kag mga kongresista ang pag-ubra sang mga layi.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amaragani ang pamangkot, ano bala ang ginaubra sang inyo nga mga kongresista? Number one, nagaubra sang layi. Amo na gani nga very big misconception sa aton yung mga politiko, hindi lamang sa mga kongresista o konsenador, kis abala na anad ang aton yung mga pumuluyo nga magkadto sa aton yung mga politiko para mangayo sa mga solicitations, hindi lamang sa mga medical assistance, hindi lamang sa mga lubong, kis aga pangayo pagani sa mga birthday, sa mga liga, o kung sa mga patahi sang jersey, no? Pero tandaan naton nga ang main nga obligasyon sang aton nga mga kongresista amo ang pag-obra sang mga layi.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Abi binag-binaga sukta ang inyong nga mga congressman kag congresswoman. Nagaobra bala sang layi ang inyong nga mga congressman o kon congresswoman o kon nagapa-picture lang sa sulod sang House of Representatives. Sukta. Ano bala ang ginpasaya nga layi nga nakabulig magapaayo sang inyo nga mga kinabuhi o kon nagapadugang sang progreso sa inyo nga distrito.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Isa man sa mga ginaobra sang aton nga mga kongreso, especially sa mga Senate naton ang mga inquiries in aid of legislation, kung sa diin ginatlantaw sang aton nga mga kongresista o kung sang mga senador, paano ay han ginalantaw o kung ginaimplementar ang mga layi nga ginpangpasar nila. This we can see especially sa oversight function kag in aid of legislation, makita nila bala ano pa ay han nga mga layi ang kailangan nila nga ipasar o kun maayo bala ang pag-implementar sang mga layi nga napasa sang aton nga kongreso.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Matandaan naton sang nagligad nga mga semana, may ara sang kinagamo sa sulod sang Senado kung sa diin daw nagalantaw lang kamo sang Game of Thrones. Nagaagaway kung sinugid man bala ang tuod nga Senate President o kung Senate President Pro Tem. Kung si Inday Loren Legarda pa, si Senator Legarda naghamba sa isa ka committee hearing right after nga nag-take over si Senator Win Gatchalian, ang aton nga Senate President Pro Temp, nagamba si Inday Loren nga I am not an AI or ari ako diri, no?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ano ba lang AI, no, or artificial intelligence, ubra-ubra lang, no? Amo na ganin nagamba si Loren Legarda, nag-exist pa siya. Amo na last week, no, may ara sang pila ka adlaw kung sa diin nga wala naka-session ang aton nga mga senador kaya ang nagkalatabo sang amuto nga mga chimpo ay wala nagsulod ang former majority block nga ginapangunahan ni former Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani nga hindi makaumpisa ang ilang nga sesyon kay tungod nga hindi makareach sang forum kay ang former minority block nga ara day Senator Kiko Pangilinan, day Bam Aquino, day Risa Ontiveros, sina Tulfo Brothers, no, and other senators nga miyembro sang amuna nga block, dira nato makita nga hindi sila makareach sang quorum nga ginatawag kay unsi pa lang sila sang first few days. Dira naton makita nga sa kung sa diin sa ikatatlo na nga adlaw nga manog-session na tani, nagtuhaw ang isa ka senador. Unexpectedly, it was Senator Cheese Escudero.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: And because of this, nakita naton nga kay tungod nga nag-quorum na sila, nakalabot sa 12 ka mga senador ang nagtambong sa amutong session, they declared the presence of a quorum. Inisubong gina-question sang aton nga mga different nga experts, legal experts, or even mga manugtambay naton sa mga social media accounts. may quorum gid man bala o kung insakto ang pag-appoint o kung ang pagpili kay Senator Win Gatchalian bilang aton nga Senate President Pro Tem.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Diri naton makita mga abyan no nga may sari-sari kita nga mga opinion nga mga legal no pero nagagwa permi sa aton nga mga social media ang ginatawag nga kaso ni Avelino versus Cuenco. Kung sa diin no nga ini nga kaso nga Avelino versus Cuenco gindesisyonan ini sang Supreme Court sang tiempo nga 1949. This was a defining moment kung sa diin mahambal nga ano bala ang ginabasihan sang quorum kung magpadayon sa session because during this time sa kaso sang Avelino versus Cuenco no ang ilang nga Senate President bala doon nag-walk out so ang nabilin 12 na lang sila. So gina-check nila kung pwede bala or legitimate ang pagpili sang bag-ong Senate President based sa 12 people nga nag-attend sang session nga ito. So naghambal ato ang Korte Suprema nga it was valid no kay tungod nga ang mga total number nga basihan sang ato nga quorum ang ma-reach lang gid sang jurisdiction sang Senado. So dira naton makita nga karon pagabasahon naton ang statements ng Integrated Bar of the Philippines kung sa diin nga nag-agree sila sa opinion sang Avelino versus Cuenco nga legitimate daw nga Senate President Pro Tem si Senator Win Gatchalian kag sa liwat nga mga ginahambal sang aton nga Malacañang base sa statements ni Attorney Claire Castro ang ginakilala ko no nga leadership sa Senado sang Malacañang amo ang leadership ni Senate President Pro Tem Win Gatchalian. So aton pag-aistoryahan na karon ang mga bagay sa Senado, mga legalidad sa pagbalik sang aton nga palatuntunan nga Punto Legal. Upod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! Ang TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TTX 500!
2: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
3: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kan kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yanagapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
4: So, sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
3: Correct na. Mm. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sang kan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells. Iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
3: So wala pa ba diskubre Sir GP ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Juices. Justo. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
3: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ko bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilocos Wood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ika ayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. Sugar.
2: DTX 500.
7: Masalika.
2: Epic.
7: Tibo.
2: DTX 500.
7: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio.
2: Ang D3.
7: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
7: Yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
7: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: K5.
7: K5
16: News FM. K5.
7: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow,
17: my puso.
18: Mayong hapon ka, nagabalik kita sa ato nga palatuntunan nga punto legal upod si Attorney Paul Ray Tolentino.
19: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
18: Ginatabi ako kita nga

0: Yan ay kita bago na commercial break nga ang aton nga topiko ang amo ang aton nga Senado. Matandaan naton nga sang June 3, 2026 nagka-quorum ang aton nga Senado kung sa diin nga nag-declare sila nga tanan nga leadership posts or leadership positions maging bakante.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: May duwa ka adlaw kung sa diin nga wala sang quorum ang aton nga Senado kag kung sa diin ang mga miyembro sang former majority block nga ginapangunahan ni former Senate President Alan Peter Cayetano, wala sila nagtambong sang duwa ka adlaw sa aton nga sesyon sa Senado. Ti nakibot ang aton na nga mga miyembro sa Senado sa pagsulod sang isa ka senador nga si Senator Cheese Escudero. Tungod nga naging 12 na sila, nag-declare si Senator Win Gatchalian sang presence of quorum.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Iwat no isa ka dako nga debate subong nga adlaw o kung sa subong nga tiniun kung may ara gidman bala sang quorum kag ang leadership ni Senator Win Gatchalian bilang Senate President Pro Temp ay legal kag nagasanto man sa ginahambas ang aton nga konstitusyon. Mga abyan.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kalabanan sang aton nga mga legal experts labi na gid sa Integrated Bar of the Philippines nagahambal nga in the Senate session sa ilang statement no sang IBP in the Senate session of June 3, 2026 the Avellino doctrine is applicable in relation to the determination of quorum despite physical presence of only 12 senators. One senator cannot be compelled to attend the session because he is detained in relation to a non-bailable offense. While another senator cannot be found as in fact his whereabouts appeared to be unknown since May 14, 2026. Therefore, the two senators are considered as beyond the reach of the Senate and cannot be compelled to attend its session. So as such, they were excluded from the count of members used to determine quorum, and which with their exclusion, the total number of senators considered available was 22, and 12 senators therefore constituted a majority of those available, and thus a valid quorum was constituted for the Senate to conduct official business.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: But sa yuron, no, ginsunod sang kag-opinyon sang Integrated Bar of the Philippines, amo ang amuini siya ang organisasyon sang mga abogado diri sa Pilipinas, no, nga valid kuno ang quorum nga gindeclare sang June 3, 2026 with only 12 senators present kay tungod nga hindi taman kuno makompel nga mag-attend sa session ang isa ka senador according sa IBP nga statement. We cannot compel someone nga hindi mapasulod sa Senado in the fact nga may ara siya sang isa ka non-bailable offense. And at the same time, may isa pa gid ka senador nga hindi makit-an kag hindi mabalaan kung diin ang iya nga whereabouts. Therefore, 22 lang ka senador kuno ang within the reach of the Senate according to the IBP, and ang 12 ka senador kuno constituted majority of those available kag may ara gidman sang quorum according to the Integrated Bar of the Philippines.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Pero ang maayo man initani no nga ang akon lang man nga opinion kung may ara sang question sang legalidad o kung sang constitutionality kung sino gidman ang insakto o kung may ara sang poder bilang maging Senate President sang aton nga Senado o kung ano gidman bala ang insakto nga quorum, mas maayo tani kung madesisyonan ini o kung mapasaka sa Korte Suprema kung sa diin nga maathagan ang tanan kung ano gid man ang pag-interpret sang

0: based sa 1987 Constitution. Whether the Supreme Court will still adopt the Avellino Doctrine o kung basi may ara man sila nga bag-o man nga interpretasyon, pero still gina-carry over man gyapon ang doktrina nga gina-desisyonan sang 1949.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kag sa paliwat-liwat nga statement sang aton nga Malacañang sa pamaagi sang ilang spokesperson nga si Attorney Claire Castro ang ginakilala nga Senate President nga pro temp o kung ang leader sang Senado subong amo ang leadership ni Senate President pro temp Senator Win Gatchalian.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani nga kailangan naton nga mabalaan gid kung ano ang tuod nga legalidad kag ang constitutionality kay para hindi man lang kita makabuya sa mga tinaga nga magkadala sang fake news sa iba nga tawo. Ayon, so subong no magapadayon kita sa mga privileges kag duties sang aton nga mga senador kay para mabalaan ninyo nga ang ginasweldo sang aton nga mga taxes sa ila no, hindi lamang para mag saot-saot sa kada kampanya kag mag panami-nami sang mga campaign slogan, pero may ara man yung mga privileges kag duties ang aton nga mga senador. Kagina nahambal naton nga ang una nga obligasyon sang aton nga mga senador ang pagpasa sang mga layi kag sila man ang may power of the purse o kung sa diin ginapasa nila ang General Appropriations Act kag aton nga mga other forms of taxation no. Subong mahambal naman kita ano naman bala ang privileges nga nakabutang sa konstitusyon naton about sa nga ginahatag sa aton nga mga senador. First and foremost, ang ginatawag naton nga immunity from arrest. Inibala ang ginahambal nila nga dapat wala gindakop ang ibantong mga senador kung may ara sila sang warrant halin sa ICC. Kay tungod nga may ara kita nga ginatawag nga immunity from arrest. Ano bala ang ginatawag nga immunity from arrest base sa konstitusyon? So diri mahambal naton nga senators enjoy the privilege from arrest while Congress is in session pero for offenses punishable by not more than 6 years of imprisonment.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So hindi buot silingon nga kung ikaw pag-aarestohon kag in session ang Congress, pwede na ikaw hindi pag-aristohon kay tungod ikaw isa ka senador, no? So amo na gani mga abyan nga dapat pagatandaan ninyo na yes, there is a privilege of immunity from arrest, pero may ginaliwat-liwat kita nga ginahambal nga dapat ang offenses should not be punishable by more than 6 years of imprisonment. Ini gina-ensure naton nga ang aton yung mga lawmakers can perform their duties without harassment from politically motivated charges. So for example, ang imo nga kaso subong bilang isa ka senador is non-bailable. Okay, hindi na kita maglayo sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada, no? Kung non-bailable ang offense yan, natural, ang iyang charges is more than the offense is punishable more than 6 years, so hindi siya madala sa immunity from arrest. Amo man nga hindi man tuguro ma-invoke ni Senator Bato ang immunity from arrest to the extent nga naglinupok na sa sulod sang Senado kag nagkinagamo na. But however, if ang offense mo punishable by more than 6 years of imprisonment, hindi ka naka-avail sang immunity from arrest.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Aside from immunity from arrest, may ara man sang freedom of speech and debates kung sa diin nga makahambal sila bisan ano ang gusto nila hambalon basta sa sulod sila sang Congress, no? senators cannot be questioned or held liable for speeches, debates, or votes made within the halls of Congress. And amuni siya ang ginatawag naton nga parliamentary immunity, ensuring free and fearless deliberation.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Sa mga Ilonggo, no? Kung amuni ang akon nga ginahambal, for sure na hidlaw na gid kamo kay Senator Miriam Defensor Santiago. Kung buhi pa ihan, no, si Senator Miriam Defensor Santiago, ano ayhan ang iyang mahambal sa iyang mga kaupod sa sulod sang Senado? Malipay ayhan si Inday Miriam? O kung mapasinggit naman si Inday Miriam, kagpang sawayon ang iya mga kaupod?
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani nga may ara kita nga ginatawag nga freedom of speech in debates para sa mga senador. Kag of course, ang isa ni naka duty is duty to disclose interest such as ilang nga mga salen o kon statements of assets, liabilities, and net worth.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So bago kita magkanto sa isa naton katopiko nga impeachment, no, aton lang pagkasabton liwat ang mga pamangkot nga abala si Sherwin Gatchalian ang Senate President pro temp kag hindi siya Senate President. Nga a pro tempore lang siya or pro temp, no? Initungod kay nakabutang sa aton nga konstitusyon nga dapat ang Senate President, ini ang Senate President ang highest ranking officer of the Senate and must be elected by a majority of all senators. So meaning normally dapat 13 out of 24 ang magaboto sang aton nga Senate President.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So kung may ara sang isa ka senador halin sa block ni Alan Peter Cayetano nga magsilo dito sa block ni Sherwin Gatchalian, basi pa lang nga hindi na Senate President pro temp ang tawag kay Win Gatchalian kundi Senate President na gid siya.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na nga naging Senate President pro temp kay matandaan naton dusi lamang ka senador ang nagpakita sa adlaw sang June 3, 2026 kay tungod ang block ni Senator Peter Cayetano wala nagsulod sa sesyon, no? So the legal basis naton diri, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. Now, ang next naman naton nga pagkaistoryahan subong ang impeachment trial.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Matandaan naton nga sang May 11, 2026 ang House of Representatives, the House of Representatives impeached Vice President Sara Duterte and transmitting 4 articles of impeachment to the Senate. Ano bala ang butsilingon? Vice President Duterte was impeached by the House of Representatives. So diin pila bala diri ang votes nga ginpakita nato, no, ang nagvote sang yes 257 ka mga kongresista naton ang nagvote yes para sa i-transmit ang articles of impeachment dito sa Senate and ang nagvote 25. Amo na gani nga makita naton nga nagsumpa na to sang pila kasimanang nagligad ang aton yung mga senator judges kay nakabutang sa aton nga 1987 constitution nga ang aton nga impeachment magaumpisa dito sa aton nga kongreso o kon House of Representatives kagang magaserbe nga maging impeachment court amo ang aton nga senado.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Makita ni naton sa aton nga 1987 constitution nga sino bala ang impeachable officials. Now for educational purposes, mga abyan, hindi tanan nga mga nagaobra sa gobyerno pwede ma-impeach. Ang konstitusyon nag-enumerate lang gid, ginlistaya kung sino bala nga mga opisyales naton ang pwede nga ma-impeach. Una, ang pwede ma-impeach sa aton through this process is the President of the Philippines. Vice President, pwede man. Supreme Court Justices, Constitutional Commission members, kag of course ang Ombudsman, makakas lamang sa ila pwesto through impeachment.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ti attorney si former Chief Justice Sereno Tuyati. She is a Supreme Court Justice, no? Ti nga agin kakas siya through impeachment, kag hindi agin kakas siya through a co-warranto proceedings, kag hindi through impeachment. Ato ya ang explanation sang aton nga Supreme Court, no, ang co-warranto is to question the qualifications nga in the first place, no, wala sang qualifications ang isa ka tawo nga maging maghold sang iyang posisyon. That is why nakakas sang Korte Suprema si Chief Justice Sereno bilang isa ka miyembro sang Supreme Court naton. So right now, no, makita naton nga si Vice President Sara Duterte is now facing an impeachment trial, making this one of the most politically charged impeachments since 2012 trial of Chief Justice Renato Corona.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So ano bala ang mga ginaligar kay Vice President Sara Duterte, no? Number one, may betrayal of public trust through misuse of confidential funds and unexplained wealth. Kag ginambal nila diri nga gin-deny man ko, no, ni Vice President Sara Duterte ang ini nga mga allegation na against sa iya. Ano pa gid, no, may maara sila nga ginpanghambal tong mga threats sa kabuhi sang presidente kag sang aton nga first lady, kung sa nabatian nyo to, no, nga may mga assassin. So ginadalaman ato sang aton nga mga prosecution panel kag sang House of Representatives nga it is part of the articles of impeachment. So ano ba lang charges against kay Duterte? Number one, betrayal of public trust, graft and corruption, misuse of confidential funds, and unexplained wealth.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nakabutang gid ina sa aton nga konstitusyon nga mag-aumpisa ang impeachment process dito sa aton nga House of Representatives, kung sa diin nga may ara kita dapat nga mag-agi sa Committee on Justice o kung may mag-endorso sang Articles of Impeachment by 3/4 of votes dito, pero dapat aprubahan ina, no, dito sa House of Representatives level, pagkatapos na i-transmit na ina sa Senate, kung sa diin nga ang aton nga senators will act as our senator judges. Ari, this is the most important thing at tandaan naton diri sa impeachment process, mga abyan, no? Kagina, nag-istoryahanay kita nga 12 is a good number for quorum to conduct official business sa aton nga Senado. This is based on the ruling of Avellino versus Cuenco nga gindesisyonan sang Tuig 1945. Next naman yung number ginistoryahan naton. Hindi maka-Senate President si Sherwin Gatchalian, kundi Senate President pro temp lang gid siya. Kay tungod nga, ang required nga vote sa iya is majority of all of the senators, meaning 13 out of 24. Subong ang pamangkot banwa, ang pamangkot abyan, pila kaboto sang Senado o kung sang mga senador naton ang kinahanglan para makonvict si Sara Duterte sa amuni nga impeachment trial.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ang aton nga konstitusyon, the 1987 Constitution requires 2/3 vote nga dapat magahambal yes i-convict si Vice President Sara Duterte sa ini nga impeachment trial.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So pila kaboto ang kailangan naton para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? It means 2/3 of 24. This Senate needs 16 votes para ma-impeach si Sara Duterte.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ang pamangkot, mga abyan, kaya bala sang mga senador nga makareach sang 16 votes para mapahalin sa pwesto si Vice President Sara Duterte? Pero aton lamang pagatandaan, no, nga ang ini nga conviction hindi ni siya magalabot sa mga criminal cases or what, but this is just for removing that person from the office, kag disqualification from public office. Dira lang gid asta ang desisyon sang ini nga impeachment trial.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Diri mahambal naton, mga abyan, no? Actually, when nagaistoryahan ay na kami sang chimpo namon sang nagaskwila sang Constitutional Law 1. Kung sa diin nagalantaw ako niya Professor Subong sa Consti 1 nga si Attorney Beato de la Cruz, no? Ginatamyaw ko si Sir. Kaga, of course, ang ako niya Constitutional Law 2 nga Professor nga si Attorney Jose Edmond Guillen, ang PAU Director sang Region 6, no? Kisagin na istoryahan natin nga this impeachment trial is like a political question or a political process because there might be instances nga basi bala, no? I mean, setting aside the case of VP Sara Duterte, makambal bala ang tawo nga basi may ebidensya gid man nga dapat ipaga-impeach ang aton nga respondent diri sa impeachment trial kay tungod nga there is betrayal of public trust, may graft and corruption, o kon guilty of high crimes, no, kung ano man da nga na bayularya sa konstitusyon, no. What if, no, nga bisan ano ka prove nga bakod gid ang ebidensya nga nakasala ikaw sa konstitusyon nga dapat i-impeach ka? What if may mga kaalyado ka sa Senado nga more than 16 nga maghambal no, hindi naton pag-i-impeach ang ini nga respondent naton sa impeachment trial?
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: That is why impeachment is all about numbers. Numbers game. Kay bisan ano kabaka-baka ninyo ka presentar sang ebidensya, at least, no, kung ma-prove man ninyo nga may korupsyon, may illegal use of confidential funds, may graft and corruption and other high crimes nga na-prove ninyo, or there is a betrayal of public trust, no? Mayo, kay na-prove na ninyo public, no? It will shape public opinion in the next election. However, you will never get your goal nga i-impeach ang isa ka-officer kung may numbers man siya nga mag-apin siya to say no to the impeachment because the 1987 Constitution requires 16 votes to say yes, yes, to impeachment.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kabudlay gid sang ginaatubang naton subong, bisan gani kung sino ang magapungko bilang Senate President, hindi mo man mapaktan mo. Hindi ka man gani kapakot kung sino ang magasaylo halin sa block ni Gatchalian pakadto kay Cayetano, o kung halin kay Cayetano pakadto kay Gatchalian, no? May mga nagapabutsag na gani isang mga nagapadalagan subong sa 2028 elections. Of course, nag-anunsyar na si Vice President Sara Duterte. Diyon subong may mga movement na for Risa Hontiveros, no? So dira naton makita bala ang dynamics nga I think it's a fair opinion and comment for me to say that this impeachment trial will really define the 2028 elections.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Whatever it is, God bless the Philippines. Amo na gani mga abyan no nga kung kamo nagapamati sa ako no ini nagapungko kita diri subong sa tubangan sang kamera sa tubangan sang mikropono nagahambal sa inyo kung sinuman ang kaupod ninyo sa salakyan sa inyo sulod sang panimalay istorya ha sang insakto nga dapat magbinuligay kita nga dapat magwa kita sa sunod nga eleksyon kag magboto sang mga insakto nga mga tawo nga ang inyo nga mga puturo inyo buwas damlag hindi lamang mabakal sa bilisang 1.5 o kung 500, 200 o kung pila manda. Kay tungod nga, i-divide nyo bala abyan ang 1.5 divided by 365 days, no? Amulang na ang inyo nga bili. Mintras nga kung pagabutuhon ninyo ang insakto nga mga opisyales, mga abyan, no? You will see real unity. You will see real governance. Kag makita ninyo sa estado sang inyo nga pagpangabuhi halin sa edukasyon, sa healthcare, hasta sa inyo nga retirement, makita na ninyo kung insakto ang choices, mga abyan. Dapat dito sa inyo nga level, mabatsagan gid ninyo nga ay indeed may ara gid man sang independence diri sa Pilipinas.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na nga sa pagasubaybayan nato, no? Ano bala ang matabo sa pila ka bulan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? I believe, no, may ara kita nga mga listahan subong nga nagluluwa kung sino ang maging prosecution team nila, no? Pagalan taon nato, no? Kay tungod nga nag-surface na sang pila ka interviews that the private prosecution no will be joined by attorney Lorna Kapunan. Isama nina ka mga lagting mga abogado naton sa in the field of litigation. Kagang isa sang ginahambal yang it's payback time. Ayun. Nang tawunta, no? What is that payback time, mga abyan? Pero ang very exciting diri kitungod nga sa public prosecution, may mga ara man kita sang mga litigators or even public prosecutors, miyembro sang aton nga kongreso, nga magabulig man sa prosecution team, ara man si mga day attorney Chel Jokno, no? I hope nga matagaan man sang hustisya. And we are very much looking forward kung ano ni ang strategy sang defense sang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Pero ang amon nang ginya pangabay no tani nga ang aton nga ipag-share sa social media amo lamang ang mga insakto kag verified nga news kay pag-iwasan ginapton ang fake news mga abyan kay that will be the start of it's worse than pandemic, mga abyan, ang fake news. Okay? Sa pagtakop sang aton nga programa, mga abyan, no, ginapahinumdum sang Independence Day nga ang kalayaan hindi lamang isa kaadlaw sa aton nga kalendaryo. Kundi isa man ini kapadayon nga obligasyon sa aton nga isig katawo kag syempre obligasyon sang gobyerno sa aton nga mga pumuluyo. Ang mga bayani naton sang 1898 naghalad sang ila kabuhi agud nga maagom naton ang ini nga kalayaan mga abyan pero apang subong ang aton mga kadena amo ang korupsyon kriminalidad kag ang kabudlay sang pumuluyo nga wala sing hustisya. ang baha nga nagalumos sa kabalayan, ang mga proyektong palpak, kag ang lideratong nag-uyog sang aton politika, tanan ini nagapakita nga ang kalayaan kinahanglan protektahan naton adlaw-adlaw. Amo na gani mga abyan ang pamangkot subong. Handa bala kita maghalad sang aton kusog kag tingog. Agud ang aton nya kalayaan magabilin sa aton tanan. Madamo gid nga salamat mga abyan sa pagpamati sa aton nga palatuntunan diri, no? Kag ako ang inyo nga alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Magakitay kita sa sunod nga Domingo kada alas 4:30 diri sa K5 News FM sa aton palatuntunan nga Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina.
5: na sa mga nagkalaylay ng energy.
6: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isang negosyante. Agad yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Salit si Jay, una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
6: mabakal mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanubo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Sa rika
11: epic
10: tempo.
11: DTX 500.
5: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika,
11: kampyon sa drama,
5: kampyon sa komentaryo,
11: at kampyon sa serbisyo publiko
5: sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 6. Oras, ginadulong man sa kalwan sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
5: Bilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tags ka mga FM dial. Makita ka mabata makita worldwide pinaagi sa ito official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Sa karong edisyon sa ito mga pagbalita, main kaupod ninyo K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kagako naman sa ka-K5 Jenny Kauyunan.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sa D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon kag trangkaso mag D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, driver sa tricycle kag motorsiklo patay matapos nabungguan sang pick-up sa Banwasang Binggawan.
1: Babae nga nagawusong na dakpan sa drug bypass operation sa Haro, positibo nga nagapagamit sang shabu.
0: Sa balita nasyonal, pagpapungko kay Vice President Sara Duterte bilang testigo, mabudlay nga desisyon para sa depensa suno kay Representative Chua.
1: Pahayag sang nagpakilala nga asawa ni Ateneo coach Tab Baldwin ginausisa sa mga abogado ni Rene Butterbonia.
0: Sa balita international, Iran malapit na lang pirmahan ang kasugdanan nila sang US suno kay President Trump.
1: Sa balitang sports, New York Knicks kampiyon sa 2025 o kung 2026 sa NBA Finals.
0: Ag sa balita sa patag sa entertainment, singer nga si Rico Blanco bukas sa Japon nga magpangasawa apisar sang iya edad. Amay ito ba nung aton mga headlines? Aton nagapanguna kang nagabaga ng mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04 kag karon. Sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalawan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa ibi sa pagka-diabetiko na bawal na mag-inom sa kaping nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Doon sa iginbawian sang kabuhi ang driver sang tricycle kag motorsiklo matapos nga nabungguan sang pick-up sa barangay Poblasyon Binggawan alas 7:15 sang aga Hunyo 13. Ginkilala ang driver sang tricycle nga si alias Felix, 64 anyos kag pasahero sini ang iasawa nga residente sang Tapascapiis kag padayon nga ginabulong sa si alias Joyjoy naman ang driver sang motorsiklo, 17 anyos kag angkas sini nga si alias Kevin, 20 anyos. Ang driver sang pick-up amo naman si alias Roberto, 55 anyos. Suno kay Police Lieutenant Philip Hirao, ang hipi sang Binggawan Municipal Police Station, ginpaig sining padulong ang direksyon sang pick-up sa Banwasang Kalinog, kag padulong naman sa proper sang Binggawan ang tricycle kag motorsiklo nga nagasundanay gid lamang. Base sa investigasyon, nadasig ang pagmaneho sang driver sang pick-up sa diin, naglapaw ini sa iya linya sa dalan nga pakurbadahon, rason nga iya nabungguan ang tricycle kag naulamid naman ang motorsiklo. Ginatag naman Hirao nga wala pa nakainom or wala nakainom sa makahulubog nga ilimnon ang driver sang pick-up. Alas 8 sang aga sang ginbawian sang kabuhi si alias Joyjoy samtang ginabulong naman sa ospital sa Banwasang Kalinog kag alas 3 naman sang hapon sang napatay si alias Felix sa siyudad sang Iloilo. Nagapabilin sa gihapon sa ospital ang asawa sini nga samtang nakagwa naman si alias Kevin nga angkas sang motorsiklo. Samtang nagsungka naman si alias Roberto sa punong barangay sang Kinarupan kag gindetain sang kapulisan sa Binggawan Municipal Police Station. Ginahulat na lamang sang mga pulis ang desisyon sa pamilya sang mga biktima angot sa pagpasaka sang kaso batok sa driver sang pick-up.
1: Samtang kasong o murder ang i-file batok sa mag-utod nga suspek sa pagpatay sa ila kasilingan sa itong Hunyo 10 sang gabi apang nasapuan sa itong Hunyo 11 sa aga sa floodway nga sakop sa barangay Balabago, Haro. Nibaloan na dakpan ang isa sa suspect samta at large sa gihapon ng isa pa. Sunod kay Iloilo City Police Director Colonel Wilbert Parilla, nga daan nga hiligutan ang motibo sa pagpatay sa mga suspect kay Shane Caso, 34 anyos, kag tumandok sa Barangay 4 Isabela Negros Occidental apang temporaryo nga nagapuyo sa distrito Sangharo. Magkasilingan lamang ang maini sa diin na may dumtanay na sila bangod sa duta nga ginatindugan sa ila tag sa Kapuloy-ana. Ginpahayag naman nga pila ka mga residente ang nakabati sila silangan ang lupok sa tung Hunyo 10 lang gabi kag Hunyo 11 naman sang aga sa nasapuan si Shane sa floodway nga wala na sang kabuhi. Samtang may nakawitness naman nga magutod amo ang nakahimo sa among krimen.
0: Alas 7 ang aton oras, ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni gadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbi sa wala sang kinan-an. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon ang duha ka mga lalaki nga involved sa kinagamo sa Barangay Sulong Alimudyan Iloilo kagabi Hunyo 13. Suno kay Police Senior Master Sergeant Marlon Ladira, investigador sang Alimudyan Municipal Police Station, nagasinadya ang mga players sa basketball court sang barangay bangod natapos na ang liga. Naglabutanay ang duha ka tumandok sang barangay kag posible may mga indi lamang paghangpanay. Wala na ginhingadlan sang kapitan kung sino ang nagtugas ang gamo. Ginpapuli naman sang kapitan ang mga lalaki apang ginpatawag sini para sa mahusay ang kinagamo. Ginklaro man sang pulis nga wala sang may nagpalupok sang armas luthang.
1: Sa dugang pa nga mga police reports sa padayon sa karon nga ginatumod sang Oton Municipal Police Station ang lalaki nga suspeka sa paggawat sang bag sang dress chicken vendor sa sulod sang stall sa Oton Public Market sa tung Hunyo 12 sang aga. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnie Solis, hepe sang Oton Municipal Police Station iagin pahayaga nga may gin-intentinar nga customer ang tendera kag iban pa sini nga tinawo sang sulod ang suspect sa likod sang stall kag dasi nga ginkuha ang bag sang biktima. Base sa alegasyon, sang 50 anyos nga biktima may anod nga 100,000 pesos nga cash kag alahas ang iya baga bangod sa itong Hunyo 11 ang lang ini naglona. Nagapati naman ang biktima nga posible upod sang suspect ang iban pa nga customer ang gin-entertain nila bangod hindi mabuking ang hulag sang suspect sa likod sang stola. Samtang maya naman sa retrato kag footage sa Oton Municipal Police Station sa tabong ang pagpangawat sa di na-capture ang suspect.
0: Ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Klinika DTX 500, ang palaya leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sang kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makaliko kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagapangayo sang bulig ang pamilya Ases matapos nangin abo ang ilang nga balay sa sunog nga nagluntad sa Barangay Lantangan Isla Higantes sa Banwa sang Carlos Iloilo kagahon sang Sabado Hunyo 13. Wala gid sa may nabilin sa ila panimalay matapos nga madasig ang paglaptas sang kalayo kag nagresulta sang dako nga danyo sa ila propiedad. Isa man sa mga napilasan sa insidente amo ang isa ka bata nga lalaki nga gindala gilayon sa ospital agud hamatagan sa nagakaig nga pagbulong kag pagatipan. Bawod sini nagapangayo sang bulig ang pamilya Ases para sa ilang mga kinahanglanon kasubong sang pagkaon, bugas, mga panapton, kag iban pa nga mga gamit para sa ila pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
1: Sa ulihing nga balitang lokal, nagpositibo sa paggamit sang shabu ang babae nga 6 kabulan nga nagabusong sa ginpaidalom sa drug test matapos na dakpan sa drug bypass operation sa Barangay Simon de Desma haro sang Hunyo 11, 2021. Ginkilala ang subject na si Alia Sara, 40 anyos, residente sang Hereos, La Paz, samta ang live-in partner niya nga nakapalagyo ang si Carmelo Abani Baron, 43 anyos, kay residente sang Simon de Desma haro. Iniang gin-confirmar sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU. Nagpositibo man sa shabu ang nakumpiskar ng ilegal nga droga sa suspect kahapon Hunyo 13 kag napasakaran siya sang kaso lakip ng i-living partner nga nakapalagyo. Madumduman nakumpiskaran sa operasyon ang balor 476,000 pesos nga ilegal nga droga.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 11.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapangunang mga balita nasyonal, mga balita sa palibot sa pungsod ginadulong naman sa kalawan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap, adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig gini para makaliko kita sa mandamo lang ang mabalatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Dakong ang desisyon para sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte kung papungkuon nila siya bilang testigo sa iya impeachment trial bagod mag-aagi siya sa cross-examination sang prosecution. Ini ang ginpahayag ni Representative Joel Chua, isa sa mga House Prosecutor. Suno kay Chua nga diskarte na sang kampus ang depensa kung nagapati sila nga makabulig sa ila kaso ang pagpamatuod mismo sang Vice Presidente. Ginsaysay man ni Chua nga kung mag-atubang sa hearing si Duterte, mag-aagi anay siya sa pagpamangkot sang iya kaugalingon ng mga abogado. Pagkatapos ni, may kinamatarong man ang kampus ng House Prosecutors nga pamangkuton kag usisaon ang Vice Presidente, agud matun-an ang iya mga pahayag. Natarana ang pre-trial conference ng Senado sa masunod nga Hunyo 18, samtang ang formal nga hearing magasugod naman sa Hulyo 6.
1: Nagpahayag sang bugos na suporta ang Armed Forces of the Philippines kun AFP kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. matapos dumilian siya sang China nga makasulod sa nasamit nga pungsod kag makipagtransaksyon sa mga Chinese entity kaupod ang iya nga pamilya. Suno kay AFP spokesperson of the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pahayag ni Teodoro ang simple pagdepensa sa kinamatarong kag interes sang Pilipinas kag maatag nga nakabase sa international law kag 2016 na arbitral award. Ginpamilit man ni Trinidad nga ang sasanksyon sa isa katuyo nga magpamahog kag pahipuson sa ang mga nagabuyagyag sang ginapahayag illegal nga aksyon sang China sa executive economic zone sang Pilipinas. Ginpahayag sang AFP nga ang tikang sang China hindi lamang bato kay Teodoro kundi isa ka pagtinguha nga pahuyangon ang lehitimo nga paggamit sang Pilipinas sa sovereign rights niya.
0: Alas 6:14 ng aton oras ang masunod naman nga mga balita nasyonal nga inyo mabatian. Igadulong sa kalawan sang Clinical Dio Fresh Dio Roll On. Pagkatapos paligo indi gid magkalipat magamit sang Clinical Dio Fresh Dio Roll On para nga priska ang pabatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sa aton sang 48 hour protection kontra sa bahong balhas. Clinical Dio Fresh the Natural Dio Roll On. Ginausisa na sa mga abogado ni Rene Baterbunya ang pahayag sang nagpakilalang asawa ni Ateneo Coach Tab Baldwin na si Ify Calagiro pinaagi sa video statement. Ini ang pahayag ni Attorney Israelito Torion sa pagsiling na posible dako ini nga bulig pananglitan matuod ang mga pahayag sa video. Sa pahayag ni Ify, iyang ginpaandaman sad to ang Ateneo nga hindi safe ang mga bata kay Baldwin apang wala siya ginpamatian sa bailugin kadlawan lamang siya kaginapahog. O na diri nagpagwa ang sang public apology si Baldwin kung sariin gintawag ini ni Torion nga wala sang unod kag wala sang accountability. Suno sa abogado nga wala sang sinseridad kag wala makitaan sang simpatiya si Baldwin kag wala man insinigin sabat ang matuod nga natabo sa duha ka mga players. Dugang pa sini nga hindi man baton sang iloy ni Rene Baterbunya ang public apology Jenny Baldwin, kag ang luyag sini amo ang mahibaloan ang bugos nga kamatuoran sa team building sa Aurora nga nagresulta sa trahedya.
1: Sa ulihing nga balitang lokal, nagdangat na sa Santay 1 ang napatay sa nagluntan nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ini ang ginkumpirmar sa National Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. Samtang nagdubo naman sa 33 ang nagapabilin nga missing kagpadayon ni napakita sa search, rescue and retrieval operations sa ginpatigayon sa mga otoridad. Angot sini nagdangat naman sa 1,200 ang numero sa mga napilasan. Sa karon pa dayon naman ang pag-abot sang buligikan sa gobyerno para sa mga komunidad nga apektuhan sang linog.
2: Balita International. International.
0: Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong sa kalawan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca. Para sa permilang ginakapoy, mahuyang ang tuhod kag para mangin maayo ang performance bagod nagapataas ini sang libido, mag-extend the food supplement for men. Ginpabugal ni US President Donald Trump nga malapit na nga magsabat ang Iran sa ilang ginapalakad nga peace agreement. Sunod sa iya nga ginpirmahan na or pagapirmahan na sa Iran ang nasamit nga kasugtanan. Bisan ang pangunang mediator nga Pakistan nagpahayagman nga pirmahan na ang kasugtanan pinagi sa electronic signing. Ang Memorandum of Understanding sa tungas ng US kag Iran ang magasugod sang 60 kadlaw nga negosasyon agud nga mapatuman ang framework kag masulbar ang nabilin nga mga isyu sa tungas sang nagapadayon nga kinagamo.

0: pagsiguro kagbagwa sa stockpile sa highly enriched uranium sang Iran. Ginatagman sa mga opisyal kabahin namang ini sa kinaandan nga contingency planning kag hindi pa inipinal nga desisyon sa paghiwat sang operasyon, samtang ginpahayag sa isa ka mataas nga opisyal sang US nga sa idalom sa ginalauman nga kasugtanan pagagubon anay mismo sa lugar ang enriched uranium sang Iran antes kuhaon sa pungsod. Ginalauman naman ang malawig sang 60 kaadlaw ang technical nga negosyasyon matapos mapirmahan ang Memorandum of Understanding.
1: Balitang Sports, Sports,
2: Sports. Sa detalye naman, banwa sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kalwan sang Klinika Spur Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Klinika Spur Biotics adlaw-adlaw, nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spur Biotics, the fortified probiotics. Nakuha sa New York Knicks ang kampyonato sa 2026 NBA Finals matapos magdaog sa Game 5 batok sa San Antonio Spurs sa score nga 94-90. Inisapyak nga dominado sa Spurs ang hampang sa unang tatlo ka quarter konsidiin sa first quarter abansi ang Spurs 23-13. Samtang sa second quarter abansi man ini sa score nga 42-37 kag sa third quarter 72-65. Apang sa fourth quarter naglagas ang New York Knicks tubtub nga magabansi ini sa nabilin nga kapin-apat ka minutos sang hampang kagintapos sa score nga 94-90. Ini na ikatatlo nga kampyonato sang Knicks sa NBA history kung sa diin ang una na ang kunila sang 1970 batok sa Los Angeles Lakers kag ang ikaduha sang 1973 batok gihapon sa Los Angeles Lakers.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Kag para sa aton showbiz balita, bukas sa gihapon sa pagpakasal ang 53 anyos nga senior nga si Rico Blanco. Suno kay Rico, nagsunod man sa iya peminsaron nga maging single na lamang tubtub sa ulihi apang nagbago ini sa iya nangin karelasyon si Maris Racala. Dugang pa niya, madamo pa siya sa dapat matunan sa paghigugma apang kung magpakasal gin man ini, kinahanglan nga sakto na nga tawo.
2: Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Mateo 6:34 nagasiling gani indi kamo magpalibog parte sa buwas kay ang buwas may kaugalingon nga palaligban indi kinahanglan nga dugangan paninyo ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw. Philippine Standard Time alas 6:20. Kag amayto banaw ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa liwat mga ka-K5, sa rangkit na pabatian sa 88.7 sa lilisuan sa aton nga mga radyo. Kag makita-makita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, K5 News FM Iloilo.
2: Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
0: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026. sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal.

0: prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
3: Yung may D3!
2: Matakas mga butika.
4: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sporbiotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: kadragsa nga punggod.
9: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
3: Galaong puti.
9: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
15: Masamig ka bala gina-allergy?
17: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo.
15: Nga sa masami,
17: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalaylay ng energy.
17: DTX 500.
15: Masaligan.
17: DTX 500.
15: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
15: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
17: Yung may D3.
15: D3 Bio.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kaghalingid sa nagipusuon sa ang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow! My puso!
22: K5.
23: K5
22: News FM.
23: K5
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! My puso!
25: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
26: Tinig ng Reformasyon.
25: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
26: Tinig ng Reformasyon.
25: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
27: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo nang mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us. Kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone, without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nanglulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim, and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine niyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine niyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin hangin, hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yun po ang una, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, ay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat kundi marami ang pekeng mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila idadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehiyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirmed na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangan huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasamaay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan, kundi siya po ay tatalikod o susuko? Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ng katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
25: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: 라디오
1: 라디오
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Isipon yung resan oras sa Pilipinas, alas 7:06 ang oras. Ang bulog na inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbulog man yung inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Kagsubong man inadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty Seed, alkaline base ng vitamin C, Extend for supplement for men kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayang gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-Palamate, mayang gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton syurad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapos, Lapas, Haro, Mandoryao, Mulo, Arevalo, City Proper. Kag sa aton man taran ng mga taga-Palamate sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kaga Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kaga Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa Kutob, sa Marabutan, sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Takirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa ang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagambaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, mga ikawpon man aton karon mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka-K5 Jenny Kauyunan. Samta mga ikawpon man aton karon iban pa nga mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters, mga natipon man nga mga balita ni ka-K5 Karen Badilla. Samtang mga report mga kaimpormasyon o mga on-the-spot report nagikan sa iban para ito nga mga KK5 reporter with KK5 Aaron Lloyd Rifo yan KK5 AJ Cordova. Samtang mga dalag ko magkaroon nga mga balita ka information na tipo ni KK5 Kim Kaluyo. Sa kinaandan mga dalag ko magkaroon nga mga balita national kag balita international ngayon kaupor sa ato sining nga mga news center men. Upo naton karon sa news center si KK5 Kisha Marie Hanaysay. Yan ang isa. Ang kuan si KK5 Joan magtubo. Nag-retire. Nag-retire kay nahadlok sa white lady. Bisan daw na paos-paos ko pero nga kung kadlaw daw aragyapon. Ay, kalainin. Napaos ako sa nga, duwa kadlaw nga po, why ako, pero ang akong nga tingog daw na paos mga KK5. No? Anyway, kung why ko gainom sa nga D3 Bio, siguro ba si kung why na ko tingog subong. Kadagaan ko lang sa D3 Bio ni Anay para nga makahuluhamba lang ta. Anyway, kung daw hindi gimani magwanta, kaya daw medyo maubusan kita tingog sa subong adlaw. Kaya ba si slowness, hindi tayo makita ay eh. Hey, ginabawi-bawi lang ni isang kwan mo, ginabawi-bawi lang ni isang D3 Bio, subong mo. Anyway, sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5. Pasensya gi sa aton nga mga tagparamati sa ato makauturan na ilabi na gid sa mga nagamonitor sa kwan sa radyo lang gid balayan no kung monitor sa radyo. Ang tingog ko ti guantahan nyo lang anay. Hindi ko anay makakanta karon sa inyo. Gid medyo paos-paos gid man gamay gano. Guantahan nyo anay ha. No? Pasensya gid sa inyo sa ato sini nga tanan-tanan nga makauturan. Kag kapin pa. Hindi ko maghambal kag magpamirsa subong magtalakay sa mga dagko nga mga issues nga nagapamirsa gid bla. Damo-damo tani kita sa mga issues nga pagatalakayon labi na sa mga balita nasyonal bla mga KK5. Kay kun magtalakay kun ikaron laban-laban mamirsa gid ko laban-laban base buwas uhusan tatingog ni. So, kwan astidi pulso nga aton subong nga kwan medyo malumanay subong nga aton sini nga pagkomentaryo ha. Hindi ka mo maka-expectar, anay, subong sang heavy commentary, ha? Medyo labay-labay lang, anay, ha? Nakagati, siyempre, damo-damo karon ang papel ni KK5 Jenny Kauyunan, sini. Makwa ko ni karon sa iya situation report. Makwa ko ni karon sa iya sang situation report. Makwa ko ni sa iya karon sang mga dalag ko nga mga kwan niya mga balita kag information upo siya kay sa patrol naton kay KK5 Jenny Kauyunan karon dugay-dugay mga KK5 no diri sa ato sini nga pagpangalagad para nga hindi ko makwan hindi ko maubos kag hindi ko makwan mapasubrahan kag mapadamo gid palawig ang ato sini mga KK5 nga paggamit sa nga aton nga tingog amoning problema KK5 Andre sa aton nga mga announcer mong no kabalo kamo mga KK5 ang mga announcer way kamo kabalo nga ang mga announcer damo-damo sang kwan sang tingog sari-sari kag amo lang ni ang tingog nga kwan inang ang tingog mga KK5 nga mga announcer kinang lanon gid nimo hindi pwede nga way tingog ang announcer mong kabalo kang tingog na mo do ka ngayon isang kambyada KK5 Andre. May ang tingog ta may pirmira. May segunda. May trisira, may pangwarta. Kun ang salakyan niya may kwarta martsa nga kwan nga inang kambyada, ang iyaya sa mga announcer may pangwarta. Kay kun wala tingog, wala kwarta. Ay, di ba? Hindi. Pag wala tingog, gani announcer, laban-laban, why ganyan announcer, kwarta mo. So, muna nga, ang tingog ta, daw pareho sang kambyada sang salakyan. Nga manual, no? May pirmira, may segunda, may trisira, kag may pangwarta. Pag wala tingog, wala kwarta. Isubong oh. Kay may tingog ta, hindi talaga pagpasubrahan ka daw damo gina ni kawakal. Kay ang tingog ta subong, ya di pa ni makakulo kwarta pa ta. Wadaan gani ni karong tingog, mga kikipay, wati ibuas ti. Ma palang luya ay kamusin ni buas laban-laban, way kamusang may makita nga June kapulot sa buas sa... Sa buwas kung parang litan nga ang tingog tayo, hindi maumpawan mga kakifay. No? Kasa ito, sini nga mga pinalangga, nga mga tagparamati sa ito mga kauturan. Nano karon ng mga balita nga ito ang pagkatalakayon sa Subong Adlaw. Dari kita karon sa aton sini mga kakifay nga mga pilanak ka mga headline. Dari sa ito nga pagpangalagad. Sa kirandan, upod naton dari anay sa technical side, kakifay Andre La Pastura. Ako naman ninyo ka K5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa ato siling pagpangalagad. Ang sa mga nagapamati sa radyo agwan tayo tingog ko. Pero sa mga nagalantaw ya sa kwan sa Facebook naton. Ate, why man ya problema kay kitao man ya tsura ko mo. Ah, ang tingog, pwede mapasinsyahan. Kay ang itsura kitaon man gyapon na. Ang libla. Wala sige. Sa aton karon nga mga pagpangalagad karon. Today is a Sunday, June 14, 2026. Wala ba bala no pitsa 14 tagal isubong K500. Wa kinanglan boss makaprograma gid ko kun ko ka programa ba si kun di ko makwa akon nga birthday. Birthday ko naman nga daan boss oh. Birthday ni Manuel. Do. siling ni kwan siling ni parirat da sa luntaw to sa kwano sa nang kwano sa may Saudi Arabia sa mga asa din ganin sa man sa damam lamong linya puwerte pikton may may tiktik sa buses mo pariba nagpikoy ay kalainin oh.

cash kag alahas ginkawat sa sulod sa Uton Public Market. Na, no. Grabe man iman. Ha? Nag-uso na sa mga kinawatay. Iti mayara nga CCTV footage mga kaki-5 nga nakita kung paano kawaton sang tuntong kawatan. Iningbag mga kaki-5 nga ginapanagihan sing isa ka vendor, no? Nga inang nagabaligya sang balaligya dira sa may merkado publiko sang Uton Public Market. Taraw gin kwan mga kaki-5, no? Gin man iubra gid sang kawatan ang iya sininga bag mga kaki-5 nga gin kuot sang sining kawatan kag ginkuha mga kaki-5 ang ining bag nga may unod nga 100,000 kag mga lahas pa. So amo na ni subong ka kwan, amo na ni subong nga hindi na masyado ka safe katama sang ato sining pagpangabuhi sa sining kalibutan ngini. Ilabi na gid diri sa aton sa may Pilipinas mga kaki-5. Dawag gid pulos ha, mga kiglan ni sila mahamba ang mga supporters bala mga kaki-5 ni President Bongbong Marcos. Kwan ni gapangakig lang sa amon. May isagi ko diri nga upod ko pa nga kwan nga amigo ko pa ng Facebook friend ko pa kay 5 Andre. Facebook friend ko pa. Tapos kwan pa kami ng friend pa kami sa Facebook. Private message bla. Private message pa kami sang una sang pirmiro. Sang uli hitingala ko, nga ginabakol yo ko turuturo tapos yung kisa ginainsulto ya ko. May mga time ko gisang ga programa ko ginainsulto ya ko. Tapos muna ginambalay ko nga gago ako muni mo to. Muna gasang uli he. Ginlantaw ko kun ano ang mga motibo nga naakig ni sa sakon man anong ginakigan si sakon man. Ay gali, ha? Supporter gali siya numero uno ni PBBM. Di kay ginabakol ko permi si PBBM. Kaya mo to gali nga perting aki gyas akon. Kaya mo to egin prangka ko sa eh. Nga siling ko sa iya. Dumduman nyo to, mayari na din nga ginmuno ko to bla. Gin message ko to siya, gin PM ko to siya. Kaya ginambalan, siling ko te hambal mo concern ka sa akon. Kung concern ka sa akon kag miguhay kita nga duwa nga bastuson mo ko sa kwan sa kahanginan ni Diblay labi na gid sa akon nga samtang program ko. Hindi mo man ako ma-PM kay gabaton man ko sang koreksyon Diblay. Gabaton kay koreksyon niya tuod ginaya kay 500. For example, kung may mga sala-sala ko kag koreksyonan ko, pag nakita ko nga yung sakto kag inang constructive criticism lang ang ginahimo sa akon. Kamo man ginahimo na to, namo man ang mga trabaho, tay intindihan ta na. Tigan ang balaan ko siya, sinin ko pwede mo gila ko ma-PM kagambalon nga. Saan mo yayawon mo ko turutudo sa kwan sa private message? Hindi ka dito mo gilihambal sa kahanginan nga matanib lang kung hindi ta kakilala kay kilalahay pata. Gali ka dito ko nabalaan nga masugid gali mga kaki-5 nga supporter siya ni Bangag. Kilakig siya sa akon. Nabakol ko kuno si Bangag turutudo. Si mga kaki-5. Kung ikaw abi hindi ka hindi mo ni pagbakulo ning buwisit ning animal ng klase ka bangag nga klase ka kwan bangag nga klase ka administrasyon ni di bla kay 500 nantawa nyo bala kung sitwasyon sa ato no sang una nga chimpo sang chimpo yung tatay di gawin hindi ka kabati sini sa kamuning nga klase sa mga bagay nga sa kamusin nga klase kay 500 nga mga insidente di bla kwan lang gina yan mga daw halos gapahimunong gaparanago, gaparalagyo ang mga kriminal sang una. Natahap sang una maghimo mga kaki-5 sang kwan sang kabulaskugan. Natahap maghimo mga kaki-5 sang krimen. Sa aton tungod mga kaki-5 sang sining inang may pagrespeto sila sa administrasyon sa panguluhan. May wala labot siya natin, siyempre, inang may kahadlok nga kinanglan, hindi sila maghimo mga kaki-5 sang krimen, bangod kay dakpon sila. Automatic, lagson sila sang pulis, dakpon sila. Sa nga mo sa tunga chimpo, mga kaki-5, naguluwa ng kwan, nagtarong ang mga pulis. Ang mga pulis, ang unang trabaho, naging siyang isakto, naga... Huwag kita gahambal nga subong, huwag ka trabahong pulis ha.
Pero di hamak nga mas mayo magtrabaho ang mga pulis ang unang atsimpo kay 500.

0: ikomparar subong nga ang subong ang mga pulis subong nagpawala naman. Bahala na dai akon makuha nila, no? Bahala dai akon ma kung madakop nila ti okay, pero kung hindi hindi. O hindi bla ki 500. Amo na subong, ho? Oh? Sang unay nga chimpo ya dapat ya tinguaan nyo gid nga imbestigaran tinguaan nyo gid nga hibaloon kung sino kay kung paano natabo kag hibaloon kung sino gid ang matutuod nga kawatan o kung sino ang matutuod nga naghimo sa nga musini. Amo na ya kay did sa una sa mga pulis na chimpon digong. Subong ya mga kaki 5 lang tawabla. Ah, kon maimbestigaran okay man ah, kon wala man. Oh hindi bla. Kita nyo, Ario, ibalik ko lang sa inyo ha. Kay 500 Ario, ibalik ko lang sa inyo ha. I-recall, iparecall ko lang sa inyo. Ang chimpo mga ka K5. Sang ang chimpo sang pagpangawat sang mga kawatan kay 500 atong ginatawag nila balang termite gang, umduman mo? Una-una nga nagra-target sang nga ang una-una nga gin-target sang termite gang. Mga ka-K5 maginhimo diri sa aton. Diri sa syudad sang Iloilo, diri ang Iloilo Supermart. Ah, hindi galing ko kakantay, hindi galing ko kakantay. Iloilo Supermart. May bargain araw-araw. Aton gid ini. Magsinggit gali ko daw kita untingo ko no. Kakay five. Ha? Una-una nga ginigo sang termite gang mga kakay five ang ining Iloilo Supermart diri sa syudad dira sa may barangay Tabok Suba. Ikaduha nga ginigo sang termite gang ang GT Mall dito sa Pavia. Ha, sa ungka, di ba? Tapos, ang ikatatlo, naging igo, mga kakay-5 sang termite gang, amo ang banwa sang kalinog. Ha? Ang bayati pun shop dito sa may banwa sang kalinog. Now, permiro sang nagwa ang insidente, kag nagwa ang balita, kag nag-amo na tabo ni mga kakay-5, K500, grabe nga pangusisa sa mga pulis, pwerte, tesubong, ha? May gintudlo sila? May ginhambal ang pulis? May ginhambal si Pulis Kernel Bayani Rasalan? Kag may gin-identify si Bayani Rasalan? Kung sino ato ang mga grupo sang mga termite gang na ini? Dugay-dugay mga kaki-5, gin-remind talang kamusubong ha? Dugay-dugay, kibot lang kita. Base, dugay-dugay may balita naman nga may ginsulod naman, nga may ginsuhot naman sang termite gang. Ha? May lang gani kay subong gin remind ta kamo mahambal ng taga termite gang nga sila nila ay dali lang hindi tanay. Kay Donado na dumduman ni John Capulot niya tunto gining kawatan ni sa may uton mong. Telan tawa ko ni na recall lang kita kay. Ah hindi black 500. Oh, te. Pero mga ka K5 sang chimpo nga ato kon mga sidigong ang presidente. Mga ka K5, laban-laban kag si Bato de la Rosa ang PNP chief. Laban-laban subong ang kawatan sina sa uton nga na ho, no? Inang kawatan nga na sa uton na ho. Balaban ara na sa prisuhan subong. Or basi may posibilidad, no? Nga wala na tabo ang pagpangawat kay nahadlok sila. Nga basi kung madakpan sila imbes nga kun kay isa isulod sila sa prisuhan. Base kung magbato sila sa pulis, kag magkalauntay mga buol nila. Ay, hindi ba? Oh, so, subong mga kaki-5. Wala kita gahambal nga wala nagaobra ang mga pulis ta. Ang aton nga mga pulis nagaobra man, nagatrabaho man, pero ang trabaho bala nga, hindi satisfactory. Hindi ka-satisfied sang ilang performance. Gatrabaho sila sang ara lang. Kung ano lang ang ara, amo lang na ang ila. Wala gatinguha, wala gahimo, kag wala sang himo sang maidid. Mga kaki-5 nga trabaho. Oh? Gasulod siguro sa pinsar sang aton nga mga pulis. Kipay Andrea, abim mo kung ano? Nga sagig kami amon, ya ka trabaho, turutudo, kag magsagi kami amon, ya ka inang taya sa amon nga kabuhi dira iya sa mga kriminalidad kung mapatay kami da sa krimen man. Ha? Nga kaluluoy amon pamilya nga magkalabilin, di blake pa bandre? Man nga a? Oh, mambal sila nga. Itaya namon kabuhi namon sa krimen tapos kung mapatay kami kaluluoy pamilya namon. Inyo ya sa gobyerno da pinangawat nga pinangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno mo inyo. Oh, hindi, Blackie, Pepe Andre? Amugid na siya laban-laban ang gasunod sa pinsar sang aton ng mga otoridad. Mi ultimo barangay kapitan, barangay kagawad o kunsin uman ng mga barangay official, mga kaka-K5 ang gasunod sa utok nila subong amuna. Nga nagahambal sila nga kung pananglitan sagi kita kaidid nga ididid kontra sa mga krimen, kontra sa kriminalidad. Ha? Nga ang aton nga mga public official gani. Ha? Simple malagi na himo nila, pero ang pinangawat sa kwarta sa kabansang gobyerno mong ilang. Kung magkalamatay kita na, kaluluoy pa pamilya ta. Muna laban-laban nga sulo sa pinsar sa mga pulista. Mga ka-K5. O hindi bla? So, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato makauturan. Standby kamo kay istoryante ra karon diri sa ato sini nga pagpangalaga. Diba panaton nga mga headlines. Mga ka K5 Iloilo Provincial Capital nakabaton kuno sang bomb threat o ari naman. No? Ay bomb threat naman ang Capital. Ano naman ang nabaton sang bomb threat na sang Capital naman? Domingo pa naman subong. Way man na opisina da. O base kung may ara lang mga empleyado nga tamaran magkadto mag-report sa kwan sa opisina sang inang ano gani niyo sang Capitol sa buwas. Ano bla? Sige lang kay kwao na to na kuro mga follow up report diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita karon. Mga balita national istoryahan ta ining parte sa threat man isang senado. Daw ginago. Ginago naman ang obra nila ni isang threat kuno sa senado. Sino nagimo sini sang threat sa senado man? Ang intelligence network kuno sang Bureau of National Bureau of Investigation, NBI. Kaya ang hambal mga ka-K5 sang National Capital Region kon NCRPO. Ilabi na gid ang head sang PNP, NCRPO. Naghambal nga sila yati, way makamix sila niya kabaton sang threat na sa Senate. Sino ma threat na sa Senate naman? Tapos, ang hambal mga ka-K5 sang iban ng mga pulis. Siling nila niya sinong naghimo sina isang threat sa Senate man. Wala sila niya, wala. Wung ang katingalahan na muna eh. Nga wala sang may nakuha ng impormasyon ng Philippine Army kag ang Philippine National Police. Ang Armed Forces of the Philippines kag ang Philippine National Police, mga ka-K5, wala sang may nakuha kag may nabaton nga information intelligence report nga may ara nga security threat, mga ka-K5, ang CNET, ang Office of the CNET of the Philippines, wala. Sa diin nagkuha si Gatsalian sina? Sa diin nagkuha si Lacson sina? Sa diin nagkuha si Suto sina? Sa di nagkuha si Matibag sina? Sang sinang balita nga may ara nga security threat, mga ka-K5, ang ining aton nga Senate of the Philippines, Office of the Senate of the Philippines. Kay ang plano nila, mga ka-K5, nga ipapadlak ang Senado para nga hindi makareport ang mga empleyado kay kun pananglitan magkadto ang original nga majority block nga sa grupo nanday Senate President Alan Peter Cayetano ay sos. Base mga ka-K5, kung madisgrace siya kay may plano na maliwat nga maghiwat na maliwat sang isa ka duga nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee mga KK5 nga idalom sa ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano kag ni Senator Marcolita kag si Jinggo Estrada atos prisuhan. Ah, hindi bla? Ah, sudo! Ah, amuna mga KK5 ang ginaproblema kag ginahambal sang taato sini nga Philippine National Police kag sang Armed Forces of the Philippines. Sili nila, wala man kami amon niya sa Maynabaton. Nga threat, wala man kami sa Maynabaton. Nga information party sa threat o kung security threat sa Office of the Senate of the President or Office of the Senate of the Philippines. Sa di nakakuha ni Siria sa nga muniman. Oh, mga kakifal. Po, chilingon, nag-imbinto naman istorya, mga kakifal. Sige, Chalian. Abi ko ano, isiling ko ni si Gatsalyan, bla. Ako yung nagkapati, grabe yung pag-respitot ni siya, hindi bla, kay 500. Nasiling nato na, buto ko pa ni si Gani mo. Sanguna, o si Gatsalyan daw, maabi ko na daw, maayong klaseng katawo ni. No? Mga ka-K5, subong daw, hindi ko magpati nga nag-alam mo ni sila mo. Si Lacson daw, prinsipyado, maning atawo. No? Si Lacson daw, may prinsipyo man eh. Si Tito Soto, hindi mo ni basta-basta mano kay man nga ate. Siyempre, dugay naman sila sa politika. Hindi bala? Oh? Sila ni Risa Hontiveros, ni? Dami mga prinsipyo man ni? Sila ni Kiko Pangilinan, ni abogado ni? Ang pinagkamasakit nga Batyagon, kay pinagkamasakit din mga K5. Si Senator Bam Aquino. Kay si Senator Bam Aquino, apo siya mga K5, Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino pinatay mga ka-K5 kagin papatay sang tatay ni Bongbong Marcos. Oh? Mas gihamak nga magkaribal kag magkaaway gidya si Ninoy Aquino kag si Marcos. Oh? Subong mga ka-K5 si Bam Aquino ara ya nagadampig kag nagaupod, ha? Sakay Bongbong Marcos. Si Luluya. Si Luluya. Mga ka-K5, ang nagpapatay, suno sang una sa ginahambal nila ang mga Marcos. Amo nang rason kun nga ang hindi pag-ipalubong kung tani. Sa libingan ng mga bayani, ang tatay ni Bongbong Marcos. Kay nagapati ang mga Pilipino na ang tatay ni Bongbong Marcos, mga ka-K5, hindi ya kay bayani, kundi abusador. Oh? Mas dihamak nga nabunamos ang pinamatay, pinangastigo, at pinapriso to sa unang atsimpo. Oh? Nga mga katigulangan naton, ining pamilya kag tatay ni Marcos ngayon. Eh? Oh? Pero subong ya mga ka-K5. Si Bam Aquino, apo ni Ninoy Aquino, numero uno nga political rival, mga ka-K5, sang mga Marcoses, subong si Aquino, ara, mga ka-K5, nagadilap sa latrasa ni Bongbong. Amo na nga rason, iwikwa ni Senator Alan Peter Cayetano. Sila ni Senator Alan Peter Cayetano, kaya ginapasibang Danila nga si Senator Alan Peter Cayetano. Amo ko no, K5 Andre, ang nagbuka sang Senado. Amo ko no, ang nagpabahin-bahin sang Senado. Oh? Siya ang nagpabahin-bahin sang Senado, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabat ni Senator Alan Peter Cayetano, sila niya hindi niya ako ganit nagpatingob sa ila. Galantawa niyo bala sila niya, oh? Ang mga Aquino ka mga Marcos nagtingob na subong, te, kundi nagpatingob ko sila. Risa Hontiveros, numero uno, mga ka-K5 nga kwani. Numero uno nga inang manugbatikos ni sa mga Marcos. Gasinggita ni sang una nga hindi sila gusto sang kawatan. Magnanakaw, mga ka-K5. Pero subong of the night, silan Marcos. Iambal ni Senator Alan Peter Cayetano. Sino nagambal sa inyo? Hindi ako magpatingob. Why ako kapatingob? Managpatunga ako man. Sila, ara, nagtiringob sila tanantanan, no? Ara, o, pululupon sila tanantanan sila niya. Ante niya, ako nagpatingob sila. Plasta na to na karoon ka K5 diri sa ato sining pagpangaraga. Sige lamang sa K5 Nightwatch. Ang mga balita ngayon ba ng builog ng iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ang iradulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Sa ato sining mga pinalangga ng mga tagparamete sa mga kauturan. Alam nyo, matamat na dula ang akong nga paus K500, no? Ano? May tisim ng kagdi-taste pa ba? Nagaling katapat niya sini. Inom ka mo sini adlaw-adlaw mga kakay-5 kontra sa mga pamalatian labinigit sa stroke, hypertension, diabetes, kagiban pang barbatian, cancer. Mga kakay-5, no? Imni nyo sa nga klinika DTX 500 kag May tisim. Kaiman mga kakay-5, puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mga kakay-5, mataas ka masaligan ng potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugarcane extract sa DTX 500 batok sa pagdevelop sa cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa gud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Gani niyo na pahulat tapag magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyon na aton kagalingon klinika DTX pabalik kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamate may mga libre kita nga check up sa aton sini mga K5 nga mga klinika de alternative medicine and wellness centers na ito na pahamtang sa may Pasay City, may Aradira mga kikipipe sa may Salvaso Street, Corner Ipanis, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Kag may libre dira mga kikipipe nga kwan, nga schedule sa inang kada Wibis. Kada Wibis may libre dira nga check-up. Sa may Banwas ang Kalinog, aradira kada Martes kag Biyernes, sa may Cosmart sa Kalinog, libre man nga check-up mga kakay-5, no? Sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Banwas sa Miyagaw, kada Domingo man, pwede magkamudra magkapaschedule, libre nga check-up mga kakay-5 sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwas sa Miyagaw. But of course, dito sa Iloilo City, pwede ka mo magkapacheck-up na libre kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Dire ang ila sining nga opisina ara na pahamtang mga K5 ang clinic. Dire sa May Kilid sa Robinson's Haro tupad lang gid sang Centro Birch International College. Gani ano panginhulat nyo? Ay kadto kamo sa mga libre-libre. Mga K5. Sa ato sining pagpangalagad. Balikay kita dugay-dugay dire sa ato sining pagpangalagad. Siling ni Kwan ni Oliver Duna. Niya daw yung nablos ni Ninoy si Bam. Nablos ni Ninoy. Hindi ah. Ang si Bam, sino kay sino bata ni si Bam? Kay Kwano, kay... Daw apoy na nablado, apoy na nablaya si Bam. Bata ni Kwan, ang utod bla ni Chris Aquinong Bay. Muna bata iya si Bam, hindi bla? Do bata ni Kwan, bata na ni Kwan, eh, sino pa yung isa gani nga Aquino ganito? Nga bata na sa isang isa to ka Aquino, anay nga utod ni Noy no, ni Pino ni Ninoy. Basta importante parintin la. Lapit gyud nga ka anak kakadugo, pamilya gyud nila hindi eh, bla mas nami pag mas lapit pag kun hinablos eh. Ano bla kay 500? Kun hinablos pag ni Noy Noy, ani ni Noy, no? Kun hinablos siya pag si Bam Aquino. Ibot silingon mga kakipab, di ha, may perti kalapit pag hindi. Makon mo hinablos kay imo, tiyo mo si Ninoy Aquino. Tapos, pagkatapos, amo tong inhalinan nga ang napatay si Ninoy Aquino sa airport. Amo na kung nga gintawag na nga ang airport na Ninoy Aquino Airport. Tungod kay dra sa napatay mga kakipab. Tapos subong, mga kakipab, araga upod kay imo, dado halos madilap ka sa latrasan ka. Bata sa nagpapatay si imo, tiyo. Oh, hindi bla? Ay, kalain. Ay, plasta na rakero mga K5 address sa ato sining pagpangalagad. Sige lamang sa K5 Nightwatch. Sa ato sining pagpangalagad, ang aton nga oras. Alas 7:42.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero
3: sa start

0: diet and exercise, manalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansya rap.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanugpo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: E3 Bio.
1: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may BCO.
9: BCO.
1: Yung may D3.
13: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
14: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa gut hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
14: dapat hindi gidya
8: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
14: kagaya sa atay,
8: atay no
14: kidney
8: para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
15: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
14: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon parasite, may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihit.
16: Masami ginauhan.
9: Masi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
16: Garantisado.
9: DTX 500.
16: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
17: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
16: Ang D3, gamay Visio.
9: Ang Visio,
16: gamay
9: D3.
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
9: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidants.
9: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
9: DTX 500.
16: Masaligan.
9: Epektibo.
16: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
16: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
16: DTX 500.
9: Masaligan.
16: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napaming. Salamat sa MyTC.
4: MyTC.
5: Mabaka mga butika.
4: MyTC.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: MyTC. Mabaka sa mga butika.
23: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Good news!
5: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
26: Libre!
24: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
29: K5.
5: K5
29: News FM.
5: K5
29: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
5: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
14: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad oras aton karon nakalabor kita sa 5 minutos na kaligad sa alas 8. Sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, badri kita sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita ka impormasyon na gikan sa iban pa nato sini mga ka-K5 reporters. Ang aton sini nga komentaryo medyo mahina-hina lang anay ha. Ay, do na dula kay pa banding akon paos no. Eh kadasig mag-recover sang kadasig sa aton mag-recover no. Ginala to na nakapaos kay kita tapos subong daw na dula siya. Mayo gan may picto sang klinika di Tribayon. Mga ka-K5. Ha? Gani sa ato sini ka mga pinalangga nga mga tao para mati sa aton nga mga kauturan. Dinay kita sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko na nga mabalita kag information. Alin sa ato sini nga mga ka-K5 patrol reporters. Check na naton una ang report kay impormasyon na prover kita standby kamo kay sa ato sini nga mga followers. Ipang shout out kamo dugay dugay ha. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Check naton una ang report na kay impormasyon, mga detalye na sa mga balita. Kung kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Kini may kang tanan sa sining report nga ang Iloilo Provincial Capitol. Ano ka ba? Ton kuno sang bomb threat to? Ano nga ang haw? Ano nga klase? Isang pamakon na nag-uso naman ito.
0: may nadakpa naman siya ng ligad nga taga Otonto, hindi ba? Subok ano naman eh, ano ang klase sa ma'am threat ne? Dari mga detalye sa mabarita, upon kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampyon nga report, standby.
29: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
1: Okay, pa Eva June, hindi lamang Iloilo Provincial Capital, no? Dala na kasi pa June ang Iloilo City Hall ang nakabaton ng bomb threat. Subong nanggit niya hapon na kasi pa June, tumutunok sa aton nga kapulisan. So sa pagpungsisa aton sa kay pa June kaina, pasado alas 2 nips ang may na-receive ng information ng aton nga kapulisan ang mayara sa bomb threat sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital pagi sa isa ka Facebook post sa kay Fajun, no, na nagapamahog na abutan niya sang bomba bus na adlaw ang Capitolyo City Hall. So after that, kay Fajun, ang aton nga Exclusive Ordnance Division, kag ang aton kapulisan, gilayon nga nag-inspection o nagpatigayon sa clearing operation dito sa may una sa Iloilo City Hall, kag sunod naman sa Iloilo Provincial Capitol, kag inindo ka ma-building ang na-clear naman sa karon kay Fajun. As intention kung ano ni ang iyang nga intention sa mga pagpamahog kay Kifal June, and as to the identity, gina-investigaran pa sa karon sa atong kapulisan kay Kifal June.
0: Ang paagi sa Facebook, ano man, Bot Chilingon, may nag-post sa Facebook nga amuna, may bomb threat or may gintanom nga bumba sa may Capitol kag sa City Hall. Kadamo sa mga lugar nga pwede butangan sang bomba dragi diya sa City Hall kay sa Capitol, ano gid ang pinaka nakabutang sa Facebook ano kag sino ning Facebook account nga ini na identify sa aton nga mga pulis sa K5 Jenny?
1: Actually, kasi pa iba June, wala naman din, wala din kita na kapayo sang ano no, sang specific o ano ang nakabutang dito kay Five June. Pero ang ngaran ni sang ano, ngaran ni sa Facebook post, Facebook account, ang ano siya, ang kumbaga dummy account, composer account niya si DJ Bob si Montero kay 5 June ang iyang pangalan sa Facebook kay 5 June.
0: Sino? Anong ngalan niya liwat?
1: DJ Bobski.
0: DJ Bobski?
1: Montero. DJ Bob, tapos Z-A-E Montero, K5 June.
0: Taga-diin ko no siya sa iyang Facebook na.
1: Wala na actually kay Five June na specify, no? Kaya kisa ako mag-ubra ka na sa dami account kay Five June, ngalan mo lang na ibutang mo, okay na tayo kay Five June mo, kasi wala ka na sa profile picture ini ka kay Five June.
0: Tapos hindi man makba, hindi mabalaan kung sa ding gini mo.
1: Hindi mo na tayo. Wala ka kay Five June ang gina-investigaran sa aton nga raku. Wala ka kay Five June agad nga ma-identify ini. Kung madumlumani mo sa ang tinalikdan ni Tuig do, aso-daso dito ang bomb threat nga experience na ito din sa Iloilo City, especially ang mga estudyante ni Wala ka kay Five June. Eskwelahan. Kaya dito may mga napasakaan na gani isang kaso kay Five June ng aton nga kapulisan tukod sini. Pero aso na identity kay Five June wala naman gin-reveal sa aton nga kapulisan kung sino ni ining magin pasakaan sa kaso kay Five June. Actually, gani kay Five June ang ginayo ni no nga intiigit pala anay pag-im kumbaga padalma na kay Five June ang ining bomb threat. Diba? Sibala magsunod-sunod naman na kay Five June ang bomb threat rin sa city. Same sa tabo sa talisdan nga tuig.
0: Inang kwan man na, no? Amo na ganing ginaproblemahan naton kay inaabala ang permiro may bomb threat, tapos nagsisigi ng bomb threat, hasta nga sangulihi, ang tao hindi na magpati. No? Kay Manti, siyempre, alaw-adlaw may bomb threat mo. Ang tao sa ulihi, mahambal sila nga, hindi, managyapon bomb threat, man na hindi man natuod. Tapos tugay-dugay, kibot ka tuod, galibra, may ara sila naging tanong yung mga tuod. Amo na pinagka-problema, medyo mabudlay ini. No nga resolve bahon sa aton nga mga pulis, dapat supposedly hindi bala ano gani na inang ano gani panawag sina sang inablang imo nga account bala kundiin mo bala ginhimo, hindi bala matrace na supposedly sa aton nga mga pulis.
1: Sa ano kasi sa June sa aton nga regional anti-cyber crime unit yung June Okunrako, may mga ano sila, may mga pamaagi na sila kasi sa June kung paano get it trace, pero kung kita kasi sa June ng mga normal nga mga citizen abi at mabubligan kita i-trace identity kag address ng kung Facebook lang kasi sa June ha, kung Facebook lang alone tapos wala pa sang picture abi, wala pa sang hindi matuod ng ano kasi sa June kung ang himo-himo lang kung poster account lang kasi sa June, pabudulian gid nga mag-trace ni nga ilang nga pangalan kay Pag June.
0: Oo, pero te amo na gani, kitaya siyempre ng ordinaryo hindi trambalan, eh, pero may mga expert sina nga nakahibalo bla. Hindi blang NBI do kabalo man na. Hindi kay ang ginaproblemahan nila to yung ICC nga kwan sang ni Bato de la Rosa. Dapat trabaho nilang mga kasubong sini. Ano gani panawag sina nga inablang kundira nimo nga computer ginhimo. Matrace, blaro ko rin panawag siya na kay 500.
1: Ang PIN address niya?
0: Ano-ano panawag siya na gani?
1: Ang PIN address niya?
0: PIN address na sa panawag?
1: I-confirm na ito na kasi Fabio, no? Kay doon din man kita, like, specifically, may idea kung paano balak kay Fabio ang pag-trace sang address sang mga Facebook location na ito na kay Fabio.
0: Ano gani siya na panawag kay 500? Ngayon na blang niya, kundi... IP address na ang IP address kali amo na sang ano bo chilingon sang IP man ang IP bla ano pero anong bo chilingon sina kay 500 malam kabalo ni sila yada kay 500 mga amo ni kay expert na sila da mong
1: ang meaning sa IP kasi from zona ano? Internet protocol address
0: amo na sa no internet pro so bo chilingon nga kundira ka naghimo sang imong account. Like for example, hindi man na sa maghimo sa iyang account, sa iyang cellphone mong. Kaya ang cellphone, masunod na matrace na sa kundi siya magkanto. Hindi ba? So, ginihimo yan na, magkanto na sa computeran or sa computer inang lugar ba? O internet cafe da, o kundi nga malugar da. Tapos, dira na sa mahimo sa iyang fake account. So, matrace muna siya kundi in ang ginatawag niyang inang IP address kundi niya na so kundi to sa dapat mabamon asang hibaloon sang aton nga mga pulis kay bisan pa nga piki ina ang iya nga account or ginatawag nga temporaryo lang nga account siya ginhimo niya pero ang IP address niya na matultul mo ginamong kundi niya ginhimo nga internet cafe diba, tapos kun once nga may internet cafe siya nga ginhimuan nga dira sa naghimo no. Hindi man na pwede nga wala na da sang CCTV footage, hindi bla. May CCTV nga na da, di lang tawon kung sino na da ang mga tao sa amon nga chimpo, kagamon ng mga inuras, nga naghimo dira sang iya sininga nga account para nga matultol dayon kamabalaan kung sinong itsura, ya bla, kung taga-diin siya. Kag dapat, anong nami siniman? Kung magkunsya lang ko gali, no? Kung magkunsya lang ko guro, kay 500, himuon ko ni, himuan ko din ang sana. Nga ang kotob sa tanan-tanan ng mga internet cafe, no? Ang kotob sa magsulod ng mga kabataan dira o kung mga tao man, nga magamit sang computer, dapat malag-in, no? May logbook bla. Butangalan mo da, o log ka da, o sulod ka to, pila ka oras ka to mo da, no? May log-in, log-out da, may logbook, no? Para nga ang kutob siyang dapat kinahanglano na nasa mo sining mga bagay. Kaya nga, tungod nga ti damo sa mga sindikatong dan subong. K5J ni? So,
1: actually, sa K5J, din stock na ito sa kanon sa Facebook, no? Ini si DJ Bobski Montero. Sa K5J, ng iyang account, isa siya ka digital content creator. Ang iyang bio, always thanks to God what you got. Dayon, nag-note pa siya kasi sa June, no? Basta alam ko na pwede akong kasuhan ng cyber libel. May mga, ano siya kasi sa June, may mga content siya, actually, ng mga ginapang post, may mga picture siya, mga ginapang post sa kasi sa June, no? Nga may mga pictures ng kabataan, may picture siya ng, since kasi sa June, real account ini siya, si Bob, DJ Bobski Montero, because nangyara siya sa 20,000 followers, kaga 800 64 ka mga following. Kagabi mga picture sa dere kay Father June nga iyagin na picture kag upod sa mga pila ka mga kabataan ba kay Father June iba ni mga edited, iban mga AI, mostly kay Father June kita na picture sa mga kabataan o kabasi pababiyan ni na bata kay Father June ang mga naka-post diri sa iyang account. Kagabi mga na pang-post man siya ng mga ang mga views si Banaka kay 5 June. Ang last niya nga post is 6 hours ago. Ang caption niya, I need your help guys to report this since sinagal ako sa GC ng FB group. Ang dami nagdewang dami accounts para manira. Nablock ata ako. Ito Tagalog. Tsaka kay 5 June, Tagalog siya. Wala man actually na botang diri ko ano ang iyang address sa K5 doon, no? Pero may believe, kung i-search na ito, yun si DJ Bobski Montero, real identity or real person o kung real account ni K5 June. Pero, yung pangita natin, wala na sa nakapost na be threat para sa provincial capital kag sa Iloilo City Hall sa K5 June.
0: Oh, so, buot silingon, nga may posibilidad nga ina nga ngalan yang content creator nga amo nga pangalan original na siya no kag content creator siya mong may posibilidad nga may nagamit lang niya sa ngalan niya kag naghimo usang fake account kag ginamit ang ngalan niya nga amo na kag magpost siya sa nga amo na pwede man na matabo indi ba bisan ako gani akon ngalan kuan ko sang kuan gani ko nila picture pwede kuan nila picture sa akon nga Facebook ara man damo ko na picture. Damo gani sa may nagahimo da sang account nga akon ngalan nga hindi akon nga mga fake account pala. So pwede

0: saging post niya nga nag-claim siya kay Five doon nga may butang siya sa duha ka bomba buwas o magbutang siya sa duha ka bomba sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital buwas pa kay sa June buwas nga
1: adlaw sa
0: no
1: buwas pa sa dire
0: muna ang iyang gibutang sa iyang Facebook account sa Five June
1: sa buwas pa sa gali mabutang te kon tutuon kung tutuon na nga manog death nga manog bomb threat kay imo nga pabalon mong tawo nga mabutang kay imo sa buwas ano kay mo gago o hindi bla bala mo nagit nga mabutang ka sa ang bomb mabutang ka sa ang bomba sa City Hall kay sa Capitol isugid mo subong tapos ang hambal mo sa buwas ka pa mabutang ay gago gago kay mo
0: okay five so ang kinagpagwa ni isang statement ang Iloilo City Police Office nga nagpaandang mga sa June kag ongoing sa karon ang ilang investigation agud ni ma-determine ang identity ni DJ Bobski Montero kay sa June
1: why tupa na magamuna galing kay tiya mura na galing ang problema why ta kabalob lang ati syempre tawan kita permisang inang bomb threat no threat lang tanan bomb threat lang tanan pagkatapos eh siyempre amo na makadlaw kay why na makon mo imo niya nga mabutang sa sang bumbaya para sa buwas pa sa mabutang subong niya mapahibalo ka na imo ya ha bochingon buang-buang kay mo sanay utok mo sanay laban-laban laban tingkoy gid no so why takaling kabalo nga base bala kon mga strategiya bla nga amo na may butang sa nga bomb threat, may mga bomb threat, at tapos sige-sige, tapos dugay-dugay ang tao, hindi na magpati, kag sa ulihi, kibot kita, nga tuod, may tuod na nga ginhimo, bla. Amo na nga ato, sining kwan, problemahon, kag amo na dapat ang hibaloon sa ato nga mga polis, may mga expert, magita ka mga polis, trabahoon nila, gamiton nila, expertise nila da, or expertise nila da gamito nila para nga pangitaon ning nagahimo sini para magradakpan na para nga mahatagan sang inang kwan sang leksyon ay ning mga tawo nagahimo sa kasubong sini nga wala sang obrahon sa kabuhi sa mga tunto nilang pinang ang panghalit sa kadam-an among ila yaho K5 Jenny.
0: Ang mag-grade ka kay Five June, hindi ko madunuman ni mo. Ang last ni nga bomb threat nga na-report naton sa mga tuig, dito to kay Five June sa isa ka university dito city mo sa may ill doctors. Kaya nag-amato kay Five June nga negative man ang result. Sa subong, amun ni kay Five June ang sa provincial, kapag provincial city hall. City hall. Siguro, sakala sila kay Five June sa maeskwelahan, gina-target naman ang mga government officers nato, specifically ang Capitol City Hall sa Kefal Juno. Then again, natin ininduha ka mga offices sa Kefal Juno. Naging clear naman sa nato nga kapulisan nga wala sila sa may na-monitor man yung something suspicious. So kung wala man sila sa may nakita nga ano man yung mga bag o kung anything that would contain a bomb sa Kefal Juno naging planta dira sa may sunod sa Kefal Juno. Kaya na, nag-proceed kita dito sa may provincial capital sa Dr. Pangosisa sa Kefal Juno. Was since nga Monday, may flag ceremony at Kefal June, hugtun man nila ang ilang security protocols sa mga pag-check sa mga nagagawa sa Kefal June sa mga customers o so consumers and customers. Nagkakadto nila ang Kefal June sa may Capitolio.
1: Okay. Sige, sige. So, bantayan ta na buwas ako ng follow-up sa ato niya mga polis kay mabutang sila bumba, buwas pa man mong. Te, bantayan na isang polis tato buwas eh. K5 Jenny?
0: Sige, kay Kefal June, ini nga balita ang nga doon sa ilo sa GTX Coffee Bex. Dakapay ka dada sa Detox Kapali for the Geek Bexero ilo City and DC ka K5 Angelica Uyu dada para sa kapay na balita sa servisyo publiko. Kagaligawan sa ilo, K5 News.
2: K5 News FM Pampyon, Pampyon Report.
1: Nabatean mga K5 report, impormasyon na gikan kay K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 23 minutos na kaligad sa alas 8. Mga K5 amon agaring hambal naton. Imuon sa aton nga mga pulis ang tanan lang mga mahimo day para sa sining nga mga bomb threat ngini kay permiro lang ulango gani way ta kabalo. Although nga diri sa aton sa Iloilo diri sa Panay. Daway pa man ta kabati nga may mga lagko nga mga building kag mga crowded area nga

0: in palukpan sa Mumba. Sin sa history sa nguna, hindi Blackie 500. Why man history, diri sa aton. Sa mga Mindanao, yati ara na ya. No? Mindanao yan din niya madula to. Diri sa aton sa Panay, why pa man ina. No? Pero mga ka-K5, amo na ang aton nga inang bisan na amula na tuod nga why na di sa history sa aton, pero hulaton ta pa. Dapat kinanglan naton nga ma-prevent ini dayon kay budlay na. Base bala kung ginataw-taw-taw-tawan lang blang aton nga mga pulis para mabalaan kung diin ginang abilidad nila, expertise nila, no? Abilidad nila sa pagdakop sa kung sino ang mga nagahimo siniyaw. Kag kung makita nila nga daw halog man ang aton nga mga pulis, pawala man aton nga mga pulis, kag itamnan gyud man kita ditutuod sang bomba ug palukpon ra ni, no? Hindi muna na mabalik ang tanan. Mga ka-K5, no? So kinanglan himuon niya sa aton nga mga pulis ang mga precautionary measures nga hindi matabo ina diri sa aton. Pagbalik naton mga ka-K5, siling ni Rampart Mendoza, ganun siya niya nami na tani, siya niya kung madakpan ang mga nagahimo sa bomb threat, Blackie 500, no? Niya ipakulinta siya ang bomba. Araw ka man, Timo. Wala, sige. Sa ato sining pagpangalagan, mga ka-K5, balikay kita dugaday pagbalik naton basahon ta mga mensahe nagika sa aton nga mga followers ha adres sa aton sini nga pagpangalagad sa aton makauturan mga ka-K5 sa mga naga kwan amo ni nga D3 bio pero migina inom ko kay para gina sa sipon nila nat ubot rang kaso kay daw gina sipon ko gina ubo subong amo ni ko nga ang daw nga ako nga tingog daw medyo nagapaos-paos ha so mga ka-K5 para sa mga gina sipon nila nat ubot rang kaso para nga magapabilin nga hilting lawas ta kag hindi kita matam-an gid sang gabalik-balik nga sipon kag ubo kag hilanat kag trangkaso inom na kita sang klinika D3 Bio. Kay ang D3 Bio mga kag A5 isa ina siya ka superfood supplement kag ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pare may maayong natural antimicrobial properties labi na gid kontra sa mga virus pero sang dengue kag sa mga bakterya mga virus malabani na isunod sa tutunlan kuning kakatol ni virus malang ni mong no labi na gid inang allergy bla no allergy so mga ka K5 kinanglan nato ni ang akon ginahimo sini kang kon mag-ubo ko kag daw gakatol ganang tutunlan ko mga ka K5 ginausap ko ang D3 Bio ang iya bla nga kwa nang iya nga unod bla mo nang imo nga tunlon pag yun mo sa tutunlan mo para nga mga virus nga ra dira or bakterya man da mga ka K5 malabayan sang inang unod sang D3 Bio ginapatay niya mga ka K5 ang mga virus kag mga bakterya nga nagapugad dira sa imo nga tutunlan. So mo ni mo on aton kay ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 mga ka K5 ang ginahimo sa ato sini nga lawas nga into monoglycerides kag isa na ni ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka epektibo kag pinaka kusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa ang absorption sa pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig nga maglikaw sa lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue mga ka-K5. Gani sa aton nga mga kautor inom na kita sang klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga virus mga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilan at ubot rang kaso kay iban pa nga mga balatian katulad sang mga virus katulad sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 8:28.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Azuki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman Roman.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may

0: simpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Ako, gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: DTX 500.
2: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
11: K5
10: News FM.
11: K5.
10: K5
11: News
10: FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
13: K5 News.
14: K5 Nightwatch.
15: June
14: Alojado
15: Capulo.
14: K5
15: Nightwatch.
14: Nightwatch.
16: Kabalik na mga ka-K5, Badri sa aton nga pagpangalagador, sa aton karon nakalabod kita sa 41 minutos na kaligad sa alas 8. Shoutout tanay sa aton nga mga followers, pambasahon tanay mga mensahe na gikan sa aton nga mga followers, mga ka-K5, prober kita makuha sa report na gikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Unahon tanay niyo, may mensahe diri halin sa kay Elias Padrugani Jr. Sila niya, good evening Sir John, ngayon ko tanay bulig kay ang akon bata, wala nakapauli kahapon. Siya naglakat mga 8:16 a.m. Ang pangalan niya si Rian Fadrogani, 14 years old, taga San Jose, San Miguel. Base kung may makakita kag sa iya, kag makakilala, magtawag lang sa numero number 0927-818-8071. Inang Liogbi Kwan, Liogbi send rin picture para nga ma-post naman sa Facebook kung okay lang si Imo, no? Although nga ti minor ini siya, pero ga kinanglanon ini nga makita ang picture bla kay para nga ma-post naton sa Facebook page kid mismo sa nga K5 News FM Iloilo, ha? Sa kay Elias Fadrugani Jr. And sa kay Rich Piad, no, daw na nga ibulik pagin ni si Rich Piad, no? Pwede ka, Kwan, ha? Paliog, no? Hambal ni Rich Piad, sila niya, please, Kuya John Alwado Kapulot, please pakipanawagan online ang nadula nga bata from San Jose, San Miguel, ang pamilya nagakabalaka, gid katama, no? I-send abi paliog ang picture, basi kung may picture ka mudra para nga ma-post na sa Facebook page mismo sa K5 News FM Iloilo. Kay Julie Alberca Gansha, good evening man, shout out. Sa kaya Rina Jen Rufino Imbarquez, good evening. Amo man ni kapangayo. Amo ni sila ila. Sila ni nagapangayo bulig siguro, no? Parte sa pag kadula, no? Sa nga bata nga si Rian Fadrogani. Kung nga pamati ka na imo, Rian Fadrogani, din kay mo man, 14 anyos plang niyo. Naglakat ko no kahapon, mga alas 8 sa nga agaway, nakabalik subong. Way nakabalik, way nakapuli, no? Pamangkot sa kasino nagupod. Tiabi, isend sa inyo ang picture diri paliog, no? Isulod lang sa comment section para nga makuha na mo ng picture kag mapapost sa Facebook page na to, no? Sa nga K5 News FM Ililo. Kay MC Hermano, niya idol, pa-shoutout lang da sa kay Boss Jetro Gabyason, kay Boss Rafa Corpus, kay Boss Cesar Sarsua, kay Boss Honyo 14, kay sa kay Boss 323. Grabe nga mga ngalan, ano mga numero niya. Kay sa tarantanan nga mga gwardiya sang WIT, WIT no, Western Institute of Technology, no? WIT. Gapamati gid sila, always idol. Salamat. Kay Rose Simpasda, shout out man. Ria Capanas, kag Verna Salvilla. Shout out man. Kag sa kay MC Hermano niya, may gabi idol John, shout out sa kay idol Boss Emski Lipalim. Yan ang pamatigit sa imo sa may La Paz, sa La Granja. Kay Rina Jean Rufino Imbarquez, Munisano, ang kapangaibulig ni parte sa bata ang nadula dira sa may San Jose sa may. Kay Mark Vincent si Javier, siling niya ang nanay ni Bam Aquino, si TC Aquino Urita. Ang nanay niya, hindi gura, base si Boss Aquino, sino bata man. Di bebe, ariyo may nag-send rin sa akin, bilang taon ko be. Ang ang angot saka ang ginaang kundiin si Sino si Bam Aquino bla. Ariyo si Bam Aquino bata ni Paul Aquino nga utod ni Bots kag ni TC Urita saka ni Ninoy Aquino. Ah okay. So utod gali ni utod ni Ninoy Aquino si TC Aquino Urita kag si Bots Aquino ini bla. So magluto ni sila nga tatlo. Kay si TC Aquino Urita naglagan sa unang senador mong. Kada maglagan sa senador, ang iyang kwan, ang iyang slogan, abi mo kunano, kay Pai Bandre, bonsong kapatid ni Ninoy. Amo niya iyang slogan, maglagan sa sanguna. So, si Bam Aquino, bata galing ni sa ni Paul Aquino, nga utod ni Bots Aquino, kag ni TC Aquino Urita, kag utod man ni Ninoy Aquino. No, so si Ninoy, hinablos siya ni gali si Bam Aquino. Ha? Nga kag magpakaisa sila ni President Ninoy Aquino. Mo gali na. Te, makul mo gila na. Hinablos ka ni Ninoy Aquino. Nagpinasipsip kay Imoto sa kay Kwan. Pinasipsip kay Imoto yan sa kay Bongbong Marcos nga. Ang mga ginikanan nyo, ang mga pamilya nyo dihamak nga magkaribal gi katama sa politika. Kag hindi lang kay diha mga sobra nga magkaribal, napatay si Ninoy Aquino tungod sa mga Marcos. Hindi to ya mapatay si Ninoy Aquino kuno tungod sa mga Marcos. De Blacky Pai ba Andre? Tapos ara kay mo ga pinasipsip da. Lipatan mo na ako na nung natabo sa mga pamilya nyo ng mga katigulangan nyo. Kag kung nga nga hindi pag ipalubong sa libingan ng mga bayani si tatay ni Bongbong Marcos ang una, nalipatan nyo na na? O hindi bla? Ang ginhalinan siya na nga hindi siya pa ipalubong tungod sa inyo nga mga Aquino, hindi bla? Tungod pagpatay sa kay Ninoy Aquino, hindi bla? Tungod sa iya nga pagtraidor sa Pilipinas? Tungod sa iya nga pagpangawat sa kwarta sa kabansang Pilipinas nga gindala sa Hawaii, hindi bla? Oh? Tapos sagi ka mo ka pinasipsip da ka mag inuupod-upod sa kay Kwan. Mga kakipipe sa kay inang Bongbong Marcos. Sandri Saton sa history sa Iloilo. Dire sa history sang Iloilo mga kakipipe. Si Governor Arthur Defensor Senior. Amo ni siya ang ginkuha mga kakipipe bilang miyembro sang PCJJ blato atong nag investigar may kangtanan sa mga kinawatan mga kaki 5 nga kwarta ni Kwan ni President Marcos Dumdumanyo no mga kaki 5 PCJJ blato Dumdumanyo siya sini ang ginhimo nga commissioner ining si Arthur Defensor Senior sang chimpo mga kakifive ni Cory Aquino agun nga maglagas sa mga kinawatan sa mga Marcos ilabay na gid ni inang Ferdinand Marcos Senior te tapos nagdalagan ni sa senador number 13 way sa kadaog number 12 ang astamong 12 lang tapos siya padlagan sa to naglagan gobernador nagdaog siya So, mga ka-K5 subong, ang bata ya, nga si Lawrence Defensor, ara subongo, senior majority floor leader, kag siya pa ang impeachment prosecutor. Kita nyo. Bot silingon, ang mga pinangabudlayan sa mga tatay nyo, ginbaliwala nyo. Para gid lamang sa ano na siya man kalabanan ni mga ka-K5, political interest ni sa mga kabataan, sa mga tatay to sa una, grabe to sa una, kontra sa mga Marcos, sa mga kabataan subungahay, para sa kuana no, political survival na gid lang kamo. Shout out sa kay Lori Abadonio de la Cruz, shout out Maricel Valor Casiple, shout out kay Mark Vincent, si Javier, shout out man. Kay Alpha, kay Celine Pacheco, kay Toto Rini Paner, kay Ralph Dasalon Town, niya Perti Picto, ako na basa ko na. Kay Celine Pacheco, shout out man, kay Rowena Lanuza, kay, sino paway na? Kay Laura Sumagaysay. And diri sa aton sa June Kapulot News Live na Facebook page. Sa kay Florinda Cadavero, shout out kay Grace. Idol, pa shout out sa Campano family. Kay Dodok Dodge, kag Inday James Arzaga. Sang suok, salamat. Kay Roger Batsin Sila Lidesma. Oy, umigo ko man eh. Best friend ko ni Sabakulo do. Musta? Ayos lang. Mayang gabi. Kay inang amigo na ton na Roger Ledesma. Kay Ima Castro Kabilan. Good evening man. Shout out. Shell Ami Acosta. Idol John pa shout out sa akon bana nga si George Yolalio. Nagapamati sa Santa Barbara nga na kada gabi-gabi. Nagapamati man sa imo nga pagwaragwag. Salamat gid. Okay? Kay Andy Alujado. Shout out parinte. Kay Belen Balyares, shout out man, North Stingson, Ram Park, Mendoza. Sila niya, kinabasa ko na yun. WCJ Dakyanan, shout out man. Kay Rose Simpa, shout out man. Bibi Girl, Amoroso Glenn. Ria Capanas, Rose Simpa, shout out. Verna Salvilla, Jefferson Manggubat. Sila niya, Otoy, hinahinay lang hambal mo. Hinahinay lang hambal mo sila ito. Kay Oliver Duna, daw yung nablos na ni Ninoy, si Bamong. Gani, nablos, gani. Kay Jerick Rojor, Jerick Rojo Jr. Niya, birahe sila, sera, para nga mabatsagan nila. Galing mga kwan ni sila, mga lampinga. Mga damulguyanan ni sila. Kay Mitch Miko Yoroba Abiliano, shout out sa K5 John, sa kay Geoff Miko Abiliano nga nagapamati gid subong sa Santo Niño Sur Arivalo. Okay? Kay Jose Marituares, sir may gabi daw na paos kita sir how? Gani man. Kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out man kay Arvin Nonoy Vespo, kay Yolanda Diamante, shout out man. John Selva Lujero, shout out pa. Shout out no to kayo. Nancy Diviado, shout out man Oliver Duna, J&J, John palagtamyaw sa ako nanay nga sinanay Lorly kag sa Gardo si family. Rampart Mendoza, shout out Shen Tansilia, shout out kag Marinette Manikan, shout out mga ka-K5. Lala ni Chimpo tagali oh. Ambala na si K5 Kim sa buwas na lang. K5 game, pauwi ka lang anay, kay lagala naman chimpo, tagalaw sa kay Reyna. Good evening sir, nakasend na kami picture regarding sa bata nga ginapanawagan. Okay na kwaon na sa inyo center ta ang picture na. Sa dinyo ginsend ang picture, diri lang sa kwan, sa messenger sang K5 News FM. Pwede man, no? Kung sa akon, pwede nyo man isend kay para nga ipasa ko sa inyo center ha, ang picture sang bata. Sa kay Arman Bakuguay, may gabi ka kay 5 Sir John, kay GR Sangilias. Good evening. Kag sa tanan-tanan, okay? Sa din yung ginsend na picture, pliyog bi. Sa Amon, dari nga, kwan, pwede man sa Amon nga, kwan nga, messenger sang K5 News FM Iloilo, pwede ka makasend us ang picture. Kali gani, pwede man sa akong personal nga Facebook page, no? Or sa akong nga personal nga Facebook para nga masend ko sa news center namon. Okay? O sige. So, why na kita, Chimpo? Magka-K5 dito sa ato sila nga pag-pangalagad dahil magkalipat, ha? Inom sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Ngayon ka na miton nga kape, mga ka-K5. Nga, bisan na... bisan to nga gabi kung mag-inom kay Imo. Yeah, nga kung gusto magtulog, tulog ka man. Ang importante, mga ka-K5, ang kape nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Subo man, extend food supplement for men sa mga lalaki nga medyo maluya, makapoy, pirmi lang ginakapoy. Daway gana sa kay misis niya. Sila binagid kung kuhito ni misis niya katalikod. Para nga hindi ka magtalikod kay misis mo, minugbato ka na. MNES ang extend food supplement for men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Kuhita Chempo, Drisato, siling apagpagalagad. Sa ngalan sa bilong opersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5 John Alohado Kapolo at para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkilingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning, pangamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Alagay po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang ganyan carots.
9: Oo, hindi lang carots, mga doktora.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
6: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sa ligang mabal, animang flowers nga damong probiotic.
5: Maitukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ka B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang Mighty C. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
11: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
10: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
11: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
10: siyam ka mga babay.
11: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitoag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itoag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit.
7: Dibibi.
11: Siling din sila nga pangga lang na. Inabala nga wala na wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi bensindihan.
7: Bati lang sunlog, no?
11: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
7: Alabuton.
11: Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babay pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babay. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
7: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
11: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, may TC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
7: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
11: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
7: E anong bulong sa PMS Dok?
11: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag may TC, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag may TC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: DTX 500.
4: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
7: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing ka kaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag may TC ka permi.
11: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapayin nun, throw orange.
7: Gusto? Skyflakes?
11: Sa lagali, dapat tuod-tuod gin nga orange. Orange. May antioxidant na mo.
7: Gusto? Gusto?
11: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. tungod kay damo na sunog nga ano glucose damo na produce nga na generate nga free radicals.
7: Dasun ka pala nakit lawas
11: pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
7: Abo! Plakit, plamanog lawas mo.
11: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas gid da, no tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting for me. Layo sa masakit lawik ang kabuhi so brushin nga labot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation gid per me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino yung aga prito, panyaga prito, panyapon prito. That's why gina-emphasize gid namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
11: Hindi pwede 30, sir boy.
12: Pwede.
11: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pa gig ka. So stressful ka bla. Sila na yang gakatabo nga may problema sa gitu administration. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga. Once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
12: Wow!
11: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya nabala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
7: Ay, kung
11: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
7: So, kung gusto
11: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gino Rabao, panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
7: Milig siya taguay.
11: Once ka panago si Gino Rabao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
12: DC, ano, DC?
7: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 pala ito mo. Uy, ka 19, ah.
12: Ah, kampiyon.
11: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
11: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE ng kapaputi sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500!
13: Ako sa informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City, ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: Sugod lang nag-inom ka,
13: DTX 500.
14: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times hindi.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
16: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga pero, amot ka mo.
11: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
17: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
11: Ang kapadugay. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
12: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo.
17: Nakapaka-swipe ka mo da?
11: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali mo na pang-swipe mo.
12: Mang-swipe ka na ka mo.
11: Swipe sa ilok.
12: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsud, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence na may niya nga-apply ka obra, mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
11: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct. Hmm.
11: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga yeah. Pinatao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
11: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
17: Oh, may diabetes ka.
11: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
11: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya sugar, hindi brown, hindi white, mm-hmm. kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
12: Pulain yan, timplada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
16: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories, especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga ba nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
11: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
16: Oo.
11: Gin-blindfold kami.
16: Ay oo no.
11: May sa tubang na mo may gin ano?
16: Gina Saywardo.
11: Saywar, that's it. Oo. Galain ko mo.
16: Di ba kasi linggitan? Okay.
11: Daw mag-workout ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
12: That is called brain conditioning, no?
11: Yes.
12: Ang munang ipikto, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
11: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease.

0: tuwag glucose, nagkakadtog sa aton nga brain, sir boy.
1: Correct.
0: No? Tungod sa mga tuwag glucose, may haragi na yas ang latak, mm-hmm. no? So, nami iya ang ditibayo kung may haragi sa mga tuwag antioxidant, nga gallic acid, kag ferulic acid, nga gina-prevent niya, nga ma-oxidize, no? Ang cellulose ng aton nga brain, sir boy. Tungod sa nga tuwag beta amyloid plaque, kag oxidation, nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isa ka tao, malipaton ang isa ka tao, sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sa natawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 bio, sir boy.
1: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques, nga ginambal ni Doc Ramil. Ang ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambang sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
2: So, amo na, sir boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
1: Oh, grabe mo, kabalumang
2: metabolic. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turn siya sa imo nga autophagy. That's the time nga tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
1: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
2: Wala na glucose, sir.
1: Wala na glucose.
2: Bahuway na siya.
1: Bahuway na siya, no?
2: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 bio, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inodo ko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Ayun ang panimisis ng D3 bio, tatlo kami sisa isa kadla. 1 month lang, kuhan ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 bio! Ang D3 bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mag-abot ka. D3 bio!
5: Ako si Maria. Mas taas did katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abot ka! Pure C! Ang alkaline niya vitamin C!
6: Kailisi si Masa ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may high blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gitang nabatyag ko.
4: Pure C! Kag-Sulfon Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa. pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX.

0: 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libreng konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
1: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
2: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini madamage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong tinai, para maimprove ang imong vision, imong reproduction kag siyempre ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
3: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin na ito ang MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obesa, Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
4: Unta ta kaon.
3: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
4: Buhi ng kutsara.
3: Oo, so amo na ang ubra sa nga D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kalories, ini-compare naton sa gratawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy.
2: Correct.
3: So kung adlaw-adlaw ka,
2: tambok halin sa kan?
3: Oo, sa karne, kag sa kanon, abi, no? So kung naka-D3 Bio ka kada adlaw, sigurado niya, Sir Boy, nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
4: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, kasi lakit mga joints mo, imnibla D3 Bio, baka kasigilanat mo, why pagka-planakit joints mo? Nga, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
2: Yes.
4: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
5: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo, papaayos yung ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
4: All right. So kumpletohon ang
2: dapat mga D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
4: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 kag BCO. D3 Bio.
1: Laing gidyang kompleto.
2: Kompleto.
5: Amo ni
2: tribayo.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May puso!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
9: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka.
8: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imong nga sulok-sulok.
9: Mm.
8: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
9: katabo sa may mga guard mo
8: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
9: Siyempre, busog ka.
8: Busog ka.
11: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
9: so, wala kawan. O, dapat sa, tulog wala, wala.
8: Tulog wala
9: dabi na kung late dinner ka
11: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
9: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan, kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer, kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhas.
6: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhas.
6: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ditribayo.
3: O si Karen, kadamog itsang ako. Hair fall at hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kag naghining akong buhok kag naghinis ang akong kutis.
6: D3Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
2: nga may D3.
6: D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3Bio.
2: Ang D3Bio
6: nga may Visio.
2: Ang Visio
6: nga may D3.
2: Mga buti ka.
6: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500
6: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
6: DTX 500
2: masaligat,
6: epektibo.
2: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
6: masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500
6: ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
2: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500
6: Masalika
2: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 310. After 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
6: C.
2: Mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
6: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
14: Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica DioFresh, D-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
17: Clinica DioFresh.
18: Available now.
19: Gadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasumpay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
25: O ikaw, ano pala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5 News FM.
29: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
30: K5 News FM.

You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. May dayad nga gabi, Western Visayas. Kamusta? Kamusta naman ang aton nga mga friends naton? Maugrabi, a Sunday edition kita Family Day, June 14, 2026. Sa mga K5 naton, bukas at jagid niya. Kahit di ang anniversary special sa K-Fed News of FM Philippines, lapit na. Lapit-lapit na gidyayaya. Well, sa mga gabi, I'm sure, nga mag-kulukadlaw naman kita. Alas 10:13 na, basta Monday, Sunday na gani. Nagahambala ang mga friends natin ng buwas Lunes na. Oh, 15 days na lang mga ka-K5, July na naman, no? Bukang karasig-dasig, galis ang aton, nga subong nga... nga ubrani, ho? Bawambot na lang, good. Well, sa mga ka-K5 naton, Sunday edition sa aton nga program. Kabay pa nga mag-enjoy kita tanan-tanan, ha? Sa inyong mga ubrani, ha? Sa mga friends man naton nga always nakatutok sa aton, hindi gid naton pagpabayaan. Sa mga tatay naton, Happy Father's Day. Sa mga tatay-tatay naton, ha, kanami isubong sa mga mother naton kiti very supportive gid ang mga mother naton subong. Well, subong gabi mga ka-K5, ano bala ang ginabisi-bisihan mo da subong gabi? Kaya sa mga friends man natin, yan nagpamati always sa K5 News FM Philippines. Tami yung kuman mga friends natin, nga di si Ramon, nga nagpamati isubong sa aton si Ramon. Ramon, always nakatutok sa K5 News FM. Hindi nyo kit pakalipatan, mag-inom sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, kag DTX 500. Kadamo, subong nga trangkaso. Because nga nagahalin-halin ang tiyempo, may init, may lamig. Ay na, no? Pero sige lang, hindi na ginaman nigaran mga ka-K5. Nga kung kisa, kung ara kita ba sa tawag nga lugar nga mainit, amo man ang aton nga sala-sala, kung lugar nga lamig, kasala-sala man kita. Oh, grabe, kid. Sa mga ka-K5 naton, dinasamay Ingori La Paz nga nagpamati subong sa aton. Good evening gali kay Nanay Nenfa, nagpamati sa subong sa aton. Good evening gali kay Eric kami. Erica, thank you so much kid sa imong nga support palangga. Okay, tayo na Zerang, Christine, Kate, don't worry. Mga defender, don't worry, kami ala kita sa ginatawag naton nga meet and greet, ha? Nga kita lang gid mismo sa hotel. Bantayan nyo na ang mga fans club naton nga mga very supportive. May ara kita nga pala abuton nga meet and greet. Relax ka muna. Kita nyo sa mga supportive gid naton nga mga fanatics. So sa mga K5 naton, thank you so much sa Western Visayas Fanatics. Kagbantayan nyo ha. Bulubang tayo sa announcement naton dira sa GC. May pala abuton kita nga meet and greet sa hotel. Wala ka mo dalon, kundi kami nang bahala. Ang dalon nyo lang. Sa mga K5 naton ha. Wow, grabe. Thank you so much. It's a 1VXN sa Iconics PH sa pag-support sa Western Visayas natin yung fans club. May meet and greet kita sa hotel. Ah. Bantayan nyo na para sa dyan. Tamiyaw taman mga friends natin. Diri sa may Ingori. Nagatutok man subong si Lironel Glory. Hello DJ Macho. Kulit ilo may gabi man sa imo. May gabi sa imo. Ah. Kaya... Resley, nga nagatutok man sa aton sa Resley. Mayong gabi. Kay Ma'am Ayumi, pagiging nagapamati subong sa aton. Good evening sa inyo, ma'am. Kay Vermeil, nga nagatutok man subong sa aton. Thank you so much, good. Kay Sir JB Young, ah. Mayong gabi sa inyo, Sir JB. Good evening sa kay JB Young. JB Young, good evening sa iyo. Natutok niya pa sa K-Fed News of FM, ah.
Oh, grabe, mga friends natin, damo nag-comment subong. Oh. Dami automat si Joshua. Nga nag-amatiman subong sa aton, si Kendrick. Oh, mga friends natin, si Ricoy. Nga always nakatutok man sa K-Fed News of M Philippines. Hello kay Albert, kay Rainbow. Nga always nakatune in na. Sa friends natin sa kay Hilino. Oh, grabe. Hilino, mayang gabi sa imo. Kay Ben Benzoy Iloga. Oh, nagamati sila subong sa aton si Benzoy Iloga. Nga nagatutok subong sa aton sa K5 News FM. Hello man sa kay Albert. Yan nagamati sa mong zaton si Albert, kay Regine, kay Arman. Ayang gabi. Thank you so much kita sa pagtutok niyo sa K-Fed News FM. Inatamyaw ko man gali mga friends man naton dari sa may Oton, kay Albert, kay Ronel. Always nakatune in sa ating program. Good evening sa inyo tanan-tanan. Patayong gyapon sa pagtutok ka sa K-Fed News FM Philippines. Hello magali sa friends naton. Dahil lagi dami nag-pa-PM sa ato, may nag- Machokolit, pwede mo kumatamyaw subong. O, tamyawon ta ka ah. Kasi ikaw, tamyawon ta ka. May problema. Hello man sa

0: DJ Kulit Samta, nagatin Log Green Shell. Salamat, Ged. Oi, sir!
1: May gabi si mo.
0: Jelonel Glory, sir! Iwala kita da, sir! Sige, sige, comment. Hello, magaling kay Ma'am Christine. May gabi si mo, ma'am. Ang pinakagwapa nga... babae sa bugos ng kalibutan. Ay, si Kathy. Pagpaki-greet kay Cousin Boron. Borgos. Happy birthday kag kay Uncle mo Gerald mayang gabi. Hello kay Uncle Gerald mayang gabi. Di wala kayo mga pangagad kay birthday kali ni Boron. Wala kayo mga pangagad na maburon gid mataan nyo. Sige yan nyo, may kumangatag sa amon. Maburon mataan nyo. Grabe no, maburon-buron gid mataan nyo. Hello, magaling sa kay Kathethera. Abi ko, Kathethera ngalan mo. Ano ni ngalan mo, Kathethera? Ah, well, sa mga K-5 naton, may mga i-checka kita sa buong gabi, ha? Pa-shout out kay Hope Quarter Ilo. Hope Quarters Ilo, Ilo. And Sportswear, sir. God bless. May gabi sa inyo, da. So, Dong Sportswear. May gabi na sa inyo, tanan-tanan, ha? Alin kay JB Young, do artista ay nangalan. Hindi ka na magtigulang, mayang ka na lang. Mayo, mayo ah. No, kamusta ka naman yung gabi sa imo ah. Grabe gan. Nakatutok man sa K-Fed News FM Philippines. Ginatamyaw tamanggali si Sir Kaiser. Mayang gabi sa imo, sir. Kasi Sir Arnick, ah, mayang gabi sa inyo na, sir. Ang mga friends nato, ng mga tisoyo na salamat kid sa pagbisita sa amon. I really appreciate you, sir. Thank you so much. Sunod naman, sir. Hello, man. So kay Jennifer, mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Okay, Kathy Galiang. Always nakatune in kid sa ating program. Salamat, salamat, salamat. Grabe kang imo anak, Ma'am Christina. Damo na nag-views kagina. Na nag-screenshot sa ako. Mo ko, ay la. Damo ah. Alright. And sa mga friends ba naton, dali sa may Makati City, mayang gabi sa inyo tanong-tanong. Hello, magalisa kay Mrs. Alibuan. Mayang gabi sa inyo. Nabirayin nyo da. Sa mga friends na naton, nga la ka mo soyop-soyop, da kagibaybas ka mo, wow-wow ka mo. Baby Young! Ay nga, busy mo. Salamat kid sa pagtutok sa 88.7 sa K-Fed News FM Philippines. Grabe. Inatamyaw ko man ang mga baho ngipon. Baperte! Baho ngipon. Ano ni gali? Si Dior, gamati man sa mong sa aton, si Arman. Yan, nagkapamati sa mong sa aton. Ah. Grabe, ha? Eh? Hello, magaling kay Jemmy. Ano na nga, Jemmy Bundok? Mayang gabi kay Jemmy. How are you? Kapamati man sila subong sa aton. Good evening, Jemmy. Tamiyaw ko man ang mga friends naton diri sa may Golden, ano ni Golden Arab. Wow, grabe. Golden Arab. Mayang gabi sa inyo. Tanan-tanan. Thank you again sa mga friendship man naton na nagatutok subong sa aton. Si Jun Rhea. Cornelio, mayang gabi. Mayang gabi man sa imo. Pero may check na si Kaki 5 Aaron. May mga check ka sa subong sa aton. Wala sa subong. Day off niya. Mayo, mayo. Mari pag gano, si Liro. Mayang gabi sa kay Liro. How are you, Liro? Thank you so much, kid, sa imo, Liro. And sa mga friends niya man, there is my, Aganan. Oh. Aganan Molo. Ano ni Aganan Molo ni? Anong Aganan Molo ni man? Wala Aganan Molo. Ah, plagpat kami nyo ya. Sa pabiyara na ang ganan niya. Ay na ano? Mayang gabi sa inyo da. Alright. Hello man sa mga friends naton. Sa mga friends naton yung nagpamati sa bunga. Thank you, kid. Ay tutok Dex Padilla.

0: Toto Dex, mo nalipat ako, karoon ko lang isend to. Malipatons, lolo mo. Sa Forever Silver, thank you. Hello, magaliin sa mga friends nato nga nagabit-bit pato. Baka patotin gid niya. Iskan mag-inano, may patotin gid niya. May gabi sa inyo, ha? Sa kay Sir Arnick na sa mga mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Sir Arnick, mayang gabi, wala akong mangin dala si Negro. Abi ko dalon mo si Negro. Ano yung mga lagalaga ako na sa ibong nga store sa sunod, Sir Arnick, ha? Sponsoran mo kiko bayo. Mayang gabi si Ibo, sir. And the great K5 DJ Ace, Tania, og Melvin K5 Baez. Shout out, sir, sa mga upod ko subong kay Kay and Kuret. And Fee Marie kag Mama Eva, salamat, salamat, good. Dapat, Sir Arnick, i-guest na niyong mga kabataan kaya may music video kami. Ang tanang nga nag-events-events na blason imo ng mga ubrana ba na? I-guest na ka din sa sunod. Sunday, sir, preparara ka na. Ako ba, lasin mo? Hello, magaling kay Kenneth Mijodea. Gaya pa mati sa mong zaton. Ganabe. Hindi magalipat mag-inom na sa X10 Food Supplement for Men, mga kakay-fine. Ito yung one time, amigo. Ko to one time, bala, yung asawa, do wala man gana sa iya. Oh, sa pag-inom niya sa X10 Food Supplement for Men, nakalima siyang around. Daw nurse lang ba? Magrabe, again, si Wayne. Mayang gabi man kay April. Yan ang mati sa mong zaton. Good evening. Hello, galiki, Ma Mary Chris. Ma Mary Chris, good evening sa imo. And sa mga friends man naton diri. Ano yung mati sa mong? Hello, magalisa kay Daddy. Okay, Daddy Oy. And also, galiki Sir Brian sa imo nga pag-assister sa recital. Thank you so much. Damo nga salamat gid sa imo, Sir Brian. And also, kay Ma'am Aryan, kay Sir Joe, kay Heisley. Adira sa may Ingori La Paz. Nakatutok man sa K5. Hello, magaling kay Ma'am Manilin Arcanhel. Oh, mayang gabi sa imo. Ma'am Mary, Manilin, Ma'am Manilin. Mayang gabi sa imo, ma'am. At sunod, dahil panuhan ta si Abigail, i-guest rin sa K5, ma'am. Kaya nagasaot-saot sa daan. Mayang gabi. Kaya sa mga upote na subong, yan nagpamati man subong sa atong nga program sa K5 News FM Philippines. Oh. Hello, magaling sa akong nga pakaisada si Carlito Pumarin. Ay, gabi saan? Carlito lang ah. Ay, gabi sa imo na. Kag sa mga friends man natin nga nag puro batsag mo lang da. Pabatsag man kayo pag may time. Para wala sa plakad lang, mag-enjoy man kita. Kalain mo na nga, wala kita nag-enjoy. O, di ba lang? Dapat nag-enjoy man kita for me. Tamiyaw ko man si Evelyn. Dala sa may patnungo ng tiket, yung nagpamatisubong from 3947. Mayang gabi sa inyo. Kaga tamiyaw ko man na ma-chocolate me, ang friends ko. Dali sa may San Remeo ang tiket. Mayang gabi. Ang ito yung San Remeo. Sad jagged niya. Mayang gabi man sa inyo, tanan-tanan, June, July. Ah, next month na matapos. And sa mga friends man nato, Andre, sa Ikokolo Gimbal, mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Speaking of that, madamo na kita subong sa mga friends na nga nagpulupamati sa aton. Grabe, ha? Nag-enjoy good si Matt Chocolate sa inyo, tanan-tanan. Grabe, grabe good. Enjoy, enjoy. Kag diri pagid sa aton nga friend ha? Nga always pala nagpamati sa aton nga program, pinapangabay ta kamo nga hindi kamo magproblema. Kay si Matt Chocolate na ang bahala magpakadlaw sa inyo. Ang bahala nga mag all istorya sa inyo. Amo ginang ilo istorya na to ay para sa siya. Kay Manman, ay gabi sa imo Manman. Grabe si Manman, no. Oh. Hello, magaling kay Install. Hello, galing kay Install Alvarez. Nga nagpamati isubong sa aton. Install. May gabi sa imo danunoy install ah. Gabay pa na ma-enjoy ikaw sa aton yung program sa mga gabi. Kagi na pa nga, bite man ka no, ang mga friends naton. Nagpamati. Ang obrahon nyo lang ma-chocolate, tamati. Laka mo di permisa ako na. Okay ah. Why problema? Always ka mo mamati sa akon. Eh para sa Jahon ta niya. Shout out ko sir sa mga upol ko di subong kay Kay and Kurit. Ay, mapertin nga si Kurit and Fee Marie. Kag Mami Eva, thank you sir. Hello, Kurit, Kurit. Kuriti, mata mo wala na yan. Grabe. Well, sa mga kay K5 naton. Ano pa ang ginahulat naton subong? Relax lang ka muda. Kasi ma-chocolate sa pagbalik natin. May istorya pag kita. Party naman na kung ano-ano da, ha? Magabalik ma-chocolate only here to your favorite radio station Sunday The Sun's on the program K5 News FM. Mga K5 natin, ha? We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations K5 News FM.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka, mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: K-5 Dirilang sa kampyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanubo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Asalrikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na ako nga buyon.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
14: K5 News FM.

0: chocolate, good vibes and rela. Linggo na sila, halaka at ligaya. Kwentuhan at tawanan ang buong pamilyang tuwa.
1: 88.7 KFM News of FM, 10:42 on the clock. And this time, for his breath, was my mighty Z. Tama ka, K5. Tawag ka mo di sa ako, kay Magica Check. Kata sa mga gabi. May may call, right? Sa line number 2. Hello, good evening. Hello, mga gabi.
2: Hello, DJ Mark. Good evening.
1: Baka musta?
2: Guwapo, kaya po, DJ Mark. Nagbuhay pa man as usual sa kalibutan. Ah.
1: Ayos, abunga. Kaya, kamusta ang pangabuhi,
2: Subong? Hindi ko kagapon, DJ Mark.
1: Ha?
2: Birthday ko kagapon.
1: Ah, birthday mo gali? Happy birthday, Choyo, eh. Ah, tanong himos mo kagapon kay birthday mo?
2: Ah, nagkulukanta na po. Pagkabagay tatay na napon nagkaawag ng carbonara.
1: Wow! Sinalutos ang carbonara mo?
2: Ah, marami mo nabigyan mo ng carbonara mo. Kaya ang pagluto, special.
1: Ah, special, Gijaya. Namit, Gijaya.
2: Uy, namit pa sa kilala ko nga, Chismusa.
1: Ah, namit pa sa Chismusa mga kilala. Ah, muna iya, kaon ka lang carbon para nga magnara, tsura mo. Kaon ka carbon. Tapos pagkatapos mo kaon, donara na na tsura mo. Unit-unit na na. Ano?
2: Gaulan din ka bang may kalumpang molo? Dari nung Albert, gaulan din gaulan.
1: Aga-ulan na sa inyo, Subong?
2: Oo, oh, damol-damol, sigat.
1: Alright. Hello, galing kay Sir J. Antones. Uy, bago ko lang kita. Sorry, sir. Asang, J. Ayun, yun. Ah, okay. Mayang gabi sa inyo, da. Sige, nagkapamati, Subong. Hello, Sir Gian. Mayang gabi sa inyo, Sir Gian, ah. Sa RNG Productions, ah. Mayang gabi. Ate, sakay, kung dabi sa mga chika-chika mo, Subong, be?
2: Eh, asa ka bong, Dijema? Nayara ko sa customer nga namatay, Dijema, tatlo kabilog.
1: Mm.
2: Eh, naka-535 ako, Dijema.
1: Mm. Tapos?
2: Eh, amo na di gemat ah. Tapos nagluto kami sa arroz caldo nga kangkahang di gemat sa mga kagabihon.
1: May arroz caldo nga kangkahang?
2: Naray ko nung pakangon mo.
1: Pero namit ko nung arroz caldo nga kangkahang. Ay po kuya katilaw sa kangkahang arroz caldo mo.
2: May arroz di gemat ya. Depende na sa pagluto di gemat. Naray ang gusto nila pakangon na di gemat ah.
1: Oo. Oo, namit ka man kong kangkahang para doon swabe gita.
2: Pero buha ka mga energiya sa kalawasan mo. Tagang mga hibubunot ang buhat mo magwagit.
1: Correct. Hasta nga maghabok man ang imolatrasan sa kakahang.
2: Oo, so, tapos maghabok ang imolatrasan. Ngayon ipagkandong mo kapitate.
1: Ahay! Amo na. Pero ano pagid ang mga luto nga namit pagid man?
2: Ano, Digimat? Ang nanaya, sopas para Digimat.
1: Oo.
2: Tapos ang ano ba itawag na eh? Ang noodles, tapos ba ang parisan mo pandirit siya di Gimata?
1: Oh, namit mo na. Namit mo na ang muna nga luto.
2: Yan eh, di Gimat? Eh, as usual, duha pa lang ko tika si Mana sa buong sa kalumpang mulo di Gimata.
1: Ah. Di paano ka nakalabot kay Sir Albert?
2: Ano di Gimat? Di pala mo, para pa bang burting ako di Gimat mo, kay dili na kami na siya temporary ba?
1: Oo. Oh, babong gagali.
2: Wala so, kami man na digimat. Kaya kasi 600 lang ang kada bulan digimat. Okay-okay naman. Hindi naman nga mapulabugat.
1: Grabe, no? Mayo na kay Dira.
2: Oo, oh, eh. Amo na yan. Dira ko ginamahambal ka. Dagi dira ka maayong manugatipan. So, niya tinawo ang amon sa mga nadang pan nga tao.
1: Ah, okay-okay. Nami giman ko mag-ara kada isa taho nga tuod-tuod. Kaya kung nang ginupdan mo nga taho, pike-pike, do aswang na iyaya.
2: Galing man. Tapos, ang ano kaya tawag ni? Ang expect mo ba na nga bulawan? Kaya gali, hindi, gali pa kawan. Pike lang gali.
1: Kuring ba ka?
2: Kaya lang kasi pag-tumbaya para kayo mo.
1: Oo. Tapos mabalambal pa sila nga original sila. Ay gali, amo mo na sila panglibak sa inyo mga tuntok.
2: Mabalambal pa kung original niya. Balambal pa na kuno ikaw lang kuno ipakasal niya kay gali. Ikaw lang gali ang bayaan niya. Hindi ako magpakaslat.
1: Yeah. Lang posible asang tadyaw. para magasala-sala. O di ba?
2: Ano man. Lagi na bigyan ako ng itsura ito, tagyaw, itsura ng mobil ito, tungawang
1: ba? Ano? Wisa daan, iba ito. Abi mo lang, realidad to. O, di ba?
2: May harap ko, may harap ko iba niya, Muslim sa itsura nila, di ba?
1: O.
2: Ang ilang itsura sa buong Dubai, Dubai buwan.
1: Dubai buwan kita. Abi ko tsura ito bag, ito plastic bag.
2: Oh,
1: gani na may tani mo na eh. Galing kiti si wala na di wala. Subong busy na nga ato mga color subong. Ha?
2: Domingo abi subong.
1: Oh, kag mga color ta busy gid ya subong ya. Okay mga color ta subong busy na gid diban si ban ka bira-bira to kaon diban ka pagita to customer ni raho.
2: Oh, eh para nang napatayan ko to blog abi nga arang magligad brang ha. Pero kung tung taga kalaparan bla.
1: Oo.
2: Ah, pangita ko sa customer.
1: Amot to? Di ka kadlaw ka man?
2: Oo, amalong ko na tigay mat. Ato na rin may pakaisa ko deo. Kitang-kita ka customer.
1: Te.
2: May pakaisa ko deo. Gusto agad ko no.
1: Babae, lalaki?
2: Lalaki, kasi siyempre babae mo to na tawag. Kaya mo sa Bernays Bay. Atang Ahoy Bes.
1: Oo, te.
2: Eh, kung di pa kita sa customer, arde ako ang pakaisa ko. Gusto agad eh.
1: Ba? Di gusto yung tuyadaan yan, doon mga, ano yan, doon mga latigo at lagko.
2: Kailangan ko na matayaan ko na may harap ko no, may harap ko no nga doon ko tito at katumbal nga kagamay.
1: O doon may kutitot ko no, kagamay ko no. O tema, ano ka na lang na abi? Pwede kay kutitot malanggali.
2: Kani mo di gimat?
1: Kalain mo na yung ano ko, titot, ay nano, na iya. biskan guro, pagkakita mo, ay tando di in bukit. Ay, di ba mo yayaw?
2: Ano na? Ano nga tawag niya? Puro pagkapot parang, sa nangatudlo, wala na.
1: Oo, kung kaptan mo, masala, ano pa, takway? O, di ba? Baka chimpo ko to dito ka man sa buwas.
2: Ano di siwat?
1: Dito ka man sa Marimart
2: duty. Oo, dito ka di siwat. Dito ka di duty ah.
1: Testingan ko gibibi ka bay pang ara ama ko dito kay para nga suabe bala.
2: Ah, di siwat. Welcome ka dito sa clinic sa Runa in Albert Plank.
1: Kuku Lumber. Ayaw man na gani ah. Makakit anay kita dito para bunga-bunga agad.
2: Ganyan man.
1: Di bala?
2: Ganyan, di gimat.
1: Amo na yan, sadya. Makit anay kita to, buwas.
2: Ano, di gimat?
1: Makit anay kita to, buwas. Amo to ang basa mong bahay. May mga kutitot sa kanunga. Upod. Ay, ambot na lang kita.
2: Oo, oh, okay. Ang pala ko, di gimat. At bakit ba na napatayan ko naglagat, di gimat? Asang naglagat ito, Domingo, bro.
1: Oh.
2: Ang pala ko, no? Meron ko na po rin yung mga ginamit. Tapos ko na mga po rin yung mga tubo ko sa mga po rin yung sarisaran ng kakakita ya.
1: Oo. Oh. Pinagadlaw ka man?
2: Oo, di ba siya yung
1: gila? Ito, tayo ka magadlaw?
2: Anong pinakalaan niya kulor na nakita mo? Ang bali itong?
1: Amo na yung mga palaban ng mga color yung nami?
2: Yan, yun, yun.
1: Hindi bala? Kalaw, ay mo na yung manamidaan nga color yun doon sa jagged lang, masadya agad ba lang?
2: Pero kung mag-guess ko, guro, kayo sa Domingo, pwede guro, sige mataw?
1: Mag-guess ka ni Sakon?
2: Sa Domingo, guro, no?
1: Oo, pwede ah. Sinupon mo?
2: Siguro, makangita ako po, guro, sige mata.
1: Alright. Hindi ka mag-upod, hindi ka mag-ita upod nga, parehas man ka mo, hindi kita, ayawan ka to, ito yan, naik mo duwan. Pero dali lang gid imo ya blind gid jaya imo ya blind or partial.
2: Totally gid ni gid.
1: Ato totally gid ja.
2: So, pero kung about sa mga travel di gid or about sa mga biyahe, gusto mo balaan kuno ang location na po sa mga di gid mata. Siyempre may cellphone man mo.
1: Pero if you don't mind sir ha, ang importante gid sa inyo nga mga blind ang tawag na gani ha, ang tukod.
2: Ang ano di gamat?
1: Ang tukod na wala, dala nyo na tukod, tuwag na yun naman?
2: Tain.
1: Tain? Oh, importante gina sa inyo. Dapat may lipaki kayo mabitbit.
2: Kung halimbawa, kung tukay na ko sa kalugar, tingnan, hindi na ko mag-tinda, ulo ko na tigamat mo.
1: Baw, basi mahulog eh, muya sa mga buho, ya.
2: Tonto na tigamat.
1: Pero kagi ka man nahulog?
2: Nahulog ko sa truck band, tigamat ah.
1: Kagi ka? Ha?
2: Nahulog ko sa truck band, yan ang talang ko.
1: Te?
2: Eh, mahal ng tigamat, kaya pa, man ako sa alam na taning garpaw, mahal ako eh, pag...
1: Pa saka ko bigimat amo pag tubog ng garbaw.
2: Ay, ala. Grabe, gali, no? Eh, sa tulad na kasi may makaawan kami tayo bigimat ng baboy sa pistahan, la?
1: Mm, tapos?
2: Eh, bawa, ano mo niya nga mahalang si Gimat? Sabi ko, ganyan mo na itong dalang. Eh, turugban, gali pa ka ito, Gimat.
1: Ay.
2: Nagtubog ko sa turugban, ha?
1: Turugban, gali?
2: Oo.
1: Ay, ala. Basko, gali ba? Mayo na, mayo na.
2: Hindi ako naman nakagibay na kagay makuhulog sa regasyon, DJ Matt, niya wala tubig.
1: Sa regasyon?
2: Oo, oh, DJ Matt. Una pa rin hulog ko eh. Hulog
1: mo yung regasyon mo. Grabe pa. Budlay gali, no?
2: Abe, ang kinabuhay sa totali, DJ Matt, budlay gali. Kung paminsara mo kit, budlay gali sa pangabuhay sa totali, DJ Matt.
1: Pero, ti, I mean, ti, paano mo yung balaan ang babahi? Bikong gwapa, kung di ka kakita, bingin na ano mo?
2: Eh, ang muna na yung tigil matang hindi kita mahambal na kung galing hon, na gwapa siya. Pero nga, isa pa mga masasalin nung Albert, gwapa na tigil mata.
1: Hmm, tapos?
2: Taga, anong tigil mata, taga ang tigil na tigil mata, gwapa na sa tigil mata.
1: Ay, tuod, gwapa?
2: Oo, malapang yabuhok tigil mata.
1: Hmm, tapos?
2: Amo na mag-describe ko sa itura, hindi ko magkita mo.
1: Pero hambala nila, kano gwapa?
2: Ano, Tigimat?
1: Hambali ya, kano gwapa?
2: Oo.
1: Basta pagpagwapa lang, guro.
2: Pero mapatay mo ko, Tigimat, niya gwapa siya. Kasi siyempre, sa ugali niya, palang mabala nung Tigimat, gwapa, Tigimat.
1: Tilang tahon ko daw makabisita, kung ilang tahon ko bigyan gwapa, gid.
2: Describe mo sa tayata ako, Tigimata.
1: Ako malantaw. Ako malantaw ko na yung Churaya. Ba si Churaya blado sinamakan?
2: Hindi man guro, Tigimata. Siguro para sa ako, Tigimata. Ang itsura doon ka ang isang DTX Beauty Shop, Tigimata.
1: About DTX Beauty Shop? Churaya yung bahod galing, no? Titiin ka sa unaga pang massage gani?
2: Ano, Digimat? Dito ko na ko to na ko nag-amasan, Digimat.
1: Gusto mong wife ka naman to?
2: Si Lubert, ah.
1: Ah, kay Lubert, oh. Gusto mong wife ka na to, no? Drake ka naman?
2: Drin ako kayo ng Albert, subang.
1: Alright. Ano gani, kidra ka kayo ng Albert para makabulig-bulig ka man na sa iya.
2: Yan, eh, man, ako. Siyempre, ang aton niya pagbulig, bulig sa iya, bulig man natin pamilya, pagbulig man natin pamilya sa uli, sa palabot. Alright.
1: Buligan, nai lang, ah. Amo niya importante, may buliganay lang. Ay, kung hindi ka magbuliganay sa pilakadlaw, why get? Di ba?
2: Kaya, man.
1: Oo.
2: Pero may arayipan, di Gimat nga. Arayipan nga, ginbuligan mo na. Pero, te, lahir mo na ginbalo sa imo. Pero, amo na ginagampal, di Gimat nga. Wala man ko nung tawa ka perfecto sa kalibutan mo.
1: Mm. Oo. Eh, pero, labay pa natin, na. Kasi ano ka naman pakasal?
2: Oh, wala pa DJ Matt, wala pa matalana.
1: Ah, wala pa. Basi mag-edad ka pa, 63 years old?
2: O, araw-araw ka pa man yung muya, maluhoy ka man na.
1: O, doon ka pa nag-oob na. O, doon muna ginihambal ni Sir Andre, ha? Oh. Tiga, ulan na subang sinyo?
2: Ang sexual di Gimat, nag-ulaw na sa karoon yung mga tingayon.
1: Grabe, Gimat, ulan-ulan.
2: Pero ara din sa Ari rin ng Albert di Gimat, kasi gabong nila radio ka tumatay sila sa buong tingin mo di Gimat.
1: Oh,
2: dahil nang roon na. Sila doon ka bata ka gupor sa Amon Mondra di Gimat.
1: Alright, tanyawa sila. Oh,
2: okay, di Gimat, first of all, good evening tingin mo dira. And of course, sila mga gwapo, sila gwapo, kaya gwapo niya bata, at kaya tutunan pa niya, laging dahil lagi sa, and of course, kay nang Runa, kay nang Albert, kay nang Goldis, kay Rosto Molina, tutulong rin niya pamilya. May nang Albert, kay siya, kay Rimero del Ryan Rostom, tutulong po siya kung rin ang gata kay siya magbanumadra sa may tubungan Iloilo. Of course, sa kanang Jennifer Manila, mayong gabi ah.
1: Kaya nang Jennifer?
2: Kaya sa prepasyo, si Trapper Iloilo City. Pero of course, ato ng mga teknisyan na sa Lipad ng FM na Iloilo.
1: Alright. Grabe, grabe. Mugina ya. Suabi suabi gid. Thank you so much sa imo. All right, sige. Extra go.
2: Ang programang sikat ka sa K5 ang ginatulong sa inyo sang mga matunod. Ang GTX 500 MPC in D3 Bayo, San Albert and Rona, Line Masan, nantang sa may Merrimark Mall, City Proper, Iloilo City. Ininigid lamang sikat K5 Renan Bison. Kagpar na kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan, diri sa kalumpang ulo, basta K5, kampiyon!
1: Kampiyon? Oh, grabe! Sige, salamat, salamat, kay gwapo! Mabulos na ang ikaing lawa si Doc Ramilitang Oy. Magabulos man si Madam Usa. Happy Sunday! 88.7 K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
4: TTX 500!
3: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis!
3: TDX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag MITC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
6: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag MITC.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanubo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masal rikas.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
7: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, galik na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count. DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
6: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
1: Juices. Pusto.
8: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
9: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5.
12: K5.
11: News FM.
12: K5.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Bedtime secret. Bedtime secret.
15: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
16: Wow!
15: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Happy Sunday sa tanan natin yung mga friends. Siyempo ito na subong, subang, Dead Time Secrets. Sunday edition sa ating program, K5. Upo niyo ngayon, at pinapay ka DJ, si Matt Chocolate Kagina, na subong si Madam Usang na ano po niya. Kumakulit si Matt Chocolate, mas makulit si Madam Usang na may dalaga green joke. So, MG. Well, tonight ba, K5? Kung ikaw na kumatid na sa Facebook, i-type ang imong radio or digital radio mo da sa imong car sa 88.7 K5 News FM. Kasi damo, kata music eh. More fun, more music kita subang ever sente sa ato niya program. And specially, pag sa mga friends naton, dili sa may binidiktuharo na natutok man subang kay Madam Usang, especially pagid sa mga friends naton nga nagapamati, mga taxi drivers naton, mga sikat drivers naton nga always naka-tune in gid sa ating program. Happy birthday sa tanang Mimar birthday. Ay, grabe gid sa mga friends naton, Mimar birthday. Dira, happy birthday, more birthdays to come. Kamay pagdamo, kamahuyo, nga kandila. Oh, kasi mga friends naton, Sunday sa mong kabalo po ti ibay, huwag mo nagapulaw kati buwas Monday, di ba? So, kung Monday, I am sure, nga ti office or grabe ka busy. Ah, di ba? Grabe, bongga agad. For sa mga K5 na po, nga nakatune in sa ating program, kabay pa nga, tagaan ka mo sa maayo nga lawas, hindi ka mong masakip, always kita happy. Kabay pa more blessings kita every day, no? Like, it was Monday naman, Monday to Friday naman ba? Grabe. Pagka Saturday, di palipay naman ka na siyempre, wala ka tang work. O, di ba? Day off. O, di ba? Pero sa mga K5 na naton, nagapamati subong mga taxi drivers naton. Good evening sa inyo, mga taxi drivers. Kamusta yung income, sir? Kabay pa more ang inyong income. Ay! Dapat kaway pa nga ang income yung damo-damo get. Kag more get ang inyong income. Ang inyong pinakinabi. Kag especially pag it's more friends naton. Dili sa may Ponta Vedra Aptis. Oh, nakatutok man sa aton. And especially pag it's si Sir Romulo Espinosa na atutok man sa mong sa aton. Nga nagalibot libot. And kay Sir Matt. Oh, hello nga kay Sir Matt. Good evening sa imo dira. And sa kay Sir Efren, yun ay gawa natin isang mong sa atpon. Sa mga friends mo naton, dari sa may utpon, kung gusto nyo gali magpatamyaw sa K5 News FM. Patamyaw ka mo dari, text nyo ko, or yun sa isyo sa K5 News FM Philippines. And sa mga friends mo naton, dari sa may Inguari La Paz. Ay, good evening sa inyo, ha? Happy birthday man kay Tita Milan kano, wow, grabe ha, Sunday edition kita. Kasi mga friends man natong, yung nagpamati sa K5 upon yung giyapon si Madam Usang later, chika-chika naman kita ha. Hindi ka mo magkabalaka kay si Madam Usang ang bahala sa inyo kagabihon. Ako mapatulog sa inyo. Ako ang mahatag sang kalipay sa inyo. Aba, porte, kag sa atong yung mga lalaki dira nga hindi makatulog, inom. Extend food supplement for men para magtindog ang inyo pangabuhi. Well, gagawin. Di ba kalibag rin ang extend food supplement for men, ha? Karami, ina. Ang mga nagpainom ko sa bad na pa-permi, habang ko, got, inom kamila extend food supplement for men. Dugay-dugay.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
14: Libre!
12: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani.
20: DTX Beauty Soap.
21: Dala o magputi.
22: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol.
24: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalaba!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matilong na dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tayo.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatilong sa imo atay.
28: Basta tilong atay.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala
29: ang may diabetes.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compounds.
29: Yan ang gapanupo.
28: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Masalikan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
2: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
31: Ang PCO.
2: Yung may D3.
31: Matatags mga butika.
2: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
0: Naga pamati, kita ko sa K5 News FM. Pupunta na mian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My puso!
1: K5.
3: K5
1: News FM. K5.
3: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: Bedtime secret.

0: Secrets with Madam Usang.
1: Good evening, everyone. Bedtime secrets. Upon yung giapan si Madam Usang. Hello, everyone. Sa mga taxi drivers na pag, sa mga viewers, listeners sa radio, good evening. O isa naman connector, ang ating basaho na naman ay ang bota ng gida. Para di naman ay sa isa kababahing mahilig mag-utang. So, tagpukunta na ang gala niya na si Gorilla. Si Gorilla, mahilig mag-utang, kag mahilig man maglagaw-lagaw, biskan wala puwarta. In short, mga kag-A5, maluho siya. Nahilig siya maglagaw, siya wala siya puwarta, mabakal siya kung anong gusto niya, basta importante mag-enjoy lang siya. Which is, okay man na, no, na mag-enjoy ikaw. Pero si Gorilla naman, ay yan na letter, naghulam siya sa iyang ka-classmate niya, si Kate. S 90,000 hamba niya hula mo niya pano kay process niya sa iya nga panlakad sa guwasang pungsod. Pero wat bagsak siya sa medical. Tapos hamba niya wait may mahimo. So ginlagaw niya ang kwarta sa Metro Manila nga dapat ibalik niya ang ingasto niya mula actually no more than 50,000. So by 30,000 pa siya nga sobra. So ginagulagaw niya hasta nga ginasupot na siya sa iya nga friend niya si Kate. So si Kate na amo na yung obra ya Madam Usang nga pautanggin man. So nagabot sa tiyempo nga si Kate ginasupot na sa sambanan niya hamba sambanan niya hindi na nga ang bayad sa imo nga friend na si Gorilla. So wala gyapon more than 2 years na. Madam Usang in contact ko iyang habana nga si Man nga taguon talang sa ngalan niya si Elmer. Ginkontak ko Madam Usang si Elmer kag ginpakilala para pakilala ko nga ako ang nag-utang. Tapos ang bago kay Elmer, tani ko makapuli kade makapigapit. Doon nagkagatman si Elmer sa akin Madam Usang. Sa pagpuli niya, ginambalan ako ni Elmer nga kadto kadi sa Manila. Nagsambat man ko nga adik ko sa Manila, hindi ko yakapuli kaya di nag-utang ko sa imo asawa o sa imo. Wala pa ko yung nagbayad, nangita pa ko sa ibayad. So, amo naman na busang sa nag-abot si Elmer sa May Manila, ginpakadto niya po sa iyang nastiya niya kondo. Nagkadto man ako eh, kay siyempre mabanding-banding. In short, Madam Usang, daw grabe gin ang tulog ni Elmer sa apod. Tapos kinopin up ko kay Elmer nga muna ng utang, may gusto ko mangguha sa pungsod, naling wala ko nakapasar sa medical, kay may bato ako. So, mambang ni Elmer, buligan niya ako. Nakibot lang ako Madam Usang, yung painom-inom ako ni Elmer, asa natabuan. Nga wala na tao, duwan na lang kami ni Elmer. Dito gin Madam Usang, nagbago ang tanan. May natabo sa amon ni Elmer. Paghambang ni Elmer sa akon, hindi gin manugid. Namit siya gidya. My God, grabe, hambal niya. So hambal ko, tipa ng utang ko, hambala lang ang asawa ko na nakabayad kina sa akin. So, every time, Madam Usang, nga ginahambayan ang asapon, thankful ako. Gintawagan na panuwas ang asawa, niya, hambal niya day, managpulit na si Elmer. Ginreplayan ko siya, ma'am, madam, last mate, ginkontak po ni Elmer, ginbuyayaw yung pagani, di. Kaya wala ko nakabayad sa utang. So ang sabat sa asawa at anong ba niya, naging bayarad kung dito ara na sa iya. Nagsabat man si Kate, thank you. Pero Madam Usang wala siya kabalo nga may natabo sa amon. Kung baka ito ginbayad na nato siguro ni Elmer sa afon. After 2 months, nagkakontak si Elmer sa afon. Kiti, ang bali Elmer hindi ko magkontak kung ara ko sa balay. Si Elmer man mismo, Madam Usang, kapamita sa way nga magkitanay kami. Before siya maglakat, sa kaliwat sa barko, nagkitanay kami dari hotel dari sa siyudad sa Nilo. May natabo naman sa amon, Madam Usang. Naghambal niya sa akin, hindi niya po kung malipatan. Ay, grabe. Well, Madam Usang, share ko lang sa imo. Manami lang yung obra po, hindi. Siyempre, hindi eh. Ay, naano ka. Pero may asawa na naiday. Dapat, buta ka malimitasyon. Kalain mo na yung may asawa na yan ang lalaki. Kabalo ka naman, tuwan na sa utang. Mapat, will to will ka na sa imo. Yan nga, turutot. Di pwede. Huh? Tama po siyong kadaan, wala tatay matindog sa imo. Hello, ngiyang imo nga potasyom. Kaya ka maiguan na ganis ang tambis, kag magraga ak mawaza ag ba? Perte agad. Halungan mo gina kay hindi niya pwede. Okay, no, no, no, no, gina. So di po siya lingon niya, minatambo na sa inyo, yung butang tabi bayad na itong utang mga 80,000. Pero ang question dira, gintunto mo niya asawa ka, gintunto mo niya mukha o garingon. Pero napasahan ko di ba sa message niya, sa iya letter, ang lalaki yun mismo nagalagas-lagas. Di mo naraswan madambusan nga wala akong mahimo. Oh, dumitin din mo letter. Why ko ka ba? Lupa nang liyagay ka mo sinin. Pero tandaan mo kiba sa once may asawa na or may bana na isa katawo, hindi ka na mag-infra dira sa ila. Nangita sila partner sa life nila para may kaupon sila ka pangita, aman? Pangita, kind niya. Tula, kayo na huya, bala no? Ay my God. Dapat pangita, tasong way kung paano ka man mag-enjoy. Pero kung sa'yo mga advices nang hindi na pag-diwata ang ginobra mo, kaya was kumanda pa na siya basit ma-ikaw pa mismo makagubas sa pamilya nila or basit filean ka mo kaso, may kasal sila. Ma-budayan pa ka mga diwa, mag-guba po obra ni Elmer, di ba? So, halong, halong, halong. We break in na kung may katabo sa inyo kung naging ka mo. Palayo eh. Kanita tayo sa nalaking wala asawa. We'll be right back, Madam Busang. Bedtime Secrets, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Busang.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 KFAT News FM. Kanami, isang problema ni girl, ah. Grabe, nagutang na 80,000. Tapos, adban na yahi mo yung chikahon para makatilaw ka sa iyayang pipino. Sana, gisagin patilaw na si, gisagin patilaw na ni girl, ah, pa, ang lalaki, ba, automatic na dula ang utang. Grabe, for almost, plato ka naman, 80,000, grabe. Te, bao, wag ka na konsensya sa sobra mo dahing, hindi mo nami, ha? Unta, tinan ang imong abiso, kung may utang ka bayari, hindi pagpadala sa mga bumbum pa, okay? Di, kauluya, may ban, may asawa na ang lalaki, tapos ikaw matinunto ka pa, hindi na yan nami. Well, mga kikifay, wala na kita tiyempo sa atong Sunday edition. Pwede giyapon si Madam Usang sa programa. Bedtime Secrets, only here on 88.7. Good night!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Dio may D3.
4: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: TDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Biotics.
1: K5 News FM. KKB got K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: So na.
11: Problema, gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
8: DTX 500.
15: Ang DTX 500. may powerful compounds. Yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nung pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

never needed anyone.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Mas Ligat Epektibo DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lawadlaw Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal ang butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol.
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
14: kagakontrolar
13: sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Asalrikan
14: epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
14: Yung may D3!
13: Mabatas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
17: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Yan aga panubo
6: sang imo blood sugar.
5: DDX 500. Garantisado,
6: epektibo,
5: ara mismo.
6: DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka,
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan abaw gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
13: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
13: DTX 500
15: Masaliga
13: Epektibo.
15: DTX 500
13: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio,
13: ang Physio
15: yung may D3.
13: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Yun did. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow! My puso!
19: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah French, bakal na!
6: Hali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo na naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay, happy ka nunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
9: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Gortez!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
14: happy kalunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
0: Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
15: Yung may D3!
0: Pagkakas mga butika!
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
18: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM。 K5 News FM Championing the lives of the Filipino。
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati, isang aton na kalatutunan tinig ng informasyon. Kag tanan ng mga suki na perme nga nagasubaybay sa tanan ng programa sa K5 News FM Philippines. Kamusta ka mo tanan? Sige hapon ng atong pangabay na yara ka mo sa kayong lawas kag subong man sa inyong espiritual na kahimtang kay anti katama ang abdungid ng relasyon sa Diyos. Mamintinar lang naton ang aton nga relasyon sa aton isiga pareho sa puluyan man, sa katilingban man, sa sosyedad. Kung ang aton relasyon sa Ginoo na maintain man naton siya. Muna nga, dere sa aton nga pagtutunan, way kita lain dere nga handong kundi ang aton nga relasyon sa Diyos. Kay kung hindi kita matuluan sa saktogid nga pagtuo, sakto nga katutom sa Dios pag-alagad, ang aton kasiguruhan maara gid sa katalagman. Muna mayara gid katalagman. Muna nga tiningation kabay pa gyapon kamo malipayon man bisan pa nga may damo nga pagkadiaw dilaw kag sa gyapon dalayon ang Dios nga tag-iya sa tanan nga mga butang nga nagabubo sa aton sang tanan nga mga pagpakamayo nga aton ginkinahanglan. Kinahanglan sa aton mga physical, sa atong mental, kaya importante katama ang mental, pero pinaka-importante gid ang espiritual. Pero magdanay gini sila ang mental kag espiritual dayon. Ang physical magsulod na siya, kag ang financial dayon ang protection. Kaya mo na ang ginpromesa sa Dios na kumon ng bersikulo nga memoryado sa mga nagabasa sa Biblia, ang 6:63. Size 23 na hambal sa Ginoo ni Bali Kristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Muna nga kung tingawon ta, nga ang atong nahatagan first priority, amo ang iya sa ginharian sa Diyos, ang iyang pagkamatarong, dayon ihatag niya ang mga inugdugang. Muna nga, tandaan tigil siya nga, ang tanan ng mga bagay-bagay sa kalibutan, idugang lang na sa Ginoo, basta kay magpakita kita, natutun kita sa iya, sa iya kawodon. Muna nga, atong mga pagtuntunan, pirmi gini nga nagapalundong sa tuntunan, hindi ko mutakaan pamati, nga sige balik-balik nga aman kay, kaangailan ni siya sa pagkaon na material. Aman. Sino ba sa aton diri nga nagakaon sa material nga mga bagay nga matingala kita sa mga pigado? Pirmi lang uga. Di ba? Uga. Dayon ang sa ginamos. Wala? Talagsa lang kaayo nga makakaon man priska nga isda labi na sa bukid or ang kukisa mag-ihaw manok. Pero nga angway ka mo natak-an, labi na sa mga vegetarian, sige lang kaon utan, way man matak-an. Naman, kay normal na siya. Manang address, espotohanon mo butang. Kung nabalik-balik man natin ng pagpamati sa mga balik-balik ta nga mga pagpanamyaw, mga pangamusta, mga bersikulo sa Biblia nga nabalik-balik naman natin sa pagpamati, tandaan ta. Kami gani, ako sa akong mga party nga nagabasa sa Biblia, mga 58 na katuig. Terrible, no? Pero hasta subong, way pa kumatak, ibasa, basa, basa, tuon, tuon. Bilang basa, tuon gin. Tuon, usisa. Kung lain man ang basa lang, kangay ka lang nagbasa sa diary. Muna nga, malang na firme ang aton yung balik-balik dire. So, at least kita magpalayong sa pagtuon sa tulong sa Diyos. Sa gihapon, yung pangabay ko mo, mga mga anak kita. Nakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga oras ng ito, kami po'y dumudulog sa inyong baralaw at bukan at pinasasalamatan po namin ang nagkilang pag-ibig at mag-ibay. Kami po'y pinagkaroban ninyo ang pagkataon at pinagkaroban ng panahon na kung saan. Kami po'y makapakinig sa mga nakikinig at pag-aaral at muli sa inyong maraming sa pagparahin mo ang aralan. Nakatulong nawa sa aming paglilingkod sa inyo at buksan ang aming tulog isipan. Mawanawaan namin ang inyong kalooban upang sa ganun. Aming may sasubuhayan ang inyong alituntunin, ang inyong kautosan upang kami ay mamuhay na maging karapat-dapat sa inyong karanaman. Pagpalain mo nagkinig sa ganang buto, pagpalain mo ginagamit ng P95 News FM Philippines, ganyan din ang siyo ng kamulaway at pamilya at kasama na ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na ginakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at higit sa lahat. Pastawarin mo kami sa aming mga pagkulang pagkasalaan sa inyo. Hindi alang hiniling sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Nabi Jesus. Amen. Sa atong padayon ng pagtuon maguturan, ang balik-balik naman nato ng pagbasa sa mga pulong ni Kristo. Ang nasulat sa iyong mga pulong mismo na iyang ginatudlo ang nahanungod sa kasubuhan. Ang mga pulong ni Kristo nga rumabasa sa Mateo Kapitulo 5, 17, Versikulo 18, Versikulo 19. Amuni, ang dapat natin nga itindihon maayo, ang aton nga balikit text, mga versikulo nga aton mga susi, kay Silingdiri, hindi ka mo, habang ni Kristo, hindi ka mo magunahuna nga nag-abot ako sa pagdula sa kasuguan ni Moses, kagsang mga ginpanudlo sa mga propita. Wala ako mag-abot sa pagdula sa kundi. Pagdula sini kundi sa pagdala sang katuwaran sa dumduman ninyo ini samtang may langit pa kagduta. Wala sing bisan isa ka kundit kon labing jutay nga bahin sang kasuguan nga pagadulaon tubtub nga matuman ang tanan. 19. Gani ang bisan sino nga maglapas sang pagpinakajutay sang mga kasuguan kag magpanudlo sa bisan sa iban sa paglapas man mangin labing kubos sa ginharian sang langit pero ang bisan sino ang nga magtuman sang kasuguan kag magtudlo sa iban sa pagtuman mangin dako sa ginharian sang langit. Self-explanatory ng mga pulong ni Kristo pero parte nga dibatihanay sa sining versikulo. Naman, kay dipindi man na sa understanding, kag dipindi man na sa credo, dipindi na sa belief, sang simbahan. Muna, kay nagadipindi na sa doktrina. No? Ang pinaka-basic na doktrina. Muna nga, dire, pero hindi naton manigar ang mga pulong ng Kristo. Ano ang di manigar? Unas tanan, dire sa muning translation nga sa sining version sang Biblia, sa iligay nun, ginklaro din ni Kristo unas tanan nga dili tani naton nga patuuhan pinsaron kay hambal niya din hindi kao magunahuna kay sa English na siya think not nga niabot si Kristo agad dulaon ang kasuguan. Pero ginbutangan rin kasuguan ni Moses, wala na siya dito sa original nga version. Kay Law and the Prophets. Paghambal nga law, there are two kinds of laws. May tuon mo na siya nga may law of Moses, which is the ceremonial law. Kag may law of God, which is the Ten Commandments, and tinawag na siya nga moral law. Ang moral, bungod kay naghatag sang tao sang morality. Di ba sa gin ano tanga kasubuan? Di ba ginhatagan kita morality kag sa aton nga espiritual mangin kinaugali ta kun aton mahimo ang kasubuan sang Dios. Naman kay basically ang kasubuan sang Dios amo na ang iya transcript sa iya nga batasan. Paghambal niya nga hindi ka magsimba sa ibang Dios, siyempre kay naman hindi siya magsugot kay silusan siya, silusan. Oo, kaya hindi pwede. Muna. So muna ang iyang kinugali, muna transcript na siya. Muna nga, ginklaro din eh. Muna ang itawag siya ng moral law or the Ten Commandments. Muna siya ang kasaguan sa Diyos. Kay siya mismo, ang Diyos, siya mismo ang nagsulat dito sa duha kamalapan nga bato, kag siya mismo ang naghatag kay Moses. Muna hindi na siya kasuguan ni Moses. Pero nga ang ginato ng in-discuss na niya bangod kay dere sa version sa Biblia ang gamit ko ginmit lang ang kasuguan ni Moses. Isa lang na siya sa party sa kasuguan sang Dios. Although may ara na siya nga duha tani ka malapad nga bato ang apat nga nasulat sa isa ka malapad nga bato ang apat ka kasuguan amo na ang nagapakita paano naton alagaron ang Dios, paano tunigumaon ang Dios. Amo nang halin sa una hasta si kaapat. Sa ato nang ginistoryahan dere, amo ning una hindi ka magsimba sa ibang nga Dios, kadua hindi ka maghimo sa mga tinibgan nga larawan bisan sa diin sa langit man, sa duta, sa dalong sa duta. Naman, kay kung kisa ang manggad sa dalong sa duta, diba, mga malahalon nga bato, mga bulawan ginhimo na nga Dios-diosan. Hindi lang himo nga rebulto kundi ginalagad bala kay sa tanan nga butanga aton ginalagad labaw ka sa Dios amo na ang aton Dios Dios dekan mo dayon ang paggamit sa ngalan sang Dios sa wala pulos hindi gid malipay Ginoo dayon dung bumuntang andang inagpuhuway agud nga aton pakabalaan nun kay ang gingamit diri for in 6 days the Lord made heaven and earth the sea and all that in them is, and rested the seventh day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amo na ang pinakadakpo nga rason sang Dios nga ang aton pagkabalaan ng siya. Okay? Sa pagbalaan ta sa adlaw ng puhuhay, permitang narumduman ang works of creation. Nga may ara agin matuntuon ng creator, hindi kita madaya ni Charles Darwin nga, naghambal nga ang tao halin sa unggoy. Wow, kaluhoy. Nag-evolve ang gamay kaayo nga kagaw muna nga quadrupeds or gamay kaayo nga molos amo na nga si Kristo aton libaton hindi tani ang tao magunahuna nga siya nagkari agudulaon ng kasuguan although nga kasuguan ni Moses ni dere nga hambal dayon tuod na siya nga hindi kasudulaon pero ang kasuguan ni Moses natdula siya sa panahon nga napatay si Kristo. Amo na dere medyo kon hindi tani intindihan maayo maglibog ka mo dere sa mga bisikulo. Dayon may ginabal pa nga suno sige panudlo sang mga propeta. Wala daw siya magabot si Kristo sa pagdula sini kundi sa pagdala sang katumanan sini. Oh. Now, primero base si Kristo nagtuman gid, nagtuman siya sa kasubuan siyang amay suno sa 15 bisikulo di sa 1 nga tutum gid siya. Dayon pero hindi po't ng balon nga, si Kristo lang ang nagtuman sa kasuguan siyang amay na pulo kasugo. Gintuman man niya ang tanan nga, nanungod sa ceremonial law o kasuguan ni Moses, gintuman niya. Kasi yaman ang katumanan, tanan ng mga paghalad, tanan ng mga ritual, si Kristo ang katumanan. Gintuman niya po niya. Ang unang hindi kita makanigar nga gintuman niya tanan. Pero hindi nagpanghop si Kristo nga natapos ang kasuguan nga relasyon ni Kristo kag si Amay gintapos niya sa cross or relasyon sang mga tao sa Dios kag sa tao. Naman. Kay diri sa bersikulo 18, diri na dayon atong mansilihan. Dumdumaan ninyo ini, samtang may langit pa kang duta, wala sing bisan isa kakudlit o konbisit. Labing dutay nga bahin sang kasuguan, nga pagadulaon tugtog nga matuman ang tanan. Hindi makanigar ang tanan nga mga nagatuon sa Biblia nga ang kasuguan ni Moises na tapos ang gin si Kristo gilansang sa cross. Hindi ano ang but? Ang balaw ni Kristo dali karon. Way gid sing liwan kundi ang kasuguan nga relasyon sa Dios kag sa tao, ang Ten Commandments. Amo man niya, dapat tandaan na siya. Sa versikulo 18, klaro ni. Aton liwaton pagbasa, liwaton taliwat. Namalri, samtang may langit pa kagduta, arapang langit kagduta. Wala sing isa kakulit o kun labing dutay nga bahin sang kasuguan. Anong kasuguan ni? Hindi na niya ang kasuguan ni Moses nga seremonyal. Nga mga paghalad-halad, tanan nga mga seremonyas, tanan nga mga ritual. Hindi na niya siya. Nga bisan pinakagamay nga bahin sang kasuguan nga hindi gidulaon kuno tubtob, matuman ang tanan samtang ara pang langit kagduta. Ara, nadula na bala ang langit kagduta? Siguro may mga duta nga gamay nga nadula bagod kay na landslide. Pero araman gyapon, nagsailo lang, nagsailo nga man. Nagkatuna sa piyak nga boundary. Lain na ang tagiya, pero ara gyapon ang duta. Dayon, gani ang bisan sino sa 19 nga maglapas sang pinakadutay sang mga kasuguan. Kasi kay kung natapos na panahon nga si Kristo gilansang sa cross ang ceremonial law nga butong kasuguan ni Moses, tanan nga mga paghalad, mga sapat. Ay di, ano maningin siling niya diri nga, hastang may arap palangit ang duta. Amo na nga, this is referring to kasuguan, sa duha kasuguan, nga the law of God and the law of Moses. The ceremonial law and the law and the moral law. Ang moral law ang napulo kasugo, kasuguan sang Dios. Ang ceremonial law ang tanan mga offering sa nasang una sa mga sapat kag mga ritual services sa sanctuary. Amo na nga kung may ara man daw nga nagapanudlo tapos paglapas ng suguan, sila ang pinakakubos ng harian sa langit. Ang butang balon, ang paglantaw sang mga tagalangit, siya ang pinakakubos ng tao sa kalibutan. Nga aman, ginpakanubo niya, ginpakawala pulos niya ang suguan sang Diyos. Muna, delikado na katama ang butuhan, tandaan ka na siya. Muna nga, ang pinakadutay nga pagtamod sa kalautan nga ginapakabahandi sa tigipusoon, magabulag sa aton gikan sa pagpakigambit sang bulig sang langit. Kung ginapangita naton ang Diyos sa buo sa tigipusoon, niyan, ang iasaad sa aton, manginamo, makita mo ako. Hamal sa Ginoo, makita mo ako. Kaya man, ang 7 versikulo 7, isang sino nagapangita sang Diyos, makakita. Sino nagapanoktok, pag-abihan. Sino man ang naga, so, dayon, sino man ang nagpangayo, hatagan. Adi, nang importante kayo. Pero, data paghalipatan, ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. So, no, sa Roma 6:23. Ang sala, bisan, anuman ini kagamay, mahimo nga, mapadayon sa bilis ang kabuhi, nga walay katapusan. Ang hindi madaog, magadaog sa aton. Delikado. Ano na hindi ito madaog? Hindi ito gin mo ito man. Kitang perdi. Kag magahimo sang aton kalaglagan. Tandaan tani siya. Kaya kung hindi kita makadaog, kita man perdi. Ang hindi ito madaog, magadaog man sa aton. Tananta makulihon sa bulig sang Ginoo, sa yabugay. Dapat madaog tana siya. Pero madaog na tanan kay si Pablo mismo nagpamatuod sa Filipos 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ako makahimo sa tanan na pagi kay Kristo nga nagapabakod sa akon. Amo na nga kita man amo mong Japon. Way may gidlain. Dapat naton hugasan ang aton mga panapton sang kinaiya, sang dugo, sang kudiro, tubtob nga ini mangin puti kag indi madagtaan. Hindi na kita maragtaan kung sige kita pamalandong sa Ginoo, siya sa kapisyo sa cross dayon. Napatay siya sa cross bangod sa paglapas sang tao sa aton na nagtunan. Bangod sa aton nga mga sala, muna nga ang kasuguan sang Dios amuna ang aton makita nga ginhimo sang Ginoo nga balip pagsulundan nga makita ta Kung may paglapas, may sala. Kung may sala, may napatay. Ang unang napatay si Kristo. Dayon, bangod sa iyang pagtuman, kita ginhatagan sing isa pakatsansa. Tandaan ta na siya, Perni. Muna nga, ginbuyok. Nanday adan kag iba ang ila pagulingon sa tuman kadyutay nga butang subong sang pagkaon sang ginarmilian nga bunga. Hindi mahimo magsulta sing makahaladlok nga resulta subong sang ginpahayag sang Dios. Ngaman, natandaan ta ba mga kauturan nga kagamay-gamay sa sala ni adan kag iba. Pero ano natabo sa silot? Pati kita na ulamin. Hindi man mo tambalon nga kita nakapanubli daw sa lani adan, huwag manatutungin panubli. Ang ila sala, kahit sala nila, mula itong pagtilaw sa mga tao. Kahoy nga gindumili siyang Diyos sa ila. Ang na ano naton, na inherit is ang aton inclination to do wrong. Tinga ang hapos lang himuon ang balain, kabulay himuon sa maayo. Diba? Kasi Pablo, bisan mismo sa experience ni Pablo, ang luyag na himuon, di niya mahimo. Pero ang di niya gusto himuon, ang upang nahimo niya. Sahan ninyo ang Roma City, versikulo 18-20. Amo na kita gihapon. Pero, pasalig sa Ginoo, iya garantiya nga, kung kita ara sa iya permi, mahimo na ito na siya. Pero kung wala si Kristo, inliwat na permi ng versikulo, without niyo kandaw nating, balik Kristo sa 1:15, versikulo 4, ang 5, wala kita mahimo basta wala ang Ginoo sa atong pamilya. Muna nga, pag-inoo kita permi, pag-inoo kita, pag-inoo kita nga aman. Kaya muna ang pinaka-importante sa kabuhitan sa kalibutan. Pero siya nanday, adan kag iba, abi nila nga, hindi magresulta sa amuni, makahaladlok na resulta sa bilog kalibutan, ginpakanglaot ang bilog kalibutan, pati mga sapat, tanan sa bilog ng kalibutan. Ang duta, ang sapat, ang kakahuyan, ang kuspis, tanan ba sa kalibutan? Ang tao kita, itapagin ang malain kayo sa grabe sa aton nga pagpukamalakot. Kaya nga man, yun pagkamalakot ang kita maayo, bangod sa aton mga inimuhan. Amo na nga, dinata dayon may intindihan nga, perti kagamay nga sala, pero perti kadako ang silot nga hasta subong na ulamid kita. Amo na nga, tandaan-tanda siya magkuturan, hindi basta-basta. Amo na nga, iningjotay nga, butang, amo ang sala, ang paglapas, sang hindi mo bag-o kagbalaan nga kasubuan sang Dios kag nagbukas ini sang mga gawang sang baha sang kamatayon kag hindi masugid nga kailo sa aton kalibutan sa tagsa kadag-on may nagwa gikan sa aton duta ang padayon nga pagsinggit sang pagpangaso kag ang bugos nga tinuga nagaugayong kag nagaantos sing tingog sa kasakit subong resulta sang pagkadi matinumanon sang tawo. Ang langit mismo, nakabatyag sa mga epekto sa iya pagrebilde batok sa Dios. Ang kalbaryo nagatindog bilang isa kandumanan sa makatilingala nga halad nga kinanglanon bilang isa kapagpasag-uli para sa paglapas sa Dios nun nga katuwa. Hindi naton pagkabigon ang sala nga isa kadyutay nga butang. Hindi bala ang makamot kag mga tiil, kag kilid sang anak sang Dios, sang anak sang tao, kag anak man sang walay katapusan nga Dios sa pagdala sang isa ka walay katapusan nga panaksihon sa tubang sang universo sang iya di mahambal nga pagpakamalaot kag mga kalautan o nga ang isa ka husto nga impresyon mahimo sa mga nauna sang mga pamatanon kag sang mga tibulang nanungod sa tuman ka makasasala sang sala tuman ka malaot sang sala. O kabay pa nga ang tanan, makatigayon, sing makatarunganon nga paghangot sang pagkahuluya sang sinisidios o pamakahuluya gid sang tandang ng tao. Kag sang pagkahalit sini sa katawan. Ang pulong sang kamatuoran nga pahayag, siguraduha nga ang imo sala makita sa imo. Be sure your sin will find out. Ang matuod nga kinaiya sang tag sa kabuhat, sang imo kabuhi, iga paibalo. Mahimo nga bisan sa sini nga kabuhi, nga paagi sa pag-atipan sang Dios, ang pila ka mga wala ginapaabot ng mga sirkumstansya. Magabuyag-yag sang imo likom nga mga buhat kag kalautan. Abang kun magmadalagon ka sa pagtago sang imo matuod nga kinaiyagigan sa mga mata sang mga tao, may isa ka hindi makamalikawan nga adlaw sang pagkabuyag-yag nga gintigana para sa tagsa kakalag nga wala nagahinulsol sang iyang mga sala kag nagabiya sang tanan nga kalautan paagi sa Jesus Kristo nga napatay agod nga kita. Ang kasulatan nagapahayag, ang Diyos magadala sang tagsa kabinuhatan sa pagkukong, upod ang tagsa katinago ng butang, maayaw man inikon malain. Ecclesiastes 12:14. Wala sing landong sang pagpangduha-duha sa sining butang. Ang tanan nga sala nga wala ginahilusulan, kag din pabayaan, hindi pagpatawaron, kag panason sa libro sang record, kundi magatindog sa pagsaksi batok sa makasala sa adlaw sang Dios, sa adlaw sa pagsilot, adlaw sa panghukom. Mahimo nga nahimo niya ang iya malaot nga mga buhat sa kapawa sang adlaw o kon kadulom sang kagabihon, apang ginbuksan sila kag ginpahayag sa tubang sa tubangan niya nga sa iya kita may kaangkanan. Kita sa mga mata sang Diyos ang tanan. Ang mga manugtunda sang Diyos nagas, nakasaksi sang ilang mga sala. Kag ginresto ini sa wala, nagasayop ng mga record. Ang mga tao nga wala nang hinulsol, hindi mapaslawan sa pagbaton suno sa ilang mga binuhatan. Ang sala mahimo nga matago, ipanghiwala, matabunan, gikan sa may, iloy, asawa, kabataan. Kag mga kaupod, wala sing iban kundi ang mga nakasala nga mga aktor ang mahimo nga magpakabahandi sang pinakadyutay nga pagduda sang sayo. Apang ginapahayag ini sa tubang sang mga intelihensya sang langit ang mga anghel. Muna nga klaro katama ang katutom o ang kadulom sang pinakamadulom nga kagabihon ang pagkasikrito sang tanan nga malibongon nga mga arti. Indi bastante sa pagtabon sang isa kapanghunahuna gikan sa ibalo sang walay katapusan nga Dios. Si David nagpila ka mga pag-apresyar sa sining nga kamatuoran sang siya nagsinggit, din ako makadto gikan sa imo Espiritu o Dios. O kun din ako magpalagyo gikan sa imo presensya, kung magsaka ako sa langit yara ka dito, kung maghimo ako sang akon hilig daan sa impyerno, yari karon, yara ka dito. Kung magsiling ako sa pagkamatuod ang kaduluman, magatabon sa akon ang kaduluman, wala nagapanago sa imo, apang ang kagabiihon, nagasilak subong sa adlaw, ang kaduluman kag ang kapawa pareho sa imo. Psalmos 139, mga versikulo 7 hasta na sa versikulo sa unahan. Saan na lang ninyo ang intero kapitulo? Daw 23 malana ka bersikulo. Nami na mga pulong ni Haring David. Salmo 139. Mga pulong niya nga nagalaragway kung ano kagamahanan ng Diyos. Lamang ang aton timpo, maubos naman. Sige hapon, padayon kita sa pagtapos ni pagi sa pagpangamulo. Nagilang Diyos sa kita sa pagkayang mga langit. Muli kaming lumulog sa banal na kulukan at pinasalamatan po namin ng dakilang pagsibig-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan ulit-ulit naming pinag-aralan ng inyong kalooban. Nawa aming munawaan sa pagitan ng banal na spirito na siyang tutulong sa amin. Pagpalain mo ang mga nagkinig. Nawa, makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo. At ang himpilan na Q5 News FM, pagpalain mo man na ginagamit na himpilan upang may palaganap ang inyong katotohanan. At ang masiguro Camille Oy at pamilya, patuloy nawa ang magpapala at lagi naming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na nagsenyo. Ito ang hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon na istasyon.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula ni sa reliever, aragay po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gri-carots.
8: Oo, hindi lang carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulos.
5: Kalang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini ka ng babala ni mga flowers nga damo probiotic.
4: Maedukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
10: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon, si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
11: Sa tanan na ton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
10: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
11: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na kamo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
10: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
11: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
10: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tubtob 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
11: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
10: Uh-huh.
11: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Kini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga katabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
10: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
11: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon, kag hindi na husto nga pagkaon.
10: Gusto rin, no? So mag-fasting na kugli.
11: So may benepisyo gid
10: diya. 16 hours gusto.
11: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
10: Ano?
11: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
10: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: DTX 500. Nagdamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Benepisyo.
10: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin plus may buhok ka pa.
11: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggod o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 may tisimin, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. Oh, no, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag may TC, Doksam.
12: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? Sir JP Bangold, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells nga aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
13: Wow. At One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
11: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga cellula. Nilamangin na, Sir Boyd, Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research pero minagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kaya makabuli gid ini sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no? Sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine, hindi kay ya makalbo, huh? Tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
10: Ay!
11: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
12: Ha? Ano sikreto niya?
10: Milik siya taguay.
11: Once ka panago si Jira bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
10: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 na.
13: Ah, kampyon ni
11: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
13: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
10: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
11: Kapag ligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty
14: multi properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: Impormasyon sa ika ayong lawas.
16: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
17: Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagkimula, kalaman ang abiyan.
16: Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon maliptan. DTX 500.
18: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
14: Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh.
10: Maligo anay.
14: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
11: Kati, maapin na kita.
14: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro Bio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
11: Okay. Sige. Ano to?
14: O, tige. Ang paborito yan ni...
11: Init tayo nyo ka, Chan?
14: Init na, Chan.
10: Na? Ay, doon nakapili.
14: Pero siya, bal ni engineer.
10: Walang pamasahe.
12: Ang sikreto ni engineer.
11: Lain niya pa init engineer.
14: Lain niya init engineer.
10: Pamasage.
14: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imo blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimos ang basura sa imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magarado.
10: Tubero pa.
14: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
11: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Nami right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
19: Talk ni Doc!
14: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
11: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
14: Wala ma-process, correct?
11: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium.
13: Uh-huh.
11: Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy,
13: uh-huh,
11: ang hormone nga calcitriol.
13: Uh-huh.
11: Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas.
13: Limitless.
11: Now, amo ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So, kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
12: Mm. So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP. No? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang atong platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Ngamot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatuwag hypovolemic shock.
13: Uh-huh.
12: O, ini ginatuwag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatuwag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, nga ba ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatuwag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? Uh-huh. So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
13: Uh-huh.
12: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
19: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung gusto lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Camille.
11: Mm.

0: Aho power pole ang gitawag monolaurin nga makita mo sa ditribayo. Ang monolaurin ha, hindi na makita sa ditri. Nga plain. Pero kung ditribayo,
1: may anak sila.
0: May monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya pat yun, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
2: Gasurot.
0: Ganaog.
2: Naog lang.
0: Oh. Once nga magnaog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka ditribayo. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa ditribayo, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
2: Utan.
0: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka ditribayo. Ang isagin sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
3: D3 Bio. Problemas panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, ipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahe ng brain food, kagatin luman sang atong uto. Nagagandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawagaw.
4: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kagto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapatiag kita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka ditribayo, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, ditribayo.
6: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit ang aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sang aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo intakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka ditribayo ka kadali
0: correct
1: ang pag-skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na ko hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaanon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 bio, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3 bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho,

0: nag-efficient niya po ng imong body functions bangod sang D3 Bio.
1: Sir Boy?
2: Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa atong lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gadjita, basta gadjitri bayo ka lang.
1: So, lain yun dyan kung adlaw-adlaw ka ganyan, gadjitri bayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mapagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mapagat sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500.
5: Garantisado.
6: Epektibo.
5: Aramis
6: TDX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang. Oras, ginadulong sa Tuskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita. balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa

0: K5, Rey Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Hi, hello, good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinanda na kung inyo upod, alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ka-K5 Rey Espeja Umalay. Today is Monday, Lunes kitang adlaw, may klase, may opisina. Tapos na nga aton sininga long weekend. Kay Singetelik, dan nga Biyernes, holiday kita mga ka-K5. Nagsaulog kita sang aton sininga Independence Day. Subong balik klase, balik opisina na. Kay gani sa may mga estudyante da, imos na parigo. Hindi magkinanding ha. Maramig ang tiyempo sa aton sininga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, pero importante marigos kita gapa para hamot kita, no? Mumot kita gapa, mumot na. Gamit gid sa Klinika DTX Beauty Soap kung magparigos, ha? Sa mga ginikana naton ng mga nagaginaga digamo agapa. Ayun nga, galang da sa inyo samtang nagpamati sa balitang K5 sa umaga. Diri sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM, Iloilo. Ina-tamyaw ta sa mayong morning man. Sumong Alones, June 15, 2026. It's 15 kita mga ka-K5 sa bulan sang Hunyo, 2026. Ang aton sininga mga mamang chopper, mga vendors sa nagkalain ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Nga nagapodgig kaya kapamati sa aton sinig baro ang pagpangalagad sa bungadlaw. Good morning again sa inyo nga tanan. Happy morning! Oras mga ka-K5, alas 4:41 sa aga. Sa aton sa mga pinalangga, mga tagpalamati, live-live na live kita, nagpangalagan sa inyo. Sa aton sa ninyo, Facebook page, i-like, i-follow, i-share, para mas madamo pagid ng mga ka-K5 nato around the world. Ang mga kapamati diri sa balitang K5 sa umaga. I-like, i-follow, i-share mga ka-K5. Kaya bisan din ka mga bayan sa kalibutan, kagsang pungsod Pilipinas, saranggid nga maka, pamati, pinagi sa Facebook Live. Good morning, kids. Okay, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Teresa, Teresa Alcunada Redunda, kay Dordes Tingting, kay Oting Guanzon, ng Barangay Malusgod Pototan, upod kay Butchay Inoho. Kag kay Nanay Beth Guanzon, nga nagpamati, kids. Sir Alex Sabo, Rosy Ferrer, Marborka, Sir Ilapating Branya, Christopher Piyapi, good morning. Sa kaya mama Ning Ilumba, Ma'am Ning, good morning. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Thank you, Lord, for this new week. Another chance to face another day. Thank you, Lord, for keeping us safe from earthquake and other calamities. Yo, Lord is our source of peace. Please ease our fears, pains, and worries. Don't let the opinion of others ruin or disturb our hearts. We only hold on your promises that if we bring our burdens to you, fully because you are faithful and unchangeable God. Bless our families, relatives, and friends. Thank you for all the people around the world. Thank you for everything, Lord. Amen. A blessed Monday morning sa imo. Ka-K5 Rey Umalay. Thank you so much, Ma'am Ning Ilumba, for sharing the Word of God. Sumong adlaw sang Lunes. Because every gising is a blessing. And we thank the Lord for another day, for another life. Alas 4:43 aga mga ka-K5. Rose Ferrer, good morning, Ged. Lynn Sembrano Chua, good morning, ka K5 Ray Umalay. Shout out kay Shubi, kag Shumi nga nagbugtaw aga pa ka may klase. Sige, sa ato sini nga mga ka K5. Aga pa kita ging tayog. No, sa aton sini nga mga ka K5 sa mga balita. Kay gani, standby ka mo sa mga pila naton sini ka mga balita mga ka K5. Kagab eh, sa aton sini nga mga kuturan alas 11:22. Mga ka K5 ang mga wala nakabatsyag sa inyo. Tinami ang tulog nyo, muok ang inyo sininga katulugon. Pero kagabi, may ara sang pagtayog o konlinog na nabatsyagan. Dere sa may Antique kag Iloilo. Suno sa Institute o kon Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon FIBOX. Ang sentro sang linog yara sa may Aninii Antique. Isang gintalik danto nga binulan mga ka K5 nga kabatsyag man kita sang linog sa aton sini nga mga ka K5 huh? Or sang ligad nga tuig didto man to sa may Aninii Antique ang sentro ya mga ka K5 kag may ara man sa may Gimbal mao huh? Sa aton sini nga mga kuturan dayti ang fault line sang tectonic plates nga mo ang nagatuga mga ka K5 sang ginatawag naton sini nga earthquake o konlino eh diragid na nga mga areas no magnitude of 4.3 nga linog mag 4.3 kasi ni mga ka K5 no mabulubutsagan mo na gid man eh no? Mabulubutsagan mo na ni ang pag-uyog-uyog pero tikong medyo muok ang tulog mo hindi kagid ka batsyag so kung hindi kakabatsyag na may 4.3 nga linog sa aton sini nga mga ka K5 isa lang ang buot sa lingon sini medyo delikado ang linog kung magtupa kagahon no or tungang gabi kay kadamo na sa mga kultura naton sini mga ka K5 ang nagapahuway-huway nagakatulog so hindi na nila mabatsyagan that is why amo na ang natabo dito sa may Cebu mga ka K5 nadamo gid ang casualties iniya ang natabo sa General Santos City no sa aton sini nga mga ka K5 morning aga natabo mayo lang kay wala pa ni gabukas ang mga mall wala pa gawa tawo sa mga fast food chain sa aton sini nga mga ka K5 sang matabo ang linog sa aton sini nga mga ka K5 dito sa may South Cotabato and especially sa General Santos City no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati. So always gid kita nga maghalong kag magaligman. Ang bagyo ma-anticipate mo pa because makita mo ni siya via satellite. Sa aton sini nga mga ka K5 kung may bagyo nga pasulod, kag kung diin maigo ang bagyo, no? Ang linog. Sa aton sini nga mga ka K5 amo ni siya ang do unpredictable. No, mabalaan mo lang kung anok baskog based on the intensity level. Pero unpredictable kung when siya banwa magtupa ining linog. So that is why nga dapat we all know no kung ano ang mga basic nga mga ano siya, mga basic nga ton sining obrahon kung maglinog. See, number one, don't panic, no? Don't panic because it's organic, no? Bukay nambal nila, no? Don't panic. No? Hold and tawag ni gani, cover your head, no? Kag magdukbo, magpanago sa aton sining nga mga ka K5. Ilabi na gid kung ara ka sa ibabaw sang building. K5. No, sa aton sining nga mga ka K5. And kung magtulotaway amo ang imo sini nga pagdalagan pagwa, no? Sa aton sining nga mga ka K5. Panago kasang may mga panaguan mo da, no? Nga mga mapag-on dalom lamisa o kung ano man dira, no? Nga just in case may mga debris nga mahulog, hindi ikaw matupan sa aton sini nga mga ka K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamat. Oras alas 4:48 saga. Dekabatsyag man kamulinog kagabi. sa mga taga Iloilo, ha? Nakabatsyag kamulinog kagabi da. Sir Alex sa Sabo, kailapit na smiagaw mo. Ano ni antike ka mo? Oh. Genre Siman, Danny Labrador, sa Badyangan, nagapamati gin. Na sila ina nga linog ang inyo yung nabatian kagabi, ha? Ma'am Josephine Florindo Diaz, good morning. Nagapamati gin sa itong sininga pagpangalagad. Alas 4.49 oras na, ha? Para manindahan kita kag mag-share sa inyo ang aton sininga menu for today. Dili lang sa balitang K5 sa umaga sa K5 News FM Iloilo. Kamusta ang tanong mga gimpang panindahan ni ka-K5 Alira Api sa sininga mga tinion mga ka-K5? Ka-K5 Alira, nakabatsyag ka bala sang linog kagabi? K5 Alira?
2: K5 Raymo, okay na nga itong tulog, no? Why did kita kabatsyag na naglinog?
1: Gani, no? Ako ba yung makukabatsyag na naglinog?
2: Mm.
1: Di ang 4.2, medyo ano na ni mo, medyo bulubas ko naman eh, no?
2: Mm.
1: Mamuti kong isip-isipo ni ang iya intensity level is almost or more than 50% compared to the linog na nabatsyagan sa may South Cotabato General, or General Santo City man, no?
2: Mm.
1: Kahit ang nabatsyagan dito is 7.2 or 7.8,
2: eight,
1: no? Eight. Almost half, K5 or half gid gani, no? More than half gid gani isang intensity level na nabatsyagan dito sa may General Santo City. Pero ti muo katon tulog at tatok batsyag ka K5 Balira.
2: Kay ti K5 Radio kapoy gid ang aton nga lawas no sa Bilog Ubraman nga sa Bilog adlaw man aton nga pagtrabaho ti syempre ti nagapangabay kita no nga kung sa mga kaufdanan man aton dira sa balay nga kung ang inyo upod no wala nakabatsyag nga may linog kay ti mo kay muo kang tulog pukawon ninyo.
1: Sugi sir muna no pang mga upod mo sa balay nyo. Mga upod nyo sa boarding house mo. Basing landlady mo nami man ang tulog, buhok man ang tulog.
2: Laban-laban.
1: Pero amugin ang ginambang nila ka K5, diba? Tayo lang hindi siya baskog. Thank God nga hindi siya baskog.
2: Yes, K5.
1: Kaya kung baskog siya, why kita tutanin mo? Sa itong sininga mga K5, no? Amunang ngambal nila, mas maayo pa kung aga or aga pagin pala, no? Why naman ginapangayo ng maglinog, ha? Pero what we're just trying to say is that nga mas safe mga ka-K5 or mas gamay ang casualties na para sa ito natabo sa South Cotabato kag sa General Santo City nga gamay lang ang casualties compared to sa natabo sa Cebu. No? Nga may mga natabunan to kakatulog sila mapunog kakupanay ang magpamilya bata wala ginani mo mga ka-K5 may ara ito nga ubos-ubos gin sila bilugin sila ng pamilya. No? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati amuran siya ang masubo dito. No? Sa aton sini nga mga kuturan. Sige, anong imo sini nga ging panindahan naga pa para sa aton sini nga menu for today kay K5 Balira?
2: So K5 Ray, ining aton nga dish ubong no mananam gid iniya kag mapapa extra rice kag sini kay ti syempre may gata iniyang aton nga menu. So subong ang aton nga menu mga K5 amo ang ginataan nga langka. So ang ginataan aton nga langka ya mga K5 is
1: sa ensalada ginataan niya.
2: Oo, ginataan niya K5 Ray. So pwede nyo gid ni masubak no ang inyong mga paborito nga pinakas dira nga uga pero pwede nyo gid ilakot no ang mga pork belly nyo dabala nga naga ano gid naga uyog-uyog gid lang tambok sa inyo mga baboy nga ginbakal. So para sa aton nga ingredients mga K5 of course kinahanglan natin sa panggisa onion and garlic. So onion and garlic natin mga K5 ang onion ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo samtang ang garlic naman ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Apang sa panggisa natin mga K5, pulo ka pieces ng onion and garlic, pwede na ina. Tapos, kinahanglan man natin mga K5 sang pork belly. So, sa pork belly natin mga K5, kahit hindi man iniya sang silinga linaga nga baboy, no? Nga kinahanglan sang madamo nga subak. So, 100 pesos mga K5 nga pork belly, okay na ina sa atin nga dish. Apang ang presyo gid, no? Sang per kilo siningang nagapresyo sang 330 pesos. So, of course, kinahanglan kinahanglan man naton sang langka. Ang langka sa mga K5 ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo. Pwede na kamo yung adaan kabakal sang natuktok na yung adaan nga langka, no? Apang pwede man kamo kabakal sang langka nga bilog pa kag wala sang napanitan. Of course, sa aton souring agent mga K5, ang aton na native nga souring agent amo ang Batuan. So sa mga K5, medyo mahal, no? Ang presyo sang per kilo sang Batuan, ini ang nagapresyo sang 200 pesos per kilo. Apang sa aton nga dish, 20 pesos, no? Nga Batuan pwede na ina sa pampaaslom sang aton nga ginataan nga langka. Of course, para sa dugang nga flavor, no, sa seasoning naton mga K5, kinahanglan naton sang pork cubes. So sa pork cubes naton ang nagapresyo ini sang 7 pesos gid lamang. Of course, kinahanglan man naton sang gata. Pwede kamo yung mga K5 kabakal sang lubi, no, kag ipapuga, no, ka o kung pwede man kamo yung akong maya ara kamo sang tanom nga lubi, ti pwede nyo man nga sa kaon lang kag kudkuron kay ti amo na iya sa mga uma-uma, may makita lang kita yung mga puno sang lubi, te pwede na nato niya makuhaan sang gata. Apang kung wala gin mga K5, pwede kita yung kabakal sang napuga na nga daan nga lubi mga K5, no? Ini ang nagapresyo sang 85 pesos. And then of course, kinahanglan man naton sang lagba nga katumbal. So ang lagba naton mga K5 nga katumbal ang nagapresyo sang 50 pesos per kilo. Apang sa aton nga dish, 15 pesos, no, nga katumbal nga lagba nga nakatumpok na nangadaan mga K5, pwede na inailakot. Of course, dugang pagid nga seasoning naton mga K5, kinahanglan man naton sang salt and pepper. Sa salt and pepper naton mga K5, pulo ka pieces nga nakaripak, pwede na gid ina sa aton nga dish. And then of course, sa aton nga panggisa pa, no, of course, hindi man kita kagisa kung wala kita sa mantika. So sa mantika naton mga K5 ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Apang sa aton nga dish mga K5, kasi syempre panggisa lang man ini, pwede na ina ang tunga sa lipid, no, o kun ang 50 pesos lamang nga mantika. So sa total nga 387 pesos mga K5, pwede na kita yan makahimos ang aton nga ginataan nga langka nga masobra na o kun isa gid insakto gid, no, nga isa ka kilo nga langka ang gamiton. So para naman mga K5 sa aton nga procedure. So sa procedure natin mga K5, kung wala pa natuktok ang inyong amangka, of course, unahon nyo panitan kag tuktokon anay para nga hindi na kita mag-awat, no? O kung pwede man kamuya, makabakalya sa nga natuktok na nga daan kahit usually sa mga merkado, mayara na yun sa mga natuktok. So una mga K5, gisahon natin anay ang aton nga ahos, ang aton nga bombay, ang aton nga baboy, no? Palanay-lanayo natin anay ang iyang nga tambok, no? O kung i-render natin ang iyang nga fat. Kahit ang fat sang mga K5, ang fat sang baboy, gadugang pa ina siya sa flavor sang aton nga ginataan nga langka. And then, after sina mga after sina mga K5, ibutang na nato ng aton nga pork cubes. Ang aton nga pork cubes and then ang aton nga nangka. After sina mga K5, ibutang na nato ng aton nga batuan. And then after sina mga K5, kung napabukalan na nato ang aton nga mangka kag ang aton nga batuan, kag kung na-achieve na ginato, no, ang sourness ang aton nga batuan nga gusto, pwede na nato ibutang ang aton nga coconut milk o kunang aton nga gata. After sina mga K5, depende sa inyo, no, kung gusto niyo yasang do na gamantika nga ginataan nga mangka o kung gusto niyo yasang creamy, ara na sa inyo kung ano niyo siya kadugay nga gusto i-simmer o kun pabukalan. Pero after sina mga K5, kung na-achieve niyo na ang consistency nga inyo nga gusto, pwede niyo na idugang ang inyo nga lagba nga katumbal. After sina mga K5, pwede niyo na gid i-serve and enjoy ang inyo nga ginataan nga langka.
1: Okay, the budget friendly nga sudan, no? Mga pork strips gamay lang sa aton sini nga mga K5, ang emotion nga isahog sa aton sini nga mga kultura. Sige, ta nga lang ka with pork ni, no? And syempre maaluaslom ni nga may pagka matulutam is because of the gata kag sa Batuan.
2: Sa Batuan.
1: Abo gid ang gusto sa mga Ilonggo kag sa mga Pinoy, no? May aslom eh, no? Sa aton sini nga mga K5. So namit din, no, do lain man yung insalada nga lang ka, insalada nga lang kaya may gata man ha, pero do ano na siya gawa, do mala, no?
2: Oo, malaki fabric.
1: Maslom lang gawag na buta kanina, ini ang ginataan. Ginataan nga lang ka nga may Batuan.
2: Actually, K5, may ang tiya ko, abi, taga Bicol. May natilawan pag ita ko nga version sininila, which is ang katumbal ya K5, ginakwagin ba lang, ginagunting, kaginalakot.
1: Ano, ano,
2: Bicol Express nga Bicol type, Express pero lang ka.
1: Bicol Express ka lang ka. Amo yung tawag naman sa UMA. Sa UMA, kung diri sa syudad, malamon ba, permi lang yung baboy. Baboy la syudad. Amo niya may baboy kami nga apa.
2: Ano nga?
1: Baboy nga apa sa UMA. Magambal ka gani, ano syudad? Baboy nga apa ah. No? Magambal ka baboy nga apa, but silingon gina, tumod mo sina langka.
2: Langka.
1: Amo na kami dito sa probinsya sa UMA. Ano sud anda? Ah, baboy nga apa? Langka na ang aman. Dina pag-iihaw mo siya. Why siya tigik mo?
2: Langka.
1: Di ba? Apa sa nga baboy? Ay, kurabi ito baboy mo mula sud an mo.
2: Sosyal.
1: Balay mo. Oh, pre, ano sud anda da? Ah, baboy nga apa? Ah. Pero langka, yaik. Lagi na kami luto nga langka lang, puro-puro, bla. May stiwitis. Lagi stiwitis, bisa wala kagata, eh. Ang mga sudara mo sa una, langka, laging gataan nga may stiwitis.
2: Makagala na, be, actually, K5A. No? Kaya may gata,
1: sa
2: no?
1: Mga, ano na, sa mga luto, na bla, nga mga, ano ganin na tawag niya, nga mga luto, nilaga, ni, KBL, ano pa ganyan?
2: Lauya.
1: Lauya na. Sa mga lauya, nilaga, KBL, may ko gawag ako, baboy. Una ko ginakuha na langka. Isaga, away pa kami na isang tindira, wala langka. Kaya dumas nami, iya langka, isun ano, no? Sa atong sini mga pinalangga ng mga taga palamati, alas 4:59 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad mga kating. Yum yum yum yum ambal ni Ma'am Cherry Lapating Brania. Mahal ako no kilo sa Mumbai sumungtang 40 piso sa Bali Ma'am Ling Ilumba. Nagbaka sa dira sa Mayharo Public Market kahapon. Tristan Wat Gulay ni Joy Jordan. Nagkapamatigid Tapski Abiliana Diaz. Nagkapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Danny Labrador, good morning. Welcome kid sa balitang K5 sa umaga. Salamat kid ka K5 lirapin sa imo sini nga yum yum yum yum in the morning.
2: Sige ka K5 Reggie kan sa kusina sa K5 News FM Iloilo inisi ka K5 Alira. Ang inyo ko sa nera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatam-an malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
1: Yum yum yum yum. Oras mga ka K5 alas 5 impunto saga. Naton sini nga pagpangalagad mga balantayan naton sini nga mga balita nga dapat diskusyonan sa adlaw sang Lunes mga ka K5 yari nang aton sini mga pangulong dinalan nga ginadulong gid sa atong kalawasan sang Klinika D3 Bio basta ubot rang kaso sipon hilanat mag-inom sang Klinika D3 Bio. Duha patay sa nagbungguan ay ang pick-up kag tricycle na mga ka K5 sa Banwa naman sang Bingawan. Bag sang dress chicken vendor sa Uton Public Market kay may unod nga cash kagalas ginkawat sa sulod mismo sang iya sini nga stall. Kag most wanted person na dakpan sa Banwa sang Concepcion bangon sa kaso nga murder. Sa dugang nga mga balita mga ka K5, Iloilo City Hall kag Provincial Capital nakabaton sa nga bomb threat. Sa dugang nga mga balita, duha ka mga lalaki nga involved sa kinagamo sa Banwa sa Kalimudyan, yara sa impluwensya sa makaulubog ng ilimnon. Pagpalupok sa pusil, wala sa may na-report. Suno sa pulisa. Sa dugang nga mga balita, sa balita nasyonal mga ka-K5, istoryahan taman karon mga kuturan. Dumduman nyo atong basketball player nga nagtaliwan mga ka-K5 nga mga atleta sa nga Ateneo de Manila University. Sa aton sining mga ka-K5, atong si Divine Adile kag si Rene Baterbonya. Si Rene Baterbonya nangin sikat ini sa nga basketball player sa aton sining mga ka-K5 sang palaro 2025, no? Kung sa diin siya ang ginkilala ang most valuable player o kon MVP sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati. Matapos ang iya sini nga palaro stint 2026 kung sa diin wala man sila nanging kampyonato, ginhiwat ini sa Agusan del Sur sa iya gid sini nga probinsya pero madamo sa mga nagtambong para lang makalantaw sa sini nga hampang sang Davao team. Si Rene Baterbonya is a 19-year-old nga bata nga ma college na tani sa Ateneo de Manila University. Kag sa iya sininga pagsulod, kinkuha siya bilang varsity player sang Ateneo no, para sa UAAP sa aton sininga mga ka-K5. June 4, sang indulong sa sang iya ginikanan kag sang iya coach sa Davao nga mag-flight papa Manila tungod sa iya sinina nga mag-aumpisa nga karir dito sa Ateneo de Manila University. Pero sang June 8, ginbalita 4 days after nga gindulong siya sa airport sang iya nanay, na ginbalita sila ni Divine Adile nga nalunod mga ka-K5 dito sa Maybaler Aurora matapos ang ginpatigayo nila nga team building activity. Nagatag inis ang nagkalain-lain ng mga sentimento mga ka-K5 sa netizen matapos ang pagtaliwan, ang unexpected na pagtaliwan mga ka-K5 ni Rene Batermonia kag ni Divine Adile nga taga Nigeria no, sa aton sining mga ka-K5 nga lunsay player sang Ateneo de Manila University. Kang ligad gadlaw gindala na ining bangkay ni Rene Batermonia sa may Davao samtang nakahamyang pa sa karon dito sa may Manila ang ining si Divine Adile ang bago dalon dito sa may pungsod Nigeria. Kung sa diin, grabe man ang paghilibion, kagrabe man ang mga palamangkutanon sang iya sininga ginikanan. Now nga agin brought up taniliwat sa inyo ang ining kamatayon ni Rene Batermonia kag ni Divine Adile. No? Matapos atong mga speculations kag ang mga ginapangayo nga mga sabat kuntani sang mga ginikanan sang sining lunsay ka mga biktima sa aton sining mga ka-K5 ging dalata ining issue liwat no, initungod mga ka-K5 nangin sensation ining insidente nga ini no sa aton sining mga ka-K5 no, matapos nga madamo sa mga tawo ang nagpabutyag sang ila suporta sa pamilya Batermonia kag sa ining mga biktima. Lakip na dere ang mga artista nga wala man gani iya kalabot-labot sa sining duha pero nagpakita sang ila simpatiya mga ka-K5 sa kay Rene Batermonia kag kay Divine Adile. Lakip sa mga nagkadto nga mga artista amo day Claudine Barreto, day Ogie Diaz, day Geralda Anderson no, sa aton sining nga mga ka-K5 amo ni ka terrible mga ka-K5 ang kasikatan sang sining bata nga ginalantaw nga mangin future nga mga player sang Philippine Basketball Association o CONPBA. Tungod ini mga ka-K5 nga sa 19-year-old nga edad ni Rene Batermonia, taas ni Saktama, the 7-footer ini, mga ka-K5, ining si Rene Batermonia, kung hindi kita magsala, no? Sa ton sini mga pinalangga ng mga tagpalabati. No? May height, may hampang, may galawan. Hindi gid malayo nga ang karerya, mga ka-K5, mangin sikat nga player sa pungsod Pilipinas. Pero sa timprano sini nga pang idaron, lapit-lapit 7-footer, 6'4 ang iya sini nga height, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Oh, sa timprano nga pang idaron, nagtaliwan ining si Rene Batermonia mga ka-K5. Opod ining si Divine Adile. Ano ang ila sini nga cause of death na lumos mga ka-K5 dito sa may Baler Aurora sangging patigayo ng ilang team building activity sa tunga sang dagat. Istoryahan ta na karon because this is very interesting story mga ka-K5. Nagpagwa sa kauna-unahang pagkakataon sang statement ang ila coach nga si Tab Baldwin. Si Tab Baldwin mga ka-K5 is a American news Zealand tawag ni foreigner no, may lahi ini siya nga Amerikano kag ang iya sining parent man nga isa isalin sa New Zealand. No, nagdugay ini bilang basketball player sang NBL o kon New Zealand Basketball League. Nangin coach man ini sang New Zealand Basketball League kag later on nangin coach mga ka-K5 sang Ateneo de Manila University kag sang Gilas Pilipinas, no? Ang team sang Philippines sa FIBA World Cup sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining mga kuturan nga sang time niya nakakuha kita sang silver medal. No, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. When in terms of his experience and intellect when basketball lang aton sini nga pag-aistoryahan, no? Mapuslan gid ining si Coach Baldwin sa aton sini nga mga ka-K5. However, ang other side niya sini, no? sa aton sining nga mga ka-K5, wala niya, hindi niya makita sa publiko. And the only a people that can prove sang iya sining mga ka-K5 nga other side sang iya sining character is probably first and foremost isang iya nga mga bata kag asawa. Now, sang pagpagwaya sini sang statement, no? For me, rododamo pa nagsimpatiya sa iya. Doon nakuha yagid ang sympathy sang mga netizen after ya ginhambal nga ginako nga he failed, no? As a coach, as a leader. And ang balya nga kung magatubang ako sa akon mga player subong, hindi ko masiling nga daw maayo ako nga leader because I failed. Ang balya, no? I disappoint a lot of people nga nagatulok sa iya bilang isa ka leader, no? Because sang iya sini nga kapabayaan sa kay Rene Baterbonia kay Divine Adili, no? Ang balya, kung pabayaan sa kuno, maybe can speak for an hour. No, musalingon, sobray sa kuras. O galing, ginalimit lang ang iya sini Yambal sa Ateneo de Manila University. And he only delivered for almost 4 minutes to explain mga ka-K5 sa iya kong galingon. But you know what? Ang ginubrato ni Tab Baldwin sa iya statement, it is more on seeking sympathy and empathy to the public. Wala iya maapaathag sa iya statement kung ano kidman ang matuod ganatabo. Well, we tried to understand nga base may mga areas nga ginalimit sa iya ihambal. Nga ginapunggan siya nga ihambal ya sa Ateneo de Manila University. Sa aton sini nga mga kakipad, no? We understand that. Pero ang nagpagwa gidya kag nagpalanog sa social media is ang statement sang iya asawa kag sang iya mismo bata. Kun sa diin, ging pakamalaot nila si Tab Baldwin sang iya mismo asawa kag sang iya mismo bata. After iya magpagwa sang statement, nagpagwa ang iya sininga asawa. Asawa iya pa ni bisan legally separated sila pero hindi sila divorce, no? Legally separated lang pero hindi sila divorce. Hambal sang iya asawa ni Tab Baldwin, gusto niya lang i-correct nga ang ginahambal ni Tab Baldwin nga kahuyanan sa iya pamilya, hindi na kuno ini nila mahambal nga may pamilya sa because dugay na sila nga nagsiparar kay Tab Baldwin upod ang iya kabataan. Ano ang mga ginpangbuyan sang iya asawa, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ni Tab Baldwin. Hambal ya, dugay na sa kuno naghambal sa Ateneo de Manila University officials. Nga pahalinon si Tab Baldwin bilang coach sang Ateneo. Ang exact word nga ginambal sang iya asawa ni Tab Baldwin is ang mga kabataan hindi safe sa kamot ni Coach Baldwin. Inibikos nga balaan sang asawa kung ano ang batasan nga matuntuod ni Tab Baldwin. Ging sigundahan ini mga ka-K5 sang bata ni Coach Baldwin. Ang hambal sang bata ni Coach Baldwin na sabta nyo na, sabton mo na, Ateneo de Manila University, sabta nyo na. Because dugay na kamo ginambala namon pati sang akon Iloy nga hindi ina masaligan sa mga kabataan si Baldwin, si Tab Baldwin. Wala kamo na mati, ginakusaran nyo pang akon Iloy, ginpahog nyo pa, kag ginaharas tungod nga ginapakalain ining si Tab Baldwin. And now, this is the answer in all the concerns that being raised to the Ateneo de Manila University. Ang naghatag sang sabat, amo si Rene Baterbonia kag si Divine Adili. Previously, there are viral footages sa mga former players sang Ateneo de Manila University sa isa ka podcast interview wherein mga ka-K5, no? ginsiling sa mga former player ang naagya nila nga grabe nga training under Coach Baldwin, which they also mentioned De Valer Aurora kung sa diin napatay si Rene Baterbonia kag si Divine Adili. Nga hambal nila sang time nila may isa ka player nga jutayan na malumos. Gingday ban ni Tab Baldwin kay nahadlok man sa nga malumos. Pero this time around, waay agid masalbar si Rene Baterbonia kag si Divine Adili. Hambal sa mga player nga to, do hindi ya bootcamp pang amon gin atinan? Kay di ba kung mga bootcamp na, basketball gin nga training? Hambal nila, military training ang amon gin atinan? Because kinangla namon mabugtaw alas 3 sa kagahon, masirina siya, kapoy-kapoy kami, way patulog, mabugtaw kami, panlaganon kami sa baybay, papus-apon kami sa baybay, pagtapos namon push-up, panlaganon kami dito sa tunga sang dagat, mga ka-K5, no? Sa ton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Tapos kami pang galuto sang amon pagkaon, serbihan pa namon sila ng mga coach, and ang iban sa amon, kay tungod nga hindi nakaluto sang kakapoy, gaman tiner na lang sang cup noodles sa aton sini nga mga kakipay. Amo na ngambal sang nanay ni Rene Baterbonia. Ngambal sang nanay ni Rene Baterbonia. Ging pakadto ko ang akon nga bata para magsagad sa basketball kag makabulig sa amon pamilya. Basketball ang sport sang akon bata, hindi man niya swimming sa aton sini nga mga kakipay. Hindi man niya swimming kuno ang sports ni Rene Baterbonia. Tinga ako no ara sa baybay. For the sake of argument, mga ka-K5, may mga training gid man sa mga basketball player for their strength, no? And for their mind conditioning sa aton sini nga mga ka-K5 nga pwede nila magamit sa ilang disiplina sa pagampang sang basketball. Pero ang nakita naton sini nga water exercise nga ginatawag, kalabanan ni sa mga non-moving nga mga tubig, no? So mostly sini swimming pool sa aton sini nga mga kakipay, hindi sa open sea or open area nga pwede kaya pwede kaya itawag ni anuron sang balod sa aton sini nga mga kakipay. And then during the time ni malain pang tiyempo sa aton sini nga mga kuturan. So we urge the Ateneo de Manila University, kung ako sa inyo, pahalinon nyo si Tab Baldwin or di gani siya mismo marender na lang sang resignation. Mahuya sa mga ka-K5 after magpagawa sang statement ang iyasawa. And this is also tampa sa itsura sa mga officials sang Ateneo de Manila University nga wala nilaging considerar kaging pamatian ang pamilya ni Coach Baldwin mismo nga naghambal kag nagreklamo sila nga hindi safe ang mga kabataan siya. Ginahimo ya nga hampanganan. Ginahimo ya nga hampanganan. Saton sini nga mga ka-K5. Saton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. We do not really know the story behind of this nga aamugid ni si Coach Baldwin mag-training sa mga kabataan. I do not know kung amunis ang classic training na agyan niya dito sa New Zealand. Sang siya anay, isa ka basketball player sa aton sining mga ka-K5. Pero ang klaro diri, bisan na hambal naton nga wala sang foul play, may kakulangan ang eskwelahan. Bisan sa sining pagpagwa sa mga kabataan for a training, it should have first to acquire a permit sa Commission on Higher Education o CONCHED. Because one of the documents that you really need to process is number one, the confirmation and approval of the Commission on Higher Education to allow these children, mga ka-K5, to conduct sang ginatawag nga out-of-town training or team-building activities. Nakabutang man dito nga one of the requirement is to ensure and secure sang dinatawag nga insurances para ni sa mga kabataan just in case kung anong matabo sa ila. So kinanglan ni imbestigahan sang CHED, ginaimbestigahan naman subong sang DOLE, mga ka-K5 ang background ni Tabalduin, ang iya employment status diri sa Pilipinas knowingly nga isa siya ka foreigner and tanan halos nga ahensya sang gobyerno ang nagaimbestigar sini. Ma-pressure ini sila initungod nga ang clamor kag ang simpatiya sa publiko ara kay Rene Batermonia. Kag kay Divine Adili. Why not ton ginahalin ni si Divine Adili even though at hindi siya Pinoy pero ti masakit ini para siya sini nga pamilya sa aton sini nga mga kakipad. So lang tawon tani because there are some reports kinagahambal nga daw ma-resign na ining coach nga si Tab Baldwin. No? Sa aton sini nga mga kakipad. Speaking of basketball, ti perde ang Spurs kapon. No? 4-1. History repeat itself. Pero lain, baliskad. Kaysang 1999, ang Knicks, nagi-perde sila 4-1 sa Spurs. Daog ang Spurs, 4-1 ang score. So buong 2026, 4-1 man ang score, perde ang Spurs. No? Sa itong sinin nga mga kakipay. Muna nga damo siyang nagilibion kung nga mga Spurs fans. No? Nagilibion sila, hindi tungod na perde ang Spurs, kundi na perde, pusta nila. Na, pusta pa more ka muna. Yanong bakal yung sudan, pusta nyo pa. No. Sa itong sinin nga mga kakipay. Alas 5:19. Detalye sa iba naton sini ka mga balita sa aton sini nga pagpanumbalik mga ka-K5 diri lang sa balitang K5 sa umaga. Magbalik ang balitang K5 sa umaga sige por ko ninyo ka K5 Ray Umalay.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow, Mike Kumso. BT

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
9: Pabangang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
10: naghamis ka, nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
8: Masaligan.
15: Epektibo.
8: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
8: Ang D3.
15: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
15: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
8: Yung may D3.
15: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: K5. K5 News FM. Championing the lives of the film.

0: Sure.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga.
2: Oras mga ka-K5 na 5:30 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Nag-standby sa linya si ka-K5 Karen Badilla sa report. Ano ang mga detalye sa ngiyasinin ng mga balita sa patrol? Uhapatay siyang nagmungguanay sa pick-up ang tricycle kagda ulamid ang motorsiklo sa Bingawan, Iloilo. Bagsang vendor sa Uton Public Market nga may unod nga cash kagalas, ginkawat sa sulod mismo sa ngiyasinin nga stall. Ang mga detalye sa mga balita sa patrol gina Dulong sa Toscal 1 sang Mighty C, the alkaline base ga vitamin C. Basta gani vitamin C mga ka-K5, mag-inom sang Mighty C. Mighty C, the alkaline base ga vitamin C. Parisan mo sa Clinica DTX Prebanded para sa may mga balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sang Clinica DTX 500. May ampalaya, the sugar cane extract. Mga ka-K5 ga sarangid makapanami sang blood flow sang aton sininga dugo kag malikawan ang mga balatian sa diabetes kag hypertension. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Badilla sa patrol upod kay ka-K5 Jason Talaron, mga ka-K5. Ara na, sa aton sining pagpangalagad, mabakal ang mga produkto ni Doc Ramil Oy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa aton sining mga ka-K5, sa nagkalanlain, aton sining mga Clinica Branch sa Mayagaw, sa Haro, sa Pasi, sa Kalinog, kag sa Sara. Sa Sara, sa mga taga Quinto Distrito, no, sa aton sining mga ka-K5, no, dira sa may malapit sa public terminal, no, ang aton sining Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy, mga ka-K5. Ara na, ka-K5 ba, Karen? Naka-standby na? Oh, ara da sa iyasin niya, may instruction siya sa GC, no? Oh, ang iyasin niya number. Kung wala, si ka-K5 Jason Talaro ni mo tawagan, no? Para da si Guy Kitabla, no? Sa ton sining mga ka-K5. Oh, ara na? Oh, kahina sa nga partner ko di. No? Ka-K5 ba, Karen? Go ahead.
3: K5 Ray Lunsay, ginbawian sang kabuhi ang driver sang tricycle kag motorsiklo matapos nga nabungguan sang pick-up sa barangay Poblasyon Bingawan sa sitio Kubay ini K5 Ray, no, nga dalan sitio Kubay barangay Poblasyon Bingawan sa tong Hunyo 13 alas 7:15 sang aga K5 Ray. Ang ining driver sang tricycle senior citizen ini siya o kon 64 years old yung si alias Felix, kung sa diin ang iya nga pasahero, ang iya man mismo nga asawa nga si alias Inday, kag-residente sang Tapaz Capiz, K5 Ray. Ang driver naman sang motorsiklo, amo si alias Joy, 17 anos, kag ang iya nga angkas na si alias Kevin, 20 anyos, kag nakagwa na niya sa ospital si alias Kevin. Ang driver sang pick-up, amo naman si alias Roberto. Alias Roberto, 55 anyos, K5 Ray. Suno diri kay Police Lieutenant Philip Herau, ang hepe sa Bingawan Municipal Police Station, ang pick-up K5 Ray, padulong ni ang iyang direksyon sa Banwa sa Kalinog, while ang tricycle, kag ang motorsiklo nga nagasundanay, padulong naman ang direksyon nila going sa proper sang Bingawan K5 Ray. Kag based diri sa investigation, suno sa hepe K5 Ray, madasig ni ang pagmaneho sa driver sang pick-up sa diin naglapaw ni K5 Ray ang iyang agi or naglapaw ini siya sa iyang linya sa pakurbadahon nga dalan K5 Ray. Rason nga iya una nga nabungguan ang tricycle kag since nga nagasunod ang motorsiklo sa likod sang tricycle K5 Ray, nadala sa pag-inis sila si bangod nga may kabaskugon ang impact K5 Ray. Ginbawian ini sang kabuhi una-una ang driver sa motorsiklo nga nakaangkon sang patal nga pila sa iya nga ulo K5 Ray, kay bangod nga wala ini sila sang helmet nga suksok sang iya nga angkas, pero ang angkas iya K5 Ray nakagwa na niya sa ospital since nga wala siya napuruhan. Then pagkahapon, suno sa kay Lieutenant Hiraunio 13 ang hapon, samtang ginabulong sa ospital dere sa siyudad sang Iloilo, inbawian man sang kabuhi ang driver sang tricycle gid kay Fibre, no, nga si alias Felix, while ang iya asawa nagapabilin sa gihapon sa ospital nga padayon nga ginabulong kay Fibre. Dugang pa diri sang hepe nga ining si alias Roberto naglakat pa ni siya kay Fibre kay ang dito siya nagsuka sa punong barangay sang Kinarupan na sakop man sa gihapon sang Bingawan kay Fibre. So gintawagan ni sang kapitan ang kapulisan tang at yang driver sang pickup na nakabunggo ni sa tricycle kan sa motorsiklo ato sa iya sigin padulungan ining siya sang kapulisan ta kagin aresto kay Fibre no kalsubong nakahunong sa Bingawan Municipal Police Station ining driver sang pickup while ginahulat ang desisyon sang pamilya sang mga victim kay Fibre. So ariyang ma-report ni payag ni Police Lieutenant Philip Herau ang hepe sang Bingawan Municipal Police Station.
0: Particular accident natin nga natabo kahapon alas City 15 June 13, 2026 sa Sitio Cubay, Barangay Poblacion, Bingawan, dito. May duwa kita ka-involved or tatlo ka-involved, no? Isa ka-pick-up, isa ka-tricycle, kago, isa ka-finger ng motor. So, ang update natin gali, no, sa driver sang tricycle, ginakasubugid namon nga si Certin Felix, no, ang nag-drive, 64 years old, married, kag resident sang barangay Ragdungan, tapos kapis no nagtaliwan, suno man siya pamilya mga alas 3:30 sang hapon sa Iloilo.
4: Okay.
0: Then ang iyang asawa subong araman gihapon sa Iloilo para yung pagpabulong. Then ang rider naman sang rider nga motorcycle ginakasubuan namon nga isa ka minor de edad, 17 years old. Taga barangay Mulapula nga si Sertin na Joy-Joy nagkaliwan kahapon mga alas 8:25 sang aga dera sa may Kalino District Hospital. Then ang iya naman nga passenger sini nga si Sertin Dagan, 20 years old nakagwa naman tanalayon sa hospital.
4: Okay.
0: Then ang pagpaluak sang aton nga kapulisan sa driver sang pick-up. So, nag-surrender siya no, sa punong barangay sa PNP naton sa barangay Pinaropan kahapon mga alaunas ang kahapon na nun.
4: Sir, ang ining iaatong sa tricycle, sir, bali, amo na sila ang senior citizen nga mag-asawa, sir?
0: Oo, amo na sila ang mag-asawa.
4: Okay, so bali, ang driver sang tricycle nga senior citizen na patay, dayon ang iyang asawa admitted sa gihapon sa ospital diri sa city?
0: Oh, ara gaya po sa Iloilo City.
4: Oo. Sir, ang sa motorsiklo naman, balisin o, di sa ila, sir, ang ginbawian sa kabuhi, ang driver o kunang ang sir?
0: So, ang sa pag-investigar sa nga itong investigador, no, ang iyagin mismo nga driver nga si Sertin Joy-Joy.
4: Okay.
0: Ang nadulaan yun sa kabuhi.
4: Oo. Kumusta yun, sir, ang kondisyon sang ano yun, sir, sang ano yung tawag, sang angkas?
0: So okay ang condition sa angkas ya kay nagkadto diri sa police station sang hapon mismo.
4: Oo. Sir bali diin ni pagadto ang pick up kag ang tricycle kag ang motorsiklo sang natabo gid sir ang pagbungguanay.
0: So likuon ini siya nga lugar diri sa may Sitio Cubay, ang pick up going to Kalinog, ang tricycle naman kay ang motor nagasandar na pagadto sa Banwa sang Bingawan. So nangagaw ka lugar ang pick up gani nga nabungguan niya unang tricycle diretso sa single nga motor.
4: Sir bali ang ining sa pick up sir ang driver ano ni sir nakainom or wala man?
0: So pagdala sunod dito kapo no kay daw okay man ang iyang condition pagdakop natin. Then si Sir Robert ini siya ang driver, 35 years old driver ini siya. So doon nakapangagaw lang din na overshot ang gini siya sa linya.
4: Ah okay, kay bangod kurbadahon ang dalan.
0: Oo, kurbadahon ang dalan kag medyo madasig ang iya dalagan. Nakapangagaw ka lugar kag nakabunggo gid mismo sa tricycle.
4: Si tricycle kag ang motor sir amo gini sila yang nagasundanay sir.
0: Oo, nagasanda na yung tricycle sa likod niya, ang single ng motor.
4: Oo. Sir, paano ni nga pati ang tricycle, sir? Buta na biti, siyempre, ara siya sa likod. Pero paano ni siya, sir, nga pati ang motor na ulamid, sir?
0: Pagkaigo sa tricycle, hulog na yun sa kilid, diretso na yun sa motor.
4: Ah, okay. Ang sa motor, sir, naka-helmet ni sila nga duha?
0: So, why ni sila it-helmet nga duha?
4: Mm-mm. So, puros ang mga igo nila, sir, puros ulo.
0: So, ang impact yan, no, siyempre, pag igo iya, nasa lata din mismo sa pick-up ang driver ay kalit sa motor.
4: Okay. Ang ining driver sa pick-up, sir, nagpalagyo pa siya?
0: Nalagyo ini siya, no, kag na-recover naman ang iyang pick-up sa barangay Inamyungan. So, mga almost 6.2 kilometer from police station.
4: Oo. So, bali, paano ni siya, sir, na-arrest, sir, sa kapulisan ta, sir?
0: So, na-arrest na naman siya nung paagi mas pagbinuligay sa Pumuloy o Barangay Official kag nag-voluntary surrender ni siya. Nag-tawag sa aman si Kapitan. Gagatuan naman dito sa Iabalay mismo.
4: Sa Inamyungan na siya, sir, nga Kapitan?
0: Hindi na, Barangay Kinaropan.
4: Ah, sa Kinaropan. Okay. Sir, ano subong ang desisyon ni isang family, sir? Ma-file sila case?
0: So, binahulat na lang naman, no, ang...
2: Okay, Kaki Five Karen, nabatihan tayo ng interview sa aton kapulisan. Salamat, good.
3: Ang ining nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofimix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Kampiyon ng signal sa Antique, naka-DTX Coffee Mix rin kami. And of course, aga pa man kami nag-inam kang Extend Food Supplement for Men. Balik kanimo, Bacolod!
6: Salamat kay Antique, kampiyon ng signal mo diya pang may problema. Why gidising nga? Ang tulotay, og lang mabatsagan. Pero hinay man lang diya sa amo na. Sa linog, mga kakipad. Nakatabid na ang kalibaw. Naon na to ng kalibaw, mga kakifive. Kalibaw, Sir Michael Silorio. Kalibaw.
7: Good morning, K5. Sir Visayas, Negros Island Region. Daddy Babe, si Robert. Antique, Iloilo, kag Sir Jobert. Kampiyon ng signal. Naka-detex. Kumpix na ako kag naka-Mighty C. Balik sa imo, Bacolod.
6: Salamat gid kalibo Sir Michael Silorio. Kadto na to nang Iloilo, nakatabid naman ang Iloilo. Iloilo Sir Ray Espiha Omala, Iloilo.
2: Good morning Bacolod, K5 Western Visayas. Okay gid kami diri sa Iloilo no? Ready na. Nakainom na sang DTX 500. Balik sa mudra ka K5 ba babes.
6: Salamat kid Iloilo, Sir Ray Espiha Omalay, ang Pilar Capiz, Sir Jobert Lago, nakakapi naman, DTX Coffee Mix, Sir Jobert.
8: Sir Babes, so good morning. Mga ka K5, good morning sa tanan. Basko ang signal na tondari sa probinsya ng Capiz, kagsulad sa Roras, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
6: Salamat kay Sir Jobert sa Pilar Capiz, mga kaki-five. Katuan na to, unahon na to ng Iloilo sa mga pinakauling lakat sang pamulitika kag mga dalagkong balita dira sa Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay.
2: Sa mga balita dira sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, wala labot gaging tayong kami sang kapin na 4.2 nga magnitude sang linog kagabi. No, nga way man na mabatsagan sang iban sa amon. Ako way man personally makabatsag sa aton sini nga mga ka K5, wala labot sa sinang linog mga ka K5 nga ti ang sentro ara da sa Ninie Antique. No? Gintay og man kami sang balita kahapon matapos nga may isa ka Facebook account nga nagapangalan kay DJ Bobski Montero sa aton sini nga mga ka K5 ang nagpost sa iya sini nga social media account. Kag nagpamahog, ging mentionarya si Congresswoman Docati Groseta, ang second district congresswoman, mga ka-K5, kag si Iloilo City Government Mayor Raisa Treñas, amuman si Governor Toto Defensor sang Iloilo. Kung sa diin ginsiling sini, nga magatanom ini sang lima kabomba sa may City Hall, Provincial Capital. No, sa may Iloilo City Hall kag sa may Provincial Capital. So kahapon nagapatigayon sang check ang pila naton sini ka mga kapulisan upod na ang mga K9 units naton agod nga sikyaron ang ining mga building naging pangmit lang dire sa post ni DJ Bobs K. Montero sa aton sini nga mga kakipag kung may aragid man sang bomba dumduman nyo sang una nga asod-asod dire ang bomb threat sa mga eskwilahan. Nagbalik naman ning Alipungoy nga ni ambot kung sino naman ni ang nag-post mga kakipag no. So sa pag-imbestigar sa pulis, ila binagid sang City Explosive and K9 unit, wala sang anuman nga bomba ang nakitan. Ini ang isa ka procedure nga ginasigurado lang nga wala sang anuman nga posible matabo. Suno kay Lolo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla no sa mga nasambitan nga mga establishmento. Ang nami niya bombahan ining si DJ Bumski Montero, ginaimbestigaran pa ni karon kung sinong nagakapot sang sini nga account. Kay kung madumduman ninyo, ang una to nga nagpost-post mga kakipive sang bomb threat sang gintalikdan nga tuig kung saniin na hamper ang tanan halos ka mga eskwilahan sa ila klase no, nadakpan to sa aton sini nga mga kakipive subong. Padayon pa ni nga ginatrace mga kakipive sang aton kapulisan kung kay sino ining account ining si DJ Bobski Montero. Amo ni mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Bacolod.
6: Andamog gigas salamat Sir Ray sa siyudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo mga KK5 kadto nato mga KK5 ang Pilar Capiz Sir Jobert Lago.
8: Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Roas, patay ang isa ka mangunguma diri sa may Banwa Santa Paz mga KK5. Matapos ini siya ang gintiro sang isa ka suspitsado dira mismo malapit sa public market sang barangay San Nicolas. Sunod sa report mga KK5, hubog ining biktima halin sa Banwa pakadto sa barangay San Nicolas, nakainom mga KK5 kag pag-abot dito halin sa merkado pakadto sa ila puluy-an nagpanghangkat inaway. Ay ginuwaan ining si alias Rogue 40 anyos mga KK5 sang suspitsado nga si alias Dan 28 anyos tricycle driver sa nasambit man nga lugar. Ginabutan sang 45 kalibring armas mga KK5 kagintiro ining nasambit nga biktima. Wala ka prikatar mga KK5 biyaway sa may mabakal sang iya isog ka didto gintiro sa sang big suspitsado nga si alias Dan mga KK5 ingarit-garit itong isang way nakainom bagubugtaw mga KK5 kuting inusangan sa 45 wala kabut sa tapas ni si hospital patay ang nasambit nga biktima mga KK5. Dugang pa mga balita, tatlo diryo nadakpan kagapon sa drug bypass operation sa isa ka drug den diri sa may barangay Punta Tabok. Ning balik-balik nga ginahimo nila nga ruruan diri sa nasambit ka barangay ining tatlo ka mga suspitsado daw mga tutoy sa nadakpan sa mga pidiya si Ramir, si Richard kag si Ryan while ang isa nakapalagyo nga si alias CD mga KK5. Suno sa report sang Roa City PNP madugay na nga monitoring sini nasambit nga mga suspitsado mga KK5. Yara karon sa Roa City PNP nagapahunay-hunayo madamo sang recoveries ang aton sini mga katapos sang kapulisan. Apo ni managapanguna nga balita sa Capiz kag siyudad sang Roas. Back to you, Bacolod.
6: Madamo gyud nga salamat Pilar Capiz Sir Jobert Lago kadto nato nang Antique ang tambalang ni Smar sa Antique Sir na Milmar o Sir Nestor.
5: Thank you so much Daddy Babe San Sir Robert. Good morning to what 5 Visayas mga balita Regas Provincia kang Antique. Speaking of linog halin kagabi alas 9:06 gintay kami kang magnitude 4.2 nga linog hasta alas 4:28 kadyang kasanagan 3.3 nga linog kay 5 Visayas. Base sa data kang Feebox nagdangatanan halin kagabi hasta kadyang kasanagan sa 40 kapag tayog nga ang sentro amo ang banwakang aninii. Suno sa kay Dr. Margie Otay di Kabasan, ang school's district supervisor sa may banwakang Patnongon, nagmando kuno ang MDR Arim Oaknanda kaina mga last stress nga ti check yaren anay ang mga school building antes magpasidlan ang mga estudyante sa mga eskwelahan. Samtang sa dugang pagid natin nga mga balita, ang Overseas Workers Welfare Administration 6 nagpangayo, pasensya, nagabot ka po Regas Banwakas Balam si Mr. James Minjolang, Regional Director kang OWA, banged sa pagbailuanay kang bangkay ng Dairon at Jean Herboso Sarakan Tekenya kag ni Ma'am Hanilet Zamora nga taga Dipolog City. Andiyang darwa ko FW blang agin badil kang bata kang andang amo rukto sa may pungsod Libanon kang tinalikdan nga mga binulan. Nag-abot sa Pilipinas katong June 10 ang diyang bangkay mga biyan, nag-abot sa Sibalom June 12 ang balkang pamilya ay daw ibata na dyan daw baka tanakan asawa jahaw di may paratandaan galinga postiso kagpiklat ang diyang si Herboso. So plano nga kadyaw kung sa Rumanyadlaw iga-transfer ang diyang mga bangkay K5 Western Visayas. Amurang balita alin sa Antique, back to you Bacolod.
6: Minasay ang balita, di ba, mga bayluwana, isang bangkay ba? Salamat, kid, Antique, Sir Nestor, mga kaki-5. Gatuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
7: At kaki-5, Sir Visayas, no, nakatala na nga magpanubo sang pamasahi ang Katiklan Boracay Vice, Katiklan na Boracay Multipurpose Cooperative, mga ka-K5. No? Sa palaabuton nga July 1, no? Subong abi ang pamasahe sa pambot, vice versa, pakanto sa isla sang Boracay, 60 pesos, nakatala na ining himuon nga 50. No? Kag, pero magadepende ini kung magapabilin nga mataas ang presyo sang krudo gihapon, mga ka-K5. No? Ay mag-desisyon na lang sila nga maghatag sang bulig kuno sa mga commuters nila, no? Plano nga ipagpanubo ang pamasahe sa mga estudyante 30 pesos, sa mga PWD nga taga Banwas ang Malay is 30 pesos, kag sa mga hindi Malay noon 40 pesos, mga kaka-K5, kag sa mga trabahador is 40 pesos, kag ang may discount card lang, mga kaka-K5, kag may dapat ipakita sila ng mga valid IDs. No? Samtang adugan naton yung mga balita subong, may mga senior citizen din na dakpan na. Mga gamay-gabay ni nga mga illegal, nagbaylar sa illegal gambling, mga ka-K5. 250 pesos nga pusta ang nakuha sa ila. Nadakpan ini sa Banwasang Batan. Naghampang sang baraha ang ning mga senior citizen kag isa ka legal age, mga ka-K5. Amo ning mga balita di sa amo. Nauna pa sila nadakpan kisa mga nagbaton sang malita nga ginasugid, mga ka-K5. Balik sa imo, Bacolod.
6: Maramog nga salamat, Kalibo, Sir Michael Celorio. Dere sa amon, mga ka-K5, nga mga balita. Patay ni isa ka manunudlo sa sulod sang Siningapuloyan matapos ang ginpainom sang muriatic acid sa isa ka estudyante dere man sa syudad sang Bacolod, mga ka-K5. Sa informasyon, mga ka-K5, nga nagasiling kagagin pahayag ni Police sa Captain G.R. Reyes, Officer in Charge sang Police Station 7, ginpakadto ang estudyante sang manunudlo sa balay kaginhagad nga magainom. Suno sa kay Reyes sang yara na ang duha sa influenza sang makahulubog nga ilimnon, nagplano sila sang isa ka exciting moment. Tubtob nga ginagapos sang estudyante ang manunudlo. Dugang pa ni Reyes, mga kaki-5, nagsinabtanay sila. Tubtob nga ginkastigo sang estudyante ang manunudlo. Galayon nga ginpainom sang estudyante sang muriatic acid ang manunudlo, rason nga ginbawian ini sang kabuhi na puison ang manunudlo.
9: May kang tanan man sa natabo nga encounter sa tunga sang Philippine National Police sa ginapatian rebuilding ang mga katapos sang New People's Army. Luwas sa katalagman ang apat ka miyembro sang Philippine National Police upod sa DILG employee nga nagpakadtukontani sa Barangay Lalong, no, sa Banwasang Kalatrava. Apang suno sa information nga tungod hindi masunod sang patrol, naglakat lang ini sila last 4 sang hapon. Apang may 15 sila tanan kanakita nga mga armado nga tawo kag nag nag-encounter apang sunod sa information nga wala man sing may nahalitan kay naka-alerto ini mga pulis kag naka-posisyon ka K-5 Babes tungod nga malapit malang dira ang kampo sa Regional Mobile Force Battalion naka-responde kag insigida nga nagpalagyo ining mga armado nga mga
2: alas sa 5:54 magka-K5 ang oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga sa aton sini nga mga K5 no. Kita ini magkita buhas sa pila naton sini ka mga balita diri sa balitang K5 sa umaga. Unta oras kag tiempo man tinan lang pila ka mga balita sa pila naton sini ka mga public affairs program. Salamat kid sa inyo sini nga pagapod. Ako naman si ka K5 Reyes Peo Malay. Nagapabilin sa mga trigger ang reselling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
10: O, oh, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adla. Mighty C.
14: Ang alkaline ng Vitamin C.
15: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Inom. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
19: Libre! Wow!
17: Pagyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
27: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
28: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
27: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
30: Para sa matilo nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: Mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500. 500. Ikaw ba lang?
30: Ang may diabetes?
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compounds?
30: Yan ang kapanupok.
31: Kagakontrolar
30: sa imo blood sugar?
31: DTX 500.
30: Masal rikan?
31: Epic
30: Tibo?
31: DTX 500.
30: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
30: Yung may D3.
31: Mga butika.
30: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
30: Yung may D3.
31: Mga butika.
30: D3 Bio with VCO.
3: Ako si Ana. For problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
30: Yung may D3.
31: Mga butika.
30: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
30: Yung may D3.
31: Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes?
30: Mag-DDX 500 ka!
31: Mataas ba na ang imo blood sugar?
30: Mag-DDX 500 ka na!
31: Ang DTX 500!
30: Ang may powerful compounds!
31: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
30: DDX 500!
31: Garantisado!
30: Epektibo!
31: Aramis mo!
30: DDX 500!
31: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
30: Magalingin ba na ang imo nga uno?
31: Masami nagkapangihi!
30: Masami ginauha!
31: Masi may diabetes ka na!
30: Mag-DDX 500 na!
31: Ang DTX 500!
30: Ang may powerful compounds!
31: Yan ang kapanubos
30: ang imo blood sugar!
31: DTX 500
30: garantisado.
31: DTX 500
30: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
30: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
30: DTX Coffee Mix.
31: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka mga butika.
31: Mighty C.
30: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
30: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
30: Mighty C.
31: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Ano tayo ng ako niya allergy.
30: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
31: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre!
10: Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
24: Mami!
11: Angeline!
24: Walang masama sa okay lang.
11: Pero
24: sa Stark

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
6: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hunyo 15, 2026. Magalumon ang kawan sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
9: Kag ako naman ang inyo alaga, dinisi ka K5, Kim Montaño.
6: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang D3 Bio. D3 Bio nahimo sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Sa managabalik-balik ang hilanat, ubog kag sipon. May fatty liver kag kidney stones, magtumar sang D3 Bio. Epektibo!
10: The story of the day.
6: Senate Majority Block handa sa pamahog ni Senador Alan Cayetano sa Senate Special Session suno kay Senador Panfilo Lacson. Sa balita lokal, Iloilo Provincial Capital nakabaton sang bomb threat.
9: Iloilo City Hall kag Capitol cleared na matapos nakabaton sang pagpamahog.
6: Sa balita regional, bangkay sang duha ka OFW nga taga Mindanao kag Antique gagin patay sa pungsod Lebanon nagbayluhanay.
9: Sa K5 Network News, most wanted nga suspek naaresto sa checkpoint sa Pampanga.
6: Sa balita national, masobra 150,000 ka mga pamilya affected sang mabaskog nga linog sa Mindanao.
9: Senador Lacson, nagalaom nga matapos na ang issue sa Senate leadership kon magpatawag sang special session si Presidente Marcos.
6: Balita international, peace talks sang Amerika, wala sang pulos, suno sa Iran.
9: Sa balita sa negosyo, mga ahensya sang gobyerno magabuligay sa pagtapna sang illegal nga negosyo sang tabako sa puso.
6: Balita sa inampang, Jalen Bronson sa New York Knicks ginkilala nga MVP sa NBA Finals.
10: headlines.
9: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Gabby Garcia nag-solo travel sa Paris.
6: Sa balitang extra special, floating city, ugo nagalutaw nga syudad nga makakarga sang tubtub 80,000 ka mga tawo tukuron. Lasay stress na sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes, tingaliti ang libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag sa Northern Iloilo, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. DTX 500, the superior antioxidant.
11: Top story of the day. Top story of the day.
6: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics, handa ang Senate Majority Bloc sa anuman nga malain nga plano sang iya ginatawag makahuluya nga anay Senate President nga si Senador Alan Cayetano sa tion nga mag-angkon sang special session ang Senado. Ang ini ang ginpatod ni Senador Panfilo Ping Morena Lacson. Suno kay Lacson, ginaistorya na sa ila grupo ang matika nga mahimo himuon pananglitan punggan o kon manggamo si Cayetano sa iwaton nga special session, kadungan ang pagpanindugan nga indi dapat baliwalaon ang ikasarang sang kasubong nga senador nga maghimo sang gamo. Dugang pa sang opisyal nga buluhato na ini ni Cayetano kon sa din ginhinambit niya ang sadtoanay pagkandado sa manubo nga panalgan sang Kongreso sang ginpahalinab sa pwesto bilang House Speaker agud magbulos si Congressman Lord Alan Velasco sa Marinduque base sa ila na isugtan nga term sharing. Ginpaandaman na niya si Cayetano nga maglikaw sa paghimo sang gamo pananglitan madayon ang special session kag ginpanugyanan nga makigbahin sa mga discussion sa plenary sa baylo nga maglive sa Facebook. Lasay sa 16 na sa aga, sa mga ginikanan, antes mag-biya padulong sa eskulahan ang inyong mga kabataan. Apo ukon hinablo subong aga, mga nagaedad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kang solterito, patumaras ang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
6: Ang balita lokal ginatulong sang D3 Bio. Nakabaton sang bomb threat ang Iloilo Provincial Capital kahapon Domingo, June 14. Sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo, na monitor sang Iloilo City Police Office ang Facebook post nga nagapamahog nga butangan sang bomba ang Capitol. Gilayo naman nga nagpadulong ang Explosive Ordnance Disposal Team agud i-secure ang lugar. Samtang hugot naman nga ipatuman ang security protocol sa Kapitolyo sumugod subong adlaw. Magluwas sa Capitol gininspect man ang Iloilo City Hall bangod man sa bomb threat.
9: Sa kaangot nga balita lokal, cleared na sa anuman nga explosives ang Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall matapos nga nakabaton sang bomb threat Domingo sang hapon Hunyo 14. Suro pa kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sang Iloilo City Police Station 1, hapon sa nakabaton sila sang report pasado alas 2 kag ilayon nga nagpatigayon sang paneling ang kapolisan kaupod ang explosive ordnance disposal. Base sa investigasyon, nagpost ang isa ka Facebook account nga si DJ Bobski Montero nga nagapamahog nga butangan niya sang bomba sa Iloilo City Hall kag Capitol. Matapos ang ginpatigayon nga inspeksyon kag validation sang otoridad, wala naman sang may nakita nga bomba sa among lugar. Sa karon, padayon sang ihapon ang pag-imbestigar sang kapulisan agud mahibaluan ang motibo sa likod sang nasambit nga pagpamahog.
6: Lasay Jesse 8 sa aga, oras kinadulong sang extend food supplement for men. Sa malalaking hard labor kun adlaw, kag nagapulaw kun gabi, extend food supplement for men. Nagapanawagan ang Iloilo City Police Office sa tanan nga mangin responsable sa paggamit sang social media kasunod sang bomb threat sa Iloilo Provincial Government kag Iloilo City Hall kahapon. Sunod kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla ang pagpost ng pamahog sa social media ang seryosong offense kag posibleng magapangtubang sang kaso. Naibaluan nga isa ka Facebook account nga may pangalan nga DJ Bobski Montero ang nagpost nga nagapamahog nga magabutang inisang bomba sa City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Gilayon naman nga nagpatigayon sa inspection kag validation ang mga pulis. Kaupod ang City Explosive and K-9 Unit. Wala naman sa may nakita nga bomba sa duha ka mga opisina kag in-clear naman ini sang otoridad.
9: Sa piyak nga bahin, drivers ang tricycle kag motorsiklo patay matapos nabungguan sang pick-up sa Bingawan. K5 Karen Badilla sa report.
10: O kag kalingawan sa... Mga K5 dun side patay ang drivers ang tricycle kag motorsiklo matapos sila yung nabungguan sang pick-up sa barangay Poblasyon sa Banwa sang Bingawan sa tong Hunyo 13 sang aga.
12: Taksaanay, mag-detox, coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
13: Ginkilala ang driver sang tricycle nga napatay nga si alias Felix, 64 anyos, kagpasahero sini ang iya asawa, nga padayon nga ginabulong sa ospital, residente sang Tapascapiz. Si alias Joy naman ang driver sang motorsiklo nga ginbawian man sang kabuhi, 17 anyos, kagangka sini nga si alias Kevin, 20 anyos, kag nakagwa naman sa ospital. Ang driver sang pick-up, amo naman si alias Roberto, 55 anyos. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Philip Herau, hepe sang Bingawan Municipal Police Station, ginpayag sini nga padulong ang direksyon sang pick-up sa Banwa sang Kalinog kag padulong naman sa proper sang Bingawan ang tricycle kag motorsiklo nga nagasundanay lang. Base sa investigasyon, madasig ang pagmaneho sang driver sang pick-up sa dinaglapaw ini sa iya linya sa dalan nga pakurbadahon, rason nga iya nabungguan ang tricycle kag naulami naman ang motorsiklo sa dinwala naka-helmet ang mga biktima. Ginathag naman ni Herau nga wala nakainom sa makahulog lubog nga ilimnon ang driver sang pick-up apang madasig ang iya pagmaneho sa pakurbada nga dalan. Samtang nagsungka naman si alias Roberto sa punong barangay sang Kinarupan kag gin-detain na sang kapulisan sa Bingawan Municipal Police Station.
10: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: La 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa San Miguel, Iloilo, patay si Rom. Ang kas sa motorsiklo, matapos natulugan kag nahulog sa ginasakyan nga motorsiklo nga ginamaneho ni Will, 54 anyos, sa barangay 14, San Miguel, Iloilo, siningkaron lang. Ang mga natungdan, residente sang Alimudjan, Iloilo. Suno kay Police Captain Cheryl Lopez Garolacan, Deputy Chief sang San Miguel PNP, halin sa siyudad sang Iloilo ang duha kag papauli na kuntani sa Alimudjan. Natulugan ang back rider, rason nga na outbalance ang motorsiklo kag nadulaan sa control ang driver, natumba ang motorsiklo kag naglampos ang ulo sang napatay nga wala sang helmet sa among ation. Gindeclare nga dead on arrival ang biktima sa hospital.
9: Samtang nagapadayon sa karon ang redevelopment sang Iloilo Sports Complex sa balor nga 23 million pesos. Angot diri, yara sa 9.3 million pesos ang ginalukar nga budget para sa pagpaatop sang tennis court, 7.6 million pesos naman para sa pagpatukod sang administration building, 5 million pesos para sa generator set, 1 million pesos sa pagpakayo sang track oval, kag 700,000 pesos naman para sa indoor pool water tank. Target nga mangin operational ang nasambit nga mga proyekto antes magtakop ang tuig 2026. Ini ang pinaagi sa padayon nga pagpanikasog sang Iloilo Sports Division and Management Office sa suporta naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
6: La 6:22 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Ang healthy nga kape mananam sa Lemery, Iloilo. Durugista arestado. Reggie Di Mayo sa report.
14: Mga ka-K5, arestado ang isa kalalaki kag ginakabig high value individual matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Poblasyon South East Zone, Limeri, Iloilo, la 6:23 sang gabi, Sabado, Hunyo 13.
15: 500.
12: Gina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na.
14: Ginkilala ang sospitsado kay alias Bunjing, 48 anyo, soltero kag residente sang Inechay Pabahay, Barangay Gogo, Istansya, Iloilo. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News Pamsara, nabaklan ang subject sang isa ka sa shade sang ginapatiyan Shabu sa balor nga 6,500 pesos. Dugang pa nga nakuha sa iya ang apat pakadalagko nga sa shade sang ginapatiyan illegal nga droga kag isa ka motorsiklo nga duag itom. Sa kabugosan, nagabugatanan sang kapin 107 gramos sang ginapatiyan Shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga 727,600 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sa tingog puwersa sang Limeri Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain John P. Robles, kaupod ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, PDEO Team 3 kag Police Intelligence Unit o kun PIU. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Limeri Municipal Police Station ang suspitsado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo.

0: Court angot sa bag. May na-capture sa CCTV nga may nagadala sang bag nga nagaulo ang gida sa ginreport sang tigulang apang hindi pa matulid kung bala ini amo kun amo na ang naklaim nga missing bag. Liwat naman nga magabalik sa merkado para sa dugang inquiry ang kapulisan.
1: Alas 6.25 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Sa Tigbawan, Iloilo, bila sa magtimbang nga tiil ang naangkon sang 17 anyos nga lalaki matapos sa kabunggo sa nasugata nga pick-up sa Barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo, sining karon lang. Ang driver sang motorsiklo amo si Justin, residente sang Barangay Bungol, Gimbal, Iloilo. Ang driver naman sang pickup amo si John, residente sang Oton, Iloilo. Suno kay Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge sang Tigbawan Police Station. Sugataay ang duha ka sasakyan kag pag-abot sa tangkulan sang Taytay, ginagaw sang motorsiklo ang linya sang pickup. Nagtupa ang biktima sa nawala nga bahin sang bumper sang pickup nga nakaangkon sa pila sa tiil. Nga conscious naman sang gindala sa Pedro Trono Memorial District Hospital sa Gimbal, Iloilo.
0: Sa dugang balita lokal, arestado ang isa ka fish vendor kag nakapalagyo naman ang tatlo ka iban pa matapos nga nadakpan nga naga-engage sa illegal nga pagpauwak sa Barangay Lambuyaw, Uton, Iloilo. Alas 11:20 sang aga kahapon, ang naaresto amo si Alias Sam, 44 anyos nga residente sang Barangay Kagbang, Uton, samtang ang nakapalagyo naman amo Sanday Alias Joe kag Alias Bukoy, lunsay illegal ang edad, residente sang Barangay Lambuyaw, Uton, kag Alias Tata, residente sang Barangay Kagbang, Uton. Patigayon ng anti-gambling operation sang Uton Municipal Police Station. Nagrapangutahan naman ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis na recover sa area ang isa ka-improvised nga fighting ring, lima kasulog nga manok kag bet money. Padayon ng hot pursuit operation sa tatlo nga nagkapalagyo. Yara naman sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station ang fish vendor nga naaresto nga nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree No. 449 o Concac Fighting Law. Samtang nabatsyaga naman ang pagtayog sa syudad sang Iloilo alas 11:34 sang gabi kagabi kagasuno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology akan PVOLT ang sentro sang linog ang yara sa ani ni ENTK. Ang nasambit nga linog ang may kadalumon ng 10 kilometers sa diin. Nabatsyaga ng intensity 3 sa Sipalay City, Negros Occidental, intensity 2 sa Bago City, Negros Occidental, ani ni ikagkula si ENTK, Buena Vista kagordan Gimaras, amuman sa syudad sang Iloilo. Nakabatyag naman sang Intensity 1 ang Sebaste kag Valderrama sa Antique, Nueva Valencia sa Guimaras, Tapas Capiz, Pasig City, Iloilo. Nagapanugya naman ang FIVOC sa publiko nga mag-aligmat sa mga posible paghulag sang kadutaan.
1: Alas 6:28 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C kag DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Sa katapusan nga balita lokal sa istansya kabugusan nga 1414 ka mga estudyante ang magabaton sa ila diploma subong adlaw June 15 kadungan sa ikalima ka tuig nga commencement exercises sa Northern Iloilo State University o NISO main campus sa istansya Iloilo. Sandig sa data, 459 tanan ka NISO graduates ang nalakip sa Latin honors sa diin sa among numero, isa ka estudyante ang summa cum laude, samtang 61 ang magna cum laude kag 293 ang cum laude. 174 graduates ang makabaton sa academic distinction bilang pagkilala sa ilang maayong performance sa pag-eskwela. Ang pasidungog ang isa sa mga rason sang pagtingwa, pagpursige kag dedication sa mga estudyante sa ilang pagtuon tubtob sa pagtapos sang kurso. Naibaluan ang NISO main campus sa Estancia, Iloilo ang katapusan nga magahiwat sang commencement exercises subong tuig sa bugos nga state universities. Alas 6:29 sa aga, oras dulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Ang balita regional ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Bangkay sang duha ka OFW nga taga Mindanao kag Antique nga ginpatay sa Lebanon, nagbayluhanay Eileen Magbanwa sa report.
3: Nagbayluhanay ang bangkay kang darawa ka mga overseas Filipino workers kon OFW.

0: yung agentiro patay kang bata kang andang amo katong Abril 15 sa Lebanon. Sa interview kay Fausto Hervoso, ang bana kang anti-Kenya OFW na pag-abot kang bangkay kang anang asawa nga si Rona Jean Hervoso sa sangkapo ni Raria sa Sibalom katong Hunyo 12. Ginbulaan na dyan kang picture kag nakita na daw hindi dyan anang asawa apang napinsaran na nga posible na sobrahan lang ka freezer sa Lebanon bangid nga marapit darwa kabulan antes nag-abot ang bangkay. Suno ka na nga kang ginbalsamar kag may makeup rin ang bangkay. Rugto na nakita nga daw si Honeyleth Zamoras kang Dipolog City nga imauman kang anang asawa nga napatay ang antang nabaton kung sa diin gilayuntana nga nagpakigangat sa piyak nga pamilya. Hindi pa kung raad magsugot ang pamilya ni Honeyleth bangad nagapati sanda nga andang himata ang nagabot kag bakan si Rona Jean apang nagpresentar naman si Fausto kang palatandaan nga peklat sa tuhod kag pustiso nga unto kang anang asawa. Bangad ka dya parehas nga ginbuksan ang lungon kang darwa ka mga OFW sa bulig kang tagsa ka imbalsamador kag ginusisa sa diinrugto naman an nga nagbayluhan ay gidman ang darwa kabangkay. Madasig naman nga nag-agto ang OWASIC sa Sibalom Antique kag nagpangayo kang pasaylo sa pamilya kung sa diin ginpasiguro nga anda asikasuhon nga mabalik ang matuod nga bangkay ni Rona Jean. Kagbalita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Island Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Sa dugang balita regional, tatlo arestado, isa na kapalagyo sa ginsalakay nga drug den sa Rojas City. K5 Roldan Besana Villarreal sa report.
2: Tatlo ang nadakpan, isa ang nakapalagyo sa ginsalakay nga drug den sa railway barangay Punta Tabok, Roa City, Domingo sang hapon, Hunyo 14. Kalakip sa mga nadakpan ang musanday Ramir Balyos, Richard Mabini, kag Ryan Reyes, lunsay mga taga-syudad sang Rojas. Nakapalagyo naman ang isa kamayor nga subject nga si Cedi Angel Barredo de Vera. Pito kasasye sang ginapatian droga kag mga drug paraphernalia ang na-recover sa balay nga nagaserbero ruan sa mga parokyano sini. Talalupang doon man nga naganilap na lang sa sulod sang hulot ang mga plastic sachets kag mga drug paraphernalia. Sa karon na talanang ay pinalam sa drug test sa mga nadakpan kag pasakaan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Na 6:33 sa aga, oras sulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500 adlaw-adlaw. Sa Pampanga, most wanted person arrestado, Eileen Sanchez sa report.
4: 4-anyos na lalaki ang naaresto matapos umanong abusuhin ang isang 11-anyos na batang babae sa barangay San Nicolas, lungsod ng San Fernando, Kamakailan. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Will, residente ng naturang barangay. Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima bandang alas 10 ng umaga na lapitan umano siya ng suspect. Ipinakilala umano nito ang sarili bilang kakilala ng kanyang ama at tinutukan siya ng pinaniniwala ang laruang baril. Sa pilitan umanong isinakay ng suspect ang bata sa kanyang sasakyan kung saan naganap ang pang-aabuso. Agad namang isinumbong ng biktima ang insidente sa kanyang ama na humingi ng tulong sa mga pulis na naka-duty sa isang checkpoint sa lugar. Mabilis na kumilos sa mga otoridad at naharang ang sasakyan ng suspect habang ito'y nagtatangkang tumakas. Ayon kay Colonel Per Joyce Golayan, hepe ng San Fernando City Police Station, nabangga ng pulis mobile ang sasakyan ng suspect sa isinagawang pagtugis na nagresulta sa kanyang pagkaka aresto. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 7610 at Republic Act 10591 laban sa suspect. Binigyang din ni Gulayan na walang puwang ang mga nang-aabuso sa mga bata at iba pang mahihinang miyembro ng lipunan. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Samtang inspeksyon sa mga terminal sa Negros Oriental, ginapatigayon sa PDEA K-9 teams. Rufa De Vero sa report.
5: Pinaigting ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office sa Negros LR Region ang kanilang mga inspeksyon at profiling operations sa mga pangunahing transport hub sa buong Negros Oriental. Kasama ang mga narcotics detection dogs o K-9, nagsagawa ng inspeksyon ang mga pangkat sa mga pangunahing daungan, terminal ng bus at van, post office at paliparan sa probinsya upang palagkasin ang kontrol laban sa ilegal na droga. Ang hakbang na ito ay ginawa ng PDEA upang maiwasan ang paggalaw ng mga ipinababawal ng kargamento at upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Matapos ang masusing inspeksyon sa iba't ibang lokasyon, naging maayos naman ang lahat ng operasyon at nanegatibo sa anumang uri ng ilegal na droga. Ang patuloy na presensya ng mga PDEA K-9 team sa mga transport hub ay nagpapakita ng matibay na pangako ng ahensya sa proaktibong pagpapatupad ng batas sa kaligtasan ng publiko at pagpapanatili ng isang drug-free na Negros Oriental. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
3: 16:36 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Naglabot na sa 173,000 kapamilya o kon 724,000 ka mga tao ang affected sang mabaskog nga linog sa Sarangani sang Hunyo 8. Suno sa Office of the Civil Defense. Suno sa OCD, yara na sa 61 ang numero sa mga napatay, 1,403 ang pilason, kag 40 ang ginapangita o kon missing tubtub-subong. Na-record ang 5,200 ka aftershocks, kag 76 diri ang nabatsagan sa mga residente. Naglabot naman sa 1 billion pesos ang balor sang kahalitan sa mga narumpag infrastructure. Gindeclare na ang state of calamity sa napulo kag tatlo ka mga syudad kag munisipalidad nga affected sang linog, samtang ginpahayag sang Department of Energy nga nabalik na ang supply sang elektrisidad sa mga ospital nga affected sang kalamidad. Sa karon, naglabot na sa 67.6 million pesos ang balor sang bulig nga nahatag sa mga affected nga familia.
1: Nagalaom naman si Senator Panfilo Lacson nga masold na ang issue sa liderato sang Senado kung magtawag sang special session si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suro kay Lacson, wala patubtob-subong sang ginatawag nga special session ang Presidente. Sa session sang Senado sang Hunyo 3, ginpili si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag nangin acting Senate President matapos nga sa ila nalabot ang korup.
3: Alas 6:38 sa aga, oras kinatulong sang DTX Coffee Mix. Naguot ang isa ka motor yacht o kon yate sa sulod sang Tubataha Reef Natural Park sunod sa Philippine Coast Guard. Sunod sa PCG, luwas ang tanan nga sakay sang 173 tonnage nga MY Philippine Serene 2. May kabugusan nga 28 katao sa sakayan, lagip na ang 14 ka divers kag 14 ka Filipino crew members. Sa mga divers, siyam ang Amerikano, tatlo ang Aliman o kon German, kag duha ang Filipino. Nagalin ang yate sa Puerto Princesa City, Palawan, sang Hunyo 10. Antes sa gluntad ang insidente, ginausisa na sa otoridad ang pagkaguot sang sakayan sa protektado nga reef area.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga magapadayon ang sesyon sang Senado subong Lunes o kon subong Lunes, Hunyo 15. Suro sa iya, magapabili ng Senado sa heightened security measures kag padayon ang no visitor policy para sa seguridad. Sang Hunyo 9, nagpagwa si Gatchalian sang memorandum para sa mas estrikto nga security protocols matapos ang ginreport nga threats o kon pagpamahog nga nabaton man sa National Bureau of Investigation. Wala man gin paatag sang iya opisina kung ano ang insakto nga agenda sang pagbalik sang sesyon. Bisan pa nga una na niya nga ginpahibalo ang Senate adjournment sang Senado.
3: Alas 6:39 sa aga, subong adlaw sa mga taga-sudad sang Iloilo. Kag magapadulong sa sudad, ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Buwas Martes sa mga taga-Kalinog, kakaiping ang mga Banwa sa Central Iloilo, hasta sa Capiz. Kada Martes, kakada Biyernes, may libreng consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Pasig City, kada Webes ang free consultation, kada sa Miagao Branch, kada Domingo. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
3: Ang balita sa luwas ang pungsod ginatulong sang DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Sa Iran, gintawag sang Iran nga wala sang pulos ang peace talks sang Amerika matapos nila akusaran ang US nga wala nagtuman sang hinambalan ini matapos ang gin-report nga airstrike sang Israel sa mga lugar sa Beirut nga ginatudlo nga baluarte sang Hezbollah militants isa ka grupo nga ginasuportaran sang Iran. Antes ini nagpahayag si US President Donald John Trump nga mahimo mapirmahan na ang kasugtanan para matapos na ang giyera sa Middle East kay mabuksan liwat ang Strait of Hormuz. Apang suno sa Iran, wala pa sang klaro nga kasugdanan kag nagdugang ang tension bangod sang bag-o nga mga pag-atake.
1: Sa dugang nga balita sa luwas sang pungsod, wala natuman sang administrasyon ni President Donald Trump ang deadline nga ginpatuman sang korte agud kuhaon ang iyang pangalan sa John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Suro sa Department of Justice sa DOJ, nadelay ang trabaho bangod sang mabasko nga pag-ulan kag mga bagyo nga posible magbutang sa peligro sa mga trabahador. Bangod sini, nangayo sila sang dugang nga tion tub-tub Sabado agud nga makompleto ang pagpangkuha sang pangalan. Nagpahayag naman si Democratic U.S. Representative Joyce Beatty nga nagpasaka sang kaso nga hindi dapat pagatagan sang dugang nga tiyempo ang gobyerno. Kagirakabig niya ini nga dako nga paglapas sa mando sang korte. Samtanggin basura naman sang U.S. Court of Appeals ang hingyo sang administrasyon ni Trump nga untatay ana o kun untatan anay ang implementasyon sang court order. Kag sa ato naman nga breaking news, subonggid lamang nga tinion ang U.S. kag Iran ang naghisugot para sa pagpauntat sang inaway. Nagisugot ang United States kag Iran nga pauntatan na ang kinagamos sa Middle East. Ini ang gin-confirm ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif nga magahiwat sang official signing ceremony ang duha ka pungsod sa Switzerland.
3: Lasa 6:42 sa aga. Oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. Gusto mong healthy, Papa Teten? Yan sa Sablogon, Pasig City. Sir Junito Barreta. Kay Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Itiri sa Mabolo Delgado City Proper. Coach Kenneth Gangoy, Sir Buboy Halyara. Ra sa Sara Iloilo Buboy Furniture. Kita Nilda Laluyan Laison. Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay. Sa Bangga Cabo sa Airport Manduriao. Sir Charlie Libuon sa Talisay City, Negros Occidental. Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo Duenas, Ma'am Christine Gardose sa Italia, Ma'am Annalina Pagunsan, Ma'am Gemma Sumido, Kenshine Yorka, Crisel Yorka sa Pulau Dumangas, Coach Kenneth Gangoy. Magtumar sang DTX 500.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
3: Ang business news kinatulong sang DTX Premium Coffee. Magabuligay ang mga agency sang gobyerno agud tapnaon ang malapnagon nga illegal nga negosyo sang tabako sa pungsod. Pangunahan sang Department of Agriculture kag National Tobacco Administration ay katatlo nga International Tobacco Summit sa Webes sa June 18. Nakasentro ang summit sa pagsabat sa mga panghangkat sa ekonomiya kag pagadula sang 141 billion pesos nga kita sang gobyerno bangod sa illegal nga negosyo sang tabako sa Pilipinas humalin sang tuig 2024 tubdub 2025 nga nagresulta sa paghina sang palangaboyan sa sektor sang agrikultura. Sa reference rate, 197 pesos ang Kuwaiti dinar, 161 pesos and 15 centavos ang Bahraini dinar, 158 pesos and 16 centavos ang Omani rial, 85 pesos and 71 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 67 centavos ang Qatari rial, 60 pesos and 75 centavos ang US dollar, 70 pesos and 49 centavos ang euro, 81 pesos and 54 centavos ang British pound, 42 pesos and 98 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 48 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 32 centavos ang Singaporean dollar, 76 pesos and 44 centavos ang Swiss franc, 14 pesos and 97 centavos ang Malaysian ringgit, 20 pesos and 80 centavos ang Israeli new shekel, kag 16 pesos and 20 centavos ang Saudi Riyal. La 6:45 sa aga, natrangkaso ka magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
1: Kag sa ato naman balita sa showbiz, gin-enjoy ni Gabby Garcia ang iyang solo trip sa Paris, France. Sa iyang Instagram post, ginpahayag ni Gabby nga ginpalawig niya ang iya bakasyon sa City of Lights. Agad mas ma-enjoy pa ang paglibot sa Europa nga siya gid lamang nga nagaisahan noon. Bilang mahilig sa pagkaon, nagkaon man siya sa Brew, isa ka restaurant nga nalista sa Michelin Guide nga nagpakigbahin man siya sa iyang mga outfits o kung OOTD sa nagkalain-lain niya mga lugar nga iya ginbisita. Antes ni, nagtambong man si Gabby sa French Open sa France. Si Gabby ang nagabalik man subong sa iya papel bilang Alena sa Encantadia Chronicles Sangre.
3: La 6:46 sa aga, Mighty C Morning, Ma'am Helen Tanangonan and Sir Gerald Burgos Tanangonan sa Rizal Oton, Director Kirby Jan Agravante and Ma'am Annalyn Panes Agravante. Yan sa San Enrique, Iloilo, Sir Luminado Hayo Senas, Ma'am Joy Lagarde sa Lambuya Oton. Mag pangape na kamo, DTX Premium Coffee. Lovie Pirote Sondia, Mighty C Morning, Ma'am. Leo Bars, Junito Barreta, Dimisyo Tala, Pastor, good morning, sir. Coach Kenneth Gangoy kay John Weck, Gene Seaman, John Glenn Gulmatico, Ken Shine Llorca, Helmer Felicidario, Ma'am Gemma Crisalis Sumido, Sir George Sucampo, Sir Vicente Abunyawan sa Coco Land, ay Ma'am Crisel Llorca sa Pulau Dumangas, Iloilo, Prima Nila Gaan. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ang sports news, kinadulong sang DTX 500. Jalen Brunson sa New York Knicks. MVP sa NBA Finals. Enrico Zurita sa report.
7: Wala sang pangduwa-duwang ginpili sang 11 mga voter si Jalen Brunson bilang most valuable player sa NBA Finals matapos nga sa sulod sang 53 katuig liwat na kampiyon ang New York Knicks sa Game 5. Halos ginbit-bit ni Brunson ang Knicks matapos makaangkon ini sang 45 ka puntos agud nga lutuson ang San Antonio Spurs sa score nga 94-90. Suno kay Brunson, handom sang tagsak ma player nga makuha ang kampyonato kag ang Bill Russell Trophy o kunang NBA MVP Finals Trophy. Si Brunson ang ikaapat nga player nga nakakuha sang hindi magdubo sa 45 ka puntos agud natapuson ang serye sa finals. Nakaupo ni si Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo kag si Bob Pithit. Ang ini nga balita na dulong sinsang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, ilong ka po sa Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Mighty C Morning, beng-beng pagtulunan, pamilya Pilaes sa Barangay Pagaypay, Pasig City, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo kay Sir Riming Castor, and Ma'am Tonet Toledo kay Sir Francis Tirania, and Sir JR Villalba, and the Mighty C Morning man kay Sir Ricky Alejo, nagapamati sila. RG Tech Admin sa Molo Magpangape, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. SB Bebot Baez and the team sa East Gulf Dingle, Mighty Sea Morning. Mga pinakamodera, DTX sa Coffee Mix. Manong Boy Beramin, Tita Ambing Baez Kabasak, thank you! Sa balitang extra special, plano sang Freedom Cruise International nga magtukod sang Freedom Ship, isa ka floating city nga tuman kadako nga indi sarang makadungka sa bisan diin nga puerto sa kalibutan papateten. Ang konsepto sang floating city, Ma'am Christine Buhat Cardoso, Sir Danny Agpalo, ang original nga gin-propose sang 1990s sang American engineer nga si Norman Nixon. At pang wala sang bisan isa ang nagtuyo nga magtukod at pang makaligad ang tatlo kadekada, ginpahayag sang Cruise Line Company nga kinahanglan na nga magtukod sang Freedom Ship. Kag plano nila nga magtukod sang indi lang isa kundi tatlo ka mga barko. Ang Freedom Ship nagalapad sang 800 feet, kag nagalaba sang halos isa ka milya, kag may 30 ka panalgan ang makakarga manong Dan Calvo sang tubtub 50,000 ka permanent residents, 10,000 visitors kag 20,000 ka staff members. Napulo ka beses ining nga mas dako ipanggit sa pinakadako nga cruise ship sa kalibutan sa karon na Sir Alan Calvo. Tangod isa ini ka floating city kag hindi makadungka sa bisan anong nga puerto, may kawalingon ining hospital, eskwelahan, bangko, shops, restaurants kag ibang pang facilities. Agud matigayon kinanglan sang company nga makatipon sang masobra $16 billion. Anong mahambal mo Sir June Bidan? Sir June, good morning. Nasa Salihid Barotac Nuevo, Ma'am Remy Apanes, Nonito Sombong, Rolando Pamplona, good morning. La 6:51 sa aga, sa mga natrangkaso, magtumar na sang D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Magpamati sa Health Alert, kag Foro de los Pueblos, Ted Aujero Francia.
1: Kag ako naman si K5 Kim Montaño Caluy.
3: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
9: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
10: kaya hormones. Kaya kaon magutom ka, makaon
9: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Babaka.
10: bakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
13: So ang D3 Bio hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
14: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
9: stock mga matamis, tinapay, pasta,
14: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
9: Islin lang, galing, tribayo,
14: ah. Oo, o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-jita ka, dapat ga D3 Bio ka.
9: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man.
14: Hindi ka mag-hypoglycemic.
15: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna ganyan ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
9: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom di tribayo. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom di tribayo.
14: Wow!
10: Right? D3 Bio!
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

detox ka ba? Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Halika mga langaw! Ari nakapaborito natin niya ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamahang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So, una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend
4: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
2: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio.
4: Ang D3. Yung
2: may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may D3.
4: D3Bio with BCO.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: D3Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3Bio.
7: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
8: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline.
8: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, kilili na. Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Ang oras sa Pilipinas, las 7:10 na sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los...
10: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, June 15, 2026. Gara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita katawran sa mga sukita, nagapamati sa radyo, nagilanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ini ang Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Tandai, subong adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Sa mga natrangkaso, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalon ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Matapos ang linog, Mindanao ginabaha naman. Pagpakig-away sang iya grupo sa Senado, ginapaanggid ni Senador Alan Cayetano sa pagpangabudlay sa do ni Ninoy Aquino. Coach Tab Baldwin, nagsorry na sa natabo ng Ateneo team building tragedy. Elon Musk, una nga trillionaire sa kalibutan, suno sa Forbes magazine.
12: Foro de los Pueblos.
8: La 7:14 na sa aga sa Pilipinas, si Elon Musk, ang una nga trillionaire sa kalibutan. Gindeclare nga una nga trillionaire. Hindi lang niya nga milyonaryo, hindi lang nga billionaire. Si Elon Musk, makaligad nagsaka sa $1.1 trillion ang manggad sang kilala nga negosyante nga nagapanag-iya sang X, Tesla, kag sang rocket company nga SpaceX. Base sa report, nagsaka sa 20% ang shares ni Elon Musk sa ginapanag-iyahan nga SpaceX rocket company. Makaligad ang blockbuster nga IPO o kon initial public hearing. Nabutang sa Nasdaq nga American Stock Exchange kag ikaduha nga sa pinakadako nga stock exchange market ang shares sa company nga SpaceX company ni Musk. Madamo nga mga investors ang naganyat nga magbakal sang shares sa company kon mag-invest. Gintukod ni Musk ang SpaceX sang 2002 sa tuyo nga mas mapasangkad ang space technology pagi sa pagsakop sa Mars. Agod mapalawig ang survival sa mga tao sa kalibutan.
12: Foro de los Pueblos.
8: Sa si Elon Musk, trillionaire. Kagang iya nga kwarta, Ma'am Raquel Gubatanga, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idarlilia, Ma'am Yasur Pineda, hindi lang in terms of pesos, kundi dollars. $1.1 trillion. May imagine mo, Sir Christopher Piape, mga tricycle driver dira sa Takasaro, ang manggad ni Elon Musk, ha? Ara sa $1.1 trillion. Ang iyang SpaceX, may majority, dragi sa nagdamo, nagkuha sa iyang fortune. Kay ang SpaceX, may massive public debut sa Nasdaq, may ara siya sang 38% stake, lakit ng options, nag-value sang $700 billion. Ang Tesla, si Musk nag-uyat man sang remaining portion sa iyang manggad, tagi sa shares kag equity awards niya sa electric vehicle. Ang Tesla nga ni sa lakyan nimo, electric vehicle kag physical AI company. Iba niyang Avengers, nag-boost bangod sa artificial intelligence.
12: Foro de los Pueblos.
8: Muna nga samtang kuti, cellphone mo ka mag-AI-AI ka da, ganduro manggad ni Elon Musk. Kung ikaw, Abia, granting for the sake of discussion lang, halimbawa lang ini. Pero gina-declare tiya, Sir William, sa pantang ang mangin trilyonaryo kita. Pero kung kaysa, hindi mo napagatag sang Diyos, kaya ginalalantaw niya nanang imong kagulingon, kung magbilyonaryo ka, diyahan nga ba si maguba ka? Diyahan nga maguba batasan mo, maglaway batasan mo? Laway ka na itsura, laway pagibatasan. Ininigid ma, Iro? Amo man akong isang gapangayo kita, Lord, bless me, bless me, bless me. Pero ti, ginalantaw na sang mahal nga makako. Kung bala, kung i-bless ko na si Inday Laura sa mga isa, hindi ayahan nga ba si malipat na mga moyo? Kasi kada bugayas ni pamuyayaw na blaga buga kalayo. Inaya, milyonaryo ka palang or bilyonaryo, no? Di ining fortune ngayon ni Elon Musk, perte gidak dako. Pero may mga downside man kay Elon Musk. Pareho kay Manny Pacquiao. No? Si Long Mejia. Si Long Mejia, isa ni sa kanigosante. Manny Pacquiao calls him often. Nga aman. Kumpol, dira sa yung gorilla pass. Kay si Manny Pacquiao, bisan billions of pesos ang kwarta niya. May billionaryo na ni Pacquiao mo. Abi mo, si Pacquiao kung nasubuan, patawag niya na si Long Mejia, kag kung mapakadlaw ka ni siya ni Long Mejia, kada kadlaw, 10,000 pesos. Di sa isa ka adlaw, makapulo ka beses si Manny Pacquiao, mapakadlaw ni Long Mejia, may 100,000 pesos. Tapos mambala ko na si Pacquiao nga, titama na, boss naman. But silingon nga, money cannot fill in that void in your heart. Namigiman niya may kwarta, di ba, Sir Herbert Almeria? Ma'am Rose Kabangalimbagi kay Ma'am Rose Maria Gramon, no? Ma'am Bakatid, ano gusto mo? May kwarta ka wala? Gusto ko yung may kwarta. Gusto ko yung adamo ta kwarta, Sir Paul. Parang pinagtagtaban. Pamulik to sa iban eh. Hey, budlay kung sa agad kong pangayo sa iban. No, gani ka, salig ka lang, ginasalig mong ginhawa mo sa iban. Budlay, budlay, gid mamro sa Stares. Halimbawa, abi mamro sa Stares. Ikaw, abi ang isa sa mga benepisaryo ni Elon Musk. Pamangkoto niya ka, abi, mabasa nga, Inday Rose, what can I do for you? Halimbawa, Ma'am Gingging Avilosa, Ma'am Marlene Antequera, kay Ma'am Dorothy Bacalanco, Sir William Sapanta, no? Sir John Bidan. Magambal gabi Sir Noriel Diada, si Elon Musk. Pre Noriel, what can I do for you? Abi, ikaw abi Sir Paul, ka-purpose Pedro? O, oh, ka-purpose? Kasi, Bishop ng Lirio? Sa Jahon, tanin na miyako niya si Maglanto kung Sabado. Garagotong mo na yung anointing, da? For the sake of discussion lang, no, sa March 1999-2000, sa RG Chanova Memorial High School, there sa Harob, la, Christopher Piape, no? Kung nalimbawa, abi si, kwa lang ha, wishful thinking, malang ini, mabagatid, palupad ng imo, dinamtabo. For the sake lang, no, mambalabi si Elon Musk, kiti duro-duro na gisa manggad mo, no? Duro-duro na gisa manggad. Pagkakita niya, abi kay K5 Alira, mabaya nga, Alira, Aling, what can I do for you? Anong mimo ko, Alisa Ashley Dabuko, no? Ano, abi, ano mabulig ko sa imo? Mami Panik Pingason? Mami Asun Pineda, Ken Sanyorka, Chinke Esmeralda de sa Baldosa La Paz, Ken Sanyorka, kay Ma'am Erlina Goles, may kami binidikto. Halimbawa lang ha, Ma'am Cristela Buikolumhen, for the sake of discussion lang, ang unang trilyonaryo sa kalibutan niya si Elon Musk, ma-meet mabi personally, istoryahan ay kamo heart to heart, abi. Pagambaw niya nga, you can ask anything. Pamangkuta ako. Ano? Anong gusto mo? Ano? Ano mabulig ko sa imo? O yun ko duro kwarta, Ted. Para duro mabuligan ko. Correct. Ako na, Ma'am Laura, mo mana. Gusto ko duro kwarta ko, pero ihatag taman sa iban. Pinantaman ko lingon ta eh. Kaya mangin discern lang kita sa bululigan ta. Kung hindi man sa bululigan, yung tamad saya, hindi pagbulig eh. Kigay nga na sa Diyos nga ginadisiplina na saya kay gatinamad lang. Ang balon ko, you can do many things for me. Example, helping my family. Bawperte English si Ma'am Rose Stares. So, no? What can I do for you? Sa jaon ta niya. Halimbawa lang wishful thinking lang ni. Kahit si Elon Musk, siya ang unang trillionaire sa bilog nga kalibutan.
13: Foro de los Pueblos.
8: Alas 7.21 sa aga. Update sa mabaskog nga linog dito sa Mindanao. Sa latest count, nagalabot na sa 61 kamatao ang patay sa Dain 54 alin sa South Cotabato, sa Sultan Kudrat, Sarangani, kag Jensan. 54 halin sa Soxar Gen, 7 halin sa Davao Region. Naglabot na sa $1 billion ang bilis sa infrastructure nga nagkala-damage dito sa Mindanao. Please, Sir Paul Butangta, anything that... Mindanao, no? May 725 ka-infrastructure facilities ang affected across sang quake hit areas. May 54,000 ka managkalaguba nga balay. Sa 54,000, Ma'am Sheila Puda, 9,900 homes ang na-destroy, ang naguba. 44,100 ang partially damaged. Sa mga nagkalapilasan, 1,403 kamataong pilason, majority dito sa Soxar Gen sa Region 12. 40 kamatao ang missing, 22 ang missing sa Davao Region, 18 sa Soxar Gen. 173,000 kapamilya or 724,000 ka mga tao ang affected sang kalamidad.
13: Foro de los Pueblos.
8: May 24 ka evacuation centers nga karon naga-shelter sang 2,000 ka mga pamilya o kon 10,000 ka mga tao. Nagalabot na sa 67.6 million pesos ang balor sang assistance kag emergency shelter materials, food packs kag relief supplies nga napanagtag sang gobyerno.
13: Foro de los Pueblos. Ang
8: masubo dito, Sir Steven Radino, Coach Kenneth Gangoy, Ma'am Rose Marie Agramon, Ma'am Rose Kabangalimbagi, kay magluwas nga ginlinog sila, ginabaha pagin sila. Sir Eduardo Ignacio, dira sa direla sa Iloilo City, Mang Bing Space Day, ang banwas ang maitom kag maasim sa Sarangani, ginbaha ang Kumaba Bridge sa Barangay Kanalo, maasim, Sarangani, tagatuhod ang baha.
13: Foro de los Pueblos.
8: Dali sa wide, dumdumanyo sang nagligad to ng Biyernes sa interview ta kay Bishop Don Don Guinness. Amal niya may baha dali sa unha namon. Ang ilang lugar is sa Langsang Subdivision, Purok Malakas, Barangay San Isidro, sa General Santos City. Di magkabaka nga dyan, sa nagligad ni na explain naton nga kadamogid sang mga taga Iloilo or Western Visayas nga dito na sa General Santos City, no? Ang Gensan malapit para sa Atunbuot. Kay ang population sa General Santos City 735,000. Sa 795,000 nga population, may sa 735,000 nga population, ang 57.1% dere 419,685 masibuano. Gasunod naman Ma'am Violi Belinson, mga Ilonggo 18.3% of the 20% sa mga tao sa Gensan, Ilonggo, and 4.5% mga Tagalog. Kag ibang ethnic groups 20%, tikon mag 18.3% sang 735,000 nga population. Mga 134,505 tubtob 147,000

0: In 1939, ang first settlement, Sang Jensan. February 27, 1939, ang Jensan, na galing sa ngalan ni General Paulino Santos. Muna nga Jensan, General Santos. Pero General Paulino Santos. May isa-isang traders, Christian pioneers, kag farmers. Halin sa Luzon, nagkato sila sa baybayon sang Sarangani. Sa inalam ni President Manuel Luis Quezon, ang Land and Settlement Administration Program, ilang agin talauma ang sanguna marikot nga kadutaan sa Mindanao.
1: Foro de los Pueblos.
0: In 1948, ang Buayan Town sa Executive Order 82, amoy ni ang seat of government sa todo munisipyo abisang Dadyangas. Sang June 1954, Ma'am Beverly Berte, SB Bebot Baez and Company dira sa Iscof Dingle. In 1954, Sir George Sucampo, Sir Vicente Abunyawan, ginisala ng ala niya sa Jensan. Bangod sang nagpanindugan para sa mga manguma nga si General Paulino Santos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Now, sang 1968, July 8, ginimo siya nga syudad sa idalom sang Republic Act 5412, Chartered City siya. September 8, 1988, nangin highly urbanized city ang Santo Dadyangas, subong General Santos City.
1: Foro de los Pueblos.
0: May ginasaulog sila din ang festival, Ma'am Beverly Berte, Tita Ambing Baez Kabasak, nga Kalilangan Festival.
1: Foro de los Pueblos.
0: May kuwanin sila mo, may 26 ka barangay. Ang populated nga barangay sa Jensan, Barangay Kalumpang. Dari sa ato may Kalumpang man, Kalumpang Molo. Ang Kalumpang Jensan, may 90,480 residents. Ang Labangal, Barangay Labangal, Jensan, 81,200 residents. Pangatlo nga populous barangay sa Jensan, Sir George Sucampo, Papateten. Barangay Fatima, 78,000 population. Pang-apat, Barangay Lagaw. Ang Lagaw, muning lugar ni Pacquiao. Barangay Lagaw, 59,000. Ikalima, Barangay Apopong, 58,000. Tapos, Barangay Buayan. May iba pa lang mga banwa nga barangay mo, Barangay Baluan, Barangay Bula, City Heights, Connell, Dadyangas East, Dadyangas North, Dadyangas West, Dadyangas South, Dadyangas West, Katangawan, Ligaya, Barangay San Isidro, amaning lugar ni Bishop Don Donguines, and Lima Mi Cheng Donguines, Barangay San Isidro, Barangay Ligaya, Barangay Mabuhay, Barangay Olimpog, Barangay Sigel, Barangay Bawing, Sinawal, Barangay Tambler, sa Tinagakan, kagba Barangay Upper Labay.
1: Foro de los Pueblos.
0: What's so special kay ang mga opisal dito sa Jensan, Sir Judan Montalvo Sumaribos, ang ilang apelyido, yung mga ilunggugid. Ang first councilor sang Jensan City, Konsyal Jonathan Blando. Timaka nga mga Blando, matagay Iloilo, matagay Sambagaro, damo Blando daw. Ang ikadwa nga konsyal, Konsyal Cesar Banyas. Cesar Banyas Jr. Pangatlo, Konsyal Bing Dinopol. Diba Dinopol, mga taga-Iloilo man? Ikaapat, Konsyal Beth Bagonok. Beth Bagonok. Panglima, Konsyal Ralph Ronald Yumang. Related ini sa Vice Mayor nga si Attorney Yumang. Panganom nga Konsyal sang Jensan, amoni ang legal counsel ni Pacquiao, si Attorney Jeng Gakal. Pangpito, Michael Pacquiao. Si Michael Pacquiao, bata ni Manny. Pangwalo, Virgie Liedo. Pangsam, Konsyal Richard Atendido. Richard Atendido. Pangnapulo, Monsing Miliesa. Pangonse, Dom Lagare. Kag pangdose, si Dr. Joey Dinopol.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang ika-26 gani sa nagpadalagan sila sa naligad niya leksyon, sa ika-26 nga pwesto, ngalan niya si Peter Conlo. No? Tapos may kabarles pagit sila da nga apelyido ay ika-18 si George Anas. Ti Anas, mga taga Santa Barbara pa via area niyo. Ika-14 ito sa pagkakonsyal, although ay na magdaog, Richard Casabuena. Ti mga Casabuena, Sir George Sucampo, mga taga Lambunaw. No? Ika-13 nga pwesto, Edgar at Charon.
1: Foro de los Pueblos.
0: 7:30 sa aga, we'll pause for quick break. Magbalik na makuha kita report dito. Gamiton, ta Sir Pulaton sa cellpondok, bilog niyo ah. Eh, para nga makakontak kita. And update man sa pag-say sorry ni Coach Tab Baldwin.

0: ba ang Ateneo?
1: Foro de los
0: Sa Ateneo, decades nga gintukod nila ang ilang ngalan. And one of the prestigious universities sa Bilog nga Kalibutan. Ang Ateneo, naghurma sang kasaysayan sa kalibutan. Kag nagproducer sang mga big time nga manigosante kag public servants.
1: Foro de los Pueblos.
0: Una sa tanan produkto sang Ateneo, de Manila University, ang national hero naton nga si Dr. Jose Protaso Rizal.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nagraduate siya sa Bachelor of Arts in 1877 sa Santo Ateneo Municipal de Manila. Amo ning ngalan nga daan sang una sang Ateneo.
1: Foro de los Pueblos.
0: The late President Noynoy Aquino, nangin alumnos man sang Ateneo, former President Fidel Valdez Ramos, the late President Fidel Ramos, and former President Gloria Macapagal-Arroyo, Ninoy Aquino, nakaiskwela man sa Ateneo. Ang business leaders, titans of industry. Pareos ang ginausap nyo, blat. Ang iyas ang ginausap nyo nga fried chicken, chicken joy, jolly hot dog. Ano pa naman manamit nga ginakaon nyo, si Tony Tan Kaktiong. Tony Tan Kaktiong, isudyante nisa sa una sang Ateneo. Si Manny V. Pangilinan, Sir Glenn Amoroso, graduate man sang Ateneo. Subong ang mga nagalabo, guys, sa Senado, graduate man sa Ateneo niyo. Si Noynoy Alan Cayetano, nga way na ginakilala ang iyang pirma sa mga transaksyon sa gobyerno. Graduate sa AB Pulsay, 1993 sa Ateneo. Law school niya, 1997. Tapos si Tol Francis Tolentino, nga subong labor secretary, 1984, nakagraduate man sang iyang bar o sa iyang law sa Ateneo. O si Bam Aquino, alin elementary hasta mag-college. Nag-graduate si Bam Aquino sa kurso ng Management Engineering. Tapos si Pia Cayetano ang nag-ibi bla todo sa Senado, bla? Nag-ibi ng bailuwa! Bachelor of Arts in Economics, Ateneo man, ha? Si Ana Teresa Risa Honteveros Barakel. Si Risa Honteveros nag-graduate sa Ateneo Cum Laude, Bachelor of Arts in Social Sciences. Puro nyo sila mga Ateneyan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Anong istorya sa Ateneo? Kagsipad si Paronta, kaya nga ton kasi manuwang si Ami Provido, nga isa ka provincial athlete na ipagawa man sa sentimento, may kangtanan sa kamatayon sang provinsyano man nga si Rene Clert Batterbonia. Nakahambal na si Tabaldwin. Pero mismo ang asawa kag bata ni Tabaldwin nagbuyag-yag kagin pandaman na nila in 2017 ang Ateneo through team manager Christopher Epoch Kimpo nga hindi na pwede sa mga bata si Tabaldwin kay mapintas na. Ginadlawan lang sang team Ateneo. Di, apat tani ang nagkalamatay, duwa ang nagkalaluwas sa atong drowning incident sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Nakaluwas si Gamber o si Kyle Gamber kag ang utod ni ng Kevin Alas nga bata ni Coach Louie Alas nga si Kiefer Alas, rookie sa Ateneo. Apat tani sila Sir Jeffrey Tumlos o Boss Gitani kalamatay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ipangangkot sa iba nga nga open sea. Kung ako training, pwede man nga pakubukubuhon mo sila dito sa swimming pool. Ay bisan pa nung current niya, controlled. Di dito kay mo ya sa perte kapintas nga balod sang Dipakulaw. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deofresh, Deo-roll on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
7: Clinica Deofresh.
6: Available now.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si Kakaypay Ray Espeha Umalay sa Iloilo, Kaypay News FM.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Baba ka sa mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Ang oras, alas 7:43 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
14: Foro de los Pueblos.
13: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Auhero Francia. Kagatapos kaginlinog ang Mindanao, subog ginabaha naman. Sorry sa linya tangaton nga contact person, Bishop Don Guinness. Taga Barangay Cali, Dumangas, Iloilo gid ini. Pero dito subong gyapon sa Jensan sa Salangsang Subdivision, Purok Malakas, Barangay San Isidro, General Santos City. Mabot kay Mami Cheng Don Guinness. Bishop Don, si K5 Ted diri sa Iloilo. Mighty C, morning sir.
15: Yes.
13: Bishop.
15: Good morning.
13: Oh, how's life there? Kumusta ka mo dira?
15: Still may mga apersyak, may mga apersyak pa diri sa sa Jensan.
13: Mm.
15: Sa amon balay mabatsagan pa mga aftershocks.
13: When was the last na nabatsagan nyo? When was the last? Kagabi or kayna lang?
15: Kahapon, pero basta kahapon, mga muning oras gyapon.
13: Oo. Basko kumang gyapon na Bishop Don?
15: So, 5.7.
13: Oo, 5.7. Okay,
15: yes.
13: Kahapon Domingo, usually Domingo nagagawa ka and you tour around churches ngagin pang tanong mo man dira sa Jensan, ngagin pang arado mo and ngagin kursadahan mo. Di ano nagdayon kapakapon, wala na?
15: Kahapon, ang ako nga amigo nga pastor, ang iya balay gubagit. Pero ang simbahan niya wala maguba.
13: Ano nga barangay to, Bishop?
15: Parang siya ng Uhaw, barangay Uhaw.
13: Oo.
15: Patima, Barangay Uhaw, Patima. Malapit niya sa International Airport San General Santos.
13: Ah, okay. Do sitio Uhaw, Barangay Fatima, Jensan.
15: Oo.
13: Anong alan ni Pastor?
15: Si si Pastor Bert Sanchez.
13: Bert Sanchez?
15: Bert Sanchez.
13: Ah, Sanchez.
15: Oo.
13: Oo. Nakita naman sa News Subong nga magluwas nga kundi ginlinog ka muda, no? Tapos, siyempre, waipagid makabalik sa normal nga pangabuhi ang tanan. Ang Sarangani, Subong ginabaha naman, ginapakita naman ganyan Subong sa video, Bishop Don, nga taas pagid ang kwanto, ang tubig?
15: Sa ako na batihan sa sa RMN nga tagahawak ang baha sa Maxim.
13: Oo.
15: Kag sa maitom tagahawak ang baha.
13: Oo.
15: Kag nagkalaguba naman ang taytay pero na kaayo man la dayon.
13: Oo.
15: Pero one way lang ang pag-agis ang mga salakyan.
13: Didira sa inyo may baha man sa Jensan?
15: Sa Jensan diri sa diri sa may Urok San Isidro nagbaha man. Nagbaha man.
13: Daano kataas ang baha dira sa inyo sa Barangay San Isidro sa Jensan, Bishop?
15: Medyo malapit sa kwan.
13: Oo.
15: Daw isa ka dangaw ang kwan sa baha.
13: Di nag-subside na?
15: O na subside na siya.
13: Di ko musang panahon dira sa Subong maulanon or kwan na masanag na?
15: Subong kunti ka init. Ang nagkalaguba ng mga building ang tanan nga kalagubag estimate mga 1 billion. Mga 1 billion gid ang damage.
13: How about ang bulik sa gobyerno nakalabot na dira mismo sa mga biktima, Bishop? Ang mga bulik sa gobyerno bala mga ayuda para sa mga na displaced bala nga way pa nakapauli sa ila bala kin nakalagubag.
15: O sa Jintan, we have 26 barangays. According to the report, naka-receive naman sila sa mga ayuda.
13: Oo. Ang 26 barangay sa Jensan, tanan affected yun ni Bishop?
15: Affected tanan siyang linog.
13: Damo, yung balay nga naghalapa?
15: Damo, balay naghalapa. Kag ang ibang Subong nag-star na lang sa tent, gano'n, nagwa sa ila balay.
13: Then
15: hadlock sila kayo may mga aftershocks pa nga naka-experience siya.
13: How about
15: ang mga
13: mabatsagan nila gyapon?
15: Mabatsagan nila gyapon.
13: How about ang business dira, bangko, mga supermarket and the likes, nagbalik na or still sarado gyapon?
15: Ang mga malls dira, ang iba nag-open na pero ang tao may kuan gyapon, may padlock pala. One time nagkuan sila sa na pang-grocery sila, bigla lang naglinog naman ng aftershock. Dalaga naman sila paggawa eh.
13: So
15: may mga kahadlok din ang tao sa magsulod sa mall.
13: Muna,
15: dira lang sila sa mga gagmay nga mga tindahan o sa malls nga magpalis ang ilang mga grocery.
13: Pero kamo iya, with Mami Cheng and the whole family, safe kamo?
15: We are very safe. Actually, we give thanks to God nga gin-spare niya nga mon kabuhi at isa ni kabutanga. Magpadayon pagid ako sa pag-alagad sa Diyos pagwali. Kaya nang mga nasalantas ang mga linog nga na pareho sang maasim, I have crusader 6 days. Six nights. So. Tapos, kama ito, mamagyapon. Halos gipang arado ko na before the judgment of God comes, may warning ang Diyos. So more or less doon din ako maka asiling hindi ako basulon sa Diyos nga naghatag ako sa mga mensahe regarding sa palabuton ng mga may tabo sa kalibutan. Kag isa ini ang linog, ang baha, ang bagyo, kag ara ng Subong nagkalabot na kag matuod gid ang propesya sa Biblia.
13: Bishop Don, ang imo bata si Cheryl, si Bebe is married to Billy Escamilla. Sa mga nagapamati, Subong, ang bantog lang nga Don Pitok Band, ang bass guitarist dira, abali umagad ni Bishop Don. Family of musicians ini sila. May idea ka, hindi ba nagguba man ang balay ni Don Pitok?
15: Oo, lapit lang eh. Dira niya po na siya may
13: barangay, ano?
15: Napangal. Na kung niya po na, naigo niya po sa linog.
13: Ang balay ni Don Pitok sa Barangay Labangal?
15: Sa Labangal, oo.
13: Oh, okay. Okay, balok ko, Bishop Don, nga this is not just the first miracle that you've received from the Lord because of your years of serving Him with Mami Cheng and the family. Tell us about atong isa pang itong milagro, blang, ano ganitong may bata ka nga nahulog sa ravine sa Pilas, sa Digo City. When was that, na Bishop Don? Para mga inspired sa nagkapamati isubong nga, indeed, God performs miracles sa imo. Kagabisan sa aton man, Bishop.
15: Okay. Ang akon bata,
13: pakita na to, please. Bishop? Bishop?
15: Last...
13: Oo, sige.
15: 2019, September 1st week, ang akon nga bata, nga ikang panganay from Tabao, at saka isa yung bagong kotse, nagdira banda sa isa ka lugar sa Baluyan, sakop sang Digos, nakakita siya sa may nagtabok nga babae nga nakaputi, ginbrikan niya yung salakyan kag naglibot ay nga salakyan nahulog sa 40 feet. Urpipit nga pilas, kag nagsinggit ng mga tao nga wala na sila, patay na. So may dua, ang dua niya kabata, mga apo ko, ang isa gapungko sa Francis, ang isa sa likod, mayo kay ang mga apo ko nakatulog. So dito, nahulog sila sa urpipit, kag totally wrecked na salakyan. Kag bago sila nakagawa sa salakyan, binkabra sang para di kabra ang impirtaan sang salakyan. Suddenly nagtawag ang akon bata sa akon siya papa, na disgrasya kami. So I lift up my hand and quote Psalms 34 verse 20 nga none of their bones will break. Tama gid, gintala sila sa hospital, sa emergency hospital sa Digos. Kag ang doktor na tingala gid nga gasgas lang ang mga lawas na pirola gitsing may natabo nga ang ilang mga bones ang kalabuka. Kag totally nakasiling ang doktor nga it's a miracle. Kag amo nang nakita ko nga milagro sa akon nga ministry nga if you will serve him, he will cover you with his most precious blood. Kag nga nakita mo ni Prophet Ed sa Facebook.
13: Nakita ko di, and ginashare nato ni nito, inspire others ba lang, mag-hold on kita sa aton pagtuo sa Dios, nga indeed, He performs miracles. So your daughter is Ma'am Donna J. Dungines. Ano ganyan apelyido niya, Subong?
15: Ang edad niya, Subong, mga 50 years old na.
13: Si J, ano ganyan, ang apelyido niya, Subong, ni J?
15: Rivera.
13: So ang iyo mga po, si Hans, kag si Benjamin.
15: Oh, Benjamin.
13: At the time, yes. 15 and 12 years old sila. So, nadagdag sila sa ravine sa Pilas, pero buhi, sila way gasgas.
15: Pag hulog na sa Pilas, hindi sila makagawa kay
13: na-trap
15: ang salakyan, totally wrecked.
13: Okay.
15: In Bukchan, Sangbara, de Cabra, ang ilang pirtuhan sa salakyan, katagawa sila. In pasaka sila, kag natingala gid ang mga tao nga, uy, praise the Lord, buhi sila. So, milagro niya. So, pintala sila sa hospital, kag na-confirm sa doktor nga wala gid si may, may nagkalagbuka sa ilang mga tulaan. Psalms 34 verse 20, ang siling sang Biblia.
13: Okay, so miracles after miracles nag-abot sa imo pamilya. Bishop Don, your last words sa mga nagapamati sa mong kadamo gid, Ma'am Joy Fernandez, Lorena Joso, Glory Nagalio, gapamati sa imo subong, your message sa mga nagapamati on air kag online diri sa K5, Bishop Don.
15: Mayong agastanan nga nagapamati. Salamat sa Ginoo nga siya nagapaahal. Kapahayag sa iyang mga milagro sa buong panahon. Kagong kita mag-alaga sa iya, according to Psalms 91, very, very clear sa Biblia nga, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, and he will protect thy soul from any harm and danger. Kag amula ni Masilingko sa nagapalamate nga, hindi basta-basta ang tao nag-alagad sa Diyos, pabayaan niya. Isagupon gin niya sa mga aksidente, sa mga problema. Huligan niya, kagtagaan gin niya sa provision. Kag sa akon karon nagakalipay ako nga makashare naman ako sa isa ka lugar, at ako nga lugar sa Canada, nga mag-share ako sa mga ipanghilyo sa Diyos. Damo ka simbahan, damo ka mga lugar nagahulat sa akon dito. Kag salamat, Prophet, sa imo nga ministry. Kadiin, mapahayag ta sa mga tao. Ang Diyos buhi, dapat siya pagkasimbahon, kagalagaron. Salamat sa nagapalamati. I would like to pray that the God will bless you more, keep you, and lift up His peace upon you, and give you peace. I pray in Jesus' name. Amen.
13: Amen. Bishop pa si Pastor Bobby Iriman sa Taft Tapas Kapis kapamati man. Salamat gid sa imo and kay Mamit Seng. Halong kamudra ha. Makuha naman kami update sa inyo buwas naman ha. Salamat gid, sir.
15: Yes, sir. God bless.
13: Likewise. Bishop Don Dondines. Duwa kami lagro, Pastor Baba. Nulog ang salakyan sa mata niya si Ma'am Donna J. Rivera sa ravine sa Pilas. Lukot kita nyo itong pakita naton nga sa laki na mo to. Pero huwaay gid sila maigo. And ikadwa naman nga milagro, ining linog dito sa Jensan. Pero huwaay man sila mahalitan. 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhos ang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
10: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No? Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
4: DTX 500
0: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants
0: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay,
0: happy kanunay.
4: DTX 500
0: masaligat,
4: epektibo.
0: DTX 500
16: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
10: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
10: hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Mm. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Mm. Pero kung adlaw ka gainom di TX500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells. No, hindi ka magka-Alzheimer's disease.